0: a las 8:08. ¿Va 8:08? Maganda tayan to sa loto ah.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.
0: Agawad, andyan pa si Gerald. Agawad, Gerald. Agawad, Gerald. Yung mga pangalan dito ng kasama natin, no? Naiis lang minsan. Kagawad Gerald. Katropang girl, eh. Ba? Talaga na. Bueno, balik tayo. Ang palaton to ng Bullseye. Ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. Yes to Health Incorporated. Your number one complementary and alternative medicine provider sa buong Pilipinas. Mga kaibigan, isa ho doon sa produkto ng Yes to Health, mga kaibigan. Mangustin at malunggay, pinagsama sa isang kapsula. Ano ho? Shanton Plus Herbal Capsule. Mga kaibigan, lakang ano dyan, video, picture. Shanton Plus Herbal Capsule para makita nila. Kilala ito, yung mangustin, mga kaibigan, bilang source ng Shantons. Habang ang malunggay naman, nutrients tsaka antioxidant, magkasama. Oo, mga kaibigan, sa isang kapsula, balanced diet and healthy lifestyle. Okay? Alagaan ang katawan, suportahan at suportahan yung overall wellness. Gawing bahagi ng inyong araw-araw na healthy routine. Shanton Plus Herbal Capsule. Ha? Mga kaibigan, at ito pa. Talaga naman, ha? Mga kaibigan, buy one take one. Ba, saan ka nakakita nito? Mas palakasin pa natin bukod dun sa Shanton Plus Herbal Capsule. Mga kaibigan, ito. Gusto mong lumakas yung resistance mo pero ayaw mong mamayat ang pitaka mo? Siyempre naman. Lahat tayo, ganun ang gusto eh. Good news! May pasabog promo. Promo ito. Yung Yes to Health Incorporated. Siguradong aprobado ito sa iyong bulsa. Mga kaibigan, ha? Huwag nang magpatumpik-tumpik. Ito na, oh. Dobling protection, dobling tipid combo. Promo. Buy one, take one. Isang box na bibilhin mo, may pasobra pang isang box. Ayan, oh. Oh, halimbawa, bumili ka ng isang box ng Shanton Vitamin C. 500 milligram sodium ascorbate yan. Ha? May isang box ka pre. Mga kaibigan, ayan, oh. Oh, di ba? Buy one, take one. At pumunta lang ho kayo sa mga malalapit to na mga pharma natin na available po ito, ha? Mga kaibigan, promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong. Iwas sakit, iwas gastos. Dito po tayo sa siguradong proteksyon at tipid. Pasa muna tayo ng ating mga viewers. Rene Alaskar, Kagawad, kamusta ka na, ha? Kamusta ka na dyan sa Hope Christian School? Binabati ni Kagawad Rene Reyes si

0: Nadia Lidia. Ya. Nathaniel Gamoso. Good morning, shout out Team Jelly Palawan. Shout out Team Jelly Palawan. Yan, ana, shout out na natin. Ding Estrella, shout out Katropang Kalui. Sherdan from Libis. Homeowners. Yan, Libis Homeowners. Good morning sa inyo. Bing Abya. Lenny Crown. Bon, paki-ready yung kapitan ng bakungan. Sikap. Christopher Urban, ingat kayo dyan, idol. Ingat din po kayo. Hannah Diaz. SD na po. Thank you, ah. Hannah Diaz. Mga katropa. Teka, yung ano ko pala kanina? Meron tayong nakalimutan dun sa... reunion, ano? Batch 89. Nakalimutan nating banggitin yung batch 89 ng Panak. Dating Panak, ngayon WPO. Kasama ho kayo sa batch 79 na Panak. Mga katropa natin, aba, ito isa darating na October 10, 6 p.m. to 11, Persal Hotel. Seminario de San Jose, batch 79. Palawan National School, batch 79. HTU, batch 79. At yung Panak, ngayon WPO. Bat 79. Aba talaga na mausong-uso na yung mga ano ngayon, ha? Yung mga reunion. Punta natin ang barangay Bakungan. May pinadala ko sa yung mga video katropang Bon. At nasa linya natin si Kapitan Parangge ng Barangay Bakungan. Kap, magandang umaga, Kapitan Parangge.
1: Ay, sorry. Umaga, kaluwi. Bale, Kap, Manaig.
0: Ay, Manaig. Pambira, Parangge ako ng Parangge. Sorry.
1: Siksikan,
0: Parangge. Ito kasi si Kagawad Mike, Kapitan eh. Kapitan, ganda umaga sa'yo, Kapitan Manaig. Kamusta ka na, Kap?
1: Magandang umaga, kaluwi. Magandang umaga.
0: Okay. Kap, yung pakita mo na natin yung video. May mga video ako ditong pinadala sa akin ng mga sakop mo ba ito yung kinokwarihan ngayon ni Earl De La Cruz?
1: Ay, Earl De La Cruz, dito sa may ano, sa may San Carlos banda.
0: Oo. Sakop mo yan?
1: Oo.
0: Bakungan ba yan?
1: Ah, Bakungan yan.
0: Oo.
1: Bali, actually, saluwi dyan sa, ano, yung binubuksang daan yan, yung binubuksang daan.
0: Oo. Binubuksang daan. Ano yung ginagawa nila doon ngayon, Kapitan?
1: Bali, pumunta yan ng barangay or previous administration, may ano na sila, may resolution na kaagad.
0: Oo.
1: Okay na sila, kaya lang medyo hindi...
0: Bon, pakita mo yung bako.
1: Oo. Isang proposed road din yan papunta doon sa Aplaya. Oo.
0: Proposed road?
1: Oo. Kaya lang, siyempre, medyo wala namang sapat na pundo yung barangay para doon.
0: Uh-oh.
1: So, bali lumapit dito sa barangay, ng previous administration, at nagkaroon nga ng resolution para doon lang sa pagbubukas.
0: Uh-oh.
1: So, sa pagbubukas nila ay wala namang bayad ang barangay, walang dapat sagutin na bayad.
0: Uh-oh.
1: Pero yung ano nila, yung waste na madadaanan doon sa binubuksang kalsada ay i-take out nila.
0: Gano'ng kalaki Kap, yung kalsada?
1: Actually, yung kalsada ay siyempre yung ano na, siguro mga 10 meters siguro yan eh. Pero yung wall niya siguro, baka inaano nila yung wall na
0: slide mo,
1: pag nagbaba o nag-burn down ay hindi ipapagsak doon sa kalsada.
0: May mga video rito na hindi na siya kalsada ang binubungkal, Kap, no? Yung tabi, bundok na yung tabi, bundok. May bako. Ito, picture, pinapakita ko. Tapos nilalabas ng truck yung nakukuha doon sa bundok na tabi ng kalsada. Ano yun?
1: Bali yung ano, yung nakukuha na lang ano pag ano nila, pag
0: Galing sa bundok. Galing sa bundok. Sa tabi. Hindi, sa bundok na. Hindi na kalsada. Bundok na nga ito. Ito, kitang-kita dito. Bundok na yan.
1: Hindi na kalsada yun. Siyempre, magkakaroon sila ng violation doon.
0: Tapos, itong mga nandyan, siguro mga 19 families yata doon sa taas, no? 19 o ilang pamilya, nirereklamo nila yung kalsada na, na kasi labas-pasok yung truck eh. Di ba? Kargado.
1: Oo.
0: Yung putik. Perwisyo. Kapitan, bukod doon sa kalsada na sinisira nila, na binuksan, na putik na ngayon, kahit tingnan doon, ano, yung tabi ng kalsada, bundok, binabako, sinasakay sa dump truck, nilalabas. So, hindi na siya kalsada na ginagawa, kinukwari na, kapitan eh.
1: Last October 4 na ko, nakakwentuhan ko doon ng isang residente, si Dr. Arias. Ayun nga, sabi niya, nabanggit niya na pag umuulan daw, pag naglalabas ng ano yung truck na may kargang panambak, ay nasisira daw ang kanilang daan, napuputik. Kasi niya, pag maulan ka, medyo pumuputik. Kaya siguro, sabi niya, maganda pag medyo maulan-ulan, ay medyo stop, huwag mo na silang maghakot para hindi lalong pumutik yung daan. Sabi ko, sige, sabi ko, papa-check natin kay Committee on Invite. Ay, kaya lang na-busy kami dahil may schedule si DILG dito sa amin. Siguro baka mamaya, baka mapa...
0: Kap, ganito, balik mo yung, balik mo yung bako. Padala ko sa yung picture. Pati yung pag yung pagdala, kasama ba sa... Kasi kalsada bubuksan, di ba, Kapitan?
1: Opo.
0: Hindi kasama yung kwari. Kasi pag nagkutkut ka doon sa tabi ng bundok, ilabas mo yung binungkal mo doon sa tabi ng bundok, kinukomersyalize mo na, binibenta mo eh. Di ba? Commercial na yun eh. Binibenta mo. So hindi na yun paggawa ng kalsada. Nagkukwari ka na doon. May ebidensya naman dito. Patigil mo, Kapitan. Walang permit yan.
1: Ay, okay. Okay, Kalawi. Papatingnan natin kay Committee on Invite para makita. Kasi pagkalsada, siyempre kalsada lang dapat ang ano nila. Yung matadaan ng rest, yun ang pwede lang ito. Pero kung bundok, subundok lang, binubungkal, kuwari na yun.
0: Mayroon ka bang monitor? May monitor ka ba dyan? May signal ka dyan? May signal ka na ano?
1: Meron, pero nakakuan lang ako eh. Ano lang sa cell.
0: Oo nga. Kasi kung meron kang monitor dyan sa Facebook page ng XFM Palawan, baka may kasama ka dyan na may ganun, pwede mo siyang mapanood, matingnan. Ito pinapakita ko habang nagsasalita ka po, Kap. Yung para may ebidensya naman, bundok ko ito, gilid ng kalsada, binubungkal ng bako, naka second layer na nga, tapos sinasakay sa dump truck, nilalabas. So, meron na siyang commercial purposes. Hindi naman no, commercial yung parang in-applyan nila dyan, kundi kalsada, di ba? Natanggalin yung mga graba dyan. Oo. Ito, malinaw po ito. Kaya ang kung ako, sa'yo, Kap, ang suggestion ko lang, paakyatan mo doon, patigil mo yan. Or kung hindi mapatigil, ipaano natin sa Enro yan. Diba? Kasi nireklamo eh. Yan ang dahilan eh. Kaya nasisira yung kalsada mo dyan, labas-pasok yung dump truck, galing dyan sa kinukwari-kwari nila na yan, na walang permit.
1: Actually, may ko naman dito, may CP Enro rin, kaya...
0: Saan?
1: Siguro,
0: sa baba?
1: Papadaanan natin kay, ano...
0: Oh, eh, may... May Enro pala dyan eh. Bakit, ano yan? Siguro, baka may... baka may DR.
1: Makakita nila.
0: Oo, hindi. At saka, bakit may DR? Kung halimbawa nakakalabas kay Enro yan at may bantay na Enro dyan, bakit nagkaroon ng DR ito? Yan ang tanong. Paano mo rin mamaya kay Committee on Environment? Kung may DR yan, ba't nakakuha ng DR samantalang walang permit yun sa taas, yung pagkutkot ng bundok, ba't nabigyan ng delivery receipt yan?
1: So, diba? Yun talaga yung ano, yung ang ano roon ay kalsada lang ang gawin. Pero pag nag-ano na sila sa lampas ng kalsada, eh, hindi na ano yun, hindi na sakop ng kuha ng kalsada. Kuwari na yon, nagkukuwari na sila.
0: Parang sinusubukan yung muscle mo, Kapitan Bert.
1: Oh, wala namang report kasi yung mga kwan eh, mga ano pa sa ano sa dito sa barangay patungkol doon sa ano. Yun lang nabanggit ni doktora na nasisira daw yung kwan yung daan pag dumadaan yung mga truck nila pag medyo maulan-ulan.
0: Pero yung sa iyo lang diyan yung hawak mo diyan kalsada lang bubuksan, di ba? Kalsada.
1: Opo. Ano lang, walang ano na
0: quarry
1: ano kasi pag sobrang sa kanila yun, yung quarry na yun. Illegal quarry na yun.
0: Oo, kasi kitang-kita ito, eh talagang binungkal eh. So kap, hindi ko na pabain. Alam ko naman ang tigas mo diyan sa bakungan pag sinabi mo na ayusin niyo muna, apply niyo ng permit bago, yan ba pag quarry kailangan bago ka bigyan ng si City Mining Regulatory Board ng permit, dadaan pa sa inyo, di ba?
1: Ay, dadaan po.
0: Consultation.
1: Unang hakbang barangay.
0: Consultation. So, walang dumaan na ganito? Walang dumaan?
1: Wala po.
0: Yan pala eh.
1: Sa kalsada lang talaga yan.
0: Sige. Sige, Kapitan Bert. Ako, panahon pa ni Mayor Ed, alam mo naman, talagang saludo ko sa iyo eh, di ba? Pag sinabi mo eh. Kaya pag sinabi mong tigil niyo yan, yung kalsada lalong masisira. Di ba, Kap Bert?
1: Okay, Kalawi. Okay, papapunta natin kaagad.
0: Sige, mamaya tingnan ko yung resulta bukas. Tingnan natin kung tumigil dahil sinabi mo tumigil.
1: Okay.
0: Di ba?
1: Okay.
0: Sige.
1: Okay.
0: Kapbert, thank you.
1: Okay, welcome, Kalawi. Okay.
0: Kapitan Bert Manai. Ayan, ha? Inihintay ko, sabi ng representative ni Earl De La Cruz, magpapadala ng tao dito. Inihintay ko sila. Di ba? Huwag niyong idahilan sa akin na kalsada yung ginagawa ninyo. Please lang. Baka kayo naman ang bulyawan ko ng bulyawan. Ito, picture na ho ito eh. Kayo tumingin. Picture yan, no? Kalsada ba yan? Bundok na yan. Kinukot-kot ninyo, panambak, di ba? Sakay niyo sa dump truck, nilalabas ninyo, bebenta ninyo. Pag binenta niyo yan, binayaran kayo, commercial... Nakukomersyalize nyo na yung lugar eh. Kayo naman dyan sa Enro, paliwanag nyo nga. Kung may delivery receipt ito at nakakalabas yung truck, pinapalampas ninyo dahil may DR, paano nagkaroon ng DR yan? Na wala namang quarry permit doon sa taas. Sabi ko ni Kapitan Bert Manaig, dadaan sa public consultation kung mag-a-apply ka ng quarry sa isang lugar. Anong tawag mo ngayon dyan? Ha? Di na kalsada yan eh. Di ba? Kayo, hindi ko ano ha. Kayo, yung mga nanonood, paki-check nyo nga. Kalsada ba yan? O, di ba? Kasi pag nagbukas ka ng kalsada, kalsada lang, buksan mo lang. Mga farm to market road. Di ba? Yung tabi, wag mo nang dikdikin. Anak ng dikdik talaga. Di ba? Oo. Wag nyong... Kung pupunta kayo dito, dalhin nyo na yung lahat ng dokumento for quarry. Huwag nyo nang... Yung kalsada, gets ko na yan, kalsada. Di naman ako elementary. Di ba? Sir, nagbukas kami ng kalsada. Oo, walang problema yun. Kalsada, farm to market road. Sige. Pero yung kalsada ang ginagawa, imbis na mapaganda doon sa mga residente, pumangit. Eh, hindi sila makadaan ng maayos eh. Pumutik eh. Bakit pumutik? Ilabas-pasok po kasi yung dump truck ninyo na kargado ng panambak. Huwag niyong idahilan ho yung kalsada ho, ha? Please lang. Kasi hindi ho tayo magkakaintindihan. Ang dalin nyo rito, kung pupunta kayo rito, mga bata ni Earl De La Cruz, dalin nyo yung quarry permit ninyo galing ng City Mining Regulatory Board approved. At mayroong public consultation kayo sa Barangay Bakungan na pinapayagan kayong kutkutin. Yan, tabi ng bundok na yan, sa tabi ng kalsadang ginagawa. Yan, mag-usap tayo. Pag wala, ay huwag na kayong pumunta rito. Baka masigawan ko kayo ng todo-todo. Di ba? Ang gawin nyo ngayon, di ba? Kalsada lang. Huwag ninyo nang kutkutin yan. Nak nang tinapay kayo ha. Si Kapitan Bert Manaig, kilala ko na to. Panahon pa ni Mayor Edward Hagidon, pag sinabi ni Bert Manaig sa bakungan, di ba? Sunod. O ngayon, tingnan natin ang tigas ni Kapitan Bert manaig. Kung sabi kayo, maganda. Patingnan mo na doon sa Committee on Environment. Nakalimutan ko tanungin kanina kung sino yung ano ha. Committee on Environment in charge. Sangguni ang barangay diyan sa Bakungan. Oh, eh akyatin niyo naman eh, may reklamo naman, may reklamo na pala sa inyo eh. 'Di ba? Dapat chinik niyo kung bakit pumuputik. 'Di ba? Kung mga residente lang yung dadaan, walang problema eh. Motor lang naman yung kanila eh, motor, four wheels o ano. Pero pag dump truck, tapos lupa pa yan, hindi talaga siya natambakan, hindi pa ginawang matigas yung pagkakagawa ng kalsada, di ba, na may halong mga bato, talagang puputik yan. Dahil ang bigat ng dump truck eh. Ilang kubiko ba yung laman ng isang dump truck? Ha? Pag panambak ang laman, ilang kubiko? Di ako kabisado yan, di ko kabisado eh. Natural, pagka umulan, tapos puno ng panambak yung dump truck mo, natural, babaon yan. O, kita mo resulta. Di ba? Eh, ano mo bon yung video bon mo na ano, may audio yun eh. Oh. Ito naman, pinarating sa akin. Hindi man ako dumadaan dyan eh. Di ba, alam nyo naman, pag pinarating sa atin yan, at nakita natin may tama, ha? Yung kalsada, mga kaibigan, at tama yung report sa atin, action na natin yan. Lagyan mo ng audio daw, may audio yata yan. Ayan. Mga residente ito ha, dyan sa lugar. Sige.
2: Halo ka mo ito.

0: truck. You meet truck. Ayan, ayan, ayan. Pwede, sige, sige. I-post mo mamaya doon sa may. Sa may truck. Eto, ah, may truck. Ayan, ah. Nadaan na nung... Sige, yan, yan. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Yun! Yan! Your Honor, please. I would like to present this screenshot taken by a resident of nagpa-practice lang ako, baka marami makapasa ako sa bar, di ba? Bar oh. Taken by a resident of Barangay Bakungan. This screenshot shows one dump truck and one backhoe. The backhoe get the gravel and sand into the truck. Tama ba yung English natin yun? No? Pakitingin nyo, gumagawa ba ng kalsada yan? Mga kaibigan? Oh, di ba? Yung truck naka doon na siya oh. Kinakargahan siya ng gravel and sand galing doon sa bundok. Maliwanag. Kaya sabi ko, kung pupunta kayo rito at ipipresenta nyo yung dokumento na nagsasabing kaluwi. Ano lang naman to, kalsada ginagawa namin. Wag na ho. Baka mabuhusan ko kayo ng kaping mainit. Sayang yung kape. Di ba? Ang bira. Gumagawa ba kayo ng kalsada? Ay, nagkukwari kayo dyan eh. Di ba? Wag na tayo masyado kasi ano na to, picture na to, video na to. Wala, yan na yan eh. Di ba? So ang gawin ninyo, pupunta kayo dito, di ba? Yung permit ninyo, quarry permit, barangay endorsement, yan. Pero kung kalsada lang, papakita nyo na ano, permit. Sige, play mo bon. Eh, wag na. Ang gawin nyo, tigil nyo yan. Di ba? Ayusin nyo yung kalsadang sinira-sira ninyo. Sinira nyo yan eh. Kayo nagsira nyo, no? Dahil yung mga dump truck ninyo, hakot ng graba dyan. Di ba? Oh. Ayan, no? Anong truck niya? Huwo. Huwo. Yung mga truck na yung huwo eh. Di ba? Ayan, no? Tabi ng bundok. Ayan yung bako. Op, op, op. Bako. Bako. Atras mo. Oh. May bako. Ayan yung bako. Baka sabihin nyo, eh, truck lang. Tingnan nyo yung putik, oh. Yung putik. Hintoy mo doon sa bako, Mr. Chairman. Ha? Kaluwi, tambakan nila ang daan pero para di mahalata na nag-illegal sila. Diskarte, no? Saan yung bako? Nadadaanan niya, di ba? Ayan. Yan ang sumisira ng ano eh. Di ba? Ng kalsada. Bako tayo. O, yan, may makikitang, ayun yung bako. O, ano mo doon, i-stop mo muna doon. So, ngayong maghapon, dapat wala nang kayong operations dyan. At may violation kayo, ha? Kung quarry talaga yan. Ha? May violation na kayo. Enro. Ayan, oh. Op, yan. Bako. Okay? Yung bako, papunta doon yan, di ba? Kukutkutin niya, sakay niya sa dump truck. Yan ang sumisira. Tingnan niyo yung putik, oh. Di ba? Yan ang sumisira ng kalsada na yan, mga kaibigan. Paano yung mga pumapasok na mga bata? May mga nag-aaral galing dyan sa taas. Bumababa, lalabas doon sa highway. Doon nag-aaral, eh. Oh. Sakay mo sa motor, ay kumadulas yung motor. Dahil sa putik na yan. Oh, hindi nakapasok yung bata. Na yung damit, pinalansya pa ng magulang. Nadulas dyan sa putik na yan na kagagawa ninyo. Di ba? Gumawa, gawa kayo ng kalsada, kayo rin ang sisira. Ang ginagawa nyo kasi, yung style, di ba? Gagawa ko nyari ng kalsada. Gagawin. Tapos makikita, ito, kasama ito, kailangan natin nga na ito, tanggalin ito kasi baka mamaya gumuho. Style, di ba? Pero kinukutkot, yung graba pala ang tinatanggal at binibenta, mga kaibigan. Hmm. Tanungin din natin yung checkpoint dyan, na Kapitan Bert. Kung mayroong enro checkpoint dyan, ako magtataka, di ba? Paano kung meron nito, nakakalusot eh. Nakakalabas yung truck sa checkpoint, nakakalampas. Eh kailangan chine-check yung delivery receipt. Pag delivery receipt, may DR ka, may permit, meron kang isang quarry na may permit. Kaya ka nga binibigyan ng DR eh, para mailabas mo yung gravel and sand doon sa license quarry permit mo eh. Pag wala kang quarry permit, di ba? Nasabi ni Kapitan, kalsada lang yan at walang quarry permit. Paano nakakalusot kay Enro? City Enro o Senro? Checkpoint? At paano nagkaroon ng DR? Ay, nako! Style nyo ba? Style nyo, bulok!
1: Oh.
0: Ngayon, baka pwedeng itigil nyo muna yan. Ayusin nyo yung kalsadang giniba-giba ninyo para yung mga residente makadaan ng maayos. Dahil yung mga bata dyan, di ba, katulad ng binanggit ko, pinag-aaral ng magulang nila, binababa nila yan, araw-araw, hatid sundo, para pag-aralin yung anak. Hindi naman po pwedeng mahinto yung kanilang pag-aaral at lagi silang nalilate, nadidelay sa school, pagpasok, at pag-uwi sa bahay nang dahil sa putik na kagagawan ninyo.
1: Oh.
0: Putik ang problema. Kung hindi pumutik yan, inaayos ninyo, tapos illegal quarry nyo, tuloy-tuloy, wala namang problema dahil walang magre-reklamo. May nagreklamo. Tigil nyo yan. Diba? Kung inayos nyo sana yan, yung kinutkot nyo doon, tinambak nyo dyan, hindi nagreklamo yung residente, wala tayong problema. Problema kayo, problema nyo sa gobyerno pag gobyerno nakahuli sa inyo. Basta to lang nagreklamo. Di ba? O eh, parang sa ano yan eh. Parang pag yung isang suspect, hinuli. O sample natin kikirit-kirit. Si Kirit-Kirit, bago nahuli, nahulihan ng baril, nagdakaw ng tablet na mamahalin sa isang barangay San Miguel, Kagawad, no? Dating Kagawad ng San Miguel. Mga kaibigan, ano nangyari? Hindi nakuha yung tablet. Pero naibenta niya na o naitapo niya kung saan niya tinago, hindi siya ngayon makasuhan ng robbery o ng theft. Dahil hindi nakuha yung tablet. Ang kinasok ikirit-kirit, illegal possession of firearms. Ganon, mga kaibigan. Sinasample lang natin kasi kung walang complainant, walang ebidensya, walang kaso. Ganon yung ano natin, ang batas sa judiciary, ganon din. Pag walang complainant, walang ebidensya, walang kaso.
1: Oh,
0: ay ito. May ebidensya. Di ba? May kaso.
1: Oh.
0: Ngayon, sino ang magkakaso? Yan ang tanong.
1: Ha? Mga kaibigan, yan ang problema.
0: Kaya Kapitan Bert, siguro 8:35 pa lang. baka pwedeng tawagan mo yung in charge mo ng Committee on Environment diyan sa Bakungan at paakyatan mo ng paakyatan mo doon kung ano talaga yung sitwasyon. At kung may abutan kayong truck o bako at nagko-quarry, eh hold ninyo. Ebidensya yan. Diba? Oo. Ako, mga ilang araw to, sinabihan ko na yun eh, na walang permit. Talagang dina-justify na kalsada o ano eh. Ayaw nyo makinig eh. Gusto nyo pang paabutin sa ganito eh. Sabi ko, ayusin nyo yung kalsada, kausapin nyo yung mga residente, pag hindi nagreklamuhan yung mga yan at dahil aganda ng kalsada nila, hindi sila naaabala, hindi nanganganib yung kanilang mga anak sa pagdaan-daan ng kalsadang sinisira ninyo, wala tayong problema. O kaya naman tayo umabot sa ganito, eh, itinutuloy-tuloy niyo para sinusubukan nyo. Diba? Adi, makasubukan. Kapitan Bert, kung wala talagang permit, nakita mo, baka pwede mong i-replay itong program ko after, no? Dahil ito ay automatic posted dito sa XFM Facebook page. Reviewin mo. Nandyan lahat ang ebidensyang kailangan mo para pagbasihan na merong ganyang operations dyan sa bundok na yan, sa Bakungan. Okay, Kap? O, pagkatapos, pag nakita mong talagang may problema, eh, hinto. Tapos babalikan po namin kayo bukas kung umaksyon kayo dito sa reklamong ito. Okay? So, 8:37. Commercial tayo. Oras, mga kaibigan, atid sa atin yan. O 8:37 ng umaga. Atid sa atin yan, siyempre, ng 1 plus numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus,
9: marami na ang natulungan.
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
11: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Santone Plus Herbal Capsule.
14: Ang mga

0: Clair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mga katropa, excite

Bueno, balik tayo. 8:43. Nako. May oras pa tayo. Kanina tinatalakay natin tong diyan sa bakungan. Eh dumating dito sila, no? Mga tribal at saka yung contractor. Tribal muna, sir. Pakiangat mo ngayon. Saan ba si Moises? Pakialalayan mo na rito. Para ano? Dali.

0: Alalayan nyo dito pagka, no, para hindi tayo naabala. Lapit mo yung mic niya. Magandang umaga sa'yo, sir.
1: Magandang umaga rin po, sir.
0: Oh, ba't wala ito, Ken? Yung mic niya. Sige po, salita po kayo.
2: Magandang umaga rin po, sir. Unang-una po sa mga nito sa inyong programa.
0: Pangalan po ninyo, sir?
2: Ako po si Romil Aranilla. Isa po akong presidente ng tribal ng Santa Lourdes.
0: Santa Lourdes,
2: opo.
0: Tribal.
2: Opo.
0: Si ma'am.
3: Magandang umaga po, sir. Lalong-lalo na po sa mga nakikinig. Ako po si Porok Press ng Buhay na Tubig.
0: Buhay na Tubig.
3: Tagbariri po.
0: Tagbariri.
3: Santa Lourdes.
0: Santa Lourdes din.
3: Teresita Lumibaw po.
0: Oo. Santa Lourdes ba yun o Bakungan?
2: Yung area po na yun, sir, ay sakop ng... Kasi sa amin sa tribal kasi, sir.
0: May... Dali, andali. Mapakita ko sa iyong lugar, ha. Pakita mo yung, ano, yung kalsada. Yan, yan, yan. Yan yung kalsada na yan. Doon yan?
2: Opo po. Doon yan, sir. Doon yan po.
0: Yung ginagawa?
2: Opo. Doon po yan, sir.
0: Oo. Tagbari. Kayo ay tribal ng?
2: Ano, presidente po ako ng tribal ng Santa Lourdes.
0: So anong pakialam nyo doon sa kalsada na yan dyan? Sa lugar?
2: Ang kalsada po na yan, sakop po ng aming ancestral domain po yan.
0: Okay. Sige.
2: So ang kalsada po na yan ay sakop ng aming ancestral domain na...
0: Pakita mo lang mukha niya siguro muna. Oh,
2: yun.
0: Sige.
2: Sakop po yan ng aming ancestral domain ng Santa Lourdes. Kasi kami pong mga katutubo ay unang-una po, ang ancestral domain ay hindi po nakabatay doon sa political boundary. Nakabatay po yan sa mga traditional boundary.
0: Hindi, huwag natin pag-usapan. Naintindihan ko yung sa tribal ninyo, ha? Yung ancestral domain, alam ko yan lahat. Pinag-uusapan yung kalsada.
2: Opo.
0: So ano nyo doon?
2: Ang sa akin lamang po na ano doon sa patungkol sa kalsada, siyempre mga kapatid namin ng mga tribong nandoon, ang nais lang din naman po namin bilang katulad sa akin, bilang isang ama ng samahan, ay magkaroon ng isang dialogue, isang pag-uusap sa tribal. Kasama rin po, sana sir, kasama din po kayo doon sa magiging dialogue para mapag-usapan.
0: Ang alin?
2: Mapagkasunduan po kung anong mga nililikramo nila patungkol doon po sa kalsada.
0: Ah, sige. Si ma'am, lapit ka sa mic po.
3: Baday po yung sa akin. Yung mga nakarating na reklamo, hindi ko rin po alam na nakarating na po dito kasi wala naman pong na-inform.
0: Sige, sasabihin ko yung, ano, balik mo yung video. I-full screen mo muna, Bon, para makita nila yung video, ha. May residente po doon na nagpaabot sa akin, ha. Panoorin niyo ito, Chip at saka si Ma'am. Yan po, ang kalsadang ginagawa na yan ay sobrang putik na po. Alam nyo po ba, alam nyo kung bakit ito pumutik? Dahil po sa mga truck na yon. Nakita nyo yung truck? At saka yung bako. Labas-pasok po yung truck. Palabas po ng highway. Yan po ang nagiging sanhi ng putik dyan po sa kalsada na yan. Okay? O, ngayon. Anong ginagawa nung kalsada ng bako at ng truck na yan na nagiging sanhi ng putik sa kalsada? Pakita mo yung picture mo na, Bon? Picture? Oh, pakita ko po sa inyo, ha, Chip, ha? Para meron kayong idea, ha? Yan yung kalsada, pumutik, di ba? Dahil doon sa bako at doon sa truck na pabalik-balik. Nagbababa, ayan. Bako. Yung bako, anong nakikita mo, Chip, na ginagawa ng bako?
2: Ayun po, yung nga po, nagbubungkal ng ano?
0: Nagbubungkal.
2: Opo.
0: Hindi yung kalsada yung binubungkal, no? Sabi yung parang slow protection yung ano. Yung gilid, tinatanggal, binubungkal, nilalagay doon sa truck, nilalabas ng truck yung nakukuha dyan sa gilid ng bundok, nilalabas dyan sa kalsada. Yan ang sanhi ng putik. Yun ang problema, yung putik. Ngayon, tinawagan ko si Cap, yung si Ma'am, baka pwede ka? Sa ngalan ng kontraktor? Ito si Ma'am, para makuha natin yung side. Buti dumating sila. So ma-idea na kayo, Chip, ha? Putik. Yung putik. Okay, sige. Ma'am, ano itong ginagawa ng bako ninyo dyan?
4: Good morning.
0: Morning.
4: Okay. Ako po yung representative ni LPD. Yung ginagawa ng backhoe na yan.
0: Pag ginawakan yung mic, okay.
4: Ang aming project doon ay slow protection. Mm. Actually, 2 years ago, pinastop kami sa hindi namin maintindihan kung ang dahilan maraming ano. So, inayos namin, inaprove ng MGB. Lahat yan, kumplito yan. Mayroon kaming pro bono project na tinatawag.
0: Mm.
4: So, meaning, ginagawa namin ang proyekto na yan para sa kaputihan ng lahat. Kung ang nakikita nyo ngayon, ang bako namin, totoo, niluluding niya ang lahat ng excess na binabagsak from slooping. Nagsusloop kami kasi kung wala, hindi namin gagawin ang slope protection, ang mangyari, lahat ng water doon sa taas, bababa, didiritso, which is binaha sila nung nakaraang bagyo, bahang-baha talaga.
0: Yan bang slope protection ninyo na no, mayroon hong... Diba kinukunan din ho ng permit yan?
4: Yes, of course. We have a permit. Mayroong kaming permit.
0: Tsaka kung saan?
4: Yes, lahat
0: po. MGB ano po?
4: MGB accreditation po ang tawag doon.
0: DENR po yan?
4: No, MGB. That is from Manila. Ang approval niyan sa Manila, ang MGB. Ang DENR, ibang ano din yun.
0: Meron ho ba na kayong public consultation ginawa?
4: Yes, lahat. Mayroon. Pati itong mga tao.
0: Barangay ho? Barangay?
4: Barangay.
0: Pati, sino pong kapitan ho? No?
4: Sikap. Manaig na, under Cap Manaig, nagkaroon kami ng resolution na inapprove at tatlong bisis pinuntahan ng barangay ang area para...
0: Ban-ban-ban tawag ang mga sikap?
4: Manaig. Para i-inspection bago ibigay ang tinatawag nating barangay resolution. Aside from barangay resolution, the people na pinangatawan itong kasama ko ngayon ng mga katutubo ay mayroong binigay din na resolusyon na nagpapatunay na walang pagdi sa sang-ayon. Kasi ang Senro masyadong mahigpit. Hindi rin sila magbibigay ng maski anong permit or papayag. Kung wala yung mga resolusyon ng gagaling at ang mga tao mayroong pinirmahan. So kung nakikita nyo na ang bako may nilulod, natural lang po yun. Kasi hindi na...
0: Saan po dinadala yung nakukuha doon sa slope protection?
4: Ang iba po, pag mayroong magre-request na hihingi ng donation, binibigay namin.
0: Binibenta nyo ba yung...
4: Ang iba, kasi pro bono po yun, wala akong...
0: So pagka binenta na ho, galing doon, commercialized na po yung...
4: Hindi, kasi sa
0: kasi
4: government...
0: Kasi binenta na ho eh.
4: May ano din po yun, mayroong permit din yun.
0: Nang alin?
4: Ang lahat ng ginagawa namin, kasi, sir, ang pro bono...
0: Dali. Kapitan Manaig, magandang umaga po. Excuse mama. Kap?
5: Kap? Yes.
0: Kap?
5: Hello, no?
0: Kap? Dinig mo ako dyan?
5: Kalawe.
0: Apo. Bakit naglipis na naman yung... Anong pangalan niya, ma'am?
4: Si Teresa Huguan.
0: Kap, kilala mo si Teresa
4: Huguan?
0: Huguan?
4: Sa AVD.
0: AVD? Construction?
5: Sa ano ni Earn?
0: Kilala mo yan si ma'am? Meron na palang ano kap eh. May resolution na raw yung bakungan dito sa sabi nilang slope protection.
5: Ako rin nakaraan yun ngayon inano ni Ma'am De La Cruz na ano siya ng ano sa council patungkol na doon sa ano lang kanilang inaanong opening ng kalsada ng previous administration. Bali nag-renew lang dito sa amin lang para sa ano dahil kami umanga din na matuloy at mabuksan ang kalsada para papunta roon sa playa.
0: Oh, nga.
5: So, joint resolution ng kone ng Santa Lourdes at saka Bakungan.
0: Santa Lourdes, Bakungan.
5: Yung portion ng playa, ang portion ng playa ay may portion din.
0: Hindi, yung ano mo na, yung ano mo na, Kap. Dito tayo nagkaka sa slope protection. Yung slope protection, different permit yan, di ba? Ibang permit yan?
5: Yung slope protection,
0: Kasi kinukot-kot mo na yung bundok eh. Slow protection. So, need pa rin niya ng additional permits from mga agencies like barangay. So, meron bang resolution ang barangay for this slow protection?
4: Yes, meron.
0: Dali po. Kap? Meron bang resolution na po ang barangay Bakungan para sa slow protection na ito? Nila, ma'am?
5: Sorry, sumusyon na ano, basta nung pag, ano, ng renewal ng anong kanilang ano, previous resolution, ay patungkol nga doon sa opening ng room. Ano? Oo. Oh. So, siguro, yung ano ng, ano, sa, siyempre, sa detail bro, nag-ano rin sila, bago ma-approve ang kanilang ano, eh, nag-ano naman ang inspeksyon yung detail bro, para at least,
0: sa ang alam ko kasi iba yung kalsada, iba rin yung slope protection. Another ano yun eh, parang another project o ano yun eh.
4: So,
0: sandali, sige ma'am. Sandali, Kap, si ma'am nandito. Okay. Sige ma'am.
4: Good morning, Kap.
5: Hi, morning.
4: Nung pumunta kami sa barangay, ay dala-dala ko ang accreditation ng MGB na galing pa ng Maynila. Kaya nag-grant nyo ako ng slope protection na ginagawa namin ngayon. Kasi continuation lang yan nung mga nakaraang taon na na-stop kami. Kaya hindi kami maggawa kung wala kaming permit. Mayroon po kaming resolution, hawak-hawak ko, hawak namin, na nanggaling sa barangay. Kaya nag-proceed kami sa pagtrabaho doon. So yung kalsada naman na pumuputik, dahil pumapasok ang truck, kasi nagdi-dispose kami ng mga excess, which is kasama din doon sa accreditation na binigay ni MGB, ay dahil ang pro bono project na ginrant ng Barangay Bakungan, yun ang aming binibigay na pang bili ng krudo, pang bayad sa lahat ng nandoon sa mga operator, sa truck driver. So yun ang nagsusuporta. Ang putik, ako nakahingi ng pahintulot doon sa city engineering na makahiram ng backhoe para ang kalsada magawaan paraan na grader. Mayroon ng grader na inalaw si city engineering through the office of Mayor Byron. Ngayon, ang kailangan na krudo sa computation, dahil ang sabi niya within 3 days, every day 90 letters ang kailangan para magawa ang grader. Tumaas ang krudo. So ang nangyari, nakiusap ako dito sa mga presidente ng Purok, nabigyan ako ng time, I have the grader, pero ang krudo kailangan mapunuan. Kasi hindi naman makagalaw 3 days, i-compute mo sa 90 liters every day. Plus yung manggagaling pa siya sa city engineering, ang travel time ng grader computation ay almost 400 or 500 liters. Sa ngayon, sinasabi ko, dahil 2 years kaming na-stop, we don't have the fund. So humanap ako ng funder para magkaroon ng krudo. Pero yung sana naman, pagbigyan din kami ng mga tao na huwag kaming i-ano kaagad. Kasi tumutulong kami na magkaroon ng magandang daanan at kalsada at protection. Hindi kami nandoon para sirain ang kalsada at ang kung ano-ano pa man doon. Sana maunawaan din ang aming ginagawa dahil hindi ito para sa amin lang.
0: Okay po ma'am. Thank you. Kapitan?
5: Apo.
0: Okay, balik tayo doon sa slow protection. Ang slow protection kayo, contractor din kayo nakaraan, di ba, Kap? Anong permits ang kailangan dyan?
5: Siyempre sa slope protection na ano, ay ano rin yan doon, siguro pag ano nila ng kanilang permit na ano.
0: Hindi, ang kanila lang, ano lang to eh. Hindi ko pa nakikita. Accreditation, MGB. Ano yun, MGB. DENR, local, Enro, di ba kailangan natin ng mga consultation bago, kasi another project yun eh. Iba yung kalsada, iba yung slope protection. So MGB lang po yung hawak nyo?
4: Hawak ko yung kailangan para maka-proceed ang slope protection. We have the filings. Mayroon din permit ang mga tao doon. Mayroon silang resolution na
0: pinirma. Enro, meron ko sa slope?
4: Mayroon kami. Everything I have.
0: Sige, bigyan nyo lang akong kopya.
4: Yes, bigyan ko kayo ng folder.
0: So ito, Kap, hindi na kailangan ng public consultation, itong slope protection?
5: Oh, kasi sa slope protection, may ano rin yan eh, may limit din yan kung anong lapat ng kanilang ano ng slope protection para pag alin mo mag-park down, di magpapara doon sa kalsada yung ano, yung lupang magpapara down na ano.
0: Oo. Ito kasing slow protection nila, ma'am. At the same time, sabi niya, pro bono nga, eh, nako-commercialize na nila kasi binibenta nila yung kinukuha doon sa slow protection na graba. Kasi nga, sila pro bono daw.
5: Oo.
0: So, commercialize yan na ibibenta, no? So, dahil libre. Sino nag-ano sa inyo na pro bono dyan, ma'am? Parang nag-ano lang kayo? Binidding ba yan? No?
4: Kasi, actually, project yan ni Mr. Umandap from the very beginning. The road to market, opening ng road kay Mr. Umandap. Mm. So, iniwan na yan, sinalo namin. So, we continue the project.
0: Ba't pinahinto? Panahon pa ni kagawa Jimmy Carbonell yun eh?
4: Panahon pa, oo. Tapos, pati sa ibang kapitan. Pero, nag-green ano kami sa barangay. Kaya, according to everything na dinala ko dun sa barangay na document supporting, kasi nagkaroon na rin ng public, ano, ang mga tao na nandoon, pumirma.
0: Wala akong oras na eh. Okay. Ganito. Kap, pacheck mo na lang sa Committee on Environment, no? Yung mga permits nila at saka yung slow protection dahil yun ang cost ng ano eh dahil labas pasok yung truck no nagkokos ng putik. Hindi pa ninyo mapagawa yung kalsada no dahil wala pang krudo kayo.
4: Wala pang krudo pero meron tayong grader.
0: May grader. Kasi sino magpo-provide ng krudo?
4: Meron tayong isang may magandang puso, hindi ko na lang bagitin ang pangalan na nag-promise na magbigay siya no.
0: Kasi ma'am, ano ang bottom line ng problemang ito is yung kalsadang maputik.
4: Yun lang, oo.
0: Yun lang yun. Di ba? So, the permits ng slow protection, sunod na lang yan. Ayusin,
4: mayroon tayong permit.
0: Oo nga, yung kalsada na lang muna ang ayusin.
4: Yes, we will do it.
0: Para wala akong, kasi yun lang yung naging cause ng problema.
4: Okay, diba? Tama kayo. Gagawin namin, hindi kami...
0: Ngayon ang gagawin ko po, ipapacheck ko din lahat ng permits po ninyo. Okay. Provide me a Xerox copy ng para maano natin. Kasi panahon ni Jimmy Carbonell, pinahinto yan sila Umandap eh. So, nag-resume kayo, wala namang problema kung talagang kompleto yan. So, in behalf of transparency, no, para makita ng lahat na okay naman yung ano nyo dahil si Chip, yung tribal at saka yung iba, wala namang problema. Diba? So, i-check lang natin. Normal yon dahil nabuksan na yung usapin. First thing to do, ayusin yung kalsada para hindi man problema yung mga nagre-reklamo.
4: Oh, I agree. Actually, as I've said a while ago, na mayroon na tayong grader. Yung crudo na lang.
0: Sige. Kap, ganun lang muna siguro, Kap. Yung on your side naman, pa-check mo na lang siguro para baka magkita tayo sa Committee on Environment ni Lakagawad Elgin. May ma-present ka din tungkol dito sa kalsada na to.
4: Kalawi. Excuse me.
5: Okay, Kalawi.
0: May sabihin ka.
5: Actually, na-advise na natin si Committee.
4: Kap.
0: Dali, may sasabihin si Ma'am. Sige.
5: Kap.
4: If you remember, I submitted the program of works. Kasi ang slope protection, nire-require yan. First thing is magkaroon ng program of works para malaman, nakalagay lahat doon kung anong lapad at

0: ng slope protection, provide us documents,
1: yes,
0: lahat, no?
1: Yes, we will.
0: Submit natin yan, repair natin sa Committee on Environment. Ang pumalit kay Jimmy Carbonell, si Kagawad Eljin. So tingnan natin sa environment, sa Enro din. Tapos yung kalsada, ayusin nyo muna.
1: O, Kaluwi, isa pa pala, one more thing. Hindi kami ipabayaan bumili ng TMR ni City Enro kung wala itong lahat na legal documents na hawak ni EVP.
0: Tama rin naman.
1: Meron
0: rin
1: po tayo niyan.
2: Yung nga sir, yung ano, yun din ang gusto kong mangyari na magkaroon din ng dialogue sa tribal para ibig sabihin kung anong paraan habang ito inaayos. Yun na,
0: kasi yung mga tao dyan, hindi rin nila maintindihan. Tama yung sinasabi mo, Chief. Mag-consulta kasi nila alam kung slope protection ba siya o quarry ba siya.
2: Opo, tama po.
0: Kasi alos pareha si quarry tsaka si slope protection. Yun. Pag gumagawa ka ng slope protection, kumukot-kot ka.
2: Yun.
0: Di ba?
2: Tama, sir,
0: so pag tinignan mo, parang quarry siya.
2: Parang quarry na. Tama, sir.
0: So
2: tama.
0: Slope protection ba siya o quarry? So tingnan natin yung documentation.
2: Opo po.
1: Tsaka Kaluwi, isa pa. Mm. Kung tingnan mo yung kalsada ngayon, napakalayo sa kalsada nung unang panahon na wala.
0: Mm-hmm.
1: Lahat ng nanggaling doon sa kinukot-kot namin, binatabon din namin doon sa kalsada at gine-grader. So ngayon, pag mayroon na tayong krudo, mag-grader ko yon.
0: Ayusin nyo lang mo yung kalsada. Yun lang ho, yun lang ho. Pagka wala akong problema, wala akong nagreklamo na yung kalsada maputik, wala tayong pag-uusapan dyan. Yun lang ho yun eh.
2: Sige.
0: Diba?
1: O gagawin natin.
0: Tapos yung documentation, yung quarry ba siya o slope protection, meron ka namang dokumento, check natin lang.
1: Sige,
0: wala naman siguro masama.
1: Bibigyan ko kayo ng folder para meron kayong reference.
0: Sige. Thank you.
2: Thank you, sir. Thank you po. Thank you,
0: ma'am.
2: Sir.
0: Maraming salamat. Oh, si Chief. Saan ka na nga? Santa Lourdes.
2: Santa Lourdes, sir. Santa Lourdes
0: Chief,
2: po.
0: Chief T ng ano?
2: Presidente po ako ng tribal.
0: Tribal. Tagbanwa.
2: Tagbanwa po.
0: Tagbanwa. Sige. Salamat, Chief.
2: Thank you, sir.
0: Thank
2: maraming
0: you,
2: salamat din po.
0: Thank you. Sige.
2: Sige po. Salamat, sir. Salamat.
0: Sige. Hintayin lang sa labas. Marusap tayo sandali, ha? Okay, mga kaibigan. Ayan. Mabuti nakahabol sila, no? So check natin, kasi nga sabi ko, yung slope protection, bago mo siya maproteksyonan, aayusin mo. So paano mo aayusin? Tatanggalin mo yung mga bato, gagawan mo ng ano, di ba? So isasakay mo sa truck, ilalabas. So pareha siya tingnan, quarry at slope protection. Panahon ni Jimmy Carbonell, hininto yan sila umandap. Nag-take over to sila Earl De La Cruz. So tingnan natin, ano? Mga kaibigan, sabi ko nga eh, kung walang nagreklamo doon sa maputik na kalsada, wala tayong pag-uusapan eh. Di ba? O di, kalsada, ayusin muna para lahat eh, makadaan ng maayos. Eh, wala daw sila ma'am krudo pa. Eh, tumaas nga naman yung krudo. Di ba? So, i-check natin ito. Bueno! Salamat kay ma'am. May trabaho tayo ngayon to. Kailangan nating bumiyahe para makuha yon. Para bukas, meron tayong may pananghalian doon, di ba, Gurley? Ano ba yung pangalan mo? Pronunciation ng pangalan mo, Gurley o Gurley? Gurley? Kasi yung katawag sa kanya doon sa program ni Katropang Gurley. Pero Gurley. Si Gerald naman, gano'n din. Gerald. Mga Islam? Wala na tayong oras, mga katropa. Kailangan natin magpaalam. Ingat po tayong lahat ha, sa ating kalusugan. Sa ngalan ng bum-bum-bum-bum-bum-bum pwersa ng XFM News and Public Affairs. Ako naman po ang inyong lingkod, Kaluwi La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Oras o dyan. Alas 9:07 ng umaga. Oras at itjate ng 1 plus, numero 1, alaga! Kabalik at pasanego.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masig-

0: Ilang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Sister Pain.
1: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Santhon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
12: Mga katropa, exciting dito!

XFM Time 9:15 ng umaga. At ang oras, atid sa atin ang Uno Plus, numero unong alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
2: Morning! Magandang umaga sa inyong lahat, mga katropa.
1: Serbisyong Katropa.
2: Suma sa inyo ang Serbisyong Katropa dito sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa. Ka-Gerald Galis po hanggang alas 11 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
2: Sa mga nakikinig ngayon, magandang umaga. Welcome sa pakikinig dito sa Serbisyong Katropa sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
2: Mga nasa munisipyo ha, magandang umaga ho sa inyo. Thank you sa inyong pakikinig. At sa mga nasa Puerto Princesa, ganun din. Good morning!
1: Serbisyong Katropa!
2: Siyempre, yung mga nasa malayong lugar pero nakatutok pa rin sa XFM Palawan gamit ang Facebook page ng XFM Palawan. Good morning!
1: Serbisyong Katropa!
2: And welcome dito sa Serbisyong Katropa. Public service program po ng XFM Palawan. Mga panawagan, mga hihingin ng tulong, may mga nawawala, mga reklamo, mga problema.
1: Serbisyong Katropa!
2: Dito tayo sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa!
2: Kompleto ho kasi dito eh. Una pa lang, madaling araw pa lang, umaga pa lang, talagang bibigyan na kayo kaagad ng mga nagbabagang balita.
1: Serbisyong Katropa.
2: Tapos noon eh, mayroon namang komentaryo.
1: Serbisyong Katropa.
2: Sa Bullseye. Tapos ito na ho yung public service program.
1: Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa. Pagkatapos dito, abay, yung usaping barangay. Ha? Yung pong sentro.
1: Serbisyong Katropa.
2: At syempre, pagkatapos doon, nationwide balita. Kasi itong XFM po ay napakaraming stasyon. Sa Manila, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Tanghali ho yan. Pagkatapos noon, aba si DJ Girlicious.
1: Serbisyong Katropa.
2: Na excited na sa BM Beach.
1: Serbisyong Katropa.
2: Yan ha. Doon po yung mga batian portion. Yung pong mga X-rated.
1: Serbisyong Katropa.
2: At syempre, pagkatapos noon yung pong asintado mga balita naman sa hapon. Recap sa buong maghapon kaganapan.
1: Serbisyong Katropa.
2: Yan po ang mga programa na inaabangan ng ating mga katropa dito po sa XFM Palawan.
1: Serbisyong
2: Katropa. Nandito na eh, nasipaglipatan na sila eh. Dito na nakatutok ngayon sa XFM. Salamat sa inyo ha, mga kababayan natin sa buong Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
2: Mga nanonood sa Facebook, oh, nagpa-shoutout na kaagad si Norba Aliodin. Gandang umaga po ka, Gerald. Babati naman dito sa Barangay Iran, Rizal, Palawan. Salamat po.
1: Serbisyong Katropa.
2: Mga taga Rizal, Palawan ha. Morning, Norba Aliodin.
1: Serbisyong Katropa.
2: Sino na pinabati yung mga ano mo ha, yung mga binabati natin iba diyan Norba?
1: Serbisyong Katropa.
2: Nana Diaz, thank you sa pag-share. Salamat. Thank you Raymond. Bia Tingo.
1: Serbisyong
2: Katropa. Shoutout idol dito sa Napsan. Aba, talaga naman diyan sa Napsan. Good morning sa inyo mga taga Napsan.
1: Serbisyong Katropa.
2: At syempre sa Bisyo Moto Palawan, kila Jules Julius Ubay. Good morning po, pa-shoutout naman na sir ng Team Gili Palawan, Tandikan Riders Association. Maraming salamat po Sir Jen. Ayan ha, Team Gili Palawan at yung pong Tandikan Riders Association. Morning ho sa inyo. Ayan, mga nagbigay ho ng mga ano, nag-donate po yan sila dito.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ng mga used clothes, pambigay ho doon sa mga nasulukan.
1: Serbisyong Katropa.
2: Lona Dagaraga Santino, morning po. Waji, good morning. Lona Santino at Santino family dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Serbisyong Katropa.
2: Sa Santino compound, good morning. Tay Alonso, good morning. Naijo, good morning. Si Tay Alonso po ay nagbigay ng 500 pesos at mga used clothes, pambigay rin po doon sa mga nasunugan. Thank you ha, Tay Alonso.
1: Serbisyong Katropa.
2: Talagang full support din ano doon sa mga pagtulong sa ating pong mga kababayan.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ito pong Serbisyong Katropa ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
2: Happy birthday pala. Talagam naman. Mamaya ng konti, babatiin natin yan lahat sila, ha?
1: Serbisyong Katropa.
2: Yes to Health Clinic. Ang Yes to Health Clinic ay bukas sa ating mga kababayan na gusto pong magpa-check up, magpa-konsulta. Abay, pumunta lang ho kayo sa Yes to Health Clinic dyan po sa Barapagka sa Puerto, ha? Barangay San Manuel. Sa harap ng kain na to. Diba, meron pong building dyan na pin-down. Sa second floor nandyan po ang Yes to Health Clinic. Araw-araw bukas yan. Pwede ho kayo pumunta para ho pa-schedule ho kayo. Ipa-check up yung pong inyong karamdaman. Yan, o, kahit na anong mga sakit na meron ho kayo. Sa tingin ninyo, kailangan nang ipa-check up yan. Pwede ho kayong pumunta dyan. Free check-up and consultation po yan. Tapos yung mga Santon product nandyan, pwede nyo pong mabili.
1: Serbisyong Katropa.
2: Pwedeng-pwedeng mabili yan, ha?
1: Serbisyong Katropa.
2: Bukas yan araw-araw. Meron pong mga doctor, naturopathic doctor, at
1: serbisyo,
2: mga alternative medicine, nandyan po yan. Yan yung practice po sa Japan, sa Korea, sa China. Alternative medicine, mga naturopathic doctor.
1: Serbisyo, katropa.
2: Oh, healthy yan, oh. Safe yan.
1: Serbisyo.
2: Sa Nara, meron din, at syempre doon po sa Rojas.
1: Serbisyo.
2: Meron pong Yes to Health Clinic.
1: Serbisyo, katropa.
2: Ding Estrella, shoutout naman, katropang Gerald at Sherdan po. Libisom Owners
1: Serbisyo
2: Association. Thank you, Sir Ding Estrella.
1: Serbisyo.
2: Salamat sa panonood mo, ha, at sa pag-share mo, Sir Ding.
1: Serbisyo.
2: Leonardo Navarro, good morning with heart. Talaga naman, Leonardo, good morning.
1: Serbisyo.
2: Sa mga mayroong birthday ngayong araw na ito, bati natin yung may mga birthday. May pagbati ka agad dito, si Roel. Tropa natin, ha, si Roel. Sublimente. Kadyan at babati naman ng happy birthday sa nanay ko na si Wilma Sublimente ngayong araw na ito sa Barangay Dapsan. God bless po. Ba talaga mga taga Dapsan? Sugod, oh. Baka maraming mga ano dyan. Pansit, pati adubong native. Talaga naman para sa mga kapitbahay. Pwede ba sumugod doon sa Dapsan? Nay Wilma Sublimente, happy birthday, ha. Happy birthday. Siyempre, hindi lang siya. Meron pang mga nagba-birthday ngayong araw na ito. Babatiin din natin yan, yung mga nagba-birthday ngayong araw na ito. Kasabay po ni Nay Wilma dyan sa Napsan. Happy birthday! Sarado ang Dagumboy! Talaga naman, Tedded! Si Tedded! Tropa natin, ha, na nagba-birthday dyan sa Dagumboy. Tedded Fernando! Happy birthday, Ted! Isara mo na kaagad, umpisaha mo na kaagad yan. Sing-along na kaagad, itodo mo na kaagad. Aba, binigyan pa ng go signal, ha. Yung kinilaw, ilabas mo na kaagad yan. Ibang laman loob, baroy. Happy birthday kay Ted Ted, dyan sa Dagumboy. Magaling na driver daw, ha, ng lechudan. Happy birthday rin sa secretary po ng barangay, council ng Bangkaw-Bangkaw, Secretary Gemma Kabilugan. Sek, happy birthday, ha? Dami lang nagbabirthday ngayon, no? Yan, Secretary Gemma Kabilugan, happy birthday. Kay Kenki Pabilio, happy birthday. Anthony Mark Manabat, happy birthday. Kulabuan, happy birthday, ha? Sabaltan ka pa rin ba, Paul? Happy birthday. Sara Lee, happy birthday. Dehon Marian, happy birthday. Winlove Puentes, yung kabatch natin, kabarangay natin, si Winlove Puentes dyan sa Pardeco. Happy birthday. Raymond Pama. Aba, Raymond, happy birthday, ha. Birthday mo pala. At yung buong na dating kasama namin na nasa langit na ngayon, si Romel, Tata Romel. Yan, happy birthday sa'yo. Baka may mga hindi pa ako nabati, ha? I-comment nyo lang sa live natin para mabati natin kung sino pa yung mga mayroong birthday ngayon, ha? Okay, basta happy birthday sa lahat. Papansit lang, pampahaba ng buhay.
1: Serbisyo Katropa.
2: 9:25 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
2: At mga katropa, talaga naman, oh, gusto mo bang madagdagan ang iyo pong daily wellness routine? Aba, meron po kaming promo. Promo is Banka, Yes to Health Santon Plus Capsule. Opo, Yes to Health Santon Plus Capsule. Meron po itong mangustin at malunggay. Bumili ka lang po ng Santon Plus Herbal Capsule. At sigurado ito po ay meron pong mangustin, kilala bilang source ng Santon. Habang ang malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidant. Kaya magandang dagdag sa inyo pong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa mga katropang gusto hong alagaan ang katawan, suportahan po ang overall wellness at gawing bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine. Subukan po ang Santon Plus Capsule. Ito pa mga katropa, mayroon pang promo. Mga katropa, health is wealth, pero mas masarap kung meron pong discount. Mga katropa, gusto mo bang lumakas ang iyo pong resistensya pero ayaw mo namang mabayat ang iyo pong pitaka? Good news, oh, dahil may pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado po ng inyong bulsa. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Darito na po ang doubling protection, doubling tipid combos para ho sa inyo. Ito po yung promo A. Promo 1, ha? Buy 1, take 1. Isang box na bibilihin mo, may pasobra pang isang box. Buy 1, take 1, Santon Vet C. 500 milligram capsule po ito, ha? Ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vet C. Bumili po ng isang box ng Santon Vet C. Ito po ay 500 milligram na meron pong free na isang box din. So matotal, lahat po ito ay 200 capsule. Panalo po ito. At bakit panalo? Dahil non-acidic vitamin C, kaya pampalakas ng immunity ng wala hong hapdisat yan. Di ba yung iba mahapdisat yan? Pero ito, nako, kahit walang laman na sikmura, pwede mong inumin ito. Walang hapdi yan sat yan. Promo 2, promo B. Buy one, get 50% off. Ba, meron pong discount. Kalahati na lang po ang babayara mo. Yan ang ultimate health combo ng Santon Plus Gold at ng Santon Vitamin C. Bumili po ng one box ng Santon Plus Gold. Kalahating presyo na lang, 50% off ang inyo pong box ng Santon Vet C. Panalo rin po ito dahil todo lakas na protection mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag nang hintayin na maunahan pa ng ubo at sipon. Mag-avail na ho kaagad ng promo na ito sa Yes to Health Wellness Center and Clinic Nationwide. Sugod na sa pinakamalapit na clinic. Promise available while supplies last. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito tayo sa siguradong proteksyon at tipid.
1: Serbisyo Katropa.
2: 9:29 na gumaga.
1: Serbisyo Katropa.
2: Alex pasyado daman si Carding Riganita. Salamat po idol.
1: Serbisyo Katropa.
2: Thank you. Nako, tuloy-tuloy po ang tulong na ibinibigay ng ating mga katropa para sa mga nasunugan.
1: Serbisyo Katropa.
2: Nandito yung mga tulong, nandito rin po yung pong listahan. Mamaya babanggitin natin ito. Babang mga sopin sa ating pong pagbabalik.
1: Serbisyo Katropa. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako po na si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mga butika.
1: Noon,
5: Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
8: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
15: Pabili sa mga butika.
16: Iba ka sa lahat.
17: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Santhon Plus Herba Capsule.
20: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: XFM.
8: Serbisyo Katropa.
9: Balik tayo mga katropa.
8: Serbisyo Katropa.
9: Geraldine Padun, good morning. Thank you, Geraldine Padun. Aba, mayroon din palang pagbati yung Team Jelly Palawan. Sabi niya, Bisyo Boto, Palawan, thanks po, Kois, at sa Tandikan Riders Association. Yan. Team Jelly, maraming salamat ha dito sa ano ninyo, sa donation ninyo para sa mga nasunugan. Riders din, di ba? Dami mga active riders ngayon na nagbibigay ng mga tulong katulad nito. Bukod sa ano nila, may mga charity rides, community rides, tapos ito yung mga ano nila, tulong sa mga tulad nito, mga nasunugan. Ganda ng uniform ng Team Jenny Leo. Masarap isuot yan dito sa program.
8: Serbisyo Katropa.
9: Yan. Thank you sa iyo.
8: Serbisyo Katropa.
9: At gaya ng sinabi natin, tuloy-tuloy yung pong tulong.
8: Serbisyo Katropa.
9: Naiipon namin ito galing po sa mga nagdo-donate dito sa atin sa Puerto Princesa na malapit po dito kasi pwede namang dali direkta doon po kung sa bayan area kayo. Pero yung iba, taga-bangkaw-bangkaw na sa mga malapit na bayan dito dinadala sa ano, XFM?
8: Serbisyo Katropa!
9: Sige lang, tanggapin po namin yan, yung tulong na yan hanggang mamayang hapon kasi bukas po ng umaga, dadali na ho ito doon.
8: Serbisyo Katropa!
9: Dalhin nyo lang ha, ngayong araw na ito, mamayang hapon, gabi, yan. Pwede naman gabi, di ba, Ken? Okay naman, may tao naman dito sa gabi. Okay.
8: Serbisyo Katropa!
9: Yan, kung halimbawa, alas 5 pa ng hapon ang out ninyo, pero naka-prepare na yan at dadalhin nyo dito, mga alas 6 po, pwede ho yan. Dito lang yung XFM tatanggap na mga tulong ninyo para po maipabot doon po sa mga nasunugan. 52 na pamilya, mahigit 100, padalawang daan po yung apektado doon na individual.
8: Serbisyo Katropa!
9: O kahit na ano na po pwede pong i-donate, meron dito bag. O pwede yun sa mga estudyante, pwede sa mga bata, tapos meron ditong banig. Yan. Tapos may mga ano nga dito, yung kay Ma'am Laika, ito banggitin ko na lang ha, pasalamatan na. Hindi, mamaya na lang, i-play ko muna sa inyo. Ito pong mga, pakita ko sa inyo yung pong mga tulong na nandito ho ngayon sa XFM Palawan.
8: Serbisyo Katropa!
10: Magandang araw mga katropa. Araw po ngayon ng Huwebes at nais lang natin ipakita sa inyo yung pong mga nagbigay na, nag-donate na ng mga tulong para ho sa mga nasunugan. So sa ngayon, ito na ho lahat ng mga naipon natin dito po sa XFM Palawan. May mga bago po dito ha, tulad nito. Yan, mga bagong jeans po yan. Meron pong mga bags, tapos used clothes, karamihan. At banig, yan nakita natin. So maraming salamat po sa Tandikan Riders, kay Julius Ubay, sa kanyang asawa, maraming salamat din kay Romel Bernas, ito yung unang nagbigay ng isang eco bag, laman po used clothes. John Loins Bunka, maraming salamat kay Renz Nakasi, kay Jamilia Nuhay, Kay Alonso Santino, dyan sa barangay Bangkobangko, maraming salamat. Yung mga binanggit ko kanina, taga San Lucipo, yun at taga barangay San Pedro. Dry goods, yung kanina pong ipinamigay. Kay RJ Sapra, maraming salamat. Isang plastic at isang sapo ng used clothes. Residente ho ng barangay San Miguel. Kay Laika Joy, ito na yung minamagkit natin kanina yung mga bago. Dalawang eco bag black bag or garbage bag, hindi naman. Parcel bag, yun na lang ang gagamitin natin. Thank you ha kay Mama Laika Joy. Dalawang bag, mga ano yan, new jeans, yung pong laman. Kay Ma'am Evelyn Gerardino, marami pong salamat. Meron pong cash na 1,000 pesos. At relief goods meron din. Kay Tay Alonso, meron din pong palang 500 pesos bukod doon sa dalawang bag ng used clothes. Maraming salamat po. Sa Team Gili, maraming salamat kay G. P. Lopez. Yan, yung pong mga dala nila ay yung pong mga relief goods. Residente po ng barangay San Jose, yung buong bisina nila. Michael Padrosa, one eco bag. Residente po ng barangay San Manuel. Kay Luigi Fernandez, one eco bag ng barangay Siksikan. So ito yung tumawag sa ating kahapon at nagbigay. Dinala dito kahapon. So yun, hanggang ngayong araw na lang. Kung po pwede dahil bukas, Biyernes, ihahatid na ho ito doon sa Barangay Masipag sa mga nasulugan. Pwede rin naman doon, pwede rin naman po dito sa XFM Palawan. So maraming salamat po sa mga nag-donate at sa mga magdo-donate pa dito po sa XFM Palawan para po sa mga nasunugan. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo.
8: Serbisyong Katropa.
9: Eto talaga si Romel Bernas. Diyan lang yung sa may ano, yung talyer sa may tabi lang ng masarap na kainan. Ba talaga naman tatlong beses nang bumalik dito po sa XFM.
8: Serbisyong Katropa.
9: Tulungin talaga ito si Romelo.
8: Serbisyong
9: Katropa. Ben, nakatatlong balik ka na dito ha. Sige lang, kadala dito ng mga sako-sakong used clothes. Ito si Romel Bernas oh.
8: Serbisyong Katropa.
9: Mel, pang ano mo na yan? Pang ilang dala mo na yan dito? Nung una, ikaw yung... Ikaw yung una, di ba? Tapos kapon dito ka rin? Wala ko dito kapon ng hapon.
7: Hindi, umaga.
9: Ah, umaga mo dinala. Baka nagpo-program ako noong time na yun.
7: Sir, Kaluwi.
9: Ah, maaga pa. Yun, pangalawa yun.
7: Pangatlo.
9: Ito, pangatlo. Saan galing yan?
7: Sa Bilyape, Asusis.
9: Bilyape. Ayun. Salamat, Mila. Napakabuti mo naman.
7: Meron pa yan. Meron pa yan.
9: May parating pa? Oh, grabe siya.
7: Hanggang kahit hanggang sunod na Lunes?
9: Tamon na.
7: Kasi nag-ano, hindi nalipit
9: pa. Hanggang ano pa, hanggang siguro bukas na umaga kasi dadalay na bukas eh. Basta ipunin lang natin. Kung meron, dito lang ipunin lang natin ha. Thank you, Romel Bernas. Tama, Mel? Okay. Mukhang plano talagang tambakan ng tambakan ito ni Romel yung XFM ng mga damit ha. Sa ano ito eh? Saan nga? Bilyape? Galing? Association?
8: Serbisyong Katropa.
9: Sige lang kahati dito si Romelo. Talagang daming mga tulong na galing sa kanya eh. Pangatlong beses na tapos sabi may parating pa. Oo, bukas. Ay, bukas. Hindi, ipaatid na ito eh. Alunes.
8: Serbisyong Katropa.
9: Yeah, punin natin yan, Mel. Pambira oh. Yan talaga.
8: Serbisyong Katropa.
9: Iniwan niya pansamantalang habang ang pila doon ay bubulkit. Sabi niya, saglit lang ha. Atid ko muna ito sa XFM. Nakapila yung mga bubulkitin niya doon eh.
8: Serbisyong Katropa.
9: Pabulkit po kayo dyan. Mabilis. Magaling. Alam niya kagad kung saan yung butas eh.
8: Serbisyong Katropa.
9: Oo, tatlo kagad na. Ay, hindi. Hindi naman tatlong butas. Isa lang.
8: Serbisyong Katropa.
9: Yan. Dyan lang yan sa may Libis Road. Yan, malapit lang sa kainan.
8: Serbisyong Katropa.
9: Dyan makikita yung talyer ni Romel Bernas.
8: Serbisyong Katropa. Diba,
9: Ben? Yan, bulkit lang ng bulkit. Kala mo ganyan lang, simple lang yan. Ay, sos, dami yan, araw-araw ka pa bulkit.
8: Serbisyong Katropa.
9: 9:41 ng umaga.
8: Serbisyong Katropa.
9: Kaya tawagan natin yung sa Soprano Espanyola.
8: Serbisyong Katropa.
9: May concern yung guro doon eh.
8: Serbisyong Katropa.
9: At subukan natin na makausap.
8: Serbisyong Katropa.
9: Para doon sa... hiling.
8: Serbisyong Katropa.
9: Na kung po pwede matambakan yung school gawa ng lagi na lang daw binabaha.
8: Serbisyong Katropa.
9: May video eh, may audio di ba? Try natin habang tinatawagan yung pong guro na makakausap natin. Head teacher yung makakausap natin eh. In-arrange ni Katropang Ray El Garran.
8: Serbisyong Katropa.
9: O yung video.
11: Pabinay ba dito sa kusina?
9: Maroy.
12: Sabi na wala lang, tingin mo, Raymond.
13: Baka ilang ganito lang sa kalit, ngayon medyo malaki na kalit yan. Ano ba, kailangan mo na
9: kailangan dito drainage? Sipa pa lang ba?
11: O, oh, diba? Normal na sabi ni...
13: Ay, yun o ba yan?
14: Buret!
8: Serbisyo Katropa.
9: Lawak ng bahasa kanila. Hello ma'am, good morning.
15: Ako, good morning sir.
9: Saan school po ito ma'am?
15: Sa Punang National High School po sir.
9: Punang National High School?
15: Yes sir, sa Puanyo, Espanyola, Palawan.
9: Okay, sige po. Sino po kausap ko ma'am?
15: Rodeline Zaydad po, ang school head po ng Punang National High School.
9: Ma'am Rodeline?
15: Opo, Verdad,
9: head teacher po ng Punang National High School. Tama po, ma'am?
15: Opo.
9: Yes, ma'am. Opo, may mga video dito na naipadala. Lagi bang binabaha yung pong Punang School?
15: Taon-taon po, sir, talagang binabaha. Basta't nalakas po yung ulan, binabaha na po yung kami kaagad.
9: Kaya nga, hihirap yung mga estudyante, ma'am, pagka ganitong maulan, mababasa talaga yung sapatos nila.
15: Opo, ganun nga po, sir. May mga ahas ka nga, sir, ka ba po na napatay?
9: Ano po?
15: May ahas pa po, mga ahas pa na anod sa galing sa ilog.
9: Delikado yun. Baka mamaya habang tumatawid sila, tapos biglang may pupulupot na ahas sa ano nila.

0: at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Gain Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka.
2: Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ang mga buko.

0: XFM.
1: XFM.
2: Serbisyo Katropa.
3: Naroy, nawala ng kuryente pero bumalik na rin.
2: Serbisyo Katropa.
3: Salamat pala ko ha. Talagang naman oh, bumabalik din kaagad yung kuryente oh.
2: Serbisyo Katropa.
3: Hindi katulad ng mga nangdaang mga brownout, talagang haba, ang tagal, pero ngayon saglit lang.
2: Serbisyo
3: Katropa. Yan ang maganda sa paleko, ba brownout ma normal yun. Ganun talaga, meron talaga, di na mawawala yung brownout. Eh ang maganda doon, bumabalik naman kaagad. May kuryente kaagad. Salamat pala ko.
2: Serbisyo Katropa.
3: Huwag lang matagal, huwag mahaba ha.
2: Serbisyo Katropa.
3: Ba girl, di ba?
2: Serbisyo Katropa.
3: Ma'am, balikan kita ma'am kasi kanina nag-brownout ma'am eh. Hello ma'am?
4: Hello po sir.
3: Aroy, ma'am saglit lang. Oo nga eh.
4: Sige po, okay po. Ma'am,
3: naka-loudspeaker ka ma'am?
4: Okay lang po sir, kung naka-loudspeaker para marinig din ang kasamahan ko.
3: Okay, sige. Basta ano ma'am, medyo nawawala-wala eh, pero try lang natin. Okay, sige.
4: Sige, ano ka na lang.
3: Okay naman ma'am. Okay naman siya, okay naman. Klaro-klaro naman po siya. Magsabi lang ako sa'yo pagka ano ma'am, medyo napuputol-putol. Pero ngayon, okay lang. Ma'am Rodelyn Verdad. Yan, okay. Diyan sa Punang National High School sa Sopronio Española, ma'am.
4: Opo, sir.
3: Okay, sige. Pinag-uusapan natin itong school nyo, ma'am, na lagi talagang binabaha. Ano bang sitwasyon, ma'am? Mababa ba talaga? O kaila, dala lang talaga ng pag-ulan?
4: Dala lang po, sir, ng pag-ulan.
3: Okay, sige. Ay, paano kung laging muulan? Lagi rin baha?
4: Depende pa rin po sa sitwasyon, sir. Kasi may mga kailangan na kahit malakas ang ulan, hindi naman po magagaling sa bundok ang ulan.
3: Oo.
4: Hindi naman po siya binabaha.
3: Sige nga, saan galing ito ma'am, yung tubig na ito ma'am, na nandyan ito, yung sa video na ito na nakikita natin, alos na sa gitna ng inyong eskwelahan, saan galing po?
4: Sa bundok po sir, kasi

0: Paligos po kahapon, aga pa lang po.
1: Oo.
0: Lumakas na po yung ulan.
1: Mm, sabi niyo may ano ma'am, may ahas pa ma'am na ano na nakita na inanod diyan sa ano, sa school?
0: Opo, napatay na rin po 'yun.
1: Mabuti na patay ma'am, may papaano kung hindi baka makadisgrasya pa ng mga estudyante ano?
0: 'Yun nga po. Buti na lang tapang din po yung mga personnel namin.
1: Oo. Ay. Ganoon, maagap, mabilis ma'am.
0: Maagap.
1: Okay, sige. Ma'am, yung bang sabi mo na tubig na galing sa bundok, sa taas, pwede bang ilihis ito kung halimbawa mayroon pong...
0: Ay, opo. Yun po ang sinasabi po namin. Masana po yung sa ilog.
1: Mm-hmm.
0: Kasi halos ng pantay na po, yung ilog na papunta po dito.
1: Okay.
0: Sa padagat.
1: Oo.
0: Halos pantay na po siya sa pantang.
1: Mm.
0: Yun po ang nireklamo sana din namin na makarating na po sa pinaupulan at matulungan po kami.
1: Okay.
0: Kung matambakan din po yun, parang ginawa kasing ano ba, source ng tubig na makapasok po talaga dito sa, may ginawa kasing ano dyan dati eh. Parang hindi ko alam kung anong ginawa ng balon o ano yun siya, na nakapasok po yung tubig, tubig ano, sa bang.
1: Mm-hmm. Ayun. Opo, opo. Pero anong nakikita mo na
0: po siya, maaaring hindi na po talaga kami babahain.
1: Kung ano ma'am? Kung ano?
0: Kung matatakpan po yung kanal na yun na papunta po dito sa amin.
1: Ulit pa ma'am, medyo na hindi ko masyado na klaro eh. Kung?
0: Sige po. Nalabas na ako saglit po ha.
1: Okay, okay. Sige po ma'am. May binabanggit po kayo ma'am na kung ano, hindi na kayo babahain. Ano okay, yun ma'am?
0: Kung matatakpan po yun,
1: ayun.
0: Parang kanal po ba na ginawa dati,
1: mm-hmm,
0: papunta dito sa amin, sa school.
1: Pagka tinakpan nyo, ma'am, anong epekto, ma'am?
0: Maaring hindi na po kami babahain lagi.
1: Okay. Doon sa iba, ano, ma'am, sa inyo, okay. Hindi na kayo babahain, pero baka may maapektuhan din sa labas?
0: Maaring wala po. Lahat po kami siguro masisave kahit mga kapitbahay. At kung yung ilog po, sir, kung magawasan po siya ng graban,
1: oo.
0: Kasi halos pantay na po yung grabang sa Kampanga.
1: Oo.
0: Yun ang isang dahilan din po na umaapaw yung tubig papunta dito sa amin.
1: Dredging no ma'am? Dredging?
0: Opo, ganun nga po.
1: Alam mo ma'am, kung dito yan sa puerto, paborito yan dito nung sa puerto. Yung mga dredging na yan eh. Sayang eh kung dito lang yan eh. Pero wala bang equipment yung pong munisipyo na pa pwedeng gamitin? I-dredge?
0: Mayroon naman po alam po, pero wala ka pong silang fuel. Katulad po nung na may lilipatan naman po kami na binili din po ng aming municipal government. Patapasalamat din talaga ako sa aming mahal na mayor kasi napakabait po niya.
1: Okay.
0: Binilhan po kami ng lilipatan. Pero yung pinaka-problema naman po namin, yung clearing po dito. Na patapasan na rin po namin, pero kailangan po sana mapatagpo siya kasi medyo sloppy.
1: Oo.
0: Ang dating. No? At hindi maganda po talaga. Nakatayuan ka agad ng building.
1: Oh.
0: Kaya nga sabi ko nga ito. May patasalamat po talaga kami sa Panginoon. Unang-una po. Sa kahapon na nangyari. Kasi sabi ko ito na siguro. Sabi nga nang kasama ko na yung kay Ma'am Bona. Kaya
1: po
0: muna yung na-contact eh.
1: Okay.
0: Ito na siguro yung pagkakataon natin na makahingi talaga tayo ng tulong. Na may clearing din yung aming ano, yung aming lilipatan.
1: Oh, saan banda? Saan yung banda?
0: May clearing siya. Pangit po yung mga tayo ng building.
1: Oh,
0: dito na din po yun.
1: Mas mataas yun, ma'am?
0: Opo. Hindi na po siya babahain. Pero yung daanan po namin, dadaanan, papunta po doon, pinabaha pa rin.
1: Oh.
0: Ang nangyayari po doon, access road din po ang kailangan namin.
1: Mm-mm.
0: Na makatawid kami papunta rin doon.
1: Mm-mm. Sana ma-priority no, access road tapos mapasemento 'yun tapos may ayos yung paglilipatan. Buo ba buong school ng puna ang ililipat?
0: Opo, sana kasi kung hindi po talaga ma-solve yung dito,
1: oo.
0: Dapat mo talaga maililipat siya.
1: Kasi ito na yung punang yung sa Tabingkal highway lang din ito no na medyo mababa, ma'am.
0: Punang elementary

0: dito yung sa gobyerno natin eh, yung para bang may ano, parang may baril walang bala, yung ganun.
1: Ayun, ganun na po yung nangyayari.
0: May equipment walang so, gasolina.
1: So, yung June po na sitindin po ako at nilapit ko na rin po yung sa Barangay Council.
0: Oo.
1: Sa clearing, po yung nilalapit ko.
0: Clearing.
1: Pero okay. Yun nga po ang sagot po nila ay wala pong budget.
0: Sige po, nagpapakuha na rin ako ng number ni ano ni Kapitan kay Ray at saka yung mayor para po mailapit natin ito. Sana mabigay sa akin at matawagan
1: ko
0: kagad.
1: Actually po, sir, ito na talaga sa pasensya na pero
0: sige, i-out natin.
1: Kailangan ko sabihin sa inyo, sir, tumulong talaga si mayor sa amin.
0: Tumulong?
1: Opo, tumulong na po yun siya. Nagbigay po siya ng budget po sana sa clearing at sa survey.
0: Oo.
1: For segregation and bagong lilipatan namin.
0: Okay.
1: Ang nagka-problema po, nagka-bulilyaso po iyan.
0: Bulilyaso?
1: Kasi nung magbayaran po,
0: oo.
1: Hindi po ako tinawag.
0: Nasaan na napunta yun, yung binigay
1: kaya
0: ni Mayor?
1: Kaya yung 200,000 na intended po doon,
0: oo.
1: Parang napunta rin doon
0: sa
1: lupa, sa may-ari ng lupa.
0: Aroy!
1: At yan po ang gusto kong ano, na alam ko rin po kung nasaan na siya. Kasi siyempre tinulungan na rin po sa una kami ni Mayor. Sana po yan, may title na sana, na survey na, pero naging bato nga po yung 200,000 na yun.
0: Bakit pinambaya doon sa may-ari siguro?
1: Naisama po kasi nila.
0: Sayang ano, naisama.
1: Naisama po nila kasi nung time na magbayaran daw, hindi daw po ako makontak. Pero sabi ko nga sa kanila, may OIC naman.
0: Mm-hmm.
1: Basta't kinontak sana ako, ang OIC naman ay pupunta po yan anytime.
0: Oo. Kailan nangyari yung bayaran, ma'am?
1: Matagal na po.
0: Aroy, di na ma-recover yun. Siguro
1: yung nangyari.
0: Aroy, pagkatagal na nun, 3 years na, wala nang pera nun. Baka nagamit na gastos na yun.
1: Yun na ako siguro. Pero mahirap po magsalita.
0: Sige. Di ba, ma'am, kailangan siguro papunduhan uli ito yung dredging nga. Yun lang ang
1: may ikot. Ganun na lang po talaga. Matulungan sana kami ng panibago. Kasi wala naman po kami ibang malalapitan. Hindi sila pa rin.
0: Kaya nga, oh. Sige, ma'am, pinapakuha ko na yung number ni Mayor, pati po ni Kapitan, para po matawagan ko yan. At ano natin, mailapit natin dito kay Mayor. At least na ibigay mo yung idea na po pwedeng gawin.
1: Sir, ito pa po, may dagdag pa po ako.
0: Sige, ma'am.
1: Mayroon na po kami yung request na municipal government din po ng clearing nga po sa, ano natin, sa location na nilipatan po namin.
0: Oo.
1: Pero sabi nga po sa akin, ay approve na.
0: Mm.
1: Ang problema po, pinapaprovide kami ng krudo.
0: So,
1: mga 20,000 ang iba budget namin.
0: Aroy,
1: ang problema po, wala naman pong budget ang school kasi ang aming MOE po, naka-budget na po iyan.
0: Oh.
1: So, panibagong budget namin kung sakali na magkaroon kami ng budget for next year.
0: Oo. Kaya yun. Next year.
1: Opo. So 20,000 po 'yon ang binanggit nila sa aming BSPS nung mag-civil service kami na approve na nga daw po.
0: Mm-mm.
1: Pero ang problema nga po namin, wala naman po kaming 20,000 para bigyan doon.
0: Mm-mm. Sa ngayon, ma'am, wala. Pero next
1: wala
0: year,
1: po.
0: Meron ng fund yung pong MOOE ninyo intended talaga para sa krudo. Meron next year 2020.
1: Gagawin po namin kung makakapasok sa budget. Pero kung hindi po siya, kasi kalimitan po kasi ng MOOE po namin ay repair lang po yan at saka supply ng school.
0: Yun na nga eh. Kaya nga ma'am.
1: Yun po talaga.
0: Mm-hmm.
1: Ito po pa lang kung pwede ba siya. Ilalapit ko pa po.
0: Sa provincial DepEd pa?
1: Kung saan po pwede may ilalapit po, sir.
0: Okay, sige.
1: Pwede. Kung ngayon, sir, matulungan niyo po kami. Malaking pasalamat na po yun.
0: Okay
1: kasi
0: po.
1: Kasi meron po kami parating na na building po na itatayo doon.
0: Oo.
1: Ang problema nga po, hindi pa stable, hindi pa talaga siya na ipatag doon location namin nilipatan.
0: Sige. Mukhang kailangan talaga, ma'am, na mapuntahan kayo
1: okay,
0: dyan. Para
1: po sana. Kasi dapat before December po sana, maayos na siya. Kasi yung budget na ilalabas din po, parang ngayong taon po yun.
0: Ma'am, baka makakuha ka ng number, ma'am, ni Mayor ha? I-send mo sa akin para po matawagan ko. Tesorio, no? Mayor Tesorio? Tama ba?
1: Opo.
0: Sige. Na-meet ko na rin yan minsan eh. Di bali po, mapag-usapan namin. Pero nakikita natin mabilis, ma'am, na po pwedeng gawin ngayon ng munisipyo, ng barangay, ay mailis yung pong, sabi mo nga, yung, ano, yung drainage, matakpan yan.
1: Opo.
0: Tapos yung i-dredge, bago pwedeng itambak dyan po sa loob ng school.
1: Opo, gano'n nga po yun.
0: Okay, sige, yun ang nakikita natin na mabilis. Bago natin magalaw yung pong paglilipatan ninyo.
1: Opo. Malaki po kasi yung ano po doon, babadyo din talaga, hindi lang po talaga.
0: Oo,
1: sa access road pa lang po para makapasok yung equipment.
0: Oo.

0: Access Road pala, million po talaga yun. Kasi tatambak sila, mm-hmm. magagawa sila ng culvert, mm-hmm. o kung anong dapat na... Na-inspection na rin po talaga nila. Malaking tulong na rin po talaga binigay sa amin. Pero dahil nga po, napakalaking budget po na kailangan, hindi po talaga basta-basta.
1: Sige, oo. Ito kailangan talaga.
0: At naitindihan po namin yun. Kaya maraming salamat po talaga sa aming barangay council, sa aming mayor. Kasi binigyan niya po kami kaagad ng malilipatan. Ang problema nga po, hindi po kaagad na sabas na yun. Dahan-dahan lang po kami.
1: Dahan-dahan, oo. Naunawa natin yun at nakita natin, appreciated naman yung ginawa ng mayor para doon sa paglilipatan, long-term plan. Pero sa ngayon, kailangan natin na mabilisan action dito sa palagiang pagbaha sa loob ng eskwelahan itong punang, di ba?
0: Opo.
1: Okay, sige po. Ano,
0: thank you po.
1: Ano po mensahe natin sa barangay, pati na rin po kay mayor? Sige po.
0: Maraming salamat po sa ating barangay council. Siyempre po sa pamumuno ng aming mahal na kapitan, Delphine Enriquoso. Maraming salamat po. Although kunti ang budget natin, ay kakaya po natin yon. At siyempre kay Mayor po talaga na malaking papel na ginagampanan po na ibinigay sa amin. Kapag lipat po kaagad po dito, ay bumili po agad siya ng location para po sa lilipatan namin. Pero dahil nga po napakalaking budget na igugugol sa para makalipat kami, hindi pa po kami nakapaglipat hanggang ngayon. Sana po matulungan nga po kami para maayos po yun yung sa ilog na yun at mailihis po yung baha para hindi na po makakapasok dito. At yung mga graba po sana maipasok dito sa loob ng school para sa ground niya. May magagamit din po kami. Okay. Yun lang po. Maraming pong salamat. God bless.
1: God bless. Thank you, ma'am. Salamat po. Head Teacher Rodeline Verdad dyan po sa Punang National High School sa Soproño, Española. Thank you, ma'am.
2: Servicio Katropa.
1: Tawagan din natin si Kapitan Delphine Enriquoso. Ano ng barangay Punang sa Espanyola.
2: Servicio Katropa.
1: Salamat daw Mayor ha doon po sa ibinigay ninyong paglilipatan. Kailangan lang talaga ng malaking pera at paghahanda na gagawin doon sa paglilipatan. Pero sa ngayon, ito yung kalagayan pinakikita natin na talagang binabaha yung pong eskwelahan. Meron daw ahas na naku delikado 'yon.
2: Servicio Katropa.
1: Sa mga estudyante at nakikitang paraan ilihis yung drainage na yon, takpan kung po pwede para hindi na bahain kasi galing sa bundok yata yung tubig na pumapasok dito sa eskwelahan. Kapitan Delphine Enriquoso, good morning.
3: Hello sir, good morning po.
1: Kapitan, salamat daw sabi po ni Teacher Rodeline Verdad, head teacher po ng Punang, Kap.
3: Ay, opo. High school.
1: Sa high school, kasi nga ito, pinag-uusapan natin, binabaha pala yung school, tapos meron pang ahas na nalitaw nung nakaraan dyan?
3: Opo, sir. Totally, sir, yung purok talisay talaga namin, binabaha talaga yan.
1: Oo. Itong purok talisay, sakop ito ng eskwelahan ng Punang?
3: Opo.
1: Okay, sige. May plano na rin pala dito yung LGU. Mukhang lilipat sila, may paglilipatan sila na itong school na ito?
3: Opo sir, kasi may binili na po yung ating local government doon sa may Corbada banda sa Purok Acasados.
1: Okay, mataas na yun?
3: Na area, opo.
1: Mataas na?
3: Opo.
1: Yun, mayroon 200,000, nagkabayaran na rin daw, kaya lang nagkaproblema, mukhang naibigay lahat yata doon sa ano, may-ari ng lupa?
3: Hindi lang ata sir 200 eh, parang 700 ata yung binayad nila doon.
1: Oo, magkano bang magkanong bili ng lupa? Sobra ba yun? Pwede pa bang mabawi yun o kailangan budgetan punduhan?
3: Malamang sir, kasi binayad na yon, hindi na pwedeng mabawi yon. Kaya siguro naman ang gagawin, pupunduhan na lang ulit.
1: Pupunduhan na lang. Bakit magkano bang bintahan ng lupa anong panahon?
3: Hindi ko sir, totally hindi ko kasi alam yung bintahan ng lupa kasi hindi pa rin ako kapitan nung time na yon.
1: Baka patulong ka, baka mamaya 500,000 lang yung bayaran tapos sumubra, 700 ang naibayad. Di yung 200 na yon, balik na may-ari para yun sa school. Kung sakali man na ganun ha?
3: Sige pa.
1: I-ano natin?
3: Subukan lang sir, subukan na namin i-verify.
1: Opo, verify natin. Tapos talakayin natin to ulit next week kapag meron ka ng update doon ha?
3: Sige pa.
1: Tapos Kap, meron nakikita yung pong eskwelahan na po pwedeng ilihis daw yung drainage para hindi na bumaha sa kanila galing bundok yung ano eh, yung pong tubig. Alam nyo ba yun, Kap?
3: totally sir, yung pa natin, yung baha natin, galing talaga dito sir sa may ilog natin, sa may baba ng tulay namin dito sa Punang.
1: Mm-hmm.
3: Pagka umapaw yun dyan, doon talaga yung ragasa yung tubig papunta doon
1: sa school. Kawawa naman yung mga estudyante doon. Ano bang kailangan doon? I-dredge ba yun?
3: Ang pinakamaganda dyan sir na paraan, dapat magawaan ng flood control.
1: Delikado. Delikado, Cap, yung flood control. Di ba?
3: Kaya nga eh.
1: baka magkawala ng ano ng pundo pagka kinontrata na yun ng mga private contractor eh.
3: Kaya nga eh, yan na yung isang pinapangambahan natin eh.
1: Oh, pero yan ang nakikita mong paraan, flood control o dike, di ba?
3: Oh, yan sir, yan ang paraan talaga sa nakikita namin.
1: Okay, sige, pwede naman yan. Pero ang nakikita nating paraan at nakikita ang paraan ng guro, ng head teacher, i-dredge yun gamit yung bako, tapos yung buhangin na makukuha, dalhin sa loob ng eskwelahan. Ganun daw. Kaya lang krudo ang problema.
3: Oo. At saka mahirapan tayo, sir, sa transportasyon. Kasi wala tayong madadaanan.
1: Hindi kayang gawa ng daan? Simula pagka-dredge doon sa ilog, tapos papunta doon sa school?
3: Malambot. Malambot kasi yung area. Kasi takop siya ng katunggan.
1: Oo. Hindi, yung doon lang sa bunganga na malapit na sa school.
3: Dati sir, may ginawa din doon pero umaapaw pa rin kasi sobrang lakas ng tubig, yung pressure ng tubig.
1: Oo.
3: Hindi sapat yung ginawa nila.
1: Hindi sapat, oo. Saragasa. Gusto ko rin makita yung lugar na yan. Di bali po, hindi ko pa ma-picture out kung anong kalagayan. Ito, nakadepende lang ako sa pag-uusap natin at ni Ma'am Rodeline. Ngayon, bukod sa, kasi matagal yun yung flood control na yan, Bukod doon, ano ang nakikita mo na po pwedeng hindi na bahain yung pong eskwelahan? Yung mabilisan ba?
3: Kung ako sir magtingin, wala talagang ibang paraan kundi flood control. Pero patungkol naman sa school natin sir, ang pinakamaganda dyan, ililipat na lang sila sa area. Doon sa new site.
1: Kaya nga, kailan yun yung ililipat sila?
3: Kami din sa barangay sir, gumagawa rin kami ng paraan para makalipat sila. Kasi yung pinaka-importante doon, maklearing, tapos kung okay na yung mga papel nila, bago tayo kumilos. Kasi sa pagkakaalam ko, may kulang pa sila sa papel.
1: Yung school?
3: Opo.
1: Sa kanila pala ang may problema. Kulang. Di naman problema. Ibig sabihin, sa kanila pa yung may kunting concern pa doon sa papel.
3: Opo.
1: Okay.
3: Ang barangay naman, sir, hindi naman kami nagapanot. Tumutulong naman din po kami sa kanila kung ano po yung pwedeng maitulong namin. Ginagawa namin ang paraan.
1: Ako naman, Kap, naunawaan ko yun at narinig ko naman kanina doon sa head teacher nga na nandyan yung tulong ninyo, hindi kayo nagpapabaya. Pati si Mayor, ganun din, nababanggit. Hindi ba po pwedeng kumuha ng panambak, tambakan itong eskwelahan?
3: Pwede naman sir, pero kung tatambakan natin, malaki kasi masyado yung may tambak natin na kailangan. Tapos kung taasan natin masyado yung tambak, yung school naman natin, yung building, mabababa na siya, papasokin pa rin ng tubig.
1: Ay, yung drainage, pwede ba hukayan ito?
3: Oo. Siguro sir, kung ang drainage, mahukay natin. Pero ang hirap kasi nakaraan dyan, pinahukay nila, nababaon yung bakho. Katunggan nga yung area.
1: Yung yung hukay-hukay ng tao, pwede ba yun? Halimbawa, mga isang dipa, ang kalahating dipa yung lalim, isang dipa yung lapad, para letter B yung hukay, para lang mailis yung tubig.
3: Hindi rin kasi sir, sapat kasi ang volume ng tubig natin malaki masyado eh.
1: Malaki? Okay.
3: Oo.
1: Ay, anong po pwede natin paraan na maitulong sa kanila? Makita lang ba na po pwedeng maibsan pansamantala lang yung baha na ito? Kasi kung laging ulan at ganito, kawawa naman yung mga estudyante natin. May long-term plan na tayo. Naunawaan ko na yun. Nakita ko yung plano at yung aksyon ng barangay. Pero ito yung mabilisan lang ba na po pwede?
3: Sa ngayon kasi sir, kung gawaan natin ang paraan na gano'n, kumbaga kasi mayroong new site na naman, yun na lang yung pagkuhan natin sir para at least mawala na talaga sila sa baha o makalipat na. Kasi sayang naman yung effort natin dyan kung kunti lang rin yung maipa natin dyan, tapang samantala lang rin.
1: Hindi kaya na hukayan muna, tulong-tulong, tapos isang metro yung lapad, tapos may lalim siya na mga kalahating metro, para lang ma-drive yung tubig palabas, hindi kaya yon?
3: Sige sir, subukan namin. Subukan namin tingnan kung ano yung pandoon.
1: Yan. O, sige, Kap, itry natin. Hingi lang tayo ng tulong sa mga magulang, PTA, pati yung mga volunteer natin sa barangay. I-acknowledge din natin kung... Sabihan mo lang ako, Kap, kung kailan ito. Kasi gusto rin natin maipakita yung pong mabilis na tugon dito ng barangay.
3: Sige po, sir.
1: Oo, sige. Sabi lang ka pa kung kailan yan para pumaano natin. Tatry ko rin po na mapuntahan yan para di lang tayo basta nagsasalita. Gusto ko rin mapicture talaga yung sitwasyon. Makausap din si Bayor tungkol sa problema na yan, ha?
3: Opo, sir. Mas maganda ngayon, sir, na matulungan nyo kami para at least medyo mabilis yung improvement natin kung sakali.
1: Oo, yan nga. Oo, sige. Si Mayor din talaga, isa rin sa makakatulong. Ano kaya yun, yung problema natin doon sa papel? Dedobdenation ba? Hindi naman pala i-donate, bibili pala kasi yun.
3: Hindi ko lang, sir, alam eh. Kasi sinasabi nila Karan, kasi ang hinihingi lang namin doon, skips plan na lang para pag-open natin, at least hindi tayo lalampas doon sa area.
1: Sino gagawa yung skips plan na yun?
3: Siyempre sa, kung yun, sir, sa juditik yun manggagaling.
1: Juditik yun. Ako, magkano bayad naman doon? Sinong gagastos doon? MOOA kukunin nila. Naka-intended na doon sa mga school supply yung mga nila. Di ba? Pang pundo nila sa MOOA?
3: Palagay ko, sir, nung pagpahiwalay nila doon sa area, pinasukat na nila yun eh. Kaya malamang, pinagawa na ngayon ng skits plan.
1: Baka next year pa yun. Kung halimbawa na papunduhan itong last quarter ng taon ng school, baka next year pa. Ano?
3: Malamang yun, sir.
1: Malamang. Sige. Yun na lang muna, Kapan, samantala. Makita lang na talagang gawa ng paraan. Ano lang talaga, tulong-tulong lang. Mahukaya natin yun. Pang ano lang ba? Pang lihis ng tubig ba?
3: Sige, pwede naman yun, sir. Gawaan na lang. Pang temporary lang.
1: Yan, temporary. Oo. Para makita nila.
3: Oo.
1: Salamat ka pa. Thank you sa ano, Kap, sa sa pagtugon sa tawag at sa magiging action natin pansamantala dito sa problema nila.
3: Sige po, sir. Thank you po.
1: Okay, thank you si Kapitan Delphine. Opo, thank you, Kap. Salamat po.
3: Sige po.
1: Si Kapitan Delphine. Andre Coso, dyan po sa Barangay Punang, Soproño, Espanyola.
2: Servisyong Kaktropa.
1: Sige. Ken, okay na siya, Ken. Okay na.
2: Servisyong Kaktropa.
1: Tatry natin, susubukan natin na mapuntahan yung lugar na yon. Pero yun ang problema nila.
2: Servisyong Kaktropa.
1: Mayroon ang plano, yung pong munisipyo at yung barangay at yung school na ilipat sila. Mukhang maganda yung paglilipatan ng Punang. Punang National High School kaysa dito. Mababa pala itong lugar na ito.
2: Servisyong Kaktropa.
1: Ngayon, yung ilog, tapos mayroong daluyan ng tubig, simula doon sa bundok, diretso na pala ito doon sa eskwelahan.
2: Servisyong Kaktropa.
1: Ay halos pantay na yung daluyan ng tubig na yon papunta doon sa patag na lupa ng school. Kailangan na rin i-dredge yun. Medyo mahirap lang daw pala yung daan mula doon sa ilog na kailangan i-dredge tapos yung pagdadaanan papunta dito sa school. Pero yun ang nakikita ni Ma'am Rodeline na pa pwedeng makatulong ng malaki pansamantala dito po sa school. Kasi yung plano na yun, baka next year pa mag-materialize yun na mailipat sila. Matagal pa yun, di ba? Pansamantala, pa pwedeng yun ang gawing paraan. Malaki lang ang gastos. Kailangan kasi krudo.
2: Servisyong Kaktropa.
1: Alam mo naman ng gobyerno dito sa atin, may baril, walang bala. Parang may equipment, walang krudo.
2: Servisyong Kaktropa.
1: O may ambulance, wala rin krudo.
2: Servisyong Kaktropa.
1: Bayan, di ba? May merong ospital, walang doktor. Ay, hindi, wala. May, ibig sabihin, lahat naman meron, di ba?
2: Servisyong Kaktropa.
1: Ito lang. Kailangan lang talaga itong para rin sa mga estudyante, kita mo lagi binabahayan, kawawa naman.
2: Servisyong Kaktropa.
1: Kawawa naman sila, baka po pwede matulungan sila. Ang nakikitang paraan ni Kapitan Delphine, at pakiusap din natin sa kanya na gawa ng hukay o para pagka inuulan, damo pasok sa kanila. Palagay ko kung ganito lang yung nakikita natin na ito, hindi naman abot hanggang bewang eh.
2: Servisyong Kaktropa.
1: Kung huhukay sa gilid ng classroom, di ba? Ng isang metro, yung lapad, yung lalim kalahating metro.
2: Servisyong Kaktropa.
1: Magkakaroon na ng direksyon palabas mula doon sa loob ng eskwelahan, yung pong tubig baha.
2: Servisyong Kaktropa.
1: O PTA, tulong-tulong na lang school. Tulong-tulong na lang ha. May komando ba diyan? Yung komando kasi dito sa bayan, sa puerto, ano eh, may mga pwedeng mahatak. Manpower, tumutulong eh.
2: Serbisyong Katropa.
1: May hirap din pagka hatakin natin si Tyro Bintibar dyan sa Espanyola. Medyo malayo eh.
2: Serbisyong Katropa.
1: Tyro Ben, meron ba doon sa Sabres natin? Sa komando, meron ba doon sa Punang? Sa Espanyola, baka pwede mahiram mo.
2: Serbisyong Katropa.
1: Tyro Ben, baka pwede mahiram yung komando para tulong-tulong dito. Huhukain lang, mga isang araw lang ito, pwede na siguro.
2: Serbisyong Katropa.
1: Pagka lahat yan na tumulong, mga siguro, mga 100 katao, tapos meron kang pala, meron kang bareta.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yung 100 na yon, tigi 1 meter lang, bawat 1 tao, 100 meters din yun.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sabayan pa ng mga magulang, o ng barangay, ay mabilis, mga 200 meters. Baka po pwede na. Pansamantala ba na makita lang yung ano, yung pong pagtutulungan dyan sa eskwelahan na yan, sa Punang National High School. Sa bagay, papunta na yung Super El Nino, mababawasan na yung pagulan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Oh, pero sige lang, kasi hindi naman porque may Super El Nino, hindi na uulan. Uulan, mas delikado nga yan kasi naiipon, babahayan, ano lang, pabugso-bugso, pero lakas ng patak yan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yan yung masasabi mo na hindi lang daan yan. Libo yan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yeah, pagkasabing umulan, wala. Daan lang yan, mamaya wala na yan. Ah, hindi. Libo yan. Ibig sabihin, buhos talaga, hindi lang bugso.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ayan. Sige po, magtutulong-tulong. Ma'am Rodelin, paki-update din ako ha. Pati Ray, paki-update din kung kailan itong schedule nila. Sana mga Sabado o Linggo, mga ganyan. Di ba? Yung bayanihan. Bakante, bakit hindi? Makikipala rin tayo doon.
2: Serbisyong Katropa.
1: 10:26 ng umaga, si Kapitan, tawagan din natin, Ken.
2: Serbisyong Katropa.
1: Kapitan, sino? Teka, may mga tawag na tawag din sa atin.

0: Sige, habang tinatawagan mo si ano si Kapitan Rene Balacanta tungkol doon sa road and road, yung clearing operation ni road, yung pong extended structure clearing operation kahapon diyan sa temporary shelter. Si Benji sa tenta muna. Benji, good morning. Benji. Benji. Wala si Benji. Benji, good morning. Hello, Benji.
1: Ay, hello po. Good morning.
0: Oo, yan. Dinig mo ako? Jay, dinig mo ako?
2: Yes po. Opo.
0: Yan. Benji, good morning. Si Benji po ay mayroong kapansanan na nandyan sa Tagbarungis. Tama, Benji? Benji? Hello, Benji? Nawala. Benji? Saglit lang ha. Ibigay ko na lang yung number, Ken, para matawagan natin si Benji. Okay, saglit lang, Benji ha. Tatawagan ka namin bago si Kapitan Balacanta. Yan, ito yung number ni Benji. Nakikiusap kasi kailangan niyang manawagan. Sige, Benji, tatawagan ka namin. Abangan niyo po yung pakain ni manager ha, diyan sa mga nasunugan. Bukas, dyan po sa Barangay Masipag, Barangay Hall.
3: Servisyong Katropa!
0: Kasabay ng paghahatid, lahat ng mga i-donate dito po sa XFM Palawan, mayroon pong pakain din. Yung pong XFM, may itutumba na malaking baboy para ibabangon din. Ha?
3: Servisyong Katropa!
0: Hindi, totoo, mayroon pong pakain. Bukas, abangan nyo lang po. Nakikipag-coordinate na po si manager kung yan ba ay agahan, tanghalian, hapunan o pang merienda. Basta may pakain. Mukhang ano, mukhang tanghalian yata, umaga. Basta si Benji muna. Benji, good morning.
2: Good morning po, Kadiray.
0: Yan. Oo, si Benji ay residente ng Tagbarungis, dyan sa Inagawan Sub. Tama, Benji?
2: Yes po.
0: Yan. Si Benji po ay PWD. Di po makakita. Pero bilib ako dito, marunong mag-cellphone. Ang cellphone pa, Android. Di ba, Benji?
2: Opo, katulong na rin po ng ating mga expert talaga na yung mga blind na nakapag-cellphone na sa panahon ngayon.
0: Oo, pwede K-pad. Oo, manual siya, mabilis talagang kabisaduhin. Pero yung Android, tapos hindi ka makakita, magaling. Magaling yun. Paano ba na ano yun? Paano nyo ba natutunan yun, Benji?
2: Actually po, sa sitting, meron pong accessibility.
0: Oo.
2: So yung accessibility po, eh pag na-open po yan, may nakalagay po dyan na talkback. Ngayon, bawat pindot po ng app ng cellphone, sinasabi po yan ng talkback.
0: Mag-vlog ka ba, Benji? Kasi maraming mabilib sa ano mo. Biroy mo, naglalakad ka, isa ka lang, di ka nakakakita, pero nakakapunta ka sa pupuntahan mo nang walang tumutulong sa'yo, tapos marunong kumawak ng Android cellphone. Di ba?
2: Okay.
0: Sige. At siyempre may talent ka pa. Marunong kang mag-massage, di ba?
2: Yes po. At sa kasalukuyan, kayo rin po ay president ng Palawan Blind Organization.
0: Ikaw ang presidente ng Palawan Blind Organization sa...
2: Opo,
0: sa atin
2: dito sa po Palaw. Sa Puerto Princesa at buong Palaw.
0: Ayun, okay. Sige. Benji, napatawag ka. Mukhang meron kang panawagan.
2: Ayun, actually, Sir Gilad, nakaraan pa sana ito, sir, yung ano to, yung panawagan ito. Kaya lang, yung signal din dito, laging mawala.
0: Kaya pala, no? Yan talagang hirap eh. Signal.
2: Oh.
0: Sige, mabuti, mayroong signal ngayon, Benji.
2: Ayun, nawa ng Diyos naman, malakas ang signal ngayon dito sa Tagbarungis.
0: Yan talaga. Okay, sige, ano bang atin, Benji?
2: Ayun, una po, ako'y nagpapasalamat sa oras po ninyo na nilaan po sa akin. At ganoon din po, atas po, sorry po akong nagpapasalamat sa lahat ng member ng Palawan Blind Organization. Ako rin po ay nagpapasalamat sa tiwala nila sa loob ng 3 taon. At sa loob ng 3 taon, marami na tayong mga maranasan, mga pagsubok man, pero lumaban pa rin tayo. At siyempre, ako ay nagpapasalamat din sa mga nag-sponsor sa amin, tiwala, At hindi ko man po may isa-isa, pero ito pa rin talaga akong nagpapasalamat doon sa mga mabuting kalooban na patuloy na nag-aalalay sa amin.
0: Okay, sige. Ano ang pinaka-ano natin, purpose natin, pinakasadya natin, Benji?
2: Ayun. Actually, ito ay about ito sa pagkipag-ugnayan ng Palawan Blind Organization doon sa mga ahensya sa Manila. Actually, hindi lang ito first time na nakapunta ako ng Manila. Actually, ito ay pangalawa na ngayong December 7.
0: Okay, December 7.
2: At noong unang taon, nakipunta tayo doon dahil tayo ay nag-aral, kumuha ng idea doon sa ibang blind na mas may talit, may metalin pa na maibahagi dito sa Palawan. So, ngayon po, nakatakda na naman po ngayong December 7. Babalik po tayo doon. Ito po ay ganun pa rin, magkipag-usap tayo doon sa mga ahensya na rin makatulong sa lahat ng kapansan sa paligid dito sa atin sa Puerto Princesa. So, ang pinaka-problema natin ngayon, financial ito. Noong nakaraang taon kasi, nagsagot po ng eating ticket patunta doon. Pero ngayon, medyo siguro, dahil nawala na rin ako ng commitment sa ibang mga sponsor, medyo may hindi po ang pagpunta doon.
0: Okay. So, ikaw ay bibiyahe, kakatawan sa mga blind sa Palawan, papunta ng Manila?
2: Yes po, Gerald. Actually, ang pinakapakay talaga niyan, yun na nga, yung may pag-usap tayo sa ahensya at yung may natutunan tayo kung ano yung maibahagi dito sa mga blind, dito sa Puerto Princesa.
0: Para kang magte-training doon na kukuha ka ng kaalaman para may pamahagi mo din dito sa mga blind sa Palawan.
2: Yes po, number one dyan yung ating livelihood kasi hindi lang massage ang kaya ng blind, marami pa pong makakaya yung blind. So, kaso lang yan po ay nasa Manila lahat, wala dito sa atin sa Puerto. So, yan natin dati yan dito sa Puerto Princesa.
0: Medyo mahirap yung paglalakbay na gagawin mo, lalo pat di ka makakita. Yes. Pero prosigido ka na makapunta ng Manila para sa training na ito at maibigay mo rin sa mga kapwa mo hindi nakakakita dito sa Palawan.
2: Oh yes po, Sir Joel. Actually, kinakabahan na po ako. Pero tulad na nga na nabanggit po, hindi lang ito first time, ito ay pangalawa na. So, kung noon, wala akong naging problema sa financial dahil marami naman tayong mga bukas palad talaga na tumutulong.
0: Oo.
2: Pero positive pa rin naman ako sa pamagitan po ng ating mga kabayan na may kaluwag-luwag sa panahon ngayon. Kaya nandiyan naman po sila na talagang tumutulong sa mga ganyang pangailangan.
0: Sige. Kailan ba biyahe?
2: Actually, ito po ay nakatakda sa December 7. Kaya nga sabi ko, pati ako nagpo-post din po ako sa account ko.
0: Okay.
2: Baka may mabuting po po na mag-donate na para makalito mo ako ng pambili ng ticket.
0: Tapos lang araw ka doon?
2: Maaring tindi po talaga, Sir Joel. Kasi mag-Christmas eh. So, hindi na rin po siya abutin ng Christmas.
0: December 7, pabalik ka rin dito after 10 days. At papunta, pabalik, tsaka tutuluyan, pati pagkain.
2: Actually, yung tutuluyan po, walang problema. Yung pong talagang ticket lang talaga yung problema natin dito. Kasi siyempre, una, yung atin namang mga friends sa Manila na mga president ng blind organization, kahit paano, ng mga kaya-kaya rin naman sila sa buhay.
0: Ayun, so, sagutin kanila.
2: So, shoulder yung ibang
0: sagutin kanila. Basta ang kailangan mo lang ngayon ay yung pambili ng ticket, papunta pabalik.
2: Yes po, Sir Gerald.
0: Magbabarko ka ba, aeroplano?
2: Aeroplano po eh, kasi kung pero kahit sa pagpunta ko doon, mahabol talaga ako. Kapag barko kasi siya, medyo matagal.
0: Matagal, tsaka so, nakakatakot yung barko ngayon.
2: Baka masunog.
0: Sige, ganito. Gawa ka ng video. Okay, patulong ka lang ha. Gawa ka ng video na nananawagan ka, banggitin mo yung GCash mo, at yung purpose mo na yan, bago ikwento mo rin yung kalagayan mo, i-send mo sa akin.
2: Opo. Actually, na-pre-request na po ako sa inyo. Hindi ko lang po alam kung na-accept na.
0: Wala. Ang Facebook kasi nasa 5,000 lang yung friend eh. Pero followers na pwede makarami. Pero kahit na hindi tayo friend, i-send mo lang sa akin sa Messenger. Marami naman nagko-comment, nagsasend sa akin ng mga video. I-send mo lang sa messenger yan. Sobrang dami kasi ito eh. Nasa 81,000 followers na ito.
2: Oh,
0: padagdag na lang ha para mag 82,000 na.
2: sige pa.
0: Hindi, ganito. Sige. Di bali. Gawa natin ang paraan yan. Pero i-ano mo ha? I-ano mo sa akin? I-send mo sa akin yung video na yan. Tulong kami sa XFM. Basta babanggitin mo ha, una ganito. Ako si... yung ikaw muna, yung sarili mo, kung sino ka, ano yung kalagayan mo, pagkatapos yun na yung pangalawa, hindi, sabihin ko ito yung way lang ng ano, ng pag ano mo, pag panawagan mo, paggawa mo ng video. Ako si Benji 70, katira sa ganito ganyan, ako po ay mayroong kapansanan na ganito. Then sa second paragraph mo, yun na, hingi ka ng tulong kasi pabiyahe ka ng Manila. Tapos bigay mo pang third paragraph mo yung GCash number mo at pagpapasalamat sa kanila. Tapos send mo sa akin. Ha?
2: Apo, sige po.
0: Yan, okay. Sige. Pagkatapos nun ay sigurado yan. May mga tutulong at tutulong din sa'yo, Benji. Sigurado yan.
2: Apo. Apo, okay, Sir Geraldo.
0: Thank you, Benji.
2: Apo, salamat po.
0: Okay, sige. Intayin lang natin yung video mo tapos ipopost natin yan sa XFM.
2: Apo, sige po.
3: Servisyong Katropa.
0: Yan si Benji 70. Tawagan lang natin si Kap. Si Benji 70 po ay hindi nakakakita pero nakapunta na ho dito sa stasyon. Galing ng Tagbarongis papunta dito. Biroin mo, dami sa kaya niyan para makapunta ng XFM. Pero nagawa ni Benji yan. May ano lang siya, may stick na ginagamit pang tapik-tapik para malaman niya kung mayroong butas o wala, may matatapakan o matatalisod siya. Yun, stick yung gamit niya. So yan po ay paghingi ng tulong na makabiyahe papunta ho dun sa Manila, papunta pabalik para ho sa training sa blind. Pagkatapos ay ibibigay, papamahagi niya rin sa mga kapwa niya blind dito sa Palawan yung training na kanya pong pag-aaralan doon po sa Manila. Okay? 10:38 ng umaga.
3: Servisyong Katropa.
0: Puntahan natin yung nangyari kahapon na clearing operation ng city anti-squatting dyan po sa temporary shelter. Karamihan nun sa ako po ay mga residente ng barangay Bagong Silang. Kapitan Rene Balacanta, good morning.
4: Good morning, Kagawad. Opo. Good morning sa iyong mga tagapinig.
0: Kita ko talaga yung effort mo para pigilan kahapon yung pong pag-clear ng anti-squatting. Ano pong naging resulta? Kasi kahapon, yun nga, sabi mo, makikiusap ka kay Mayor na kung po pwede, i-consider sila.
4: Actually, nandito nga ako ngayon, sir. Tinuloy pa rin nila yung clearing.
0: Oo.
4: Which is, ang pakiusap ko nga doon, yung talagang obstruction na. Tanggalin lang. So, itong mga obstruction na lang, nandito naman kami mag-determine din.
0: Okay.
4: Na obstruction din talaga. So, yun na lang ang tinatanggal din.
0: Ayun, okay, sige. Pero meron mukhang magandang balita rin na yung bubong, binigyan na rin ng consideration.
4: Oo, binigyan na rin ng consideration. Kasi grabing init talaga, Kagawad, hindi kaya.
0: Oo.
4: Kaya kung tatanggalin pa yung bubong, naku, baka mahirap na. Hindi kaya ng mga tao dito.
0: Kaya nga, ano bang setup yung bubong? Kasi kahapon, okay lang daw pagkatrapal. Pero yung bubong na may kahoy, yero, na nakakonek, pwede?
4: Tukod lang, tukod. Tapos hindi na masyadong lalampas doon sa kalsada. Tutukuran lang, wala nang haligi.
0: Wala nang haligi. Ah, okay, tukod. Pero okay yun, basta yero, kahoy, nakatukod lang, nakadikit doon sa bahay nila, pwede?
4: Pwede. Yun ang advice ng anti-squatting.
0: Di na masama na ano na ganong setup. Ang tinatanggal lang nila yung naka-fix?
4: Naka-fix, tsaka nakaharang sa kalsada.
0: Sige. Halimbawa, movable yung ano nila, yung kusina nila, okay lang yon?
4: Okay lang, as long na hindi sila nakaka-obstruct doon sa kalsada during the time na mag-operate sila, yung magluluto o magtitinda.
0: Okay, sige. Nakita na natin yung setup na ito. Patapusin lang talaga natin itong isang linggo na ito na clearing operation nila, Kap. Tapos, makakakilos, makakagalaw na naman uli yung mga ano natin, mga kabarangay natin. Paano yung ito. Paano yung may mesa tapos mayroong paninda ng mga ulam?
4: Yun nga. Pag hindi naman talaga obstruction, okay, pinayagan naman kasi may atip din sila.
0: Yung.
4: Tapos itong mga konting negosyo nila dito, pwede naman nilang ituloy.
0: Pwede naman.
4: As long na hindi sila nakakasagabal sa kalsada.
0: Tsaka natatanggal naman yung mesa kung saan nakapatong yung mga ulam na bebenta nila. Urong lang pagkahapon kung ano, kung tapos nang magtinda, di ba? Ibig sabihin maganda pa rin Cap yung ano, resulta ng ano ng pakiusap mo kay Bayor sa consideration na yon.
4: Oo. Pwede naman.
0: Pwede naman.
4: Yun lang kasi nakita siguro ng City Engineering.
0: Mm-hmm.
4: Yung mga nakapag obstruct na doon sa daanan ng tao.
0: Yun ang talagang tinatanggal, di ba?
4: Oo.
0: Ayun, okay. Sige. So, okay na rin ngayon? Wala na rin pong pagkontra yung pong mga residente at naunawaan na rin?
4: Meron pang pag-ilan-ilan pero nadadalaman din sa paliwanag na.
0: Oh, sana maunawaan nila. Masakit lang talaga sa ano sa ganitong sitwasyon pero maano naman matatanggap at makagawa naman ng paraan. Yun lang talaga. Ito, nakikita natin yung mga ano eh, yung mga structure na ano na may isa naka ano na sa simento eh, naka-connect na. Mga kahoy. Yun, tatanggalin talaga yun.
4: Yung talagang obstruction na tatanggalin talaga.
0: Ayun, oh. Yung kabilang barangay Cap, di ko na ano eh, kamusta ba yung lagay nila?
4: Block by block sila. Nauna tong block 1 dito, tapos block 2.
0: Oo.
4: Baka susunod na yun to, baka panghuli na yung doon sa side ng pagkakaisa. Pero nag-self-demolish na rin sila ngayon eh.
0: Sama na rin sila.
4: Oo, self-demolish na sila ngayon. Ang nataanan ko doon kanina, meron na silang self-demolish yun.
0: Sige, yung pakiusap mo, parang damay na rin pati isang barangay doon sa,
4: oo,
0: ano, sa taas.
4: Oo, damay na yun. Kasi nga, isang area lang naman po sila dito. Actually, meron din nakahalo doon ang barangay ko doon sa pagkakaisa eh. Kaya,
0: oo.
4: Para sa lahat na yung pakiusap ko talaga dito.
0: Yan talaga, Kapitan. Di lang para sa Barangay Bagong Silang, pati sa ibang mga barangay. Diyan yung pakiusap mo doon sa taas at nabigyan naman ng consideration. Okay, sige po. Salamat, Cap. Ano ang mensahe mo doon sa mga kabarangay mo at doon sa mga nag-clearing operation ngayon diyan sa temporary shelter?
4: Daanin lang sa magandang usapan, pag-utawaan. Kasi itong mga demolition team talaga, ito order lang dito sa kanila. Ngayon, itong naapektuhan, pakiusap po na lang din. Total, nakikiusap naman din tayo kung ano yung nararapat lang.
0: Mm-hmm.
4: Yung talaga nakaharang na din talaga sa kalsada, ibigay na lang natin kasi yun ang utos din sa kanila.
0: Uh-oh.
4: Wala rin tayong magagawa. Total, nakikiusap naman din ako. Yung mga atip-atip ninyo dyan, yung mga tinataan nilahan ninyo, hindi naman mawawala yan. Yun nga lang, i-minimize lang natin yung obstruction sa kalsada.
0: Yan, okay. Sige po. Kapitan, salamat po ha. Andiyan ka kaagad para sa mga kabarangay mo.
4: Okay. Thank you. Kakawad.
0: Okay.
3: Serbisyong Katropa.
0: Kapitan Rene Blacanta ng Barangay Bagong Silang.
3: Serbisyong Katropa.
0: Ayun, salamat kahit papano nabigyan ng consideration yung bubong. Kung yan man ayero, kahoy, di ba, na nakakunik dyan sa bahay mo, ay okay lang. Basta tukod lang ha, yung po pwedeng matanggal. Yung tent nga po pwede kasi mobable naman eh.
3: Serbisyong Katropa.
0: Yan. Pero yung mga permanente na talaga na medyo sagabal na doon sa daan, obstruction na, tanggal yan. Sana hindi lang dyan sa temporary shelter, yung obstruction. Pati na rin sa ibang barangay pa. Kasi maraming mga obstruction na ngayon.
3: Serbisyong Katropa.
0: Di ba? Sir Alex, baka ano ba? Ay, siyempre siya lang, tagapatupad lang din naman eh. Tingnan din natin ibang mga barangay, yung mga obstruction, lalo na yung kita mo yung dyan sa nasunugan, yung sa mismong ano, barangay masipag, hirap talaga makapasok yung truck sa loob. Wala, sa kalsada lang. Bubugahin lang nila yun hanggang sa kalsada lang sila bumubugay. Hindi makapasok kasi kikitid na mga daan doon sa loob eh, pang motor lang.
3: Serbisyong Katropa.
0: Ang hilingan nila ngayon, magkaroon na ng kalsada sa gitna, nakakasya na yung four wheels, yung bumbero, para kung magkasunog man uli, mabilis na makaresponde.
3: Serbisyong Katropa.
0: Dito sa temporary shelter, masakit lang talaga kasi kahit papano, ginastusan mo yan, may pagod sa paggawa, tapos makikita mo nagigibain, parang ano, di ba, parang manlulumo ka eh. Bakit naman hindi naman kami nakakapirwisyo sa inyo eh.
3: Serbisyong Katropa.
0: Hirap na nga ng kalagayan namin, ang liit-liit ng pwesto na ito eh. Yan, ginagawa lang namin ng paraan para maging komportable kami. Hindi pala maging komportable kahit paano makapag-adjust kami.
3: Serbisyong Katropa.
0: Tapos gigibain nyo lang ng ganun-ganun lang. Yan, Sir Alex naman susunod lang eh. Yan, ngayon ang ginagawa. Mga ano lang, yung pa pwede namang maano. Si Arnoldo may tawag din. Sige. Yung kung po pwede ay... Nold, chaglit lang Nold ha. Kung po pwede, yung mga ano lang, natatanggal, nababalik. Okay? Tuloy yung negosyo. Tuloy yung tindahan, tuloy yung karinderya. Basta di lang nakakaistorbo doon sa daan. Tapos po pwede namang ano, si Julius pala. Jules, pahinga ko na number mo, Jules, sa comment para matawagan ka ni Ken.
3: Serbisyong Katropa!
0: Doon lang sa part na yon. At least yung bubong, di na matatanggal. Kung ulan init, ay di na makakaano, makakaapekto ng lubos doon po sa kwarto ninyo, sa bahay ninyo. Diba? Tindahan, tuloy lang. Basta natatanggal. Okay? Yan ang pag-uusap doon sa City Hall ni Kapitan Rene Balacanta.
3: Serbisyong Katropa!
0: Okay? 10:47 ng umaga.
3: Serbisyong Katropa!
0: Si Julius Ken, nandyan ang pwede natin matawagan.
3: Serbisyong Katropa!
0: Jules, tawagan ka namin para maidagdag natin yan yung ano mo.
3: Serbisyong Katropa!
0: Yung bibigay mo, idodonate mo dito.
3: Serbisyong Katropa!
0: Si Arnold nga, naka-standby na dito. Ayan o. Nold, ano bang concern natin, Nold? Ha?
5: Panawagan mo ulit sana, ano, ka Gerald.
0: Paulit ng?
5: Panawagan ulit, paulit-ulit.
0: Sige, ulit-ulitin natin yan yung panawagan mo. Kamusta ka na dyan? Ano ka na? Operahan ka na? Nagamot ka na ba dyan sa Manila?
5: Wala pa naman. Tagilip ako bumabalik sa doktor. Kaya wala na akong pondo. Wala na akong pambiling pagkain dito. Saka pambiling gamot pa rin. Hindi ko pa nabili.
0: Oo, Roy, kawawa ka naman. Nold, wala ba yung mga kamag-anak? Wala pa nagbibigay sa'yo dyan?
5: Wala rin kasi dito. PWD rin mga kasama ko dito.
0: Yung mga kamag-anak, wala pa? Hindi pa na nakakabigay sa'yo? Nakakasend ng GCash?
5: Oo. Wala rin. Wala pa rin nito sa akin.
0: Sige. Nag-post ka na ba sa account mo ng ano, panawagan na merong GCash?
5: Meron man. Mag-ulit ako ulit siguro.
0: Oo. Ulit-ulit na natin. Hindi kasi talaga makuha ng isang ano yan eh. Ng isang panawagan eh. Post ka ng panawagan, picture, video, tapos lagay mo yung GCash number mo. Ganun?
5: Oo.
0: Sige, sige. Ano nang kalagayan mo ngayon, Old? Kamusta yung naramdaman mo, nakakateter ka pa rin ba?
5: Hindi ako nakakateter. Tinanggalan lang akong kateter kasi nga lang ihi ako ng ihi. Oh, may mix bacteria. Yung daanan ko ng ihi, ano, may problema.
0: May bacteria yung ihi mo?
5: Oo, yung ihi ko. Mix bacteria.
0: Mix bacteria, ihi mo. Saan galing yan? Paano ka nagkaroon ng ganyang sakit?
5: Siguro yung mga malat siguro mga ano. Kung ano na maintindihan yung sarili ko rin bala ano.
0: Mix bacteria.
5: Pero may nag-iingat ako.
0: Mix bacteria na, sa pag-ihi. Hindi kaya...
5: Isi-send ko sa'yo.
0: Baka ano ha? Ah, di bali, sige.
5: Isi-send ko sa'yo. Isi-send ko sa'yo.
0: Sige, o, sasend natin. Panawagan mo, Nold, sa mga nakikinig ngayon.
5: Panawagan po ko sa inyo. Kung sino man makakilala po sa akin. Ako po sa Nold Dineros de la Cruz. Na muling nanawagan po sa inyo, na kumakatok sa inyong puso at mabuting kaluban po sa akin, na matulungan niyo po sa akin ng financial assistant, na nagpapagamot po ako dito sa Manila, na sana'y matulungan niyo po ako ng aking pambiling pagkain, pambiling gamot at mga laboratories na pinapagawa po sa akin dito ng doktor dito po sa establishment nyo.
0: Okay. Nold, anong GCash mo, Nold?
5: 0951-7220-701.
0: Sige. Nold, mag-post ka, Nold, ng picture na nandun ka, tapos yung kwento mo, tapos yung GCash mo, tapos isend mo sa akin kahit na ilang post mo yan, okay lang. Ulit-ulitin natin, ha?
5: Opo.
0: Sige, send mo sa akin yung link ng post mo para may ano namin dito, may post namin. Ha?
5: Opo, Ka Gerald, marami pong salamat po sa inyo.
0: Sige, Nod. Ingat, pagaling ka, palakas ka diyan, ha? Sana matanggal na yung mixed bacteria na yan sa ano, sa ihi mo, ha? Sige. Hindi naman yan ano, Noldo. Hindi naman yan ano. Di bali, sige, wag na.
5: Ako naman ako bumabalik sa doktor pa. Mga Martes pa ako babalik na yan sa doktor pa.
0: Martes.
5: Para makakuha ko ng medical.
0: Sige, Nold. Okay.
5: Bakit ako makalapit sa BSWD kasi nga, ano, ay 3 months po bago ako makalapit.
0: Kaya nga, Sige, tatrya natin. Basta, ano mo lang, ipakita lang natin.
5: Sana, manawagan din. Sana ako kay Mayor Pedi. Sana, panawagan mo kay Mayor Pedi.
0: Mayor Pedi, sa bando. Tagaruhas ka pala, Nold, oh. Tagaruhas.
5: Oh.
0: Sige, papaabot natin kay Mayor. Okay. Thank you, Nold. Sige, sige. Si Arnold de la Cruz, taga Roas, may panawagan kay Mayor Pedi at sa ating mga kababayan para ho mapagamot na siya. Di makabalik eh. Malaki paggastusin niya. Nandun siya sa Manila ngayon, papagamot. May mixed bacteria raw yung kanyang ihi. Kaya yun? Ano naisip niyo pagka ganun? Bagay, hindi tayo doktor. Hindi natin alam eh.
3: Servisyong Katropa!
0: Jules, good morning, Jules!
6: Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Yan. Bisyo Moto, Tandikan Riders, Julius Ubay, di ba, Jules?
6: Yes po, sir.
0: Okay, sige. May dagdag ka kasi nagdala na kayo dito eh. Yung Tandikan Riders, dami nang nadala dito. Meron ka pang dagdag?
6: Yes po, bali apat na sako ito, sir.
0: Madami ah. Ano yung mga apat na sako na yan? Hindi naman yan mga ano ah, hindi naman yan mga dokumento, mga titulo. Apat na sako, bigla akong may natandaan eh.
6: Hindi po, sir, hindi po. Pero damit po ito, sir.
0: Ayan, Mr. Tumala, good morning ha. Okay, sige. So, yan, mga damit yan na pwedeng maibigin natin.
6: Yes po.
0: Sige. Paano ba? Dali mo lang dito, Jules?
6: Siguro, sir, kapag natapos ko na maaga yung ginagawa ko dito, maihabol ko ngayong araw po.
0: Okay, sige. Ano ba yan? Stainless elbow ba yan ng big bike?
6: Yes po, sir. Royal Enfield po.
0: Royal Enfield na yan. Mas ano ba yan? Mas wabi ang tunog dyan pagka ganyan?
6: Yes po, sir. Mas aggressive yung power.
0: Iyan talaga. Ayoko nang ano eh, ng ano yung maingay masyado, pero maganda ngayon yung buo. Vroom, vroom, ganun, 'di ba?
6: Huwag dapat sir maingay para lagi tayo nasisita ni Sir Tano.
0: Delikado. Oh, pag masyadong maingay. Ang uso ngayon yung ano lang yung buo ang tunog tapos tahimik, pero pumupunit ng daan, yun talaga eh. Vroom,
6: opo, sir, ganun. Opo.
0: Pagka ano maingay, pangit na rin.
6: Opo, opo.
0: Oh. Nold, ay Nold. Tapos na pala si Arnold. Jules, paano? Tapos si Malan, dalay mo lang kasi bukas idadala na ito ni Manager doon eh.
6: Yes po, yes po.
0: Okay, sige. Yung jelly, nagdala kahapon?
6: Ay sir, bati ko nga pala yung ano, Team Jelly Palawan. Lagi namin katuwang yan sa mga charity ride po namin.
0: Ah, ganun? Itong Jelly okay. Palawan?
6: Yes po. Sa pangunguna po yan ni Ma'am Ria Mars Charcoal.
0: Yun. Ano ba mga motor ng mga jelly? Mga big bike din ba?
6: Halo po sila doon sir, scooter, may big bike, may sports.
0: Oo. Ba, okay ma. Mag-collab nga tayo ng ano ng tatlo. Apat
6: yes po,
0: pala.
6: Pwede po.
0: Yung Lady Riders din pala nakakakolab din. Ayun, kabiyahe-biyahe tayo, 'di ba?
6: Opo, opo, opo.
0: Yan. Huwag ka magdala ng big bike mo kasi hindi pwede magpabagal yung big bike eh. Yung ano lang.
6: Scooter lang sir.
0: Scooter lang oh, kasi.
6: Opo, opo. May
0: ano, ma-overheat yan yung big bike mo pagka 60 kph lang. Di ba?
6: Opo, may scooter naman dito, sir.
0: Yan, talaga. Julius, daming motor talaga. May big bike pa. Sige, dalhin mo lang dito, Jules, ha?
6: Opo, sir. Sige po. Salamat po, sir.
0: Thank you. Si Julius Ubay po. Oo, napakabaito nito. Tandikan Riders, Bisyo Moto. At nabati niya yung team, Jelly Palawan. Mayroong apat na sako. Hindi ho ito katulad ng pangako ni Mr. Tumala. Ito po ay mga damit po ito na i-donate doon po sa mga nasunugan. Tulong-tulong ho tayo at matanggap pa po kami dito muli. Banggitin ko lang, maraming salamat dito. Maraming salamat kay Romel Bernas na paulit-ulit talaga. Pangatlo, magpang-apat pa siya dito na dadala rin ng mga ano, mga used clothes. Yan, thank you. Luigi Fernandez, maraming salamat. Michael Draposa, maraming salamat. Team Jelly, kay Sir G. Lopez. Yan, thank you. Evelyn Gerardino, maraming salamat. Laika Joy, Ma'am Laika, thank you ha, Ma'am Laika. Kay RJ Sapra, maraming salamat. Kay Alonso Santino, morning at maraming salamat. Jamilia Nuhay, thank you. Kay Renz Nakasi, maraming salamat. Kay John Loins Book na salamat ng Tandikan Riders. Yan, kay Julius Ubay sa kanyang may bahay. Thank you rin. At syempre mga katropa, gusto mo bang dagdagan ang iyo pong daily wellness routine? Aba, dito ho ang Yes to Health Santon Plus Capsule. Yes to Health Santon Plus Capsule. Meron po itong mangustin at malunggay. Kaya ho, bumili ka na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang mangustin po ay kilala bilang source ng santon, habang ang malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients na antioxidant. Kaya magandang dagdag sa inyo pong balanced diet at healthy lifestyle. Para ho sa mga katropang gustong alagaan ang katawan, suportahan po ang overall wellness at gawing bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine. Subukan ng Santon Plus. Mga katropa, health is wealth, pero mas masarap po kung mayroon pong discount. Gusto mo bang lumakas ang iyo pong resistensya pero ayaw mong mamayat ang iyo pong pitaka? Good news, dahil may Pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado po ng inyong bulsa. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Narito po ang dobling protection, dobling tipid combos para ho sa inyo. Promo 1, buy 1 take 1. Isang box, bilhin mo. Meron pang pasobra ng isang box. Buy 1 take 1 nga eh. Hatid sa inyo ng Santon Vetsi. Bumili lang ng 1 box ng Santon Vetsi. May isang prika ng box. So, total nito ay 200 capsule. Non-acidic po ito, vitamin C para pampalakas ng immunity nang wala hong update sa tiyan. Ito namang promo 2, buy 1 box, get 50% off ang ultimate health combo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Mabili po ng 1 box ng Santon Plus Gold. Kalahating presyo na lang po ang iyo pong babayaran. Ang isang box po ng Santon Vet C. Yan, todo lakas na proteksyon mula sa 5-in-1 herbal power ng mangustin, ang palaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag nang hintayin pa na maunahan po ng ubo at sipon. Magabil po ng promo na ito ng Yes to Health Wellness Center and Clinic Nationwide. Sugod na sa pinakamalamit na clinic. Promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong, iwasan ang sakit, iwas gastos. Dito na tayo sa siguradong proteksyon at tipid. Mga katropa, maraming salamat. Si Axel Bon, si Ken, at buong pwersa ho ng XFM Palawan. Dito sa serbisyong katropa, ang inyo pong lingkod ka, Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo lahat.

0: XFM. Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: System pain.
12: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
5: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
15: Suwame ang aroma.
16: Santon Plus Coffee Mix.
15: Suwame ang lasa.
16: Magaan pa sa bulsa.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: May kape ka na.
15: May gamot ka pa.
16: Santon Plus Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
17: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala.

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po, Luzon ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo, mga giligiliw natin, mga tagapagsubaybay? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayong araw po ng Huwebes, October 8, 2026. Welcome po sa isang edisyon na naman ng programang Sentro. Sa pag-uusapan natin mga nangyayari sa atin pong mga barangay. Ano bang mga nakaka-apektong mga usapin sa atin pong mga kabarangay? Ang mga katropa. Samahan ninyo kami sa pagtalakay ng mga usapin na nakapekto sa bawat buhay ng ating mga kabarangay. Siyempre dito lang po yan sa programang Sentro. Yung barangay ang sentro ng ating lipunan. Ha? Ng lokal na pamahalaan. Pag walang barangay, nako, walang mabubuong munisipyo o isang bayan. Ako po si Kagawad Mike Escote, katuwang natin sa Baguio Technical si Von Axel Obaredes at si Ken Vincent Dancil. Ang ganda na, gusto niyong marinig yung kanta ni Von. Patikimin ko kayo. Ito yung kanta ni Von, no? Ito yung kanta ni Von. Si Von Axel Obaredes ang kumanta nito. Ang writer nito si Dipsy. Talagang, ang ganda ng kanta mo, no? Girlie, patugtugin mo to yung kanta ni Von, ha? Kanta ni Bon to. Unang palang ganda ng boses mo, Bon. Grabe, lupit to. Yan ang kanta ng technician ko dito. Mahal na kita. Wow naman, suwabing-suwabi, di ba? Shampoo. Yan si Bon, magaling kumanta. Ha? Walang tubig. Dalawa yan ang ginawa na kinanta ni Bon eh. Sinasamantala ko lang, Bon, kasi mapromote daw. Nandito ka. Ikaw yung kumanta eh. Ubus na kakakay. Ubus na ba yung ano mo? Wala na yung account mo? Matindi ito kumanta si Bon. Pero pa isa, oh. Ito, gusto mong marinig pa yung kanta ni Bon. Isa pa. Ito. Si Bon din ang kumanta nito. Girlie, ito. Si Bon Axel din kumanta nito eh. Alam mo, ha? Demo.
1: Tuwing ikaw ay nakikita,
0: kanta ng boses mo.

0: Bon! Ang lupit ng boses mo! Galing talaga ni Bon Axel, oh. Gusto nyo ang ano? Gusto nyo magpagawa ng jingle? Mga kanta, si Bon Axel o Baredes, magaling. Yung dalawang kanta na yan, si Bon Axel ang gumawa niyan. Yung sa pag mag-election, Bon, pwede ka pa nun, Bon, mag-election? Di ba? Pwede ka nun eh. Pwede ka, magkano bang rate mo pag gumawa ng mga ganito? Ha? Dalawang, 3,000? 2,500? Ha? Ilan yan? Parang sasabungan tayo niya. Dos, di ba? Dos to, di ba? Tapos, 2,500. 2,500, pwede na. Gusto yung paggawa ng kanta kay Von Axel o Baredes? Ganda. Ito yung mga sample ng kanta niya. Ilan?
1: AI.
0: Ay, AI. Pero ikaw gumawa niyan eh. Boses mo yan eh. Pwede kayo magpagawa ng kanta kay Von Axel o Baredes. Maganda yung title doon, no? Hanggang wakas, saka yung isa tanaw by Von Axel o Baredes. Good morning kay Maring Noren Sapalo. Pa-shoutout po Sir Mike. Shoutout. Sino ba yung isa-shoutout natin dito? Yung gumawa ng ano ninyo sa Nara? Ng sidecar na hindi matino? Talaga naman, oo. Alas 11 na. 11. Huwag tatayaan ito ah. Sa waiting. Ano na nga yung tawag dito sa atin? Hindi waiting? Yung two numbers? Sa Central Luzon, no waiting yan eh. Pari Ali, ano na ang tawag dito yung two numbers na tinatayan dyan sa may ano? Yung tinatayan, dalawang number lang? Ha? Is it two? Pero may tawag tayo dyan, di ba? Sa Pampanga kasi waiting ang tawag dyan. Dito sa Palawan, iba. Oh, 11, magandang tayaan ninyo ha. Ang ating programa, hatid po sa inyo yan na Vision X Plus Capsule. Sa araw-araw natutok sa cellphone, computer at television, alagaan po ang mga mata, mga katropa. Subukan ang Vision X Plus Capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients po yan na tumutulong sa eye protection, mga katropa. Linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mata, lalo na para sa palaging babad sa screen. Madaling inumin, swak sa daily routine, Vision X Plus Capsule para sa linaw ng paningin. Mabibili po yan sa mga Yes Sir Clinic natin at sa mga kapartner na po natin ng mga pharmacy dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at Dalawigan ng Palawan. Live na po tayo sa ating pong Facebook page, mga katropa, sa 104.7 XFM Palawan. Pakishare nyo naman yung ating programa at ang ating pong Facebook Live. Pwede ko kayo mag-comment dyan. Pasalamatan muna natin yung mga nag-donate pala. Saan ang listahan natin dito? Ha? Ito, yung mga nag-donate po sa ating pong bayanihan para po sa atin pong tulong na ibibigay sa mga taga-barangay Masipag na Nasunugan. Julius Ubay, yung mga taga-Tandikan Riders Association. Salamat po. Jan, si Jan Bukna, si Renz Nakasi, Jamila Nuhay, Alonso Santino, nagbigay po ng cash na 500 pesos at dalawang bag ng damit mula po sa Bangka Bangkaw. RJ Safra, isang plastic bag at isang sakong damit mula po sa San Miguel. Romel Bernas, isang eco bag ng San Pedro. Dito po yan, yung may vulcanizing dito lang po sa amin sa may Libis San Pedro. Si Laika de la Cruz, dalawang bag ng new jeans ng San Pedro. Si Purok President Evelyn Gerardino ng Purok Abukado sa Barangay Siksikan, cash na 1,000 pesos at mga relief goods. Si Tim Jelly, ito yung ano, yung may mga sasakyan, oh. Jelly Palawan. Si JP Lopez, assistant relief goods. Mayroon siyang relief goods na binigay. Michael Daprusa, isang eco bag ng San Manuel. Luigi Fernandez, isang eco bag na damit ng Barangay Siksikan. Maraming salamat po ha. Pwede ko kayo magpadala pa ng tulong dito po sa ating himpilan para maibigay po natin. Bukas, ibibigay po natin yan doon po sa mga nasunugan sa Barangay Masipa. Christmas countdown muna tayo. 78 minuto na lang bago po ang Kapaskuhan. Kaya kami na po nauuna buwabatin sa inyo ng Merry Christmas, mga katropa. Ha? Yung mga regalo ninyo, ha? Yung regalo ko kay Red, iniipon ko pa. Mars, Norin. Nag-iipon pa. Yan po, ha? Kami na nauna po abati sa inyo, ha? Kaya ihanda nyo na yung mga regalo nyo sa amin.

0: Happy birthday! In heaven kay Tata Romel de la Cruz. Princess Iglesia, happy birthday today. Michael de los Trias, toks. Diyan sa Talaudyong, talagang lasingan na naman ito. Simula pa kanina umaga, mukhang nag-iihaw na ito ng mga isda at mga lechon. Ha? Diyan sa Talaudyong, ha? Parang Jimmy Pipito, ha? Relax lang sa party-party nyo ni Tox Mike, ha? Dahan-dahan lang sa inom, ha? Seth Castro, happy birthday. Si Ma'am Lot de Guzman, happy birthday. Yan, sa lahat po ng mga nag-birthday, happy birthday. Kahapon po, nagkaroon po ng public hearing ang Committee on Transportation. Pakitawagan mo na si Konsehal Gilao, sir. Oo. Para malaman natin ano na yung mga naging kahagaganapan doon sa public hearing nila. Ito'y tungkol po doon sa ano, sa mga motor taxi natin, ha, mga katropa. Yung mga motor taxi natin kasi ngayon, as of now, wala po yung mga permits, no? Walang provisional authority mula po sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. So nung mga thank you kay Jainer Villarico, STL. STL pala yung tawag dito sa Palawan, sa Pampanga kasi ano yan eh, Weteng. Nagkaroon po ng public hearing kahapon ng Committee on Transportation ng City Council sa panguna po yan ni Konsehal Epitacio Gilao. Yung mga motorcycle taxi natin, nandiyan na si Konsehal Gilao. Si City Councilor Gilao, yung atin pong chairman ng Committee on Transportation sa Sangguniang Panlunsod ng Puerto Princesa. Sir, magandang umaga. Welcome sa programang Sentro. Si katropang Mike Escote po ito sa XFM Palawan.
1: Wad, good morning po. Good morning, Puerto Princesa.
0: Yan, magandang umaga po. Kumusta na po kayo?
1: Ayos na po, ayos po.
0: Oo, balita ko, nandiyan kayo sa ospital. Kumusta na po si Konsehal Marcaida?
1: Nasa ICU pa si Cons Luis. Eh, hindi pa may makapasok. Ang view, natapos na pala ang viewing, 10 to 11 lang.
0: Ay, oo nga po, 10 to 11 lang.
1: Mayang hapon ulit, parang 3 to 4 ata, mayang hapon.
0: So, pero kumusta na po siya? Anong sabi po ng misis niya?
1: Hindi namin nakausap, si King, yung si anak King. Niya.
0: Oh, Akala ko nga, mild stroke lang.
1: Kasi yung unang atake niya, mild stroke yun eh. Nung 6 months ago ata. Oo, saglit lang yun, nakalabas na siya ngayon. Eh ngayon, nabalik ulit.
0: Oh. Mm-hmm. Wala ka naman. Oh. Pero may response naman po siya, may okay naman?
1: Hindi. Ano daw, kanina daw, nagamulat naman daw, pero hindi pa siya, hindi makasalita.
0: Hindi makasalita.
1: Opo, oo.
0: Bali, prayers lang, mag-pray lang tayo lahat.
1: Dasalan po tayo. Para sa ating konsehal. Yung mahal na konsehal, Luis Marcaida.
0: Kaya nga. Konsehal, puntahan ko lang kahapon, nagkaroon po kayo ng committee meeting sa Committee on Public Transportation natin, sa Committee on Transportation, tungkol sa mga motor taxi rider natin. Ano po yung napagkasunduan po sa pagpupulong kahapon?
1: Ganito kasi yun, Wad. Meron na kasing memorandum circular galing sa DOTR na pwede na sila. Kaya kahit anong gawin natin, kahit pigilan natin, hindi pwede yung pigilan kasi meron na ano sa DOTR. Anytime, pwede na sila mag-apply sa LTFRB para bibigyan sila ng para sa pilot testing. Tayo lang nilimitahan lang natin kasi kung hindi tayo mag-endorse ang konseyo, baka umabot ng 10,000 ang mag-apply doon, di ba?
0: Correct.
1: Kaya kailangan ng endorso para malimitahan din.
0: So
1: kaya sa Monday, sa darating na plenaryo, i-report ko na doon na magpagkasunduan sa buong council kung ilan talaga ano. Kasi ngayon, ang propose natin, 500 bawat company.
0: Bawat company. Bali, apat lang po yun, di ba, na company?
1: Hindi, nadagdagan. Pito pala lahat.
0: Pito? Naku, pito.
1: Opo,
0: kung,
1: opo. Oh.
0: Kung 500, ikakwentahin natin, ha?
1: Hindi rin basta-basta yan makaano. Kasi kailangan professional license, hindi pwede yung non-prof at saka SP lang.
0: Ayun, mahigpit din pala.
1: Oo, mahigpit. Tapos meron po tayong training at saka ang LTFRB at saka drug test. Hindi ba basta-basta na mag-rider ka, na SP ka lang at saka non-proof, dapat professional.
0: Kaya nga.
1: So, opo, kaya tingin ko hindi rin naabot ng ganun kadami kasi karamihan kasi non-proof eh.
0: Yun ang magiging, ano, magiging challenge, magiging opo, challenge sa kanila.
1: Opo.
0: Kasi kung pito yan, tag 500 ay 35.
1: Opo.
0: Mm. So, ang balita ko parang mga tricycle po humihingi opo din ng ano, ng slot.
1: Yung toda, binigyan din natin ng 1,000 slot ang mga toda. Kasi hindi natin hindi pwede mapigilan kasi meron ng memorandum circular.
0: Oo.
1: Opo. O galing sa DOTR na binaba sa para sa LTFRB.
0: Mm. So, kung yung mga motor cycle taxi natin ay 35 plus 1,000 for 5.
1: For 5 po.
0: For 5, pero hindi ho kaya magkagawa sila ng pasahero?
1: Ay, hindi. Meron din nakalagay sa ano, kailangan booking.
0: Mm-mm.
1: Kung wala kang booking, hindi ka pwede kukuha ng pasahero.
0: Mm-mm.
1: Kaya hintayin mo yung booking mo bago mo puntahan. Hindi pwede yung tatawagin mo ang pasahero.
0: Mm-mm.
1: Oo, nakalagay din yun sa memorandum circular ng DOTR.
0: Mm-mm. Okay.
1: Oo.
0: Pero sa tingin niyo po itong 500 per motor sa cycle taxi tsaka yung 1,000 doon sa mga tricycle sa toda natin, ideal number sa po ito sa for pilot testing?
1: Pag-usapan pa rin sa konseho kasi yun lang yun ang pag-usapan sa committee meeting ko as chairman. Pero ang masusunod pa rin yung buong council.
0: Buong council pa din.
1: Opo, sa darating na Monday.
0: Pero yun po mga motorcycle taxi, pumayag po ba sila sa... wala po silang pagtutol kasi yung iba yung 'di ba yung maxi parang ano sila 8,000.
1: Ay, iwan ko 8,000 kung baka buong Pilipinas.
0: Baka buong Pilipinas.
1: hindi yun. Nagpagkasunduan din na 500 lang muna ang magkaroon ng test, pilot testing.
0: Pilot testing. Oh, yun.
1: Kasi isa sa requirements magkaroon ng pilot testing bago aprubahan ng LTFRB. Opo, isa yung sa requirements.
0: Ayun, so hindi sa hindi pala basta-basta mag-pilot testing.
1: Opo. Kailangan professional license. Tapos as committee chairman, tayo lang po ang tagapamagitan.
0: Mm-mm.
1: Hindi po ako ang apprehended agency na magpapalo sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Implement sa kanila.
0: Oo, yun pong halimbawa po ito pong numbers nga po ito, 500. Yung mga requirements po, kanino nila ipapasad? Sa inyo na rin? O
1: LTFRB.
0: Sa LTFRB.
1: Opo, LTFRB. Wala tayong ano, na magano ng mga requirements sa kanila. Tayo lang po ang tagapamagitan.
0: So yung gagawin nyo po, resolution lang siya, papunta
1: opo,
0: sa LTFRB.
1: Endorse natin sa LTFRB kung ilan yung anuhan natin. Pero LTFRB pa rin masusunod.
0: Mm-mm.
1: Kung susundin nila yung allocate natin na mga ilang riders.
0: Mm-mm. So kung halimbawa lang po na bawasan nila yung 4-5.
1: Wala tayong magawa. Kasi LTFRB sila masusunod.
0: Sila pa rin ang masunod.
1: Nag-endorse lang tayo.
0: Mm-mm.
1: So, kung sobrahan ng LTFRB, wala din tayong magagawa kasi sila ang masusunod.
0: Kaya nga. Mm. So sa atin talaga ano lang, kumbaga endorsement lang. Pakiusap lang na ito yung number.
1: Pakiusap lang.
0: Tapos
1: wala nating magawa dyan kasi aprobado na yan. Meron na yung memorandum circular sa buong Pilipinas galing sa DOTR.
0: Mm. As to the ruta, sir, wala ho bang ano yan? Ang iniisip ko kasi dito, halimbawa, pwede silang ano talaga, no? Pasok-pasok talaga, no? Kahit saan talaga, no?
1: Ano din talaga, ano din kapakinabang din sa ating mga mamamayan kasi kahit saan sila, pupuntahan sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Yun po.
0: Sir, yung sa TODA natin, yung application ba nila nagagamitin? Yun na rin yung PPC na TODA app nila?
1: Kasi may TODA app sila eh.
0: Oo, so pwedeng gamitin yun?
1: Pwede yun, no? Pwede. May TODA app sila. May sarili silang apps. Mm-hmm. Pero pwede din silang magano sa ibang apps. Example, gusto nilang magano sila sa Grab, pipili lang din sila kung saan gusto nila.
0: Mm-mm. Basta yung slot, ang problema naman dito, paano nila pipiliin kung sino yung ipapasok doon kasi nasa 6,000 yan sila.
1: Pero yung mga TODA, mas qualified talaga sila kasi lahat yan sila professional license.
0: Doon lang sa kasi maraming TODA yan, 'di ba? Doon lang yung challenge doon kung sino yung pipiliin nila per TODA. sa buong puerto, ilan naman ang kanilang ano, ilan naman ang ibibigay nila?
1: Opo, yung ibang tao, dad, example, blue sila ngayon, di ba day off nila? Eh, meron siyang motor ngayon. O, di, mag-motor taxi, mag-motor taxi siya.
0: Ayun, malaking ano yan, malaking kaginhawahan yun.
1: Opo, yun nga po. O, kaya ngayon tayo, balansin natin kung ano yung, na, kapatay pa nabangan sa buong mga rider o mga toda sa buong Puerto Princesa.
0: Ayun. So, so by Monday, i-re-report na ito.
1: I-re-report ka na. Oh. As chairman ng transportation, tapos doon na po ano mapagkasunduan ng council.
0: Yun. So, sa tingin niyo ba may tututol pa dito? O wala na?
1: Malalaman natin what sa Monday kung may tututol.
0: Ayan. Oh. Ang importante ngayon, ay meron na tayong resolution na naaprubahan sa committee level at kung maaprubahan ito ay sa tingin ko naman maaprubahan yan, madadala na po sa LTFRB at baka mabilis lang ito, konsehal, no? Mga susunod na buwan, baka meron na.
1: Opo, kasi ang maganda nito, Wad, nakasimula na tayo. Nakahakbang tayo kasi mahirap yung hindi tayo uusad.
0: Kaya nga.
1: Maganda yung maging legal.
0: Pero habang hindi pa to naaprubahan, itong mga wala mo nang takbo ngayon, wala mo nang pickup.
1: Hindi natin maiwasan 'yan, Wad, kasi lahat naman kumakain eh.
0: Piyo na nga,
1: basta ang payo ko lang sa ating mga mamamayan dito sa Puerto Princesa, ride at your own risk. Kasi alam naman natin, wala pa silang insurance, wala pa silang permit. Yun po.
0: Sige po, Konsehal, maraming salamat po sa information na pinagkalob nyo sa amin, ha? That's na linawan natin ito. At,
1: maraming salamat. Maraming salamat.
0: Ingat po kayo. Pag nakita pa tayo, kilala kita eh.
1: Dapat kilala mo ako para mayroong
0: 3,000.
1: Nakapalo na siguro lahat.
0: Nakapalo na.
1: I grow old with you.
0: Ayun nga.
1: Sige, Juan.
0: Salamat po, Konsehal. Ingat po kayo.
1: Thank you.
0: Si Konsehal Ginao. At ayan po, ha, 500 mayroong sa post niya yung pito pala ito, ha, pito ito yung Maxim Go Delivery, Move It, Grab, Hop Up at OTW. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Yung Backride Pinas 6, yung PPC Toda app 7. Nako. So yun nga. So 4-5 na motor taxi. Yun pong slots na hinihingi ng Committee on Transportation, mga katropa. Sa palagi ko, may Monday, wala naman itong masyado tututol. Kasi ilang beses na ito na pag-usapan sa plenaryo mismo. So yan po, ha. Sa mga toda ito, dahil kayo talaga yung most qualified, dahil nga professional driver's license ang meron kayo. Di ba? Mag-usap naman kayo. Ilan ba yung toda dito sa syudad? O, kung 1,000 yan, siguro kung 10, tag 100. O, diba? Tag 100 na membro ninyo. Kaya palit-palitan. Bahala na kayo kung ano kayong siguro pagka may time, tawagan natin si Sir, si Sir Henry. Kung paano yung discarte nila. Ha? Baka may pakiano mo nga, Sir? Si Sir Henry Villamor. Subukan natin, Sir. May number dyan. Isunod na natin, Sir. Kunin natin yung kanyang reaksyon tungkol dito. Noong una, tutol sila eh. Ah, yung Federation ng mga Tricycle, kaya lang, meron nang kautosan yung DOTR eh. Wala na tayong magawa dyan eh, ha? Mang Juan Vlogs, good morning, Kagawad Mike. Mang Juan, ikaw ang gagawin kong judge, ha? Doon sa Best HOA 2026 sa Siksikan. Kayo ni Press Gerald Padilla. Si Sir Henry Villamor, ang ating Pangulo ng Toda Federation sa Puerto Princesa. Sir, magandang tanghali. Live tayo sa programang sentro sa SFM Palawan. Si Katropang Mike Scotty po ito.
2: Magandang tanghali po sa inyong katarupang Mike at sa inyong mga taga-subaybay. Magandang tanghali po.
0: Opo, kausap ko po kasi Consul Gilaw kanina at nabanggit niya yung napag-usapan kahapon doon po sa public hearing ng Committee on Transportation na nandoon naman din po kayo. Nakita ko yung picture na nandoon kayo. 500 doon sa mga motorcycle taxi natin sa mga companies. Sa inyo po sa TODA ay 1,000. Ang na-request ninyo. Bakit po 1,000 lang, sir?
2: Actually, yun po yung initial na ano nila, pero ang final, ang pag-ano ng bilang na yan, yung ILTI Pardins. So, sabi nila yung 500, actually, request nga namin is 100 lang sana per company. Ngayon yung 1,000 na yan, ibigyan nila yan ang konseho na ibigay daw sa mga tricycle driver is not na 1,000. Dahil nga pag mga risk day, may alternative na ano, pagkakitaan pa rin sa yung motorcycle taxi.
0: So payag na, pumayag na po kayo doon sa 500 kahit, tsaka sa 1,000.
2: Opo, wala kami magagawa dahil yung memorandum ng DOTR pati ng ILTI Pardins, sila ang matusunod talaga sa national eh.
0: So hindi na rin po kayo malulugi dito kung yung sa motorcycle taxi ay 3,500 tapos sa inyo po 1,000?
2: Sa tingin ko po, maaaring yung katrupang Mike magbaba pa yan kasi sabi mismo ng LTO, masyadong marami, maliit lang naman ang puwerto.
0: So, para sa inyo sana 100 lang per motorcycle taxi company.
2: Company. Opo. Yun po yung suggestion tano namin. Proposal lang naman ng city. So ILTI Pardins pa rin ang final judgment yan kung ilan talaga yung i-recommend nila.
0: Yun pong sa inyo po 1,000. Paano niyo po yan nahahatiin sa mga TODA dito sa puerto?
2: Yun nga po yung isang pinag-aaralan namin. Mamaya nga may meeting kami. Yung actually mahaba pang proseso sa tropang Mike dahil idadaan pa pala yan sa Congress. Amindahan pa nila yung motorcycle taxi pilot testing area na yan. Mahaba pa.
0: Hindi pa sabi kasi ng LTFRB, pagpasa lang ng resolution doon, sila na bahala. Yung pala, may Kongreso pa.
2: Opo, kasi yung in-approve na sa Congress noon sa pilot testing area, yung ilang lugar lang, di ba? Doon itong puerto. So, amindahan nila yung sa Congress. Yun po yung sabi ng LTO, pati na sa LTFRB rin, regional.
0: So kakahapon nandoon din yung LTO tsaka yung LTFRB po?
2: Bayasom po, Bayasom.
0: Bayasom, so kailangan pa palang may amindahan. Ilan ho ba yung, ano, yung mga TODA natin dito sa ano, sa kabayanan, sir?
2: In-interview lang ni Mike. Bali po dito po sa bayan natin nasa 22 data po tayo dito involved sa puerto.
0: 22 TODA, sandali lang ha, 1,000 divide 22 TODA, tag 45, kung ganun, 45 drivers.
2: Motorcycle taxi.
0: Oh, 45 motorcycle taxi per TODA, yun ang kung hahati-hatiin natin.
2: Apo, yun ang kalalabasan niyan. So malaki pa rin 'yung ano, kulang.
0: Oo, yung isang TODA, ilan pa ang miyembro niya? Marami 'yan, 'di ba?
2: Di pa, ang pinakamalaking miyembro po ng TODA rito is 'yung pastoda na sa 1,200. Yung daris na may bang TODA, may mga 200, 300, ganun lang po 'yung mga bilang ng mga members nila.
0: Yo, tapos 45 lang per TODA kung sa magbabase tayo sa 1,000, ha? Kung hatiin nyo sa 22, 45 lang, paayon naman. Baka magkagulo naman yan.
2: Kaya nga po eh. Sakit na naman sa ulo.
0: Sakit na naman sa ulo. Paano natin pipiliin? Siyempre, lahat gusto.
2: Kaya nga po eh.
0: Yun naman ang
2: problema. So, actually, kamay kisutote, marami pa namang dadaanan din. Kasi yung mga kinakandak din yung LTFRB ng mga training sa mga motorcycle taxi riders. So, mahaba pa rin siguro ang usapin yan. Kaya ang panawagan natin, gaya po lang sabi nga ng LTO, ang LTFRB na stop mo lang operation nila, huwag mo lang mag-operate dito. Kaso meron pa rin eh.
0: Nakaraan po, sunod-sunod po yung operation ng LTO, mukhang tumigil. Pero ngayon, parang wala na rin yung LTO, parang balik na naman.
2: Yan na naman po. Ganun talaga, pag wala yung pusa, malaya ang daga.
0: Gayun talaga yun eh. Yun ay naging problema natin eh. Magmi-meeting po kayo, pag-uusapan nyo po ito kung paano hahatiin yung 1,000 slots na to.
2: Opo, isa po yan sa magiging agenda namin, Maya. Pati po katropang Mike, yung sa inyo public market natin, na basa ko kasi sa post nyo na naghihintay lang si Market Superintendent Engineer Erin Lagrada para sa mga tuda, sa material, para hindi maging magulo dyan sa inyo public market.
0: Napag-usapan po yan nung public hearing nung nakaraan po. Yun din sa mga toda kasi nga yung mga mamimili natin gusto niyan diretso sa palengke.
2: Kaya nga po, ganun po talaga.
0: Ay, siyempre may mga dala-dala yan eh.
2: Mabibigat yung madala niyan.
0: Kaya nga, dyan naman sa, ang sikip pa naman ang daan dito sa may Mandaragat.
2: Yun po yung problema. Siguro, sabi ko nga, initial lang, iba one way nila. Oo. Mag-exit sila doon sa Bungkag. Ang entrance nila dito sa Old Bungkag din po, sa may
0: PTCI.
2: PTCI ba yun? Dating school dyan.
0: Opo, sa may PTCI. Sige po. Sir Henry, maraming salamat po sa time niyo po. Ha? Sana mapag-usapan ito. Sana nga. masakit sa ulo eh. Yung 1,000 slot. Tapos, napakaraming 20 to toda tayo. Tapos, yung... siyempre, gusto ng lahat yan. Siyempre, pagka gusto kong kumita, maimportante, magkasundo na lang po kayo kung paano gagawin.
2: Yan nga po. Bigyan na namin ang win-win solution yan.
0: Okay. Yung gagamitin niyo po, yung ano no, Pepecito the app, yun ang gagamitin niyo?
2: Apa.
0: Yan. So, wala ho ba yung pagkakaiba doon sa mga ginagamit ng motorcycle taxi? Hindi pa tayo mga question dyan?
2: Isa po yung inano namin yun sa, no? Sa... Isipa rin yung lakad namin ngayon kung ano ba yung mga requirements nila para maging accredited yung apps namin sa, ano, ng LTTRB.
0: Ayun, oo. Kasi nga, pagka hindi accredited, baka hulihin naman din kayo.
2: Kaya nga po.
0: Sige po, Sir Henry. Maraming salamat po sa time na pinagkaloob niyo po sa amin.
2: Okay, maraming salamat din po, katropang Mike. At muli po, magandang umaga po sa ating lahat.
0: Si Sir Henry Villamor, ang Pangulo ng Toda Federation dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. So 100 lang sana yung nare-request nila per motorcycle taxi. Kaya nga lang, siyempre. Proposal pa lang naman yan, 500 tsaka yung 1,000. LTFRB pa din naman yung mag-decide kung gaano karami yung kanila pong aaprubahan na slots para po sa pilot testing. Tapos sabi pa daw ng LTFRB at LTO, dadaan pa pala sa Congress. Kasi sila yung, resolution or, palagay ko, resolution lang kata yun. Hindi naman batas yun eh. Hindi naman Republic Act. So, titingnan natin. Tsaka kung may kapangyarihan ng LTFRB na maano ka agad yun, maaprubahan ka agad, pwede naman para mabago yung mga areas, maisama yung Puerto Princesa sa pilot testing ng motors taxi natin. Central. Malaking tulong din naman talaga yan. Oo, kailangan lang natin balansihin ang mga katropa para yung mga lahat ng sektor kumita. Meron tayong tinatawag na ano, equality at saka equity. Ano? So, para lahat, pantay-pantay, dapat equity. Iyan, di ba? Mayroon tayong mga ganong ano. Parang ano na, ang technical na yun. Huwag na nga, some other time. Las 11:38 ang umaga, ang ating oras. Atin po sa inyo yan ng Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Kapag feeling bloated at mabigat ang pakiramdam, oras na para sa maselte na pahinga, subukan po ang Santon Gold Herbal Tea. May moringa, turmeric at cinnamon bark. Tumutulong sa kalmadong tummy, pag-ease ng bloating at mas magaanap pakiramdam araw-araw. Warm, natural at suwak sa wellness routine. Isang tasa lang ramdam ang ginhawa, Santon Gold Herbal Tea, ang healthy na tea para sa mas magaan na katawan. Magbabalik po kami makalipas na may ilang patalastas.
3: Noon, Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Sister Paige.
7: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
9: Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain.
10: Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagbibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Sunflame Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Sunflame Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Sunflame Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sunflame Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sunflame Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: XFM.
1: Shampoo.
4: Balik po tayo sa atin pong programang Sentro.
1: Sentro.
4: 12 minuto bago sumabit na alas 12 na tanghali. Engineer, pakitawagan mo si Kapitan. Kasi kahapon nakapanayam natin si Kagawad, no? Loreto ng New Guinlo. So si Kapitan naman ngayon, hindi nakasalita si Kapitan kahapon eh. So, subukan natin ngayon na makakuha yung kanyang panig.
1: Shampoo.
4: Magandang umaga muna kay Jirel Hanaban, Julius Obay. Hindi lang puro rides talaga. Sabi ni si Jirel, diminution niya si Julius Obay. Hana Diaz, magandang tanghali. Magandang tanghali po dyan sa mga taga New Guinlo. Sa barangay New Guinlo, sa bayan po ng Taytay.
1: Shampoo.
4: May yung kagawad nyo dyan tsaka kapitan, medyo hindi nagaintindihan, no? Pero bago yan, batiin ko muna ng magandang habanti at tawagan mo yan. Yung mga barangay tanod natin sa Barangay Salvacion, nagpapabati. Ha? Ray Susaya, Rolando San Jose, Bernard Tupas, Benji Tupas, Manuel Abia, Raymond Cortez, Jerome Cortez, Albert Dagot, Jojo Dagot, Roger Aureno, Michelle Susaya, Carmelita Hugo, Mary Ann Pabugnaw, Noli Labotoy, Rodi Cortez, Albert Bungkag, Vincent Moro, Vincio Tabang at yan. Ha? Sabi niya, yan kagawad. Nagpapabati sa atin. Ha? Maligayang paikinig dyan po sa Barangay Salvacion. Lalo na dyan sa Tagbato. Ha? Sa mga, sarap ng ano dyan, mga isda, sariwang sariwa. Dyan po sa Talipapa nila.
1: Shampoo.
4: Mrs. Wow Palmares, Sir Mike, pala ha, good morning. Magandang umaga ha, Mrs. Wa Palmares.
1: Shampoo.
4: Sabi mo, hindi natin nakuha yung panig niya kahapon eh. Hmm? Si Kapitan, pangalan nito ha? Kapitan, sabi mo, si Kapitan Zalde Escasenas. Para sa... Sabi niya kasi alas 4 daw siya magsasalita kahapon, hindi siya nakapagsalita, hindi siya natawagan. So ngayon, para makabigay siya ng panig niya, si Kapitan Salde Escasenas, sa kabilang linya natin, ang Barangay New Guinlo, sa bayan ng Taytay. Kapitan, magandang umaga po sa katropang Mike Escote po sa XFM Palawan. Hello, Kap?
5: Hello. Hello, sir. Magandang tanghali po.
4: Magandang tanghali po. Hindi na po namin kayo natawagan kahapon para makapagbigay sana kayo ng panig sa mga binanggit po ng kagawad Loreto.
5: Hindi ko naman po napakinggan yung ano, yung mga payag niya.
4: Hindi ko pa napakinggan. Sabi, kahapon po, nakapanayam namin siya, mukhang nagkaroon daw po kayo ng problema doon sa resolution na tungkol sa travel niya, pinapaprubahan niya. Medyo nagkasigawan kayo, nagkamurahan. Sa panig niyo po, ano ba ang nangyari?
5: Ganito po yun, sir, kasi nung nagpa-papirma sila ng mga travel, napansin ko, sir, excuse me, pa nag-iiko po kasi bumabalik yung salita sa akin.
4: Patayin niyo po yung ano, yung loudspeaker. Huwag niyo pa yung loudspeaker. Yan na, huwag niyo po yung loudspeaker. Aha. Okay na ho?
5: Tawag mo lang po kayo, sir. Tawag.
4: Tawag ka muna, mabilis na. Tawag ka muna.
5: Okay.
4: Nag-i-echo daw eh, nag-i-echo. Yan o, sige. Pero pa tayong 3 minutes. Nako, sige. Ayan, tawagan natin si Kapitan para makasalita. Ano ba ang kanyang panig? Ha? Para malaman din natin. For the fairness. Ha? O, ano dyan ha? O, para sa patas na pamahayag ha? Si Kapitan Zalde Escasenas. Kapitan, magandang umaga po ulit. Okay na po ba?
5: Okay na sir. Magandang umaga po.
4: Opo. Oho. Ano ho?
5: Nag-iiko talaga sir?
4: Nag-iiko talaga?
5: Oo, mabalik sa akin yung salita ko.
4: Ano kaya nga nangyari doon? Wala na rin dito eh.
5: Tubukan ko siya, ako tatawag sa inyo.
4: Ah, sige po, sige po, sige po. Go ahead po. Sige siya, siya tawa. Tapos siya yung kapitan ang tatawag para... Oh, meron natin yung 2 minuto. Mabilis lang to. Ano ang panic ni kapitan? Si nag-travel daw, sabi ni Kagawad, nag-travel siya, pinapapirmahan niya yung ma-ratify yung travel niya. Kap, okay na?
5: Okay po.
4: Kap, mabilis. Ganun talaga. Sige lang, sa network siguro yan. Kapitan, bakit hindi niyo raw po ano, inaprobahan po yung medyo nagkamurahan na kayo doon? Hindi, ayaw niyo pong paaprobahan daw yung resolution ng ratification ng travel niya. Ano ho ba nangyari, Kap?
5: Kasi daw yun, sir, yung travel po niya is January 6 and 7.
4: Mm-hmm.
5: Sir, ano na po ngayon?
4: October na.
5: Quarter na.
4: Oo, oo.
5: So, gusto ni kung may travel po siya, dapat i-presente na yon nung nakaraang pang first quarter.
4: Mm-hmm.
5: Para ma-withdraw kung ayos naman talaga yung travel niya.
4: Mm-hmm.
5: Ang nagiging problema kasi, sir, ang mimo ko sa kanila, advice ko sa kanila, bago sila mag-travel, magpapera muna sila ang travel order sa akin. Sabi na yung mimo po yan kami po, yung mga punong marangay, may mimong inisyo si Mayor na bago kami mag-travel, magpapirma muna kami sa kanila, si Mayor.
4: Tama naman po yun.
5: Yan ba yung isope?
4: So wala po siyang, wala po siyang travel order?
5: Wala po siyang travel order na pinapirma sa akin.
4: Mm-hmm.
5: Eh ngayon po, ngayon lang siya magpapapirma sa akin ng travel order. Eh January pa po yun. Eh may logbook po kami ng travel eh, mga... Ngayon, nire-review ko, sir, hindi ko pinirmahan. Para reviewin ko muna. Ang sabi ko nung huli, position namin, now reviewin natin yung travel. Eh di ngayon, pumunta ako kay Tres. Lumapit ako kay Tres Urena sa sesyonan kami. Sabi ko, Tres, pwedeng tingnan ko yung mga travel niya para ma-review natin. Sabi ko, ayusin natin yung mga travel. Ay, ang problema po, nung... Pupunta na ako kay Tres at tumayo ako. Nasa gitna lang po ako. Nakatalikod naman ako sa kanya. Nakarap ako kay Treasurer. Eh, sinilta niya po ako ng mukhang pera.
4: During the session?
5: Oo, hindi naman po ako nakipagtahal sa kanya. Pupunta po kay Tres eh. Sinilta niya po ako ng pera. Nagkaroon na kami ng pagkatalo. So, naging maliwanag naman ako. Lumapit ako kay Tres para nila. Kaya lang nagulat ako. Sabi ko po sa kanila, ang sesyon ay galang natin. Kung magkakaroon natin ng deliberation, malumanay lang na magpaliwanag ang bawat isa. Kasi naman na po ako bilang presiding officer, malumanay po ako magsalita eh.
4: Resolution daw po ba yan?
5: Nabastusin mo ako.
4: Opo.
5: Isa sagot ako.
4: Diba? Opo.
5: Kasi sabi ko sa kanila, 8 kayong sangguniang barangay member, 7 kagawad, 1 iski. Eh lahat naman po, yung 7 na yun, malumanay naman po magsalita. Tanging siya lang po ang mainit lagi. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit ba lagi kang galit kung magsasalita? Para kami mga bata na pinagsasalita mo. Oo. Ang sabi niya, basta galit ako sa'yo. Sabi ko, anong dahilan? Basta galit ako sa'yo. Hindi tayo magkakamati, basta galit ako sa'yo. Ganun po lagi ang ano niya.
4: So, Kap, yun pong...
5: Pinarating ko na po yung kay DILG.
4: Kasi na pinarating nyo na po kay DILG yung pangyayari.
5: Yung sabi ni DILG sa akin, umiwas na lang gawa ko. Hindi naman po pwedeng laging ganun na lang, naiiwas ako.
4: Nagkamurahan daw po kayo?
5: Aktuhan na po yun na sasalitaan ka ng hindi maganda. Minsan sasalitaan ko pa ng tamad. Sabi ko kung tamad ako, walang proyekto itong barangay. Simula nang maging kapitan ako rito, napakarami pong proyekto, nang marami pong improvement ang barangay, unlike yung mga unang mga namumuno.
4: Kap, medyo paubos na kasi yung time ko. Yun pong actions na ginawa po ni Kagawad po sa inyo, ano po ang plano niyo po? Maliban po nagsumbong na kayo sa DILG, ano po ang plano niyo? Mag-file ba kayo ng kaso sa sangguniang bayan?
5: Pinag-iisip naman po po. Hindi naman po basta-basta. Una po, lumapit ako kay DILG. pupunta rin po ako kay Mayor para mag-inirin po ako ng sangkot eh.
4: Mm-hmm.
5: Kasi wala nga po action si DLG.
4: Mm-hmm.
5: Masasabi niya lang, iwasan mo lang daw.
4: Mm-hmm. Actually po,
5: umiiwas din naman ako. Kapag nagtatalo na kami, gusto ko na lang mo ba? Kasi iniingatan ko rin po yung sarili ko.
4: Mm-hmm. Yun pong tama.
5: Kaya ayaw ko rin mapatid na tulad na mamaya atakihin ako dyan. Sobrang galit ko.
4: Oh, yung tamang proseso po, sa sanggunian bayan po yan, ha, dinadala.
5: Opo, pinag-aaralan ko pa po.
4: Mm-hmm.
5: Ang gusto ko muna, si DLG muna yung mag-aksyon.
4: Mm-hmm.
5: Depende ng sabi sa akin ni admin.
4: Okay.
5: Dapat may aksyon si DLG.
4: Wala na po bang pag-asa para kayo po magkabate?
5: Ako po, okay lang po ako. Sabi ko nga po sa kanya, iwanay mo yung personal mong galit sa akin. Pag natin naman dito sa sesyon, dapat pambarangay yung talakayin natin.
4: Kapyo, yung resolution niya daw po for ratification ng kanya pong travel. So, yun daw po nire-request niya na maaprubahan. Mukhang hindi po naaprubahan.
5: Hindi naman po natapos kasi hindi ko na rin po kaya. Hindi ko na rin, baka hindi ko mapigilan yung sarili ko kung anong mangyari sa akin. Nagpaalam na ako sa kanila.
4: Pero,
5: sabi ko kayo na lang.
4: Nagsialisan
5: din po sila pag uba ko.
4: Tutol po
5: sa kanila na rin yung kung aprobahan nila o hindi.
4: Oo. Pero may pagtutol po ba kayo doon sa ratification ng sa resolution na yon?
5: Yung resolution po, ratification na yon, siyempre pinag-aaral po muna yon. Hindi yung agad-agad na aaprobahan mo na hindi na binubusisi.
4: Oo. Dapat nga.
5: Sinahira po yung ganun eh.
4: Dapat nga po, i-refer pa po sa committee yon para yung committee po, mapag-aralan ng committee. At pagka okay na sa committee, may committee report, mapag-ano naman ulit.
5: Opo, ay dapat po ganoon. Hindi yung kasi yung bigla-bigla na ang gusto niya po kasi yung mangyari, sumunod ako sa kanya.
4: Mm.
5: Nandiyan po ako niya nung nakaraan, nung nakaraang pagtatalo namin. Hindi ka kasi sumusunod sa amin.
4: Mm.
5: Sabi ko, pag nalaprubahan ng body, bakit hindi ako susunod?
4: Mm-hmm.
5: Pero kung yung tungkulin ko, pinakikialamanan mo bilang punong barangay, bakit ako susunod sa'yo?
4: Mm-hmm.
5: Tungkulin ko yun eh.
4: Mm-hmm.
5: Discretion ko yun eh, bilang punong barangay. Ang problema ko sa kanya, yung gawain ko, gawain ni Treasures, pinakikilamahan niya, ginagawa niya. Nagkakaroon po ng problema.
4: Okay.
5: So marami na pong problema ang ginawa yan dito sa barangay, pati mga proyekto.
4: Kapitan, pasensya ka na, wala lang talaga akong time. Balikan kita siguro bukas, mag-usap tayo ulit ha. Kung
5: sige po, kailangan po ba yung maaga lang?
4: Sige po, maaga lang po. Sige po, Kapitan, maraming salamat po. Pasensya ka na, naubusan na ako ng time.
5: Sige po. Maraming salamat po.
4: Salamat po si Kapitan Zalde Escaseñas ng Barangay New Guinlo sa bayan po ng Taytay. Wala tayong oras at panahon. Sa ngalan ni Katropang Ken Vincent Tansel, ako po yung lingkod kagawad Mike Scotte. Susunod kagad ang ating nationwide balita mula po dyan sa News FM Manila.
3: XFM. Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
8: Headlines. Harap ng El Nino. PBBM at Department of Education, Katropa, kinilala po ang nasa 8,000 mahigit na mga learners na lumahok sa PISA 2025.
9: Headlines. Sa balitang regional, SK Chairman ng Barangay na Lusdan Barbaza Antique, inakusahan ng umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng barangay.
8: Headlines. Balitang international, Japan nais patatagin ang relasyon sa China.
9: Headlines. Balitang showbiz, Rob Ginto kinumpirmang hiwalay na kay Yasser Marta.
8: Headlines. At sa sports natin, mamaya NU Bulldogs nagbalik sa winning form sa UAAP.
10: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
8: Mga katropa, pananghalian na po ngayon. Umaambon, ingat po kayo dito sa Metro at Mega Manila. October 8, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayong sumasanyo sa iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
9: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
8: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
9: Ako si Brian De Paz.
10: XFM News Nationwide.
8: Hindi personal na haharap si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation o NBI kaugnay po ng mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. ayon sa kanyang mga abogado. Sa halip, isasubmit ng kampo ni Duterte sa NBI ang kanyang affidavit at mga ebidensya kung saan tinututulan ito ang 29 na pahayag na tinawag nilang false statements ni Gracioso. Sinabi ng NBI na rerepasuhin naman at ibabalidate nila ang affidavit, mga larawan at iba pang ebidensya ang isasubmit ng kampo ng Vice Presidente. Sa apidapit po ni Gracioso, mga katropa, naghatid umano siya ng mahigit sa 2 bilyong piso kay BP Sara, 1 bilyong piso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at 100 million pesos kay Davao City First District Representative Paulo Duterte na sinasabing nagsimula pa noong taong 2018.
10: XFM News Nationwide.
9: Impeachment Trial Day 36 ni VP Sara Duterte na unsyame kanina umaga dahil may sakit umano ang isang private prosecutor. Narito ang report.
10: Live report.
9: Naunsyame kanina umaga ang pagkapatuloy ng Day

0: Dali po siya sa house arrest matapos siyang maestro. Sa halip, pinayagan lamang ng 6th Division ng Anti-Graft Court na manatili si Calvo sa Philippine Heart Center ng hanggang 30 days para sa kanyang pagpapagamot. Pagkatapos nito, ililipat siya sa Quezon City Jail Female Dormitory habang hinaharap ang kasong malversation kaugnay po naman ay anomalya sa isang flood control project sa Oriental Mindoro. Sa kanyang liham sa korte, sinabi ni Calvo na isinugod siya sa ospital noong August 5 matapos may stroke at nahirapang gumalaw at magsalita. Si Calvo ay isa sa mga co-accused ni dating kongresista Saldico sa multi-billion peso flood control case.
1: XFM News Nationwide.
2: Nakakita ang Commission on Elections o COMELEC Political Finance and Affairs Division o PFAD ng mga hindi tugmang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta tungkol sa mga pondong natanggap niya mula sa mga kaibigan na umano'y campaign donations. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, sinabi ng COMELEC o ni COMELEC lawyer Victoria Besinyo, ipinahiwatag ni Marcoleta na ang pera ay donasyon para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Ngunit sa verified position paper na isinumitin niya sa COMELEC, sinabi umano ng senador na hindi layunin ang naturang mga donasyon na impluwensyahan ang resulta ng halalan at bahagi ito ng kanyang personal na pondo. Gayunman, nilinaw ni Besinyo na walang categorical finding ang PFAD kung ano talaga ang nature o pinagmula ng mga pondong natanggap ni Marcoleta.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang katropa ay tinuturing na ngayon na fugitive ng National Bureau of Investigation. Ito pong si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Matapos maglabas ng arrest warrant ang Makati RTC, kaugnay ng kasong paglabag sa Public Service Act. Ang kaso ay sinampalaban kay Leviste at dalawang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation ay dahil umano sa kabiguan ng kumpanyang tuparin yung obligasyong magbigay ng kuryente sa mga unserved at underserved na lugar alinsunod sa congressional franchise. Ayon sa Department of Justice, may prima facie evidence o sapat na batayan para po ituloy ang kaso laban sa mga akusado. Nasa ibang bansa ngayon si Leviste at ayon sa NBI, kinakailangan niyang personal na sumuko o kay maaresto muna bago siya makapagpiyansa ng nasa 72,000 pesos. Samantala, sinabi naman ng kampo ni Leviste na wala pong nagawang krimen ang kongresista at iginit na hindi saklaw ng Public Service Act ang kanilang kumpanya habang itinakda na ng korte sa October 26 ang kanyang arraignment.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, plano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na umuwi sa Pilipinas at personal na humarap sa korte para magpiyansa kaugnay ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Tony Lavinia, uuwi si Leviste matapos ang gamutan ng kanyang ina na si Senator Loren Legarda na kasalukuyang nasa France. Dagdag pa ni Lavinia, kukwestiyonin din ang kanilang kampo ang anumang hadlang para kansilahin ang kanyang pasaporte tulad ng kumakalat sa ulat tungkol sa red notice ng Interpol. Anya, hindi maaring i-apply ang red notice sa kaso ni Leviste dahil sakop lang nito ang mga serious crimes.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito po yung latest sa inaabangan ng maraming balita rin. I-refund ni DILG Secretary John B. Corimulla ang 28,011 pesos na ginastos naman ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio para sa kanyang drug test.
3: Kukunin ko sa DILG namin yung number niya tapos i-gigash ko sa kanya. Ako natatawa lang ako sa kanya. Hindi ko alam sa kanya.
0: Agad naman pong sumagot si Respicio kung saan ibinahagi nito kaagad sa social media ang kanyang GCash QR code. Yan o, para sa reimbursement.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigpit na minomonitor ng Energy Regulatory Commission o ERC ang presyo ng kuryente sakaling maapektuhan ng matinding El Nino ang supply ng enerhiya. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni ERC Chairman Francis Saturnino Juan, maaring bumaba ang kapasidad ng mga hydroelectric plant dahil sa mataas na temperatura habang maaari ring dumami ang aberya sa mga power plant. Kapag lumiit ang supply kasabay ng pagtaas ng demand dahil sa matinding init, maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyo sa kuryente.
4: Ating mga utilities, ang kanilang naipapasa lang ay kung ano yung halaga ng kuryenteng nakuha na nila at naisupply na. sa kanyang mga customer. Meron talagang lag doon sa pang

0: kumolekta ng generation cost mula sa mga consumers at ang mga utilities natin, sila ay nangongolekta lang nito on behalf of the generation companies at walang napapapunta sa kanila.
1: Dagdag pa ni Juan na babantayan ng ERC ang mga generator at iba pang market participants upang matiyak na sumusunod sila sa mga patakaran at walang sasamantala sa sitwasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Nasa 700 million pesos na ang naipamahaging tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasaka apektado po ng El Nino dyan sa Cagayan at Isabela. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Secretary o Assistant Secretary Irene Dumlao, mga katropa, nagpapatuloy po ang tanggapan sa pagtugon para sa mga pangailangan ng mga Pilipino, lalo na mga sektor na labis na napektuhan ng tagtuyot.
4: Ang target natin, makapreposition ng around 5.9 million family food packs. Kasi, George, ang sinasabi, may mga lugar na makakaranas ng matinding drought and some areas will also experience intense rains. So, we're prepositioning goods in over 1,000 warehouses para matiyak na handa tayo, no, sa anumang maging epekto nitong El Nino phenomenon.
3: Si DSWD ASEC Irene Dumlao. Dagdag pa ni Dumlao na kailangan po magdeklara ng state of calamity ang isang lugar na ma-activate din para ma-activate ang emergency cash assistance. Pero nilinaw rin na hindi naman kailangan state of calamity para tumugon ang ahensya at magbigay ng food packs, non-food items sa tubig sa mga apektadong pamilya.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Education Secretary Sani Angara ang 8,702 learners mula sa 208 na paaralan na naging bahagi ng PISA 2025. Isinagawa ang pagkilala nitong September 28 matapos maitala ng Pilipinas ang pinakamataas nitong performance sa PISA mula nang unang lumahok ang bansa sa International Assessment noong 2018. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang resulta ay patunay ng mga hakbang at reformang patuloy na isinusulong upang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Kasabay nito, nananawagan ng Pangulo para sa mas ligtas na mga paaralan kasunod ng pagkondena sa mga insidente ng school violence na naiulat nitong mga nakaraang buwan. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng DepEd, Pasay City LGU, education partners at stakeholders, gayon din ang mga paaralan na lumahok sa PISA 2025.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, ang Philippine National Police pinalakas po yung emergency response gamit ang 130 na bagong motor. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Ang Philippine National Police o PNP ang kakayahan itong tumugon sa mga emergency matapos i-turn over ang 130 Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa Police Regional Office 4A. Pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang turnover ceremony sa Camp General Vicente Lib sa Calamba City, Laguna, kasama si PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr. Ipakakalat ang mga bagong motorsiklo sa mga police station sa Laguna at Batangas, partikular sa mga lugar na nangangailangan ng mas mabilis na mobility para sa pagtugon sa emergency calls at iba pang insidente. Ayon sa PNP, bahagi ito ng pagpapalakas ng kanilang operational capability upang mas mapalapit at mapabilis ang serbisyo ng pulisya sa mga komunidad. Para sa kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
2: XFM News Nationwide.
1: Itinanggi ni Interior Secretary John Vic Remulla na bumili ang DILG ng mini firefighting vehicles na nakakahalaga umano ng 10 milyong piso bawat isa. Ayon kay Remulla, ang maliit o maliliit na three-wheeled firefighting vehicles na kumalat sa social media ay binili ng Nueva Ecija Local Government Unit at hindi bahagi ng procurement ng DILG. Nilinaw rin ng kalihim na ibang modelo ang planong bilhin ng DILG na may kapasidad na 750 gallons at mas malaki kaysa sa mga viral na sasakyan. Plano ng DILG na kumuha ng 1,500 na bagong fire trucks para sa mga local government units sa buong bansa sa loob ng susunod na isa't kalahating taon, kabilang ang procurement mula sa South Korea. Samantala, sinabi ng DILG na layunin ng procurement na tugunan ang kakulangan sa firefighting equipment at mapabilis ang pagtugon sa sunog at iba pang emergency.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 ang tama oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live din po tayo sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 93.3 Antique.
2: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa Palawan. Merong isang daang taong gulang na lola sa Agutaya ang tumanggap po ng 100,000 pesos din mula sa National Commission of Senior Citizens. Katropa natin sa Good News, Gerald Gales na XFM Palawan.
2: Live report.
6: Isang lola mula sa Palawan ang tumanggap ng 100,000 pesos mula sa National Commission of Senior Citizens o NCSC ng DSWD. Siya si Lola Seriaca Gonzales Yala na mula sa munisipyo at isla ng Agutaya na nagdiwang ng kanyang kaarawan itong October 5, 2026. Ayon kay Lola Seriaca, isa sa dahilan kung bakit umabot siya ng 100 years na muhay siya ng walang kaaway at hindi bugbog sa stress. Si Lola ay malakas pa. Siya mismo ang nagtungo sa opisina at siya mismo ang nagkwento ng kanyang buhay at pagpapasalamat. Ayon sa DSWD, ito ay bilang bahagi ng pagkilala at pagpapahalaga sa centenarian sa kanilang buhay, karapatan, karanasan, karunungan at ambag sa pamilya, komunidad at bayan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Davao City, ginulantang ng tatlong magkakasunod na hold-upan. DCPO naniniwalang isang grupo lang ang nasa likod. 500,000 piso reward. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Kinumpirma ng Davao City Police Office na tatlong magkakasunod na insidente ng pang-hold up ang naganap sa Barangay Matina Playa at Barangay Matina Crossing sa Davao City na iniuugnay sa iisang riding in tandem nitong Martes. Ayon kay DCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Maria Teresita Gaspan, dakong 1:35 ng madaling araw nang unang hold upin ang isang babaeng estudyante na naglalakad. Natangay mula sa biktima ang 2,000 piso at ilang personal na gamit. Makalipas ang 2 minuto, sinalakay naman ng mga suspect ang isang motor shop sa GSIS Heights Matina Crossing kung saan nabigo ang kanilang tangkang pagnanakaw, ngunit binaril ang may-ari ng shop matapos umano itong pumalag. Hindi pa rito nagtapos ang serya ng insidente dahil isang minimart naman sa Barangay Matina Playa ang kasunod na hinold up. Tinatayang nasa 2,000 pesos din na cash ang natangay bago tuluyang tumakas ang mga suspect. Ayon pa kay Gaspan, mayroon ng tinututukang persons of interest ang pulisya habang patuloy ang pangangalap ng karagdagang ebidensya upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng mga insidente. Sinabi rin ng pulisya na may nakalaang 500,000 pesos na pabuya para sa makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na makatutulong sa paglutas ng kaso. Sa kabila ng magkakasunod na insidente, nilinaw ng DCPO na ito ay itinuturing na isolated case at hindi indikasyon ng malawakang pagtaas ng krimen sa lungsod. Tiniyak ng pulisya na nagpapatuloy ang kanilang operasyon at pagpapatrolya upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng mga residente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Marvin Ebano, XFM News.
3: SK Chairman sa Barangay na Losdan, Barbasa, Antique. Inakusahan po naman ng irregularidad sa paggamit naman ng pondo ng barangay. Katropa natin sa balita, Tessa Mariano, XFM Antique.
2: Live report.
8: Report. Iba ko sa kanya ng mga nagre-reklamong SK kagawad ang kanilang SK chairman na si Kirk Patrick Nicor ng barangay na Lisdan Barbasa Antique dahil sa umanong irregularidad sa paggamit ng pondo ng sangguniang kabataan. Sa panayam ng ex-FM Antique kay SK kagawad Andy Lorenzo, sinabi nitong mula pa noong 2025 ay ilang beses na silang nakikipag-ugnayan sa SK chairman ngunit hindi umano ito sinasagot ng kanilang mga concern. Ayon kay Lorenzo, kumarap na rin sila noon sa Local Youth Development Office of Municipal Local Government Operations Office kung saan lumagda umano ang SK chairman sa isang kasulatan na nangangakong ibibigay ang sweldo ng mga SK kagawad at tutugunan ang mga concern ng konseho. Inamin din ni Lorenzo na pinsan niyang SK chairman ngunit higit umano rito ang kanilang obligasyon bilang mga leader na magtanong at humingi ng paglilinaw hinggil sa mga dokumento at pondo ng sangguniang kabataan. Nilinaw naman niya na hindi ito personal na atake o paninira kundi bahagi umano ng kanilang panawagan para sa transparency at pagtupad sa kanilang tungkulin bilang mga halal na leader ng kanilang lugar. Matatanda ang nag-trending ang post ni Lorenzo matapos na i-call out ang kanilang SK chairperson at ilahad ang mga tanong hinggil sa budget ng SK, honorarium ng mga SK officials naman ay hindi pa na ibibigay mula noong March 2025, mga proyekto at aligasyon ng pamimeka ng pirma sa ilang dokumento. Mula nito sa 93.3X FM, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapanta sa Mariano X7 News.
1: Dalawang lalaki patay sa magkakahiwalay na pamaril sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Dalawang lalaki sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Karkar City at Tudela, Cebu kahapon, Oktobre 7. Sa Karkar City, patay ang 26 anyos na lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa Sitio Oliveros, Barangay Canasuan, Dakong alas 8.40 ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias na Jaw, residente ng Sitio Bulok-Bulok, Barangay Sangat, San Fernando, Cebu. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nakita umanong nakikipag-usap ang biktima sa suspek bago ito tumakbo palayo. Bulumano siya ng suspek na mag-isang sakay na motorsiklo at ilang bisis na binaril. Bumagsak ang biktima sa lugar habang tumakas naman ang suspek patungong kanasuhan na proper. Inaalam ngayon ng pulisya kung may kaugnayan sa pamamaril ang dating kaso ng biktima na sinasabing nasangkot sa isang shooting incident sa San Fernando noong Agosto at kinasuhan ng murder. Samantalang sa Tudela, patay rin ang 18 anyos na lalaki matapos pagbabarilin habang gumagamit ng piso wifi sa sitio Binabag, Barangay Puerto Bello, Dakong alas 9.15 ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias na Ron, residente ng lugar. Ayon sa mga pulis, pumunta ang biktima sa bahay ng kapitbahay upang gumamit ng piso wifi at tumawag sa kanyang nobya nang bigla siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek. Tinamaan sa likod ang biktima at lumabas ang bala sa kanyang leeg. Tumakas agad ang suspek at kasalukuyang nagsasagawa ng hot pursuit operation ng mga pulis para sa kanyang pagkakakilalan at pagka-aresto. Mga katropa, ugaliin ang minom ng Salthon Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, makaranas ng maulap na kalangitan pa rin, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Visayas, Mindanao at Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang Buddy, maulap na panahon din na may mga pag-ulan ang Cagayan Valley, Bicol Region na Payao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon at Marinduque dahil sa northeasterly wind flow.
3: Habang localized thunderstorms naman mga katropa, yung ating pong mararanasan dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa.
1: Sa ngayon, wala pang binabantay ang low pressure area o LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility.
3: Sumigat po ang araw mga katropa kanina, 5:46 ng umaga at inaasang lulubog bandang alas 5:41 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
3: Ang Balitang International, atid po sa atin ang Santon Plus Capsule. Tinawag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang China na isang important neighbor at nangakong palalakasin ang matatag at maayos na relasyon ng dalawang bansa. Kasunod po ito ng isang important neighbor o ng isang tensyon. Kasunod po ng tensyon sa pagitan ng Tokyo at Beijing. Matapos sabihin ni Takaichi na maaaring makialam ang Japan sakaling atakihin ang Taiwan. Sinabi ni Takaichi na palalakasin ng Japan ang komunikasyon at dialogo sa China, ngunit igigit din ito ang sariling posisyon sa usapin. Kasabay nito plano ng Japanese government na bumuo ng comprehensive move para tugunan kung saan para tugunan ang patuloy na pagbaba ng populasyon sa Japan kung saan maaari na umano itong tawaging national crisis ng bansa.
10: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Coffee Mix. Kinumpirma ng Viva Vox actress na si Rob Ginto na hiwalay na sila ng aktor na si Yasser Marta. Sa isang emotional na video, sinabi ni Rob na nagsalita siya matapos magkaroon ng panayam si Yasser na puro accusation na nagdulot para madamay ang kanyang pangalan at pamilya sa usapin ng kanilang paghihiwalay. Itinanggi rin niya na nagloko siya kay Yasser at iginiit na naging abala lamang siya sa trabaho, negosyo at mga responsibilidad sa pamilya. Ayon kay Rob, mas gusto sana niyang gawing privado na lamang ang kanilang mga pinagdaanan kaysa isa publiko ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
10: XFM News Nationwide. Balitang sports.
3: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ang premium D3 softgel capsule. Lakas sa bawat kapsula. Mag-premium D3 na, proteksyon sa buong katawan. Nagbalik sa winning form ang NU Bulldogs. Matapos duminahin ang Adamson Soaring Falcons, ang score po dyan 85-66. Sa unang round ito ng UAAP Season 89. Nakuha ng Bulldogs ang kanilang ikatlong panalo laban sa dalawang talo matapos ang kanilang kabiguan sa Ateneo Blue Eagles noong nakaraang laro. Nanguna para sa NU si PJ Palaciello. Nagtala ng 19 points para pangunahan po ang kanilang opensiba. At sa panalo umangat ang NU sa 3-2 standing record matapos ang limang laro sa torneo.
10: XFM News Nationwide.
3: 78 days na lamang, katropang Brian, mga katropa, ay Pasko na.
10: Merry Christmas!
3: Ang ganda ng payo ni Lola no, sa Palawan, mabuhay ng walang kaaway.
1: Kaso walang stress.
3: Walang stress. Para umabot ng 100-year-old siya, congratulations. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Webes, October 8, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
10: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Plus at kumpanyang Yes to Health. So mga kababayan natin na gusto maka-avail ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, especially ang ating pong Santone Plus Herbal Capsule, ay pwede yung puntahan ng ating pong mga authorized dealers as well as mga local pharmacies. Ganoon rin ang ating pong mga Yes to Health o Wellness Center. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopath. May aksaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din natin. Ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po, mga partner.
1: Isang magandang Thursday afternoon po sa ating lahat, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan. At ito ay merong connection, especially ito palagi nating nararanasan, itong pagkakaroon ng stress at kung paano ito nakaka-apekto sa ating physiological body. And at the same time, kung paano ang Santone Plus Herbal Capsule nakakatulong i-reduce yung epekto ng stress, lalong-lalo na pagka-chronic stress ang nararanasan ng isang tao. And at the same time, paano ma-prevent ang epekto nito sa ating mga puso? Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
2: Hoy! Magandang morning and afternoon pala, mga ka-wellness. Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, nagbabalik po ang programang inyong pinagtitiwalaan pagdating sa mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, Doc Algie po ito at ang tanong ko lang, nakapag Santone Plus Herbal Capsule na ba kayo?
0: Ayan,
2: nakapag Herbal Capsule na ba kayo? So mamaya, pag-usapan natin anong binipisyong hatid ng produkto ng Yes to Health at ano ang kaya nitong gawin para matulungan ang mga taong nai-stress.
0: Ayan. Sa mga kababayan natin, samahan kami dito sa ating puntalakayan, ha? At mahaba-haba ang ating pag-uusapan, mga partner, patungkol pa rin sa mga benepisyo ng mga produkto ng Yes to Health at kung paano din natin iibsan yung mga pasakit na nararanasan natin po, mga kaubayan. Sama po kami din sa ating puntalakayan. Welcome na welcome yung po mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pwede po gawin ka masaya lang yung po mga katanungan. Pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located, ha, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At sa mga tumatawag po, paumanhin, hindi atin ma-entertain yung calls po ninyo, ha. Kung meron kayong mga inquiries, text nyo na lang po, mga katropa, mga ka-wellness, okay? Sa mga nagbabalak naman sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade or mga pharma grade na mga produkto, pwede yung mabili yan sa atin pong mga authorized dealers, ha? Mga big pharmas po natin. At ganoon rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar, ay pwede nyo pong mabili ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Hanapin lang lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. Yun lagi yung lagi nilang i-check, mga partner, ano? Mm-hmm. Yung tatak na Yes to Health.
1: Yes to Health.
0: Oh. Pagka walang tatak Yes to Health, mga ka-wellness, ayan.
2: Nandito pakita mo yan. Yan. Nandito yan. Oh. Yan. Tatak Yes to Health.
0: Pag walang tatak Yes to Health, hindi po sa atin yan, mga kaibigan.
2: Oh. Pag hindi kompleto, katunog, pero hindi kompleto, hindi atin yun.
0: Oh. Oh, mahirap na.
2: Kasi marami nang gagaya.
0: Hindi natin alam kung ano yung mga composition nila. Kaya ito yung hanapin nyo sa mga produkto na yung bibilin. Tatak Yes to Health, mga ka-wellness. Yes. At yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ha? Mag-ingat sa mga counterfeit. Mag-ingat po sa mga fake products para hindi po natin ma-compromise ang atin pong kalusugan.
2: Pwede ang sigurado dyan, partner. Ang sigurado dyan na hindi mapepeke yung ating original.
0: Yun.
2: Oh, na Santone Plus Herbal Capsule.
0: Yan.
2: Kulay brown. Yan. At kinakailangan talaga maging maingat tayo kasi iniinom yan .
0: Tama, Doc.
2: Pag iniinom, kinakailangan sigurado tayo dyan.
0: Tama. Ayan na. Kaya sa mga kababayan natin, doon lang bumili sa ating pong mga authorized dealers sa ating pong Shopee page. Pwede rin maka-order ng ating pong mga produkto. Search nyo lang, Yes to Health 2011.
2: And of course, pwede po kayong bumili sa ating mga Yes to Health Clinic and Pharmacy nationwide po. At ang kagandahan dito, may discount.
0: Mm-hmm.
2: At merong mga exciting promos na pwede po ninyong ma-avail sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. So, bisitahin nyo lang po kasi alam ko, meron tayong mga promo. For example, buy one, take one.
0: Tama daw ko.
2: Doon mo na lang alamin alin yung buy one, take one. Di ba? May mga surprising promo. And sa susunod, meron din tayong mga raffle.
0: Paraffle. Mm-hmm. Yan ang abangan nila, Doc. Yung paraffle lang natin.
2: Pwede kang manalo ng as much as 50,000, tama?
0: Wow, yes.
2: 50,000 pesos. Ano? Kaya lang, abang-abangan po natin yan. So sa mga nais po maka-discount, sa mga senior citizen, punta lang po kayo sa Yes to Health Clinic. Ang kagandahan, no, meron pa kayong opportunity for consultation sa ating mga naturopathic consultant.
0: Mm-hmm.
2: At yung mga modalities natin sa naturopathy na pwede po ninyong i-avail. Kaya puntahan po natin ang mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy kung malapit po yan sa inyo pong mga lugar.
0: Abangan nila, Doc, yung para-fall natin. Mm-hmm. Ano? Mag-prepare na sila ngayon pa lang na mga pwede nilang gawing entries.
2: Mm-hmm. Ano so, sa palagay mo mag-entry na?
0: Ang
2: ano
0: entry niyan, Doc Algie, mag-ipon kayo ng Santon Plus Blister, Santon Plus Herbal Capsule Blister, at ng Santon Gold Coffee Mix Empty Sachet.
2: Linawin lang natin ang kasama sa promong yan. Supposed to be. Inintay lang natin official kasi na ano na announcement niyan yung ano tawag dito yung brown
0: yung original
1: Santon Plus Herbal Capsule
2: Santon Plus Herbal Capsule ayan so yun yung kasama diyan sa promo pero abangan niyo po yan mga exciting na mga mangyayari sa mga darating na araw kaya laging subaybayan ang palatuntunan ito
0: mag-ipon na kayo ng entries niyo kasi ano lang yan Doc Ron dalawang empty pad ng Santon Plus Herbal Capsule at saka 10 sachet ng Santon Gold Coffee Mix. Pagka kayo dyan mahilig magkape, huwag niyong itapon ha. Yung mga sachet. Empty sachet. Ipunin po niyo yan mga ka-wellness dahil pwede po ninyong gamitin yan na entry.
2: Para masaya yung Pasko niyo.
0: Kaya mag-ipon-ipon na ngayon pa lang para pagka ano, meron din kasi tayong ano Doc, weekly winner.
1: 3,000
0: Kaya ngayon pa lang mag-ipon na kayo ng mga
2: wala bang trip to Paris dyan.
0: Tingin natin.
1: More entries.
2: Parang
1: more
2: gusto ko yung trip to Vietnam.
1: Yes.
0: Ipon-ipon na sila ng mga entries nila.
1: Hindi natin alam.
0: Ulitin namin mga ka-wellness yung ano, pang-entry ninyo ay Santon Plus Herbal Capsule.
2: Yung at original.
0: Yung original at yung Santon Gold Coffee Mix natin. Uh-huh. Yung empty sachet po noon. Mm-hmm. Mga ka-wellness. Ayan ha. Kaya sa mga kababayan natin na gusto makabili yan, puntahan nyo po ang mga authorized dealers natin. Ganun din ang atin po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan. Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch. Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. Sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga, Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997 704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 ang katuwang po natin sa papalakas ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan natin mga partner dito sa atin pong talakayan na itong broken heart. Nako. Ano ba ang real reason nito, ha?
2: Uh-huh.
0: Oh, sa mga kababayan natin, madalas pagka yung sawi sa pag-ibig, sabi pa nila, broken-hearted daw.
6: Marami makaka-relate pagka sawi sa pag-ibig.
0: Pero alam niyo ba, meron talaga yung physiological effect.
2: Mm-hmm.
0: Itong problema na stress in relation sa pagkakaroon ng problema sa sakit sa puso, mga kaibigan. Ibig sabihin, literal na yan po ay nakakapagdulot ng problema sa atin pong heart area. Ayon po sa isang cardiologist, si Dr. Rachel Lampert. Ayon sa kanilang pag-usuri mga ka-wellness, isa siyang Yale Medicine Cardiologist. Nakita nila na yung long-term or yung chronic stress ay nakakapagdulot ng high inflammation to the point na ito ay nakakaapekto sa parte ng atin pong heart area. Doon sa mga coronary arteries natin, yung mga pino na ugat doon sa atin pong puso, and even rhodocalgia doon sa tissues and muscles ng atin pong heart area. Pati yung rhythm ng heart natin nagiging hindi na maganda.
6: Hindi na maayos ang tibok ng puso.
0: Hindi na maayos talaga. Oo. Yung iba nagkakaroon ng tachycardia, yung iba bradycardia, iba pa na problema sa kanilang heart area. Paano ba nangyayari ito, Doc Ron?
6: According sa study is psychological stress ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng heart attack and major cardiovascular event. Major cardiovascular events, roughly up to 40-60%. Tama ka niyan, 40-60% kapag mataas yung psychological stress. At ang according sa study, combined conditions na ang mga tao naman with regards sa yung tinatawag natin na anxiety and depression. Kapag kapareho ang isang tao may parehong anxiety at may parehong depression, ay tumataas ang kanilang ng risk up to 32% ng major cardiovascular events or heart attack kumpara doon sa mas mababa yung or meron lang isa. It's either anxiety or depression. Pagka magkasabay, 32% pagkakaroon ng heart attack. And according sa Lancet, ito ay napublish sa literature ng Lancet, isang kilalang medical publications sa ano sa Europe, na ang high stress and psychological factors are 2.5 times or 2,500 times more likely to experience heart attack ang isang tao na may mataas or maraming stress multipliers. Ang mga specific triggers: work stress nasa 3.2% or 3,200 times percent pagka stress ka sa work. Childhood abuse and extremely early trauma nasa 2.78%. 2.78 yung odd ratios. General trauma is 2.67. Social isolation. Kuminsan iniisip natin peace of mind yun. Pagiging nasa isolate muna. Ka mapag-isa ka.
2: Sa una lang yun masaya.
6: Sa una. Yes, sa una lang. Kasi sinabi, meron nga tayong kasabihan, no man is an island. And that is the reason why, alam nyo ba, na napakaraming nagkasakit sa panahon ng ano ng COVID time, na tumataas yung taas ng problema sa cardiovascular disease nang dahil sa social isolation. Kaya lalo-lalo na pagka na positive sa COVID, tapos na doon kayo nailagay, quarantine ka ba naman 40 days, ikaw lang mag-isa doon. So 2.47 odd ratios. Marital stress. Mag-aasawa pa ba? 2.28. At paano ito nangyayari sa ating katawan? Yan po ang isa sa mga bagay na dapat po nating alamin.
7: Oo nga, yun ang pinaka ano, no? Sabi nila, pagka may trabaho, maayos
2: ang buhay. Mawawala
7: yung stress.
2: Tapos na magkatrabaho.
7: Lalo tuloy.
6: Lalo yung stress.
7: Sabi nila, parang problemado ka, mag-asawa ka na kaya.
2: Nung mag-asawa.
7: Lalo tuloy. So, paano ba nangyayari ito mga partner, Doc Algie? Paano ba nangyayari yung pagtaas na yan ng stress in relation dun sa mga nabanggit ni Doc Ron kanina? Especially din yung tinatawag na emotional distress. Paano yan nakaka-apekto sa atin pong physical well-being?
2: Actually, complicated na kung i-explain, pero pag-aanin natin ng konti.
7: Yes,
2: So, meron tayo sa katawan natin na tinatawag na hypothalamic pituitary adrenal axis activation. So, baga, yung mga psychological or physical threats sa ating katawan, tinitrigger niya yung ating hypothalamus. Nasa utak natin yung hypothalamus. Tama, hindi po hippopotamus, ha?
7: Iba yun.
2: Hypothalamus. Na nagtitrigger ito para mag-secrete ng corticotropin releasing hormone o CARH. So, yung CRH naman, pag na-release yun, nagsisignal naman yun sa pituitary gland na mag-release nung adrenocorticotropic hormone. Di ba?
7: Pag-pronounce
2: pa lang, hirap na hirap na yung iba dyan. Na pag ito ay na-release, nagtatravel to sa ating daloy ng dugo, ini-stimulate naman niya yung adrenal cortex and medulla. Okay, anong nangyayari? Doon sa adrenaline cortisol molecular mechanism, yung adrenaline na isang epinephrine, kumbaga, nire-release yan rapidly ng ating adrenal medulla. So, pag nire-release yun, nag-cause yan ng tinatawag na acute increase sa ating heart rate.
7: Palpitations yan eh.
2: Kumbaga, bigla. So, itong process na to, with a blink of an eye ito, hindi ito matagal. Ito yung mabilis na nangyayari.
7: Mabilis ang proseso.
2: Sa proseso sa ating katawan. And yung nagtitrigger yan ng vasoconstriction. Pag tinawag na vasoconstriction, kumikipot yung vaso means blood vessel. Kaya pag tayo ay nai-stress, di ba kapansin mo tumataas yung BP? Kasi yun yung process. Nagko-constrict yung mga blood vessels natin at pwede maka-apekto. So yung cortisol naman, isang primary glucocorticoid, nire-release naman yan kapag meron kang ganyang sitwasyon, ini-elevate naman yung blood glucose. Kasi bakit? Pag kailangan kasi natin ng mas mataas sa sugar level during stress. Kasi yun yung parang sinusunog ng
7: source of energy
2: natin. So very crucial po yung cortisol na yan sa pag-trigger ng mga stress sa ating katawan. So nagko-cause siya ng sustained baseline vasoconstriction na nagiging dahilan kung bakit yung artery natin hindi nagiging normal yung kanyang relaxation. Sa madaling salita, ito lang, ganito kasimple sa haba na sinabi. pag tayo na i-stress at may mga threat sa atin, gumagana yung sistema na yan na ang nagiging dahilan kapag nire-release tayo mga substance in the body, nagkukos ng vasoconstriction or pagkipot ng daluyan ng dugo, nagpapahirap sa puso natin at nagpapahirap sa daloy din ng dugo.
7: Mm. Yan yung mga ano ha, psychological stress.
6: Psychological disease. Oh.
2: Yes. Yung pa lang ha, isip pa lang yun.
6: Isip pa lang yun.
2: Oh, hindi so, pa yung involve yung physical.
6: Hindi, So, nakaka-apekto lahat. Kaya tandaan natin na yung ano yung tinatawag natin na hindi lamang yung hormonal functions and these chemical signals. Kapag ka-prolong, ang nagiging pinakaunang direct na recipient ng damage is yung endothelial lining ng ating mga ugat. So, ang nangyayari, first thing, kapag mataas yung cortisol and yung ano yung tinatawag natin na adrenaline sa ating dugo, in chronic condition, ang pinakaunang natatamaan is yung atin pong mga linya ng ating mga ugat. In such a way na bumababa yung tinatawag natin na nitric oxide o nagiging deficient yung nitric oxide sa ating mga ugat. Kapag prolonged stress, tumataas ang cortisol, it inhibits nitric oxide synthase or HINOS sa ating katawan. Ang alam naman natin na ang nitric oxide primarily ang trabaho niya is to dilate yung blood vessels natin. So kaya nga yung tawag doon is vasoconstriction yung cause ng tinatawag natin na high stress. At ang function, ang impairment nito is shift towards vasoconstriction state na nag-i-induce ng local shear stress. Hindi lang yung psychological stress also poses physiological stress doon sa ating ugat na nakakasira sa ating mga ugat. At itong sympathetic tone na ito nagpaparegulate or nagpapataas ng inflammatory cytokines. Hindi lamang inflammatory cytokines, ito din ay nag-i-induce ng tumor necrosis. Kaya yung alam mo, healthy, pero palagi namang palaging iniisip, you are anxious, you are depressed. Ang healthy na yung pagkain, nangyari, nakakaroon pa din ng mga tumor growth sa katawan. And itong inflammatory cascade na ito nagpapataas ng low density lipoprotein, cholesterol doon sa ating mga ugat at nagpapadala ng macrophages yung ating immune system, which accelerates atherosclerosis or build up ng mga plaque doon sa ating mga ugat.
7: Yan. Kaya yung iba nagtataka, bakit kaya hindi naman ako makain ng mga minantika na pagkain? Hindi naman ako mahilig sa mga karne.
6: Nag-exercise pa.
7: Nag-exercise pa ako. Eh bakit ganun? Bumabagsak pa rin yung katawan.
2: Doon mo makikita yung big connection ng brain sa body.
6: Psychological and
2: psychological
6: physical.
2: At sinasabi na ang most superior sa lahat ng possible reason ng pagbagsak ng physiological function, yung brain natin.
7: Brain, yeah.
2: So, pag kaya nga, alam mo, yung mga namamatay nga na ang sinasabi nila, broken heart syndrome.
6: Nakakaroon ng heart attack, normal ang LDL noon, normal ang ano, lipid profile.
2: As in normal lahat. Pero because of constant psychological stress
6: yes.
2: Okay, kung isama mo ba yung physiological yung mga sabati natin, pwede magdulot talaga ng ganyang malaking problema.
7: Ayun. Kaya nga, when our body is under stress, especially pag naging chronic na po ito, mga ka-wellness, dapat meron tayong hakbang na dapat po nating gagawin. Ano? Marami naman tayong pwedeng, pang-intercept dun sa mga ano na yun, mga production ng mga stress hormones kung tawagin ano. At isa sa napakaganda, Doc Ron, na isabay natin sa ating diet and sa ating lifestyle itong Santone Plus Herbal Capsule natin. Dahil ito ay nakakatulong ano, dahil sa sobrang concentrated at sobrang taas ng potency ng anti-inflammatory ito sa ating pangangatawan, tinutulungan niya na pigilan yung mga stress hormones na yun as well as yung mga effect nito sa pangangatawan natin, tulad ng mga nabanggit ni Doc Ron, ano? Lagi pinapa-constrict niya, pinapa-inflame yung mga ugat natin hanggang sa umabot na dun mismo sa puso natin yung problema niya, ano? So, nakakatulong ng malaki yung Santones, yung mga Santones na yan, derived from Santone Plus Herbal Capsule natin, para pigilan yun sila at kahit pa paano makakope up yung pangangatawan natin. Ang tanong, Doc Algie, in what channel nakakatulong yung Santones or napapababa niya yung mga harmful effect ng mga stresses na yan sa ating pong pangangatawan?
2: Alam mo, ang katawan natin, may mga phases siya eh. Mm-hmm. So, ang ating nervous system, may sympathetic, may parasympathetic, di ba? Mm-hmm. Makikita natin. Oo. So, ang stress, nagtitrigger siya ng sympathetic nervous system, mm-hmm, or fight or flight. During that time, talagang ang status ng katawan mo, talagang para kang laging nasa red alert ka. So, during that time, bumabaha sa katawan natin yung mga norepinephrine, mga hormones, angiotensin. Yeah. Oh. So, ibig sabihin, puro mga vasoconstriction ang nagiging response ng katawan. Mm-hmm. Oh, so, ang kagandahan, yung Santon Plus Herbal Capsule, mm-hmm, actually, yung kanyang content, meron siyang santons, mm-hmm, particularly alpha, gamma, mangosteen, mm-hmm, na ayon sa mga pag-aaral, ito yung mga bioactive polyphenols kasi niya, na nakatutulong para, kumbaga kung meron ang tinatawag na vasoconstriction effect, mm-hmm, yung mga stress, ito naman sinasalungat niya.
7: Yeah, mm-hmm. No.
2: Sinasalungat niya yung pathway ng stress ng ating katawan. Ino-override niya yun. Okay? So, nagkakaroon ng vasodilation effect. Mm-hmm. Yung mga phytochemicals, especially santones, based on study, na nakatutulong sa mga tao para maiwasan yung masamang epekto ng stress. Mm-hmm. Ang stress nandyan lang eh.
7: Uh-huh.
2: But the problem is, yung long-term effect nito, mm-hmm, sa ating daloy ng dugo, mm-hmm, na pwedeng maka-apekto sa puso. Kasi, alam mo, yung puso, okay lang sana yan eh. Ang malakas ang puso natin. Mm-hmm. Kaya lang pagbarado yung mga daluyan.
7: No,
2: kasi kumipot na, hirap na hirap yung puso natin. Kumbaga, ang santone, based on study, mm-hmm, it acts as natural calcium channel blocker, mm-hmm, na isa ring dahilan kung bakit nagkakaroon mga hard deposit sa ating, mm-hmm, mga daloy ng dugo. And maganda rin ito para maging maayos yung potassium channel natin.
7: Mm-hmm.
2: Okay, sa susunod, pag-usapan natin yan kasi wala na tayong masyadong oras. Mm-hmm. Na ibig sabihin, once na nagtitake ka ng santones mula sa Santone Plus Herbal Capsule, eh nagkakaroon ng magandang balance yung ating potassium and other electrolytes in the body. Mm-hmm. Alam naman natin na yung mga electrolytes na yan, nagtitrigger yan ng electrical conductivity ng katawan, mm-hmm, mga signals that is using electrolytes para, kaya nga yung mga tao, manghihina ka pag wala kang electrolytes.
7: Tama, tama.
2: Diba? So, it affects both yung physical, emotional na aspect na ating katawan. Kaya ito, very simple, but marami nagsasabi na nagtitake daw sila ng Santone Plus Herbal Capsule. Mm-hmm. Parang, may isa pang, hindi ako makalimutan, ito, iko-quote ko yung sinabi ng matanda. Nung nag-seminar kami, sabi niya, alam mo, Doc, nung uminom ako ng Santone Plus Herbal Capsule, mm-hmm, hindi na ako magagalitin.
7: Mm-hmm. Ba?
2: Sabi niya.
6: So, naka-apekto dun sa ano, sa kanyang cognitive function.
2: Kaya nagtawanan yung mga tao. Ano bang connect nun? Akala natin, walang connect nun.
7: Yes.
2: Kasi ano daw siya eh, talagang terror irritably daw talaga siya. Mm-hmm. Hindi niya makontrol ang pagiging magagalitin. Oh. Pero yun yung testimony niya, ang una daw niya napansin at nang napansin ng mga kamag-anak niya, mm-hmm, hindi na siya magagalit.
7: Mas kalmado na
6: mas
7: pala.
6: Kalmado.
2: Yan. Yun yung isang napakagandang resulta, mm-hmm, ng santones at iba pang phytonutrients inside Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mm-hmm. And liban dyan doon, as calcium blockers and also potassium surge doon sa ating katawan, ang santones din ay tumutulong na mag-produce, mag-regulate ng tinatawag natin nitric oxide, mm-hmm, sa ating endothelial wall, kaya luluwang. So, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng tinatawag natin na pagbara doon sa ugat. Maganda yung flow. And liban dyan ha, sa pag-produce, mm-hmm, initiate ng nitric oxide production sa ating ano sa ating mga ugat, it also provides systemic shield against stress induced high blood pressure,
7: mm-hmm,
6: abakin mo yan, providing systemic shield, and this is published doon sa National Institute of Health na epekto ng paggamit ng santones, especially lalo na ganong parehong mga santones ang meron doon sa ating Santone Plus Herbal Capsule, dahil pharma grade, mm-hmm, ang ating Santone Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
7: Kaya kung laging under stress ang, mm-hmm, inyong pangangaton, well, yung stress naman talaga.
6: Hindi maiwasan
7: part
6: yan.
7: Part na yan. Mm-hmm. Part na yan ang buhay natin, ika nga. Ano. Pero ang mahalaga doon, don't let stress control you. Mm-hmm. Yun yung pinakamahalaga. Dapat ikaw yung magkocontrol doon sa stress mo.
2: Sabi pa ng isang texter natin, mm-hmm, dito, ano, pasahin ko lang.
7: Sige,
2: sabi
7: daw
2: niya, maraming uri ng stress at heartache.
7: Mm-hmm.
2: Pero ang pinakamahirap sa lahat, mm-hmm, ay betrayal.
7: Mm-hmm. Oh. Totoo
2: naman. Ano ibig sabihin nun? Di ba maraming source of heartaches?
7: Yes.
2: Pero pinaka-worst daw pala ang tama, yung pinagkanulo ka.
6: Kasi
2: yung trinidor ka.
6: You were expecting something good because you trusted the person. Eh. Mm-hmm. You trusted.
2: Tapos nabulaga ka na lang na pambihira.
7: Iba pala.
2: Iba pala. So marami nang iyan.
7: Pinakamasakit sa lahat.
2: Oo, sa pag-ibig, sa relasyon, kahit sang aspeto. Mm-hmm. Kaya nga tama yung sinasabi ng ating texter. Totoo yan. Kahit sino talaga siguro, pwede mong tanggapin pa yung isang bagay na kitang-kita mo kaagad eh. Mm-hmm. Pero yung makita mong bigla, mm-hmm. nakala mo okay pero hindi. Mm-hmm. Totoo yan. It triggers more stress that it even can kill a person. Just kaya di ba marami tayo nakikita sa relasyon? Nagpakamatay, tumalon, sa ganitong, kumbaga parang hindi niya kinaya dahil siya ay pinagkanulo ng kanyang mahal, minamahal. May mga ganun, iniwan ng asawa. So, totoo po yan.
7: Lahat yan mabigat.
2: Nakaka-relate ako sa texter natin.
7: Lahat yan mabigat na situation. Layo na sa atin pong mental
2: kung baga walang ginawa sa yung physical na pananakit. Pero
6: emotional
2: stress. Ang tinama sa iyo.
7: No, yun. Kaya sa mga ganito, ay nakakatulong din ang ano. Take care ng ano, Santon plus Herbal Capsule, ha? Uh-huh. Any stress sa katawan natin.
2: Para bumait, ano?
7: para makapag-isip ng maayos.
2: Yes.
7: No, yun naman yung kailangan doon. Any stress kasi sa atin pong pangangaton, especially pag sa emotion na or sa mental na napakadelikado nun kasi pwedeng makagawa ka ng isang bagay na hindi mo na pag-iisipan ng maayos. Ano? So, kailangan pakalmahin natin yung isip natin even though it is easily said than done. Mm-hmm. Sabi pa nga, ano? Pero pag gagawin naman natin, mga ka-wellness, ano, na mapakalma yung atin pong sarili, eh mas mainam po yun, mga kaibigan, ha? Mm-hmm. O kaya, bago gumawa ng desisyon, eh, magkape muna ng Santon Gold Coffee Mix o minom ng Santon Plus Herbal Capsule natin para maging sound yung thinking po natin. Mabawasan yung mga stress na yun yung nagpapakonstrict sa ating mga ugat para hindi tayo makapag-isip ng maayos, ha? Kasi pagka sobrang kipot ng mga ugat natin.
6: Walang oxygen,
7: walang nutrients na nag-nourish dun sa brain natin, foggy yung atin pong brain area, mga kaibigan.
2: Kaya nga yung sinasabi nila daw eh, any decision you made because of anger or ano,
6: is something you will regret afterwards.
2: Kasi nga, syempre, tama yung sinabi mo, walang sapat na oxygen.
7: Tama.
2: Yung brain mo parang confused.
6: Yes, clouded.
2: Clouded.
7: Yeah, hindi ka talaga makapag-isip na maayos, hindi ka makapag-focus na maayos. Once you're under stress or distress, mga ka-wellness.
6: Mr. Romantico na yan.
7: Kaya ugaliin po uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. At yung ating mga healthy coffee, alam niyo ba, pag-inom ng healthy coffee, nakakatulong din para elevate yung atin pong mga happy hormones kasi yan yung pangontra natin dun sa mga stress hormones ng atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? At sa pagbabalik natin, dalagdagan pa natin yung mga kaalaman patungkol dito sa mga stresses na ito at kung ano yung mga precursor nito o ano yung mga nagtitrigger, yung mas nakakapagpalala pa ng mga stress na ito sa atin pong pangangatawan. Kaya dyan lang po kayong mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
8: The Secret of Health.
9: Pagkape, dapat Zantron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zantron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
10: Zantron Plus Coffee Mix.
11: Marami na!

0: overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-text nyo lamang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-609-6545. Balik po tayo, Doc, dun sa atin pong tema na pinag-usapan natin about stress at kung paano po nakakatulong yung Santon Plus Herbal Capsule natin sa pag-control ng stress at nakakatulong para ma-reduce din ano, yung mga masasamang epekto nito sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, ano ba yung mga bagay-bagay na mas lalo nakakapag-worsen dun sa stress natin? At ano ba yung mga ano yan? Mga, kumbaga, pinag-uugatan, sabi pa.
4: So, under stress ka na, tapos ito, palagi pa ninyong iniinom. Mga caffeinated products. Cafe, energy drinks, soda drinks. These are stimulants. Na ang epekto is pareho ng tinatawag natin na stressor sa ating katawan. Ay minimimik niya ang physical feelings of anxiety. O yung flight or flight mode ng ating katawan, yung mga caffeine na ito. At this causes vasoconstriction. Mapapansin niyo, pag iinom kayo ng kape, di ba, yung iba, kabog na kabog puso, nagpapalpitate. And also, kapag kakulang din kayo sa tulog, so long term, kulang kayo sa tulog, and then suddenly, merong stressors dumating kasi hindi naman natin sasabihin, schedule ka muna ngayong araw. Stressors na.
3: Hindi by schedule.
4: Walang schedule yun. Dumadating ka. Sometimes, in an unexpected manner.
3: Minsan nga, diba? Minsan na yung ano mo, ang saya-saya mo ng umaga.
4: Tapos pag
3: bigla na lang.
5: Yes. Parang binuhusan ng malabig na tubig.
4: Oo, ganun na nangyari. Biglang ano, yung tinatawag natin na sudden events.

0: ating Santon Plus Herbal Capsule. Mm-hmm. Also, doon sa mga stress, hindi natutulog, screen time ninyo, that nagpapataas din. Social isolation, yan ang wag nating gagawin when you are under stress. You need to connect to people. You need to say, kailangan meron tayong masumbungan. Mm-hmm. Masumbungan ng mga dinadala natin.
1: Kasi ibang tao, Dr. Ron, mas pinipili nila na maging mapag-isa.
0: Mapag-isa.
1: No, kasi para makapag-isip-isip daw ng maayos.
0: Ang nangyayari, okay yung makapag-isip ka ng maayos, pero most of the time, when you are isolated, ang mga bumubulong kasi kapag ka ang ating, we all know, when you are under stress, the mind does not work properly. Of course, kapag ka ang utak hindi nagtatrabaho ng maayos, kalimitan na insinuation ng utak is always negative. Kaya kailangan mo ng other voice.
2: Wala kang tatanungin, sarili mo lang kakausapin mo.
0: Tapos ang insinuation ng utak, negative talaga yun. And also yung tinatawag, ito kalimitan, lalong-lalo na dun sa mga hindi nila alam mag-cope up ng stress. Ang ginagawa is yung alcohol. Para makatulog. But alam nyo ba na nagpapataas pa ng stressors and at the same time ng stress hormones sa ating katawan, ang alcoholic usage.
1: Pansamantala lang naman yung epekto nun,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes. After ng high, kasi kung ano yung taas, ganun din yung hindi ka babalik doon sa level ng normal . Babagsak ka much lower kung kaano kataas yung itinaas ng
2: at ang worst pa noon, may mga nasasabi para daw makalimot. Naglalasing.
0: Mas lalo.
2: Ay, ang problema nung malasing, lalo na
0: lahat. Kaya mga ka-wellness yun, caffeine, kulang sa tulog, poor nutrition, and also substance use, isolation, those are nagpapataas pa or nagpapaworsen pa ng epekto ng stress sa atin pong pangangatawan.
1: Okay. Hindi solusyon yung alak. Hindi solusyon yung mga alcoholic beverages. Kasi just imagine yung sistema ng pangangatawan natin is under stress na. Papasukan mo pa ng mga toxins, papasukan mo pa ng mga chemical. Mas lalong may stress yung atin pong pangangatawan. Yun nga, tama yung mga nabanggit natin na pansamantala, maaari kang mabigyan ng relief yung parang sobrang bigat.
0: Momentary.
1: Oo, na nararamdaman. But then, yung katawan after mo effect. Naman, di ba? Yung katawan mo, yung after effect nun, mas lalo siyang mamamproblema nun. Paano yung itatapon pa yung mga waste products ng mga na intake natin na hindi maganda, no? Yung iba din, iniinuman ng mga caffeinated na mga inumin. Since inaakala nila na ito yung makakapagpatanggal sa stress ko, yung mga stimulants na mga inumin. Pero hindi po, mga kaibigan. Yun ay mga panandalian lang din talaga ng mga solusyon. But then, yung balik nun, yung epekto nun sa atin pong pangatawan ay mas nagiging mabigat, mas nagiging pong bagsak yung atin pong kalagayan, mga ka-wellness. Ha? Kaya yung iba, sa halip na uminom kayo ng mga caffeinated, highly caffeinated na mga inumin, lalo na kung palakapin naman kayo, magkapin na lang kayo ng mga healthy na coffee. Nandiyan naman yung ating Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix natin. Yun na lang yung kapihin nyo. Mas nakakatulong pa yung Dokron.
2: May premium D3 pa tayo.
1: May premium D3 coffee pa. Mas nakakatulong pa po yun para maka-adapt yung katawan natin dun sa stress na nangyayari sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ngayon, Dok Aji, ano ba yung pwede pa nilang ibang gawin kapag under stress sila?
2: Actually, ang isa sa ina-advise karamihan ng mga health coach, di ba? Pag daw nai-stress ka, yung paghinga ang malaking bagay.
0: Deep breathing.
2: Even sa military, ginagamit nila yan as pampakalma, no? So, yung tinatawag na diaphragm and box breathing. Yung box breathing, very simple naman eh. Ang kanilang, ang way to do it is inhale ka sa ilong, 4 seconds. Parang mabilisan lang to. Then, hold your breath for 4 seconds. Exhale slowly. 4 seconds, then repeat again, inhale, hold, exhale, hold, 4 seconds, hindi ka una hihinga ulit, tapos inhale, parang paulit-ulit lang siya. So, yun yung isa sa And another thing is yung hihinga ka ng rapid breathing na tinuturo yun sa mga nasa autism spectrum para kumalma sila. Hihinga sila. Tapos yung inhale mo sa ilong, pag exhale mo, nakaano yung bibig mo, parang naka-whistle form. Nakaganon.
1: Parang unti-unti lang yung labas.
2: Parang force, ipo-force mo dito na mag-aano yung bibig mo. So, maraming way of breathing technique. Then, meditation. Usually, they yung mga pilates, yung mga yoga, and the most important sa meditation technique, prayer.
1: Prayer.
2: Yun talaga. They call it,

0: out of kumbaga label sa meditation, pero ang pinakang ano talaga nun yung prayer.
1: Another thing is yung exercise. Nagpapababa yan ng ano ng ating stress hormone production sa ating katawan.
2: Naalala ko tuloy yung post pagka mayroon na nagbubuhat ng sobrang bigat sa gym. Eh lagi napapatanong sino kaya yung sumakit dito.
0: Bakit?
2: Well, sobrang lakas ng buhat, Dok, eh.
1: Parang yun ang release, nire-release yung ano yung tension ng ng stress.
2: Isip niya.
1: And also unplug. Mm-hmm. Kung kalimitan kasi nakokos ng stress natin, political issues, mm-hmm. you know, so yung mga nakikita nating mga triggering videos na may kita natin. So sometimes we need to also yung
0: tinatawag, social media, no?
1: Social media detox daw, Dok. Pupunta doon sa isang lugar na walang signal.
2: Walang signal.
1: Also
2: yan.
1: Ground yourself. Yung ano kasi yung negative ions ay gumaganda, nagpapaluwang ng mga ugat sa ating katawan, especially sa ating brain. And daily exercise, balanced diet, also learn to say no, especially kapag ang cause ng stress ninyo is yung ano yung trabaho ninyo. Pagka hindi na kaya, sabihin niya ibigay naman sa iba, huwag po ninyong dipahad yung yung trabaho na hindi kaya. And yung tinatawag natin, practice gratitude. Be thankful always dun sa mga bagay na nangyayari sa atin.
2: You know. Mm-hmm. At isabay niyo po mga ka-wellness, ha. Mula dun sa mga nabanggit nila Doc Ron at Doc Algie, sa mga technique na yun, huwag kalimutan ang Suntone Plus Herbal Capsule. Isabay niyo palagi yan dun sa inyo pong coping stage, kung tawagin, para makakope up tayo dun sa mga stresses na nangyayari sa atin pong pangangatawan. Kasi napakalaki ng nutritional support kapag under stress ang isang tao. Di ba, pag under stress tayo, yung iba halos walang ganang kumain.
1: Yes.
2: Yung iba naman, baliktad, nag-i-stress eating naman.
1: Eating.
2: Ang masaklap dun, kinakain mga unhealthy. Mm-hmm. So, hindi yun maganda, ha? Mas maganda pa rin ay meron tayong sapat na mga nutritional food, at kung hindi man tayo makakain na maayos, daanin natin sa nutritional support mula po sa mga supplementation. At nandiyan naman ang atin pong mga pharma grade na mga supplements like Suntone Plus, Herbal Capsule, yan, yung hawak ni Dr. Algie na yan. Tandaan nyo lagi yung itsura po niyan, mga kaibigan, ha?
0: Kulay brown.
2: O, yan. At sa mga gusto maka-avail yan, available naman yan sa mga pharmacies at sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan na, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, text lang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545. So, bumalik po natin, tutugunan natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Suntone Gold Herbal Tea. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
4: Marami na ang natulungan ng Suntone Plus Herbal Capsule.
5: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Suntone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Suntone Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Suntone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
2: Live Advice po muna tayo, mga ka-wellness. Pero bago natin sagutin, mga partner, ang mga inquiries ng atin po, mga ka-wellness, patingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na panunood at pakikinig sa atin pong mga viewers sa atin pong FB live stream. Ganoon rin sa lahat po ng mga nakikinig sa atin pong mga programa, ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Okay? Eh, Dok, meron pong nag-text sa atin dito. Mga Dok, Mga Doc, please tell ano-ano po ba ang benefits sa cinnamon sa katawan and can soya helps lessen stress? Salamat po sagot. May God bless you all po. Verna from Tacloban. Customer niyo po ako ng mga product niyo.
0: Alam mo, cinnamon, actually, ang isa sa pinaka-the best na nagagawa ng cinnamon sa sugar. And also sa nervous system. Just imagine sa isang pag-aaral na yung pag-amoy mo lang ng cinnamon. It can help your nervous system to be relaxed. Sabi nga nila, yung sa ibang bansa nga eh, ang cinnamon pala, sa isang pag-aaral, nakita na parang meron siyang aphrodisiac property. Ibig sabihin, cinnamon pa lang, naamoy pa lang ng lalaki, meron ng impact dun sa reproductive capacity.
1: Ibig sabihin nun, gumaganda blood flow daw.
0: Yes. Gumaganda blood flow. And also, anti-inflammatory. Maganda rin ito sa mga hypertensive. Actually, dami nila nakitang ano sa cinnamon. Kaya nga yung mga mahilig sa cinnamon bread. Diba, ang problema lang naman nun, asukal.
1: Tapos meron pang cream.
0: Oo. Kaya sa atin, nilagay natin yan doon sa ating tea, yung cinnamon. Pagdating naman, ano yung sunod na ano niya?
1: Soya. Nakatulong ba sa stress?
0: Of course. Dahil ang soya ay may kompletong essential amino acid. Alam naman natin na ang tao ang kulang sa amino acid, mabilis tamaan ng stress yan. Because of nutritional reason. Humihina yung ating mga nerve. Kasi malaking bagay po ang amino acid sa ating pong brain health and nerve and muscle health.
1: Kaya malaking bagay. Santon Plus coffee.
0: Santon. Yun, wala lang ako ditong hawak. Yung Santon coffee natin, Santon Plus coffee mix natin, yun talaga yung coffee na mataas ang Santon, mataas ang moringa extract, at meron ang base niya actually soya extract. So kahit sa bata, pwede mo siyang ibigay. Ginagawa ng pulburo ng pamangking ko yan. Kasi hindi siya nakakasama dahil yung content niya is soya-based. With extract ng mga halaman.
2: Sa mga kababayan natin na gustong sumubok ng atin pong mga produkto. Yung Santon Plus coffee mix natin, Santon Gold coffee mix natin, ano siya, friendly coffee ang tawag natin dyan. Especially sa mga may mataas na sugar level. Hindi sila nakaka-apekto sa sugar level po ninyo mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga gustong ma-enjoy yan, gusto yung palitan na yung mga unhealthy coffees na ginagamit po ninyo, subukan nyo yung mga healthy coffee po ng Yes to Health. Okay? Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po kung pwede mong mag-take ng Santon Plus kahit I'm taking Vestinor. High blood maintenance ko po. Elinor po ito.
0: Yun ang kagandahan ng Santon Plus. Kasi ang Santon Plus, hindi naman siya nagkokontra sa mga iniinom natin maintenance. Kasi kumbaga sa linya ng alam mo yung mga trend. Magkaiba siya. Pero may iisang destination siya. Parang yung ganun yung analogy natin. Bakit? Kasi ang maintenance medication ninyo, targeted yun. Ibig sabihin, ang commonly mga vasodilator yun. Okay? Ang ginaang ng mga maintenance medication, depende. May meta blockers. Pero yung ating Santon Plus Herbal Capsule, ang target niya naman yung cause. Saka may mga phytochemical ito na sumasabay dun sa sistema ng katawan. Meron kasi tayong tinatawag na homeostasis. Which is, ibig sabihin ng homeostasis is balance and equilibrium. Which is yun yung ginagawa ng mga supplements katulad ng Santon Plus Herbal Capsule. Hindi niya kukontrahin negatively kung ano yung epekto ng isang maintenance medication, kundi complement siya eh. Nagko-complement. Parang si Batman, then si Robin. Dalawang magkaibang identity.
1: Personage,
0: Pero they have the same mission. And magkaiba lang ng method ang ginagamit nila.
1: With you guys naman doon kanina sa na-discuss natin doon sa binablock niya yung calcium, which causes constriction. So, if you are having hypertension, of course, cause ng hypertension is constricted muscle. Yes, o yung tinatawag natin, yung muscle is hindi
2: blood vessels.
1: Yung blood vessels, is hindi bumumuka ng maayos. So, it induces nitric oxide production doon sa ating endothelial wall. Also, it protects yung mga vascular system natin mula dun sa pagka-damage ng ROS or yung dulot ng tinatawag natin mataas na or oxidized LDL and also yung tinatawag natin yung mga stress hormones na nakakasira ng ating mga ugat.
0: Ayan. Hindi naman talaga masama yung stress pag sobra lang talaga. Tsaka chronic,
1: paulit-ulit.
0: Anyway, bago natin makalimutan, patihin natin si Brother Sir Jojo Tumul at ang mm-hmm. kanyang misis, si Sir Percy Tumul. Mm-hmm. Diyan daw nakikinig sila sa Latria Homes, Barangay Timalan, Balsahan, Naik, Cavite. Happy listening po sa inyo.
2: Happy listening sa inyo. Okay. Eto daw, another inquiry. Okay lang po ba di makapag-exercise kung nag-take ng Santon Plus capsule nyo? Busy kasi sa work everyday, pero nakakapagpa-araw naman ako every morning. Thank you for your informative program.
0: Actually, hindi siya magiging substitute. Sorry ha. Sorry,
2: hindi siya pamalit.
0: Hindi siya pamalit. Kumbaga sa ingredients ng Better Health, isa sa ingredients. Pero yung pagpapa-araw mo, pag nagpa-araw ka, maglakad-lakad ka na, hindi mo naman kinakailangan na tumakbo. Kasi ang exercise meaning isang definite time na ginagawa natin na wala tayong iniisip na iba. Yung kasing iba, ayun, tatrabaho naman ako araw-araw, exercise na yun. It can be, pero iba pa rin yung ehersisyo na gagawin natin. Yung simpleng paglalakad lang ng barefooted, di ba? Eh, malaki bagay
1: grounding,
0: yun.
1: Oh. Yung grounding. Kasi yung ano, resistance exercise, kahit na naka-static ka lang, o yung tinatawag na wall sit, wall sit lang, that is already a form of exercise already.
0: Sabi nga ng mga expert, pag daw naka 20 minutes ka na sa harapan ng ano mo, ng computer or nakaupo ka sa ano mo, you need to stretch your muscle. Kasi stretching is also a form of exercise. Hindi, yung exercise kasi iniisip natin, magbibigay tayo ng time for walking, long walk, or magbubuhat tayo. Hindi po. There's so many
1: form types of exercise.
0: Yes. Hiwalay pa ang Santon. Ang kagandahan lang, alam mo, nakanamiss mo yung exercise ngayon, nagtake ka ng Santon Plus Herbal Capsule. Kumbaga, yung mga ilan sa mga consequences ng hindi paggalaw, nami-minimize. Pero hindi siya completely replacement. Kahit sa diet natin, pwedeng sabihin ng iba, pwede ho bang hindi na kumain ng gulay, mag-Santon Plus na lang. Hindi ho namin nare-recommend yun. Actually, pangunahin ang meal, yung ating healthy diet. Yung supplement is something that will fill in the gap ng mga problemang kakulangan natin.
2: Iyon, no? Yeah, so mga ka-wellness natin, ha? Huwag na huwag yung iisipin na guarantee na yon na naka-Santon Plus kayo. Wala ng contribution sa ibang aspeto ng pagpapalusog ng ating pong pangatawan. Hindi yan siya one magic pill na yun na lang yung i-intake mo at all is well na, mga kaibigan.
0: Kaya nga sinasabi nila, lahat ba ng sakit nagagamot ng Santon Plus Herbal Capsule? Actually, unang-una, hindi naman siya gamot. Nutritional siya. Pangalawa, hindi kami naniniwala na isa lang kaya na ang lahat.
1: Yes.
0: O kaya nga dapat natin maintindihan na ganito kasi commonly yung iba dahil nga wala silang alam pagdating sa mga nutritionals o herbal, nahirapan ding humanap. Much better na meron kayong mapagkakatiwalang araw-araw yung iniinom, aprobado ng FDA, sigurado kayo sa kalidad.
1: At sa potency, no? Yung potency.
0: Pati sa potency. Actually, yung mga materials natin is pharma-grade.
1: Pharma-grade.
0: Yes. Pharma-grade. Ibig sabihin, ang potency is nakakaangat kesa sa ilan sa mga materials na ginagamit sa manufacturing of food supplement. Ano? So, ang ibig sabihin lang nito, pag nagtitake ka nun, meron ka ng baseline nutritional support. Pero hindi siya kailanman pwedeng gawing substitute.
1: Replacement.
0: O replacement sa inyong mga
1: healthy basic lifestyle.
0: O kahit ako, hindi ko papayag ng hindi ako kakain.
2: Yun na lang yung ano mo, source mo. Hindi po pwede, mga kaibigan. Yun na yung ano lang, Dok. Merely pangdagdag natin.
0: Kaya mas the best na. Mas the best na rin na meron ka nun para pasiguro na. Kaya nga, ang naturopathy is more on prevention. At hindi ito gagalaw lang tayo sa naturopathy kung kailan meron na tayong sakit.
2: Yun yung minsan na ano, yun yung minsan na wrong move ng iba ng mga tao. Minsan nga pagka hindi na tinatanggap sa ospital, tsaka lang
0: yun, totoo yan. Dami pumupunta sa clinic.
2: Natural healing.
0: Pumunta po ako dito kasi tinanggihan na po ako ng ospital. Isa yun. O kaya naman, wala na akong pera.
2: Baliktad eh. No?
0: Tapos, hindi ho ako gumagaling kahit matagal na. So, there is a missing link. Kumbaga sa ingredients, may kulang na nasangkap para gumaling tayo.
2: Ayun ha. Kaya sa mga kabayan, huwag na huwag niyong kaligtaan yung mga nutritional support natin through supplementation para mapunan yung tinatawag na gap, nutritional gap ano, sa mga kinakain natin. Well, lalo-lalo na ngayon, ang mga food choices talaga natin is depleted of mm-hmm. nutrients. Napaka ano talaga, napakalaki ng nutritional deficiencies mm-hmm. na kinakaharap mm-hmm. ng ating pong sosyalidad, mga kaibigan, ano? Na yun ay napupunuan, natutulungan na mapunan sa mga suplementong ito gaya ng mga suplemento ng Yes to Health, ha. Kaya sa mga gusto makabili niyan, punta po ang mga authorized dealers natin, mga Yes to Health Wellness Clinic natin, available lahat ng produkto po ng Yes to Health diyan. Pwede ring umorder niyan sa Shopee natin, ha. O Yes to Health 2011. I-search nyo po yan, mga kaibigan. Pwede kayong mag-add to cart dyan. At huwag nyo kalimutan yung mga ano natin, mga pa-promos natin, at lalo-lalo na yung raffle natin. Mm, yan,
1: ipon na kayo.
2: Mag-ipon na kayo ng inyo pong mga entries, mga ka-wellness. Ha? Mm. Ulitin lang natin, yung pang-entry po ninyo ay Plus. Empty pad ng Santon Plus Herbal Capsule mm-hmm. or etong sachet.
0: Ito yun.
2: Sachet ng, wala ka bang ano dyan, Doc? Sample ng Santon Gold Coffee.
1: Sa likod.
2: Ay, ito yung nasa likod natin. Ayan. Yung nasa likod nila. Ayan.
0: Yung kasama sa entry, mm-hmm. itong old and unang-unang variant natin. Yeah. Ito, okay? Santon Plus Herbal Capsule.
2: Yun, dalawang pad yan, mga ka-wellness. Mm-hmm. Pang-entry na nyo yan, ha? Sa atin pong raffle promo. Kaya mag-ipon-ipon na ngayon. Kasi pagka mag-start to, mm-hmm. meron na kaagad yan, weekly,
1: winner. 3,000 pa naman, weekly winner.
2: Laking bagay na yun.
0: Saan pa yan i-announce sa program natin?
2: Dito sa program natin. Sa mga himpilan natin, dyan yan i-announce. Kaya makinig din lagi dito sa atin pong mga programa sa mga himpilan natin. Dahil ini-announce natin yan kung sino yung mga maswerteng mabibigyan natin ng mga pa-premyo, mga ka-wellness. Okay? Paano mga partner? Naka, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawil po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
1: Ayan, sikreto ng pag-cope up with stress ay ang nutrition, tamang pagtulog at pag-iwas doon sa mga stimulants, lalong-lalo yung mga unhealthy coffee. And of course, samahan po ng pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. At mga doon sa mahilig sa healthy coffee, Santon Gold Coffee Mix ang pwede po ninyong pampaliting. At po ating kalusugan, yan po ay pamana sa atin ng ating pong Diyos.
0: Siyempre, thank you mga ka-wellness sa inyong pagsubaybay at sana ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan ngayong pong araw hong ito. At kung hindi pa nakainom ng Santo Plus Herbal Capsule, okay, try nyo na. Puntahan lang ang mga butikang partner natin. And of course, premium D3 Softgel Capsule, okay? Mm-hmm. Para sa ating pangangailangan sa essential nutrient, essential fatty acid. Maraming salamat. Doon po ito mula sa Yes to Health.
2: Maraming salamat, Doc Algy. Maraming salamat din, Doc Ron. At bago mong paalam, may bagitin ko lang isang promo natin. Mm. Buy one box ng Santon Plus Herbal Capsule at makakakuha rin kayo ng 50% off sa atin pong Yes to Health Vitamin C. Mm. Mga ka-wellness. Napakagandang promo niyan, ha? Sa mga kababayan natin na gumagamit ng atin pong Yes to Health Vitamin C at yung gumagamit din ng ating Santon Plus Herbal Capsule. Yan yung magandang partner, tandem, mga ka-wellness. Okay? Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na magplakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
6: The Secret of Health.
7: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula.

0: secret of health. The secret of health.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM. Ang katropa mo.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM. Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
5: Exciting!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: naman natin. Magandang Thursday na napakainit!
1: Sana ako.
0: Good afternoon sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Sana ako.
0: Sa lahat po ng mga katropa natin dito, samahan niyo po ngayong araw ng Thursday. Si DJ Girlicious, mga katropa natin, dito pa rin po sa nag-iisang programa ng X-Rated. Apaka-arte. Hello po sa mga katropa natin dyan, ha? And syempre, sa lahat po ng mga gustong magbigay pala ng tulong, mga katropa natin, dito po sa mga nasunugan sa Bonifacio Road, Barangay Masipag, mga katropa natin, noong nakalipas na araw, ay pwede nyo po yung ipaabot hanggang mamayang hapon, 5 p.m. mga katropa natin dito po sa impila ng XFM Palawan, para kung sakali na malapit kayo dito, pwede nyo po yung idaan dito sa impilan kung hindi po kayo makakapunta doon mismo sa barangay hall po kung nasaan yung ilan sa ating mga katropa na nasunugan. And at the same time, yung mga katropa po natin dyan na nakaluluwag-luwag sa kanilang mga buhay at meron pong mga extra mga katropa natin, meron po tayo ditong GCash na pwede nyo pong sendan, mga katropa natin, ng inyong mga tulong para po dito sa nasunugan ng mga pamilya na nawalan po ng kanilang tahanan dahil talagang napakabilis ng pangyayari. Imagine, mga katropa natin, sa hindi inaasahan, sa hindi mo, kumbaga sabi nga natin, aksidente ito, hindi natin ito ginusto, mga katropa natin. Pwede po kayong mag-send ng GCash, mga katropa. Katropang Ken, pwedeng pakilabas yung ating GCash. Ang ating GCash number, mga katropa natin, na pwede nyo pong sendan para makapagbigay, makapag-abot ng tulong dito sa mga nasunugan, ay dito po sa GCash number ng XFM Palawan sa 0955-531-5745. At ang station po ng XFM Palawan, mga katropa natin, ay matatagpuan po yan. Dito lamang po yan sa Adoration. Di ba ako marunong magsalita? Sa Adoration Road, Libis Road, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. And kung sakali man po, mga katropa natin, na medyo malalapit lang kayo dito, pwede naman po namin yung daanan kung nasaan po yan para makapagbigay po tayo ng tulong dito sa mga nasunugan dahil kailangan po nila. And syempre, sa mga nagbigay po, nagpaabot ng tulong dito sa XFM Palawan, lubos po kaming nagpapasalamat kina Sir Julius Ubay, John Loins Buena, Renz Nakasi, Jumilia Nuhay ng Tandikan Riders Association. Nagbigay po sila noong unang araw, mga katropa natin, ng dry goods, isang box, isang banig, o isang bag po na naglalaman po yan ng mga damit, mga katropa natin. Kung nakikita nyo po sa ating screen, ganyan na po kadami ang naipon ng XFM Palawan sa tulong na rin po ng iba't ibang individuals, grupo, association, kung ano man po yung tawag sa inyo, mga katropa natin. Maraming salamat po sa tulong ninyo. And syempre kay Sir Alonzo Santino na nagbigay po ng 500 pesos cash, dalawang bag ng damit. And syempre kay RJ Zafra, Romel Bernas, Laika Joy De La Cruz na puro dalawang bag po ng new jeans. And syempre kay Ma'am Evelyn Gerardino, nagbigay po siya ng 1,000 pesos cash at relief goods. And syempre kay Sir JP, mula po dyan sa Team Jilly, na mula naman po kahapon. Kahapon pupunta dito yung Team Jilly, mga katropa natin, yung Team Jilly Riders Association din sala. Maraming salamat po sa Tandikan Riders, Team Jilly, at sa iba-iba pa pong mga individuals na pumunta po dito sa XFM Palawan. And syempre kay Sir Michael Miguel Daprusa, kay Luigi Fernandez, kay Mr. and Mrs. Renato Carlos. Grabe, ito talaga. Nagbigay po sila ng tatlong unit or tatlong peraso po ng pambipi. And 9 na sako po ng puro damit, mga katropa natin. And syempre, kay Sir Mark Kenneth Nakasi, mula pa rin po yan sa Tandikan Riders, nagbigay po sila ng 4 na sako, mga katropa natin, ng damit. And syempre, may iba't iba pa po dito. Hindi na po namin ito binuksan, mga katropa natin. Ibibigay na po namin ito bukas dyan po sa Barangay Masipag para po si Kapitan, si Kagawad na po ang bahala na mag-distribute nitong mga naipon ng ating mga katropa na ibinigay po dito sa XFM Palawan para kami po ang maghatid sa kanila. Kasi mga katropa natin, alam niyo yun, kapag pakonti-konti yung bigay natin sa kanila, baka yung iba hindi natin mabigyan. Kaya inipon po muna namin ito dito po sa XFM Palawan para personally ay talagang kahit paano, kahit sa isang pamilya ay makatanggap po ng ilang peraso ng damit, sobrang mahalaga po ito sa kanila. And at the same time, sa mga gusto pa pong magpaabot ng tulong, mga katropa natin, mag-message lamang po kayo dito sa himpilan po ng XFM, sa 104.7 XFM Palawan na Facebook page para makater po namin kayo. And sa mga magbibigay pa po ng tulong from GCash, mag-send lamang po kayo dyan sa aming GCash number na 0955-531-5745, mga katropa natin. Yan po ang GCash ng XFM Palawan. And syempre, panawagan na rin sa mga manggaganso, manluloko, yung mga scammer, mga katropa natin, sa panahon po ngayon, kinakailangan pong tumigil na kayo. Parang awa nyo na, ngayon na kayo tumigil. Dahil kailangan po ng mga katropa natin ng tulong. Lalong-lalo na po yung mga nasunugan. Kaya wag po kayong manloko. Wag po kayong mang scam. Diba? Ang dami-daming mga scam na ginagawa yung ating mga manloloko na ito para lamang makakuha sila ng pera. And at the same time, sa mga katropa po natin, maging maingat, maging alerto. At talaga namang wag po tayong magpapauto, magpapaloko. And syempre, katropang Ken, hindi lang yan, hindi lang tayo dito natatapos dahil mismo na si Mayor Gerande Danau po ng Bayan ng Nara, Palawan ay personal na bumisita po dito sa mga nasunugan at nagbigay po ng tulong. Talaga namang from Nara, Palawan ay binigyan talaga ng effort ni Mayor Gerande Danau itong ating mga katropa dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. And syempre, yung mga dinaanan din pong tulong ni Mayor Danau mula po dyan sa bayan ng Aburlan, Palawan, maraming salamat po sa inyo. And syempre, si Mayor Danau, grabe yung kanyang dedication na makapagbigay ng tulong dito po sa mga nasunugan natin. Kaya maraming salamat po, Mayor Gerande Danau. And sa mga nagpaabot pa po na mga tulong dito po sa nasunugan natin, maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre, hindi lang naman yan ang pagbibigay natin ng tulong. Dapat ay tinutulungan din po natin ang ating mga sarili, mga katropa natin. Paano nga ba natin matutulungan ang ating mga sarili, mga katropa natin? Dapat po ay tayo mismo ay inaalagaan po natin yung ating kapakanan, yung ating kalusugan.

0: Paano natin matutulungan ang ating mga kalusugan, mga katropa natin? Introducing Yes to Health Santon Plus Capsule with Mangosteen and Malunggay. Mga katropa natin, sa mga katropa po natin na bibili po ng Santon Plus Herbal Capsule, ay sigurado po na hindi kayo magsisisi dahil hindi po kayo gumagastos para lamang po sa wala. Gumagastos kayo para mapalakas po ang inyong mga katawan dahil ito po ay may ito po ay aprobado ng FDA, and at the same time ito po mga katropa natin ay merong mangosteen at malunggay na makatutulong po sa ating pangangatawan na mapalakas po ito. And hindi lang po yan, there's more mga katropa natin, dahil sabi nga natin, health is wealth, pero mas masarap kung may discount. Diba? So yan yung gusto natin mga katropa natin. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon, 'di ba? Kung bibigyan tayo ng pagkakataon na mapangalagaan yung ating mga sarili, pero gusto din natin yung may discount. Kaya sa mga katropa po natin dyan na gustong lumakas ang kanilang resistensya pero ayaw mamayat ang mga pitaka, mga katropa natin, meron po tayo dito ang buy one take one ng isang box ng Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Kapag bumili po tayo ng isang box ng Santon Vitamin C, ay may another box po tayo matatanggap mula po sa Santon Vitamin C. And at the same time, ang ating bundle 2, kapag bumili po tayo ng Santon Plus Gold, mga katropa natin, ay meron po tayong 50% discount dito naman po sa Ascorbic Acid Santon Vitamin C. Kung yung unang bundle, ang first bundle natin ay buy one take one na Santon Plus Ascorbic Acid, mga katropa natin, dito naman po sa bundle 2, kapag bumili po tayo ng Santon Plus Gold, ay makakakuha po tayo ng 50% discount dito po sa ating Ascorbic Acid Santon Vitamin C. Ayan yung ating mga pabundle na huwag nyo pong palalampasin, mga katropa natin. DJ, saan po ito mabibili? Mabibili po ito nationwide sa lahat po ng mga clinic ng Yes to Health, mga katropa natin. Dito naman po sa lungsod ng Puerto Princesa ay mabibili nyo po yan dito po sa taas ng Nokinox Building, Barangay San Manuel. And at the same time, sa ating mga katropa naman po sa mga munisipyo ay mabibili nyo po yan dyan sa mga clinic ng Yes to Health, mga katropa natin, sa mga pharmacy dyan sa inyong mga lugar. At nationwide po ito mga katropa natin, kaya huwag nyo pong palalampasihin. Sayang itong pabundle na ito mga katropa natin. Ngayon lang ito, kaya huwag na kayong magdalawang isip pa. And syempre, tumatanggap na po tayo ng tawag mga katropa natin. Kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito, pwede nyo po akong tawagan sa ating mga hotline numbers na 0985-202-713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. And syempre, good afternoon sa ating mga katropa, especially kay Sir Ding Australia. Dito lamang po yan sa Homeowners Association dito po sa Libis Road. Syempre sa kanyang asawa na napakaganda, kay Ma'am Josephine Abrugar Australia. Kay Sir Daryl Bert, good afternoon. Thank you sa pag-share, Dan. Daryl Bert, ang Daryl Bert ng buhay natin. Hindi matatapos ang araw pag wala si Daryl Bert, charot. And syempre kay Sir Echo Ichalar, DJ Girlie, magandang hapon sa iyo. Pakibati po kami dito sa bayan po ng Nara. Uy, grabe ka na Sir Echo Ichalar ha. From north to south ang iyong ano ha, ang iyong biyahe. And syempre, nakikinig po kami sa iyo habang bumabiyahe. Maraming salamat and God bless you all, Sir, Sir Echo Ichalar. Magandang hapon po, Ma'am Girlicious, watching from Barangay Teretean, Nara, Palawan, na palagi nakikinig sa inyong programang X-Rated, katropa mo. Maraming salamat, Sir John, at kay Sir Wilfro Pareño. Maraming salamat po. And syempre kay Mary Ann Rica Plaza. Good afternoon po, ma'am. Pabati po kami dito sa bundok ng Los Biminda. Uy, salamat po sa inyo, ha. Kay Ma'am Elsie Maran, hi DJ, Good PM PPC Palawan. Maraming salamat po, Ma'am Elsie, and God bless you all po dyan sa Singapore. Ma'am Elsie, pupunta daw po dyan si PBBM sa Singapore. Maayong hapon sa inyo, and mga katropa natin, we only have 78 days na lang at Pasko na!
1: Sana all.
0: Kaya naman sa lapo ng mga katropa natin dyan, stay put lang kayo, makakatikim na tayo ng paborito nating mga pagkain kapag merong mga Pasko. Ayan, meron tayong call. Hello po! Good afternoon!
2: Magandang tanghali, ma'am. Magandang ka pa sa tanghali.
0: Hello po, Ate Merlin. Good afternoon po sa inyo.
2: Good afternoon din po, ma'am.
0: Kamusta naman po ang panahon natin dyan sa bayan po ng Nara?
2: Katatapos lang umulan, ma'am.
0: Katatapos lang umulan, yun lang. May ulan.
2: Yun po. Ang lakas ng ulan. Katatapos lang.
0: Ito yung sinasabi natin, El Nino, pero may ulan pa rin.
2: Kaya nga, ma'am.
0: Pero okay na din to para balance, no, Ate Merlin. Hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong yung tuyo-tuyo.
2: Opo.
0: Kasi minsan yung ating mga, syempre yung mga pato mo dyan, Ate Merlin, hindi sila magiging masaya kung walang ulan. Alam mo yan. Wala silang wala silang lalangoy-langoyan dyan.
2: Totoo talaga yan, ma'am.
0: Pero wag lang babaha, no? Parang okay na yung isang bagsak ng ulan, wag lang babaha.
2: Opo.
0: Kasi mahirap pag bumaha naman dyan sa inyo. Diyos ko, hindi naman natin may kita yung kalsada.
2: Kaya nga, ma'am, ito nga ang kalsada namin ito, ma'am, na tubig-tubig na naman, may lubak-lubak.
0: May tubig-tubig na, may lubak-lubak pa dahil sa mga truck.
2: Ay, Diyos talaga, ma'am, totoo yan, ma'am, sinabi mo pa, araw-gabi ang truck, ma'am, ang lalaki pa naman.
0: Kaya nga, kaya nasisira yung daanan dyan sa inyo.
2: Oo, talaga, ma'am, totoo yan.
0: Ay, nako, kahit na, basta okay na yun yung ulan-init. Pero mahirap naman yun kasi magkakasakit naman tayo. Ano ba ito? Ay, nako talaga. Paiba-iba talaga. Yung panahon natin parang babae lang, no? Paiba-iba yung desisyon.
2: Paiba-iba nga.
0: Pala desisyon tayo minsan, eh.
2: Kaya, ma'am.
0: Sige po, Ate Merlin. Baka pa may gusto po kayong batiin.
2: Ay, binabate ko pala, ma'am, si Nanay Maan. Maan ba yun, ma'am?
0: Opo, si Nanay Maan.
2: Opo, yung nag-ano po kahapon.
0: Opo.
2: Sabi niya, yung nagagalit ba? Sabi niya, ay, si Ate Merlin ka.
0: Opo, si Ate Merlin, sabi ko nga sa kanya.
2: Opo nga, ma'am. Okay. Yan, binabate ko, ma'am, si Nanay Maan. No. Yeah. Yung mga yung mga kasenyor ko dito, si Nanay Carmen na Bersola. Tapos si Auntie Fuleng. At saka yung mga anak mo, ma'am, na mga gwapo.
0: Yeah, thank you, Ate Marlene.
2: Mm. Manang mana sa nanay. At saka nga pala, ma'am, yung asawa ko, guapito.
0: Macho, guapito, maskulado. Lahat na.
2: Yes, ma'am. At lahat, ma'am, dito, ma'am, lahat ng mga kapitbahay ko, ma'am.
0: Ayan, maraming salamat, Ate Merlin, sa pagbati sa iyong mga kapitbahay.
2: Yes, ma'am.
0: Ayan, sige po, baka may request po kayong song.
2: Yung Lupit na Pag-ibig, ma'am.
0: Lupit ng Pag-ibig. Grabe, ang lupit-lupit. Parang si kuya lang din magmahal yan sa'yo.
2: Oo nga, ma'am.
0: Malupit magmahal.
2: Okay, ma'am.
0: Okay po, maraming salamat po, Ate Merlin.
2: Ingat kayo palagi, ma'am.
0: Okay, I love you too. God bless you all po.
2: God bless you din po.
0: Okay po. Sinagot ko na yung isang tawag kasi sige siyang tawag. Alam ko naman na kung sino to. Kahit na hindi ko agad sagutin. Hello! Good afternoon!
3: Good afternoon po.
0: Kamusta naman po kayo sa inyong lugar?
3: Okay lang po, makulimlim.
0: Makulimlim, hindi pa bumabagsak ang ulan dyan sa Batarasa?
3: Wala pa po.
0: Wala pa? Pabagsak pa lang? Lalamigin ka pa lang?
3: Opo.
0: Opo. Okay, baka meron po kayong gustong batiin.
3: Hindi na po ako magbati. May request lang po.
0: Yes po. Ano pong request?
3: Yung ano po, lipstick na itim.
0: Ha? Lipstick na itim?
3: Po.
0: Meron ba ganon? Lipstick na itim? Parang ngayon ko lang
3: meron
0: na...
3: po.
0: Ngayon ko lang yun na ano ha? Ngayon ko lang na-encounter ang lipstick na itim. Meron palang ganon? Okay po. Sige po. Marami pong salamat.
3: Hindi po ko dyan. Ay, dalawa, DJ. Kapitbahay ko yung isa.
0: Okay, sige po.
3: Yung ano daw po, yung pinaasa mo lang ako.
0: Pinaasa mo lang tapos ako? Yung
3: tapos yung isa, ano, ba't di mo pagbigyan?
0: Ba't di mo pagbigyan? Tingnan natin kung pagbibigyan tayo ni Katropang Ken. Okay, salamat po, Ate Ria, Lynn.
3: Salamat po.
0: Okay. Ba't di mo pagbigyan ang request niya, Katropang Ken? And syempre, good afternoon kay Sir Jonard again. Sabi ni Ma'am Elsie, bahala siya sa buhay niya. DJ, I'm not interested. O, diba? Nagalit si Ma'am Elsie. Pupunta nga dyan, Ma'am Elsie, si, ano, si PBBM sa Singapore. Ang El Nino DJ, year 2028 pa, nabasa ko sa post ni Rudy Baldwin. O, ayan ha. Tingnan natin kung totoo ito. Kasi pero, most of the time, ang hula ni Rudy Baldwin, totoo. Tingnan na lang natin. Psst, uwi ka na. Hindi mo ba ako hihintayin? Hindi mo hihintayin bumagsak ang ulan? Hello! Good afternoon!
4: Hello! Good afternoon, Sangga Girlie!
0: Hello, Nanay! Good afternoon po!
4: Good afternoon.
0: Kamusta naman po kayo? Yes po.
4: Ito, mabuti rin.
0: Mabuti at mabuti ang inyong puso't isipan.
4: Nabuhay na naman ang ano, ang aking ano, diwa, masaya. Nakirinig ko naman ang magandang busis ng aking pangga girlie.
0: Si Katropang Ken daw na yung wish niya. Nagangiti-ngiti siya dito, oh.
4: Oo, pati yan si, ano, si Ken, simpre naman. Hindi ko yan nakakalimutan na ipag-pray magkaroon na siya ng baby girl.
0: Ng baby girl!
4: Naman. Hindi, mayroon na akong iriregalo sa baby girl niya eh. Pag nagkita-kita tayo eh.
0: Ayan na, Katropang Ken, wag ka na daw magtatampo kay nanay. May baby girl ka na, napag-pray niya na.
4: Oh, sayang nga. Pangga-girlin, bago ang lahat, batiin ko muna ang aking... nag-iisang anak na babae na nag-birthday ngayon.
0: Wow, happy birthday po!
4: Oo, oo. Kaysa isang anak na babae ko ito, binabati ko si Roxanne Rosella ng happy, happy birthday. Nak, bigyan ka parang maraming pang kaarawan na ibigay sa iyo ni Lord at mahabang buhay, malusog na kang katawan. At kami ay nagpapasalamat ni Papa mo kay Lord na ibinigay ka sa amin.
0: Yes.
4: Oo. At bago pangga girly, binabati ko kayo ni Ken. Pati si Jerry Aranga, si Ate Merlin, pati si ano, si dumay ko si yung taga Rizal, si Norba.
0: Si Ate Norba.
4: Si Norba, si Ate Sharon. Yung lahat ng mga listener, bago si si Randy Bakumo, si Kuya Randy Bakumo, at siya si Sir Ding.
0: Ayan, si Sir Ding. Pero yan yung opo, si Sir Ding
4: sa akin.
0: Opo.
4: Siya ba yung virtual?
0: Ah, si Sir Ding, hindi po.
4: Oo, yun. Ginabati ko rin sila. Ganon din yung mga ano ko doon sa ano, sa San Vicente, na kay best friend ko na si Isun Nawat. Oo, bati Aban family, Sabay family, Baku family, Cirilo family, Pabila family, at Rosella family.
0: Yes.
4: Lalong-lalo na sa aking darling na nandito rin sa tabi ko.
0: Naks naman. Ang darling ni Nanay Maan.
4: Wala akong ibang request, kundi yun lang, ang aking paboritong kanta.
0: Okay po.
4: Sige, God bless sa inyo, ni Rakir. I love you.
0: I love you too, Nanay. God bless
4: okay,
0: po.
4: Okay, love you. God bless.
0: Okay.
4: Okay, God bless.
0: Ayan na, katropang Ken ha. Pinag-pray na ni Nanay Maan ang iyong baby girl. Pati si katropang Ken na dadamay.

sa aking tito sa tour at ang titang tatay ko, pati na rin po sa mga kapitbahay ko dito sa tatlong bahay po. Salamat po DJ. Patugtog naman po ang In Love Ako Sa'yo. Sana all katropang Ken in love. And syempre, DJ, pre-request ng song na Honestly. At you're my everything. Thank you po, DJ. Thank you. Baby girl, katropang Ken, talaga lang ha, may program ka ba? Pero bukas, ma'am girly, tanong ko lang po. Yes po. Pray with baby girl para ka-take katropang Ken. Ipag-pray po nating lahat na magkaroon si katropang Ken ng baby girl bago matapos ang 2027. Kapag ito talaga yung nagkatotoo, itong mga wish natin na ito, sinasabi ko talaga sa inyo, ako talaga yung babalikan ng asawa nito. Gagawin ako ninang nito pag nagkaroon to na baby girl. Kaya sabi ko sa inyo, tayo ang pinaka magwi-wish na talagang magkaroon ng baby girl at magkaroon na kapatid si Dre. And syempre, hello po katropang girly. Magandang hapon po sa inyo. And syempre, sa inyo pong lahat dyan sa XFM. Thank you po! And syempre, hi DJ, grabe naman po. Hi DJ, grabe naman po kayo. Napaka nyo po talaga. Anong napaka? Nakakaloka ka? Napakaganda? Ganon. Ayusin mo. Ulitin mo yan. Anong napaka? Napakaganda? Napaka-sexy? Anong klaseng napaka ba si DJ Girly? Hi po, hello kay Erica Vlog. Hello din sa'yo, Erica. God bless. Uy, grabe kayo mga katropa natin ha. Maraming salamat po sa mga patuloy na nagbibigay po ng suporta sa XFM Palawan. And syempre, mga katropa natin, oy, grabe si DILG Secretary John Vic Rimulya. Grabe, nagbigay na po siya ng 28,011 pesos. Talagang kinoment niya pa mga katropa natin dito sa post po ni Vice Mayor. Grabe ah, Vice Mayor, ayan na, naibalik na yung 28,011 pesos mo. Grabe talaga itong dalawang ito. Ito talaga yung sinasabi na kapag wala kang tinatago, talagang kaya mong patunayan lahat. Diba? Ito lang naman si Vice Mayor. Talagang pinatunayan niya na kahit na anong gawin niyo sa akin, hindi ako addict. Diba? Talagang lapagan tayo on the spot. Pag sabi pa lang na ipapadrug test ko, ako na bahala magpadrug test sa sarili ko. Diba? Ganun sana. Hindi yung sasabihin pa na charot. And syempre, hello po sa lahat ng mga katropa natin dito sa ating Facebook Live. Hi, TJ! Oy, maraming salamat, XFM Quezon, Palawan, ha? Sa baka gusto mo rin i-share, charot. Pwede mag-apply sa XFM Katropang Girly. Oh, pwede ka naman mag-apply dito sa XFM Palawan. Magre-resign ako, Katropang Jonard. Pag nag-apply ka, kasi wala kaming vacant ngayon. So, ang mangyayari niyan is, magre-resign ako para maka-apply ka. Okay ba yun sa'yo? Kay Erica Vlog, pa-shout out po. Sure, why not coconut, diba? Ano po ba ang requirements, Katropang Girly? Punta ka lang dito sa XFM, diba? Pero sabihin mo ko kung kailan ka pupunta para doon sa araw na yun makapag-resign na ako. Ikaw na ang mag-X-rated, Katropang Jornad. Ikaw na si Katropang Jorna Dishwas. Jornar Dishwas. Nilaro na naman talaga. Hi po, gandang hapon po. Pa-play naman po ako ng song na Pinaasa Mo Lang Ako. Uy, Katropang Queen, isama mo naman daw to sa Pinaasa Mo Lang Ako. Bakit ba ang daming pinaasa? Bakit ba ang daming umaasa? Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Walang aasa kung walang pinapaasa. Walang aasa kung walang nagpapaasa at walang nagpapaasa kung walang umaasa. Kaya kailangan talaga natin na magkaroon ng rules sa ating mga sarili. Huwag tayong aasa para hindi tayo nasasaktan. Huwag tayong mag-expect para hindi tayo umaasa sa mga bagay-bagay na hindi mangyayari. Okay? And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin dahil panahon

0: ng tag-ini at mga katropa natin, dapat siguraduhin po natin na malakas ang ating pangangatawan. Ang Santon Plaza capsule, mga katropa natin, ay talagang meron po itong mga produkto ng mangosteen at kilala bilang source of santons. Habang ang malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients ay at antioxidants. Kaya magandang dagdag na inyong balanced diet sa healthy lifestyle. Get well soon po kay Luis Marcay, the leader namin yan sa lahat ng SK noon. He is very kind. Ayoo nga pala, speaking of, and behalf of XFM Palawan, mga katropa natin, ay we prayed sa past recovery po ni City Councilor Luis Marcayda. DJ, good PM po pa, shoutout na lang po sa tatay ng anak kong si Jefferson. Yung 600 po sa isang buwan, hindi po talaga kasya sa gatas at gamot siya. Gamot niya sa ika, lalo na nag-aaral na. Sana po madagdagan para lang po sa bata. Maraming salamat po from Husos Joy. Hoy! Ang kakapal na mga mukha ninyo, ha? Paanak-anak kayo, tapos ang ibibigay niyong sustento, 600 pesos, ipakain ko talaga yan sa inyo ba? Diba? Diba sabi ko na sa inyo, kapag kayo'y magbubuo ng isang pamilya, bubuo ng isang bahay, or kayo'y magiging, tawag nito, magiging ilaw ng tahanan, o ano pa mang tawag sa inyo, magiging haligi ng tahanan, mga katropa natin, make sure na kaya ninyong buhayin. Diba? Make sure na kaya ninyong buhayin ng inyong pamilya. Hindi yung puro lang tayo, anong sarap, buka-buka, pasok-pasok, labas-pasok, tapos ang ending, hindi kayang panindigan yung responsibility. Diba? Maging ano tayo, maging accountable tayo sa mga ginagawa natin sa buhay-buhay natin. Hindi yung puro lang tayo sarap, ha? Sa mga tatay at nanay na bumuo ng pamilya at sinira din yung kanilang mga pamilya, make sure na accountable tayo sa mga ginagawa natin sa everyday life natin, para hindi po nasisira yung buhay ng mga anak natin. Sinira na natin yung buhay natin, plus sinira pa natin yung pamilya na gusto nating buuhin, plus sinira pa natin yung buhay ng mga anak natin. Ang kakapal na mukha ninyo. Diba? Kaya please lang, sa mga nagbabalak dyan na mambuntis, magpabuntis, talagang i-take at i-accountable, dapat accountable kayo sa mga actions ninyo. Hindi yung puro lang tayo sarap, ha? Kailangan ipag-arali natin, bigyan natin ng magandang buhay yung ating mga anak bago tayo magpakasarap. Sa mga hindi nagsusustento dyan, magkaroon sana kayo ng kurikong sa inyong mga anak. Ang kakapal na mukha ninyo sa part na yan. Get well soon po, okay? Ang ganda nyo po, ma'am, sobra. Ano ba?
1: Sana
0: ako. Nahayos ka. Charot. Thank you, Erica Vlog. And syempre kay Ate Bing Okendo, alam mo ba, DJ, ganda? Now lang kita nakita sa live, sa radio lang, pinapakinggan namin dito sa bahay. Pero now, nakita na kita at totoo na ang ganda mo po talaga. May kiss kayo sa akin, tag-iisa. Marami pong salamat sa mga katropa natin na naka-appreciate. Woo! And syempre, alam nyo mga katropa natin, hindi naman to dahil, hindi to dahil pinapagalitan ko kayo or something. Gusto ko lang maging accountable yung mga tao na, alam nyo yun, pumasok kayo sa isang responsibility. Huwag nyo naman sirayin yung buhay ng mga anak ninyo. Ibigay nyo yung deserve na dapat na para sa mga anak ninyo. Diba? And syempre, huwag tayo magbuhay binata, magbuhay dalaga. Kung alam nyo sa totoo lang, magiging healthy ang isang co-parenting kung both side ng nanay at tatay nag-usap. Alam niyo yun, mag-usap kayong dalawa kung paano niyo bubuhayin yung mga anak ninyo. And at the same time, alam niyo yun, sa mga tatay na nagkaroon ng pamilya pero hindi nag-work, at sa mga nanay na nagkaroon ng pamilya pero hindi rin nag-work, ang masasabi ko lang talaga sa inyo is ibigay ninyo yung lahat ng pwede niyong ibigay sa mga anak ninyo. Kasi alam niyo ba, sabi nga natin, bibigyan tayo ng biyaya ng Diyos kapag yung binibigay natin na pagmamahal, aruga, pag-aalaga is para sa ating mga anak. Diba? Lalong-lalo na sa mga tatay at nanay na, kunyari, nasa ibang lugar kayo, ganyan. Tapos, hindi na kayo nag-work ng partner mo, pero sana man lang magkaroon ka ng accountability, responsibility sa inyong mga anak para hindi naman din masyadong naagrabyado yung mga bata. Diba? And syempre, para gusto kita makita personal, katropang girly, kapag mag-apply na ako dyan sa XFM, okay, deal ka ba? Okay! Sure, why not, diba? Okay lang, sige, punta lang kayo dito sa XFM Palawan, walang problema. And syempre, hello po DJ! Good afternoon po sa inyo. Pwede po ba pa-request ako ng Tahanan at Walang Iba? Katropang Ken, Tahanan at Walang Iba ng Isra Band. Hello po, kahit di kita nakikita, talagang maganda ka at pati ang boses, may karisma, may dating. Oy! Sana all may dating. Pakipatugtog din ang request ko kahapon, yung Paskong Darating. Katropang Ken, Paskong Darating. And don't forget to remember me. Kamusta sa inyo dyan? From Nanay Esther. Thank you. Uy, si Nanay Esther ito ng Barangay Manalo. I-ano natin yung Paskong Darating. Ano talaga to? Request ni Nanay. And syempre mga katropa natin, magbibigyan daan po muna natin ang inyong mga request na song. At sa ating pagbabalik ay magkukwentuhan po tayo. Mga katropa natin, magbabalik po ang May tumatawag kasi eh. Magbabalik po ang programang X-Rated. XFM. XFM.

Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong makakasama ngayong araw ng Thursday, DJ Girlicious.
1: Sana all.
0: And syempre, mga katropa natin, good afternoon pa rin kay Tristan White Gulay. Tapos na ako sa lahat ng support sa tatlo kong anak, DJ. Buhay, dalaga na ako ngayon. Thanks God. Nakagaling ba?
1: Sana
0: all, diba? Mapapasana all na lang din talaga tayo. And syempre kay John Kyle Dalida, good afternoon or magandang hapon po, DJ Girlicious. Bati ko lang mga kasama ko dito sa work. Jewel Asir and Tolitz, thanks po from Rio Tuba. Hello! Sala po ng mga katropa natin. And syempre, batiin ko rin nga pala dyan si Sir Jerry Aranga mula po sa bayan po ng Aburlan. Kay Nani Susan! I love you, Nani Susan! God bless you all! And syempre, mga katropa natin, hindi ko na patatagalin pa at hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Mga katropa natin, magkwentuhan muna tayo.

pinakasalan niya ako. Para mawala ang pagmamahal niya sa kabit niya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nina. 32 years old. 4 na taon na kaming magkasintahan bago kami ikasal. Akala ko, siya na ang lalaking makakasama ko sa habang buhay. Mabait siya. Masipag. At mahal na mahal din siya ng pamilya ko. Pero

Kaya na mag-propose siya sa akin. Uy, wala akong pag-aalinlangan na sinabi ang salitang oo. Dalawang taon kaming magkasama bilang mag-asawa. Wala pa kaming anak dahil gusto muna naming makapag-ipon. Paminsan-minsan ay napapansin kong madalas ang pag-uwi niya ng hating gabi. Ang dahilan niya, overtime. May mga pagkakataon din palagi niyang itinatago ang cellphone niya. Pero pinili kong magtiwala. Ayokong masira ang relasyon namin dahil lang sa mga hinala ko na walang basehan. Hanggang isang araw ay nag-message sa akin ng isang babae. Hindi siya nang away. Hindi rin siya nagbanta. At ang tanging sinabi niya lang, pasensya na. Hindi ko alam na kasal na pala siya. Akala ko noon ay kung ano lang. Pero nang mag-usap kami ng asawa ko, ay doon ko nalaman na mahigit 2 taon na pala silang magkarelasyon. Ibig sabihin, noong araw na ikinasal kami, ay may iba pala siyang gusto at hindi ako. Nung kinumpronta ko ang asawa ko ay hindi na siya tumanggi pa. At ang tanging sinabi niya lang sa akin noon, akala ko mawawala rin ang pagmamahal ko para sa kanya pag pinakasalan kita. Hindi nag-sink in sa akin ang mga sinabi ng asawa ko. Sa isang iglap ay parang nabula o nabura ang lahat. Ang masasayang alaala namin ay napalitan ng sama ng loob. Hindi lang pala nila ako niloko. Ginawa rin nila akong tanga sa harapan ng altar. Ginawa rin pala akong pag-asa para ayusin ang damdaming matagal nang wala sa kanila. Kaya heto ako ngayon nagtatanong ng paulit-ulit sa sarili ko. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, mapapatawad niyo ba ba ang taong pinakasalan kayo kahit alam niyang may iba na siyang mahal? O sapat na bang malaman ng katotohanan para tuluyan ng isara ang kabanatang ito?

0: Alam nyo, ito yung sinasabi sa atin na binigyan na tayo ng reason to leave that person. Pero dahil mahal nga natin, ginagaslight natin yung sarili natin. Pinapaniwala natin yung sarili natin na mahal pa rin tayo dahil tayo ang pinili. But sometimes, hindi pala sapat na ikaw yung pinili. Dahil pinili ka nga, pero may iba naman pala siyang mahal. Sometimes, pinili ka dahil ikaw yung nandyan. Sometimes, ikaw ang pinili para mabura yung mga kasalanang ginawa nila. Pero in reality, never ka naman talagang minahal. Ikaw lang yung nandyan, kaya ikaw yung pinili. Masakit, pero that's the reality. So the question is, kung tayo yung nandun sa sitwasyon, kasal na tayo, tapos nalaman natin yon. Magsistay ba tayo or not? Siguro sobrang hirap para dito kay ate. Sino ang pangalan nito? Napakahirap para kay Nina. Nasagutin yung mga question na bumabato or pumapasok sa puso't isipan niya. But sometimes, letting go is the best revenge para ma-heal din natin yung mga sarili natin. Minsan, may mga pagmamahal na akala natin ay totoong pagmamahal, but sometimes, infatuation lang lahat to. Nabubulag lang tayo sa nararamdaman natin pero hindi tayo nag-iisip. Diba? Alam niyo, sinasabi ko na to since day one pa, na yung love ng isang tao, it takes 8 years or more than pa. It takes, sabi natin, 5 years para literally makamove on tayo sa mga taong grabe yung binigay nating love. Pero may mga tao kasi na kunyari na nagsama sila for a year, 3, 4, 5, 6, 7, 8 years, ganyan. Pero nagka-move on sila agad kung titingnan natin. No, hindi agad-agad nakaka-move on yung isang tao. Sometimes, naiisip natin yung mga happy memories. Naiisip natin na what if, ganyan-ganyan. But sometimes, alam nyo, mas maganda na live it blank yung buhay natin. Like, kunyari, sa 7 years na magkasama kayo, 7 years, live it a blank for a year na ibigay naman natin para sa mga sarili natin para sa susunod na taon hindi na tayo nasasaktan. 'Di ba? Kaya ako lagi ko talagang sinasabi sa mga kapwa ko babae, siguro pag binigay na natin lahat, ibinigay na natin lahat-lahat ng meron tayo, baka pwedeng bitawan na natin panandalian yung love na sinasabi natin para makita din natin yung mga sarili natin. Para maalagaan din natin yung mga sarili natin. Kasi for almost a year na naniniwala tayo sa ganun pala yung pagmamahal. Akala natin ganun lang yung pagmamahal, but no. Yung pagmamahal na binibigay sa atin is bare minimum lang, nagbe-beg pa tayo. So how much more kung live it a blank, na ibigay naman natin this year yung pagmamahal na yun para sa mga sarili natin para next year ay makita naman natin yung totoong love, yung totoong pagmamahal na deserve natin. Diba? Kaya ako, for me lang ha, it's better to live, it's better to let them be. Wag, masecure mo lang yung heart mo, masecure mo lang yung sarili mo na hindi ka na masasaktan bukas, hindi ka na masasaktan mamaya, bukas, at sa mga susunod na araw. Mas maganda na ganun yung maging setup kesa patuloy kayong magsama pero alam mong masakit na. Pero patuloy kayong magsama pero hindi ka naman pala talaga yung totoong mahal. Diba? Love yourself. Loving yourself is better than loving others. Yan yung natutunan ko sa buhay ko. na mas mahalin mo yung sarili mo para sa mga susunod na panahon, mas mahalin ka pa ng taong magmamahal sa'yo. Kung ako sa iyo, sender, bumitaw ka na kahit masaktan ka dahil love mo pero hindi sapat na pairalin mo ang feelings, dapat pag-iisip ang unahin mong sundin. True. Ang daming kasal na person pero nag-iwalay din. So, why not, 'di ba? Na i-ano natin 'yon para sa mga sarili natin, na hindi tayo pwedeng mag-stick lang sa salitang mahal kita pero walang paninindigan, walang accountability. So anyways, sa lahat po ng mga katropa natin, maraming salamat pa rin sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong araw ng Thursday na makulimlim, kanina mainit. Maraming salamat sa inyo mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw ng Webes, October 8, 2026, DJ Girlicious sa programang X-Rated.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.

0: the pain.
1: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sense the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sense the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sense the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Cane Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.

0: XFM.
1: XFM.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
3: The secret of health.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Parlon, i-refill. Yung buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
6: Premium D3. Ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
6: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
3: The Secret of Health.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Lagi po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ang mga

0: Sunfone Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunfone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunfone Plus Coffee Mix.
0: Sunfone Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunfone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sunfone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel. D3 Soft-

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: Mga katropa,

0: Ding.
1: Starting time, mga kakatropa. Ganap na po ang alas 4 na po ng hapon. At ang oras naman ito, mga kabay, mga katropa, ay handog naman po sa atin ng 1 plus. Numero 1 alaga.
0: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Isang maganda, makulimlim at malinsangan na hapon, mga mga katropa. Oy, Webes na, Webes ha. Webes na po ng hapon, Oktubre 8, 2026. Welcome, welcome, welcome na sa ating pamalatuntunang sintado ngayong hapong hapon na ito. Ano pa man po ang mga pinagkakabalahan ng ating mga kabayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Abay, itong hapon ito malinsangan pero nagbabadya. Ewan ko lang sa ibang lugar. Kung umuulan na kasi may mga parte po ng ating kaligayahan na madilim. Nangingitim. Yung kaulapan. Dito sa bahagi ng Libis, medyo makulimlim pero bahagya lang. Intertropical Converging Zone pa rin. Yung pong binabanggit ng ating pong DOC Pag-asa ang Sani o Dulot. Ng mga pag-uulan na ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Ganun pa man sabi natin na kahit ano pa mang panahon yan, tag-ulan man o tag-baha o tag-init, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong pagbibigay ng mga balita at impormasyon sa inyo po, mga kabayan, mga katropa, samang kayong panig ng ating pong lalawigan. Siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical engineer Moises Acosta, alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pungunan ng ating pong station manager, Carl Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang makakasama ninyo ha, ngayong hapon. Katropang Alizon Salvantus. Tama, alas 4 pa lang. Oh, sa mga hindi pa ho nakapag-merienda dyan, merienda na tayo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kape. Kape tayo, mga kabayan, mga katropa. Yung kapeng nararapat po sa ating pumaka tropa ngayon ay yung may mga hyper acidity, nagkakaroon ng acid reflux. Narito yung ating pong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po yung Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa. Opo, Santon Plus Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated. At gawa sa mga puro at natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Ay, yung mga ingredients na yan, mga kabayan, mga katropa, sa tingin ng iba, yan lang, yung ingredients nga. Pero, mga kabayan, mga katropa, sabi nga, huwag pong iismulin yung mga ingredients nga. Ay, doon sa mangosteen pa lang, solve na ang iyong katawan, ang ating pong kalusugan. Mga kabayan, mga katropa, dahil ang mangosteen ay meron pong tinatawag na highly nutritious. Highly nutritious po ito. Masustansya. At mayaman din po sa tinatawag na mga powerful antioxidants. Mga antioxidant na lumalaban sa banta ng anumang sakit, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ang Santon Plus ay meron din pong anti-inflammatory properties, anti-tumor effects. Napiprevent din ito yung pong pagdagdag ng timbang. Oy! Tama pala ito sa ating pong mga kabayan, mga katropa na gusto pong magbawas o panatilihin yung timbang nila sa ngayon. Ha? Ito yung ating pong Santon, yung mangosteen. May kakayahan po yan para maintain at bawasan kung sa mga gusto magbawas ng kanilang timbang, mga kabayan, mga katropa. Ha? At mainam din po yung pong mangosteen, mga kabayan, mga katropa, sa pagkontrol noong pong ating pong blood sugar level sa katawan. Namimintin na nito sa tamang sukat lang yung ating pong blood sugar level sa katawan. Ha? At nagpo-promote din po ito ng kaayusan ng ating pong immune system, ng ating balat, yung ating pong puso. Hindi pong ating pong utak. Ayan, gawa medyo kumakalog-kalog. Ay, kalog. doon sa pagkakaroon po ng matala sa memoria, yan ang ibig sabihin, mga kabayan, mga katropa. Malaking tulong pala yung mangosteen, mga kabayan, mga katropa. At ganoon din po sa ating pong digestive system. Di ba pag nagkakapinga tayo, doon sa ating pong, mga kabayan, mga katropa, nakasubok na ng Santon Plus Coffee Mix, sabi nila, humaan yung aming pong pakiramdam, lalo na po sa aming pong tiyan. Ganun pala yun. Kaya, naku, mga kabayan, mga katropa, healthy coffee na. Na non-caffeinated. Ito yung kape na Santon Plus Coffee Mix, ha?
Available na po yan. Mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya. Ha? Na malapit po sa ati, sa inyo pong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Ha? Huwag na huwag po ninyong kakaligtaan yung ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Yung mga clinic natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa door 208 at DCRM building. Yan po yung building na pahaba sa kanto ng Barangay San Manuel. Mga kabayan, mga katropa, sa itaas lang tayo ng Nokinox Restaurant, yung ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Sa bayan ng kuyo, meron din po tayo niya. Sa bayan ng kuyo, meron din po tayo. Nasa Barangay Tunga-Tunga. Poblasyon Kuyo, Palawan, katabilang po ng Perolan Hotel. Bayan po ng Rojas, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center. Nasa Veronica Gabriel Building. Yung building na katapat nung dating ASMES, na ngayon ay ASIS. Mga kabayan, mga katropa, poblasyon din sa Rojas, Palawan, kaya hindi kayo mahirapang hanapin yan, ha? At sa bayan ng Nara, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa kanto ng Barangay Panakan 1, nasa compound po ng Caltex Gasoline Station. At sa bayan ng Brooks Point, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa door number 1, Jekyll's Place. Barangay Poblasyon, District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang ng Unitop Mall, Brooks Point. Sa ating pumakabay, mga katropa dyan sa Brooks Point, Bataransa, Espanyola. Yan, maaari po kayong magpa-check up din dyan, ha? Libre. Lahat po ng ating mga Yes to Health Wellness Center, mayroon po silang libreng konsultasyon, ha? Bukod sa maaari kayo makabili ng ating pong mga produkto o produkto ng Yes to Health Incorporated. Kasama na nga dyan yung ating healthy coffee na Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Sa mga nagbimirenda o laking panulak, yung Santon Plus Coffee Mix yun. Sarap yan, partner ng mga kamote, nilagang saging, nilagang kamote, pananak yung manyan or kamote Q. Sarap yan. Mga kabayan, mga katropa, sigurado busog. Busog kayo dyan, mga sir, mga ma'am, ha? Ay, 10 minuto na makalipas ang ating po o ang apa o ika-apat ng hapon. Ha, mga kabayan, mga katropa. Doon sa mga nagpadala pala ng mga tulong o nagdala po ng mga ito, ang dami sa ating harapan. Mga

Yan ang bukas yan, ha, mga kabay, mga tropa. Sabay-sabay na, ito-turnover para isang bagsakan ba? Para sa ating po, mga kabay, mga tropang nasunugan sa barangay Masigla, ha? At syempre, nako, mga kabay, mga tropa, yung pati pala si ano kanina, si Mayor Danaw ng Nara, Palawan. Oh, di ba layo? Oo, from Nara to Puerto Princesa. Nagpaabot din pala ng personal na tulong. Oh, parang kaanak yata si Kap Olik, eh. Ako nagkakamali, tama ba, Kap? Di malayong kaanak daw po ni Kap Olik si Mayor Danaw, eh. Naghatid ng tulong, mga kabayan, mga tropa, personal, ha? Natulong yan, mga kabayan, mga tropa. Ganon. Ganon si Mayor Danaw talaga naman, oh. Yung butihing mayor ng Nara, ha? At speaking of Mayor Danaw, mamaya po, hapon dito nabigyan ng pagkakataon. At nakaraang araw pa, ay nang Lunes pa ito, eh. Oh, yung hindi na matapos-tapos na issue. Yung pong issue ng pagbisita ni Acting Mayor Jojo Gastanes ng Nara. Doon sa Kapitolyo, so binigyang kulay, eh. Pinagsasabong itong dalawa, eh. Itong namang si Mayor Danaw, binabaliwala niya. Kahit alam niya, kilala naman daw niya si Vice Mayor Jojo Gastanes. Mga kabayo, mga katropa. Pero mamaya, para mas mapakinggan natin yung kasagutan dito ni Acting Mayor Jojo Gastanes, i-play na natin mamaya, ha? Siyempre, ila pa pong mga balita, siyempre, ngayong hapon na ito dito sa ating pong palatuntunang asintado. Kaya standby lang kayo, mga kabayo, mga katropa. O doon sa ating mga kababayan sa iba't ibang munisipyo. Kumusta? O yung mga signal-signal ng telekomunikasyon. Papahog-pahog. Mamaya subukan din natin tawagan si board member Winston Arsaga doon sa kanya pong resolusyon. Inihain. Papatawag o ito, humihiling sa NTC. Patawan daw ng multa. Yung daw pong mga telecommunication na company na hindi po nakapagbibigay ng maayos, maganda, reliable na source ng telecommunication o signal ng telecommunication. Ito particular itong kanya pong mga binanggit, yung pong mga northern municipalities, island municipalities sa ating pong lalawigan ng Palawan. Talaga naman, pahirap na lang, pahirap ang signal, eh, ha? Ako naman. Sige, mamaya subukan lang natin, ha? O makakausap natin si Board Winston Arsaga. O, ilang multa bang kailangan dyan, ha? Multa ba kagad? O patawag uli? Nakailan ba siya sa patawag niyan, eh? Mga kabay, mga katropa, pero walang nangyayari. Pag multahan kaya, may mangyayari? Iyan ang ating alamin, mga kabay, mga katropa, ha? Oy, 15 minutos! Bago po! Ah, bago? Apurado? 15 minutos, makalipas pa lang po, ang alas 4 ng hapon. Ano ba yan? Siyempre, mga kabayan, mga tropa, ang oras na yan. At ang bahagi nito na ating pong palatuntunan, andog naman po sa inyo ito, ng Santon Plus Herbal Oil. O tamang-tama sa ating pong mga empleyado ng gobyerno na hanggang ngayong araw na lang ang trabaho, dahil po 4-day work week pa rin sila, mainam pong pang-parelax. Magre-relax ka ngayong hapon ito, mamaya. Oo, pag-uwi mo, sir, ma'am. Lalo na kung nakakaranas ka na medyo nananakit ang inyong mga kalamnan. Ang pamamanhid ng inyong binti. Pangangalay ng inyong braso at mga daliri sa kamay. Dahil sa trabaho, ay magpapisil ka. Ay, magpapisil, ibig sabihin na magpamasahe. Pisil-pisil, di ba? Ano man ginagawa ng ating pong mga mangihilon, mga taga-masansya. Diba? Yung pisil-pisilin yung ating pong mga kalamnan. Oo. Para maibsan yung pong pananakin, pangangalay, pamamanhid, anong ating pong mga muscles at katawan, ha? O sa ating katawan, ha? Yung ating pong Santon Plus Herbal Oil, gawa po yan sa mga natural na sangkap. O, yung tinatawag na mga natural herbs. Mga herbs na pinagkasama-sama po ng Yestol Incorporated na nagdudulot po ng iba yung ginhawa, relaxation sa ating pong katawan. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, bibili na rin po ninyo, mga sir, mga ma'am, sa mga

0: butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. This is 6 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon, mga katropa. Saglit lang kami ni Engineer Moises. Magbimerenda muna tayo. Mag-Santon plus coffee mix muna tayo, mga sir, mga mam. Para doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Oy, oo, sa mga gustong ma-relax. Dahil yung busy sa trabaho. Huwag masyadong subsub. Mga kabayan, mga katropa. Konting coffee break din minsan, ha? Sabayan niyo po kami nila o ni katropang Moises Acosta, ha? Sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, syempre, dadakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo. Kape muna tayo. Mag-Santon Plus Coffee Mix na tayo, katropa.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
3: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminorrhea.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
13: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ. Araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Santone Plus Herbal Capsule.
19: Ang mga

0: Exciting time, mga katropa! Garap na pong 26 minutos makalipas na ang alas 4 ng hapon. Oras naman na yan, mga kabay, mga katropa. Handog naman po sa atin ang Cess the Pain Capsule. Sa ating po mga kababayan dyan, nakakaranas po na may matinding sakit ng ulo, sakit ng katawan, o dili kaya trangkaso. Mga kabay, mga katropa, abay, wag na po kayo magtiis sa sakit na yan, ha? Narito po ang ating pong Cess the Pain Capsule. Meron pong paracetamol na siyang tutulong para tanggalin ang mga sakit na yan. Handaan po, mga sir, mga ma'am, sa sakit, matinding sakit ng ulo at katawan, i-Cess the Pain Capsule na yan. Available at mabibili na po ninyan sa lahat ng mga butik at parmasya. Sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabay, mga katropa, punta muna natin itong usapin na binuksan ni Board Member Winston Arzaga. Pinapanawagan or hinihimok nitong si Board Wins, yung pong National Telecommunications NTC natin, na magsagawa ng investigasyon hinggil daw po sa napakabagal na internet connection. Ito, yung kanya pong resolusyon, yung hinain niya, 5 munisipyo sa bayan o sa bahaging norte ng ating pong lalawigan, yung pong talagang nakakaranas ng, kung hindi pumabagal, hindi super kupad, yung saan talagang wala. Bayan ng Araceli, Agutaya, Cuyo, Dumaran at Magsaysay. Talaga naman. Ang alam ko, yung Cuyo tsaka Magsaysay, naghain na ito, ng kanilang, yung kanilang LGU ng resolusyon. Papatawag, yung balak ng Smart at Globe Telecom sa mga bayan na ito. Papabutihin pa ba yung kanilang signal? Hayaan na lang. Ganun na lang. Well, anyway, alamin po natin iba pa ang mga detalye nitong inihaing resolusyon. Nitong si Board Winston Arzaga sa nakalipas pong regular na sesyon ng sangguniang panlalawigan noong pong araw na Martes. Nasa kabilang linya natin ang ating pumbutihing bukal mula sa northern part ng ating panlalawigan. Board Winston Arzaga, mayat nga po, sir.
1: Mayat nga po ka rin doon dyan. Sa tanaga para matika natin. Yan. So good afternoon po sa inyong lahat.
0: Board, napatawag kami kasi itong iyong pong inihaing resolusyon nung ating yung pong regular na session nung Martes. Talagang napapanahon ito. Matagal na itong request nung ating pong mga kababayan, mga katropa. Sa panahon ngayon, Board, bibihira na lang po yung mga hindi gumagamit ng internet. Lalo po yung mga estudyante, yung mga nasa opisina ng gobyerno na kinakailangan ng maayos, reliable na signal ng internet. Mukhang, yun nga, sa iyong resolution, papahog-pahog. Makupad pa sa pagong, Board. Ano pa yung iba pang nilalaman ng ating resolution, Board?
1: Kasi talagang napakabagal, Kawawa ng mga estudyante natin. Saka yung mga negosyante.
0: Yun.
1: Yung pangkaraniwang mamamayan natin na nakadepende sa mausay na signal, mausay na internet. Sa Northern Palawan, ito talaga yung grabe yung napituan. Kasi tingin ko sa isa isip ng mga telcos, maliit na bayan, lugi sila dyan. Sabi ko, hindi yun dapat. Saka kung mapapansin mo, maraming beses na may mga resolusyon yung provincial government na iniimbita yung Smart, yung Globe, tapos pupunta sa amin yan, magbibigay ng mga dahilan, mga ngako, pero walang nangyayari.
0: Ganun, no?
1: Hanggang pangako lang.
0: Walang...
1: So sa tingin ko, it's about time na panagutin na sila sa kanila hindi magandang servisyo. At ang sinong dyan, sila yung lead agency ng gobyerno natin, yung NTC, yung National Telecommunications Commission, kasi sila may mandato yan na gumawa ng periodic assessment, periodic performance assessment ng kanilang mga telcos. Kung hindi na kapagbigay ng mausay na servisyo, pwede multahan yan. So dito, ang aking mungkay, multahan. Punta, for example, NTC, magpadala ng tao sa Cuyo, mag-Quezon, sa Araceli, at sa iba pang lugar sa Northern Palawan, nakikita naman yan. Pag hindi maganda ang servisyo, multahan. Kasi kung hindi nila gagawin yan, ganyan-ganyan na lang yan. Hindi tayo, parang binubulan na lang tayo ng mga telcos.
0: Mm-hmm.
1: Pag pinatawag, salita dito, salita doon, tapos walang magandang pag-uusap na magsasabi, walang timeline.
0: Mm-hmm.
1: Kung kailan nila ayusin, open-ended eh. Eh, sabi ko, hindi nito makatwiran. Kinakailangan pumasok na yung ETC at multahan. Ang multa dyan, malaki ah. 200,000 a day yan.
0: 200,000 a day, Boyd?
1: Matigat yan, oh.
0: Oh.
1: Matigat yan.
0: Nako.
1: Matigat yan.
0: Oh.
1: Sa mga extreme violation, ah, ang multa dyan, daily.
0: Daily?
1: So, daily yan. So, yung mga telcos yan, talagang gagawin at gagawin nila pag nai-report yan. At makita ng ETC na hindi maayos ang servisyo, multa yan.
0: Yun. Yun palang dapat.
1: Multa yan.
0: Oh, oh.
1: Multa yan. Mm. So, ito, ang mag-WhatsApp lang ang neighbor na, ano, Al-Iba, ipaimbita natin yung ETC sa Palawan. Pumunta dyan sa Palawan, ETC. Doon para first time, marinig nila yung inaingin ng ating mga kababayan.
0: Oh, oh.
1: And then after that, ipaano na nila, ipa-performance analysis nila yan.
0: Mm-hmm.
1: Periodic analysis. Pag hindi maganda servisyo,
0: ipukay
1: natin na multahan yan.
0: Oo. Oh, oh. Oh, wala na itong mga provision pa kasi nga sa tagal no na walang mga
1: matagal
0: panahon.
1: Halos lahat na panahon na nandiyan ako sa provincial board noon pa yan.
0: Ganito
1: na. Kami nag-request sa Smart, sa Globe, Kuya, Israel, Silvestro. Wala, hanggang doon lang yun.
0: Hanggang usap lang, hanggang ito, pangako lang.
1: Oh. Usap lang yan. Ito, binigyan natin sila ng opportunity. Tapos na yan. Dapat pumasok na yung regulator. Intis yan. At gawin tayo ng kamay na bakal.
0: Yun.
1: Itong mga telcos, mayayaman ito.
0: Mm.
1: Mayayaman ang mga kumpanya ito. Hindi pa pwedeng maliitin yung ating mga bayan na maliit. Maliit na nga, mamaliitin pa. Hindi nila bibigyan ng magandang servisyo. Kasi isipin nila, kunti yung komersyo dyan. Kung kunti yung user dyan.
0: Mm.
1: Isipin nila, logis sila. Pero hindi.
0: Oo, doon.
1: Sa kanilang mga binigyan na paintulot ng gobyerno para magbigay ng servisyo.
0: Opo.
1: Di naman sinasabi na pag maliit yung bayan, huwag mong bigyan ng servisyo eh.
0: Wala naman doon.
1: Lahat yan. No? Mm. Wala. Pari-pariho yan.
0: Mm.
1: Pari-pariho yan. Mm.
0: Maliit.
1: It's about time.
0: Oo, maliit.
1: It's about time.
0: Oo, maliit o malaki man yan. Oo, basta nangako ka, magbibigay ka ng servisyo sa publiko, magbigay ka
1: no?
0: Pantay.
1: Correct. So, correct yan. Tama yan.
0: Dito
1: about time, no?
0: Dito Boy, doon sa binabanggit natin na sana nga no sa lalong madaling panahon ay mapatawag na itong mga kinatawan ng National Telecommunication Commission, hindi lang po dito sa ating rehiyon, maging national siguro para agad-agad yung aksyon.
1: National.
0: Oh, okay.
1: Bitayin natin yan.
0: Ayun, oh.
1: Hopefully we can do that para nasa ganun. Makita nila na urgent yan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung ipapadala lang natin yung resolution, alam mo na, matatampakan yan.
0: Malamang.
1: Imbitahin natin. Pag pupunta naman yan, definitely.
0: Yan. Sana nga po, Boy.
1: Bigay natin yung resolution. Oh,
0: para bigay makapagbigay sila ng kanilang komento. Oh, at
1: correct.
0: Yung kung anong agarang aksyon na dapat nilang ipatupad. Oh, dito sa mga telecommunication company na ito, na nangangako, sige lang pangako, ang dami nilang mga commercial na ganito, ganun.
1: Oh.
0: Wow. Minsan, di ba? Minsan, Boy, talagang mapapawaw ka na lang. Pero pagdating sa actual,
1: wala.
0: Pahog.
1: Ah, wala.
0: Mas
1: kung
0: mabaga.
1: Ang tagal na naghinay yan.
0: Mm.
1: On my part, ilang resolusyon na yan.
0: Mm-mm.
1: Later si Jake Tan, gumawa rin ng resolusyon yan. Pero sa tingin ko, nung nakita ko na pumunta yung Smart dyan, Triangle, walang magandang sinabi, sabi ko sa about time na yung ating government agency na nag-regulate
0: yun.
1: Sa kanila, may dapat makialam na.
0: Yun.
1: We have given them enough time to perform well.
0: Mm.
1: Pero hindi naman nagpe-perform, mamultahan na lang yan.
0: Yun,
1: mamultahan na lang natin.
0: Ano. Ito nga, naisip po ninyo talagang direktay na yung ahensya ng gobyerno na mayroong control. Oo, mayroong pong say.
1: Yes.
0: Dito sa mga telecommunication company na ito.
1: Yes.
0: Kasi nga, kung saan din naman natin, although yung ating NTC nagkakaroon ng mga libreng wifi, pero ilan lugar lang, pili pa rin, Boy, dito sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Yes, totoo yan. Napapansin ko lang talaga, yung mga lugar na konti yung user, yun ang pangit ng servisyo, hindi ginagandahan Hindi ginagandahan.
0: Mm-hmm.
1: Unfair naman yun. Unfair. Binigyan sila ng pribilyo na magnegosyo sa ganyang linya ng negosyo, pagbuti nila sa lahat. Sa lahat naman yan.
0: Oh. Pantay. Oo, oh, walang pantay. Maliit. Oo, oh, walang maliit.
1: Correct,
0: malaki.
1: Oh, correct, ito. Tama po yan, tama po yan.
0: No. Dito, board, sa iyong resolusyon, eh, yung limang munisipi lang sa bahaging norte ng ating nalawigan, pero yung pong talagang signal ay aabot ng hanggang Batarasa o Balabac, na ganito pa rin ang sitwasyon, board.
1: So, marami, nagulat ako.
0: Mm.
1: Ay, siyempre, alam ko, doon lang sa norte.
0: Opo.
1: Eh, actually, hindi ko nga naisali yung taytay dyan.
0: Mm. Isa pa rin yun.
1: Sa taytay, nawala rin mga signal.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nito, meron din mga mahina signal. Anyway, pag nandiyan na yung ITC, maglalabasan na yan. Maglalabasan na yan. Malalaman na natin yan kung anong gagawin nila.
0: Mm-hmm. Okay, yun nga po, board. Sana nga po doon sa inyo pong gagawing pagpapatawag sa kanila, eh, mailahad. Oo. Ito, NTC lang ba? O may mga kinatawan din po kayo ng mga telecommunication na inimitahan? O NTC lang?
1: Imitahin lang natin para makita nila na
0: yun.
1: Yung permiso government really mean business.
0: Mm-hmm.
1: Ito, sinusumbong na ng Drisan. Para ano, kung mangangako sila, eh gusto natin makita hanggang kailan ba ang pangako yan.
0: Yun.
1: But ako, ang dapat doon, huwag na muna yung pangako nila. I would rather na yung NTC, i-an muna yan, i-performance audit muna.
0: Mm-hmm.
1: I-audit, na-audit nila yan eh. May mga technician yan na alam nila yan kung paano gawin.
0: Mm.
1: Then pag nakita na mayroong shortfall, eh kung pwede, multahan agad. Pumunta na agad yan.
0: No po. O, sana nga. O, agad-agad. O, magsagawa.
1: O,
0: mag-assess.
1: Matagal na eh.
0: Oo.
1: Matagal na yung problema. Di na ayos.
0: O, kasi nga parang yung nangyayari lang, tama lang na na-receive namin ang sulat nila. Magsasagawa kami ng assessment. Pero hanggang ngayon, wala.
1: Wala. Wala yun. Hanggang doon lang.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang doon lang yan.
0: Kaya nga sabi.
1: Kala nila, nakalimutan na. After a while, gano'n na naman yun. Pinagsawa na tayo sa gano'n eh.
0: Paulit-ulit na lang. O, di ba?
1: Paulit-ulit na lang talaga.
0: So, ngayon kung sakasakaling ipatupad ng NTC, yung kanilang mandato, na bigyan ng parusa or multa, itong mga telecommunication na ito, baka kumilos ano, board?
1: Yes, yes. Oh, definitely. Dapat malaman ng NTC yan. Kasi sa tingin ko, hindi alam eh.
0: Mm-mm.
1: Di alam na yung NTC.
0: Yun.
1: Di alam na yung NTC.
0: Oo. Alam niya mga ibang kasi pag yung mga tamang tauhan lang nila ng NTC ang bumababa at nagsasagawa ng, ng mga assessment. Minsan yung report nila na, natatambakan din.
1: Na iba rin.
0: Mm-hmm. pero
1: ganun
0: kung,
1: talaga yun.
0: Oh, pero kung harap-harapan natin sasabihin, eto ang sitwasyon dito sa baba.
1: Correct.
0: Oo. Eto ang reklamo ng aming po mga kabayan. Oh, baka naman matauhan ano, boy.
1: Yes. Tama yun,
0: Wala na may board, Winston, oh. Maka may karagdagan ka pang mga nais pa iparating sa ating mga kabayan, especially dyan sa northern part ng ating lalawigan. O, sa buong lalawigan na. Regarding dito sa usapin na ito, go ahead po, board.
1: Ay, siguro po, sa ating mga kababayan, mga lugar na talagang tayo po ay hindi nakakasagap ng mausay na signal, ipalaw lang po natin para nasa ganun. May sama na natin sa pag-uusap. Kasi siyempre yung sinakop ko lang po, yung sa aking distrito,
0: mm-hmm.
1: But alam ko naman na sa ibang lugar meron, para isahan na lang po. Hikayatin ko rin po ang ating chairman ng committee on transport and communication,
0: mm-hmm.
1: Ibo Limbra Aliba na ipatawag na, kasi siya yung committee niya yun, na nasa ganun para maximum na ganito. Huwag natin patagalin,
0: mm-hmm.
1: Dapat mabilisan ito.
0: Iyon. Sige po, maraming salamat po board member Winston Arzaga sa oras at pagkakataon niyo pong pinagkaloob dito sa ating po palatuntunan ng asintado. Maraming salamat board, bayad na po.
1: Amen nga po, maraming salamat sa patilong opportunity nga ito ka na mabati at ang mga kasimanwa. Bayad nga po, God bless ka natin.
0: Iyon. Si board member Winston Arzaga, mga kabayan, makatropa, sawa na raw siya. Oo, doon po sa palagian na lang pangako na mga telecommunication company napapahug-pahug po yung mga signal, especially daw po sa mga maliliit na mga munisipyo. Ay, nagiging dahilan daw kasi kukunti raw yung kanilang doon kita. Ay, naku naman. Wala naman daw po yan sa provision ng umiirala batas. Doon sa permit na kanilang pong nakuha mula sa ating National Telecommunication Commission na kapag maliit yung lugar, ganun lang yung signal bibigay nila. Hindi naman daw po fair yun. Sabi nga po nitong si Board Winston Arzaga. Kaya doon sa ating po mga kabayan, mga katropa, ayan. Sana, agad-agad, ma-action na nito. Araceli, Kuyo, Magsaysay. Dumarami, mga party pa rin talaga na hirap, mga kabayan, mga katropa. El Nido, Taytay, San Vicente, may mga area pa rin. O, alos buong lalawigan ng Palawan, mga kabayan, mga katropa, yung pong nakakaranas nga po ng papahug-pahug. Ang signal ng internet especially, ha? Yung binabanggit ni Board, yung Globe, pati Smart. May isa pa yan, yung Tito. Meron din mga area na... Pero yung ba, wala talaga silang ano, wala talaga silang mga tower. Pero yung may mga tower, katulad itong dalawa na ito, mga nauna na kasi ito, mga kabayan, mga katropa, yun pa rin ang servisyo raw, magmula noon hanggang ngayon. Nakailang termino raw po si Board Winston sa Sangguniang Panalawigan. Ganito pa rin. Ito pa rin daw po yung reklamo. May nabuti niya na po, direkta yun na, yung pong National Telecommunication Commission. O, imbitahan na, national. Yung national mismo. Maba dito sa Lurgan ng Palat magsagawa ng assessment sa mga binabanggit na mga munisipyo para doon daw po sa serbisyo nitong nababanggit na dalawang telekomunikasyon. Nakailang beses na patawag sa Sangguniang Panalawigan. Yun lang, pangako. At magbibigay ng dahilan kung bakit ganito ganon. Tapos mga ngako. Hanggang ganun lang daw, parang daw pinagloloko na lang daw po yung Sangguniang Panalawigan. Parang binabaliwala na lang daw po mga kabayan, mga katropa. Ha? Ito panahon na, kung kay Board Winston pa, multahan ka agad. Kapag medyo nakita sa assessment na may pagkukulang, itong mga telekomunikasyon na ito, 200,000 pala per day. Ang multa. So ilang araw yan, balikan natin. Ay, hindi ko pa natanong kay Board pa, pwede bang ibalik yung ano, yung retro? Magsimula nung magkaroon sila ng servisyo ng internet yan at ganun kabagal, pwede ba ibalik yun? Tapos dun bilang yung magiging multa? Baka lang naman. Iwan ko lang pang hindi pa kumulis ito. Although sinasabi nga po ni Board Winston, malalaking kumpanya ito. Kumikita. Mga kabayan, mga katropa, kaya lang hindi nagiging fair. Para doon sa ating po mga kabayan, mga katropa, especially no, sa mga island municipalities. Sabi nga ni Board, porke ba maliliit? Maliit na munisipyo yan. At wala kayong masyadong benta dyan? Ganun na lang ba? Pero hindi yun mga kabayan, mga katropa. Dapat pantay. Pantay, pantay. 43 minutos makalipas sa pong alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Ang bahaging iyan ng ating pong naging panayam kay Board Member Winston Arzaga. Andog po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix. Ha? Samantala, mga katropa. Narito muna ang... diretso na tayo, katropang Moises, sa ating pong mga balita. Mula sa ating pong mga kasamahang mga field reporters para sa hapong ito sa ating pong palatuntunang asintado. 15 minutos ha, bago po ang alas 5 ng hapon. Tama na natin itong balita ni katropang Ray Elgaran. Nako, ilang estudyante sa bahay daw po ng Nara, Palawan na huling nagsusuntukan. Talaga naman sa mga panahon ito, mga kabayan, mga katropa. Yung pong mga ganitong mga gawi o ginagawa ng mga kabataan, hindi po ito bago. Panahon din namin noon. Meron na ganito, kailang hindi kasi uso din cellphone noon. Mayaman ka na kapag meron kang camera. lalo na kung meron kang video cam noon. Mayaman ka na. Ngayon, bawat halos lahat ng mga tao ay may hawak na pong cellphone, di camera at di video. Nabibideohan ka na. Pag ganito mga insidente na mga suntukan ng mga estudyante, nare-record na. Nagkakaroon po ng masamang impresyon sa publiko. Dito sa bahay ng Nara, ganun doon. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito, ha? Mula kay katropang Ray Elgaran.
2: Nahagip ng video ang ilang estudyante na nagsusuntukan sa kahabaan ng Purok Patulungin, Barangay Aramaywan, Nara, Palawan, itong Oktobre 7, 2026. Ayon kay Gerald Galpo Nava, ang mga nakuna ng video ay pawang mga mag-aaral umano ng Aramaywan National High School. Dagdag pa ni Nava, mabilis namang natigil ang pagsusuntukan matapos itong awatin ng isang individual dahil si estudyante labis na nababahala ang ilang residente sa lugar, lalo na't umano'y apat na beses na raw itong ginagawang lugar ng ilang estudyante upang magsuntukan. Samantala, inihimok ng mga residente ang kinauukulan na agad na maaksyonan ang naturang pangyayari upang maiwasan ang anumang karahasan at ang mga susunod pang insidente ng away sa lugar. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elcaran, XFM News.
0: Trapang Ray!
2: Nga po, katropang Rizon.
0: Oh, kailan ito nangyari?
2: Kapon niya, katropang...
0: Kapon lang.
2: Kapon.
0: Sa labas na ito ng eskwelahan, ano?
2: Yes, at tama-tama, katropang Alisod at uwian na yan.
0: Uwian na. Mukhang naghamulan sa loob, tapos ginawa sa labas.
2: Yes, tama-tama, katropang Alisod, no? Nagkaroon nga daw ng... hindi pagkakaunawaan yung magkabilang panig.
0: Uh-huh.
2: No, at makita mo rin yan si video yung pag-umpo kanila at pagpunta doon sa unahan, no, ng bandang Pobo, Katropang Arizon.
0: Looban na tayo. Sa looban na tayo yun eh. Ha? Pero ito kasi mga ganitong mga pangyayari, Katropang Ray. Siguro naman panahon mo, siguro may mga ganito rin sa inyo, di ba?
2: Oo, may ganyan. Pero yung time na yun, wala pa kasing kamera.
0: Yun na nga eh, di ba? Yung mga hamon-hamonan ba? Yung mga estudyante, meron yan, di mo wala. Pero, sabi nga natin, di ba na kasi yung panahon ngayon, ha? Katropang Ray. Masyado na pong naghihigpit yung ating pong pamalaan para maiiwasan nga yung mga ganitong insidente. Ngayon, bawat halos lahat ng mga tao ngayon may cellphone at may video. Mabidyoan ka, sikat ka ngayon. Di ba? Sa mga kabataan naman, yung sa mga estudyante, ano to? Anong pangaralan to?
2: Aramay 1, Aramay 1 High School, Katropang Alisod.
0: Aramay 1, Nara. Nara. Yes. Baka ano lang to, dala ng ano lang to, bugsok ng damdamin, Katropang Ray, ano?
2: Maaring ganun, Katropang Alisod, pero ayon dito sa uploader ay pang-apat na beses
0: na
2: raw yan.
0: Naku naman, no.
2: Yung una daw ay nag-uumpukan sila dyan sa gilid ng kalsada, tapos mayroong inaabangan. Itong pang-apat na, ito yung mas malala kasi talagang nagkasuntukan na raw.
0: Nagkasuntukan na?
2: Hindi lang nakuna ng video.
0: Yung
2: actual na pasusuntukan.
0: Dapat ito yung dapat laging lagyan ng ano ng huwini kapulisan, tanod, di ba?
2: Mas maganda, Katropang Alisod, no? Lalo yung area na yan dyan kasi talagang matao talaga.
0: Daanan to eh. Daanan kasi. Yung iba, naglalakad, pauwi na siguro ito.
2: Yes, tama-tama, Katropang Alisod, pauwi na yung iba.
0: Dapat yung may mga tanong na nagro-ronda pag pauwi na, lalo sa high school. Ito lang mga malimit, nagkakaroon ka rito, high school eh. Katropang Ray, ano? But anyway, sana, action na ito ng mga otoridad dyan sa bayan ng Nara, ha? Itong pang-apat na ito, hindi na po ito normal. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Barangay muna, pwede naman sa barangay. Pag itong uwian na, pasukan at uwian, maglaan siguro ng tanod na mayroong bantay. Tapos, yung mga ganitong mga insidente, at least agad na marirespond yan, na ba, Katropang Ray?
2: Yes, tama-tama, Katropang Alisod, at mabigyan din doon ng seguridad yung mga estudyante na tumatawid, Katropang Alisod.
0: Sige, di ba alay? Kamusta mo ng panahon dyan sa Quezon?
2: Ngayon, sa kayo ay medyo pumapatak-patak yung ulan, Katropang Alisod, pero okay pa rin.
0: Maraming salamat, Katropang Ray!
2: Maraming salamat, Katropang Alisod, balik sa inyo.
0: Si Katropang Ray, mga kabayan, mga katropa, sa kanya pong balitang nagatid sa ating orasan, nagarap na po ang 10 minuto bago ang alas 5 ng hapon. Tama na natin itong si Katropang Dennis Chua. Yun naman to pong Office of the Municipal Agriculture ng Brooks Point. Nakiisa naman sa 3rd Farm and Fisheries Regional Cluster ng DA Mimaropa. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
3: Nakilahok ang pamalangbay ng Brooks Point sa pamamagitan ng Office of the Municipal Agriculture sa OMA sa 3rd Farm and Fisheries Clustering in Consultation Region ng Cluster Forum na isinagawa ng the Farm of Agriculture Mimaropa mula October 6 hanggang 9 sa Las Piñas City. Sa timang sama-sama tungo sa isang mundo na masaganang bagong Pilipinas, pinagsama-sama sa forum mga kinatawan mula sa pamalaan, pribadong sektor at mga farm cooperatives in association para sa makabuluhang dialogo, palitan ng kalaman at pagbabahagi ng best practices sa agriculture clustering and consolidation, mahalagang partisipasyon ng LGU at ng sektor ng mga magsasaka upang maibahagi ang aktong nakaranasan ng Bronx Point sa larangan ng clustering at makakuha rin ng bagong kalaman na strategiya mula sa iba pang cluster sa buong Mimarupa. Layunin ang purong natugunan ng mga hamon sa sektor, dukuyin ang oportunidad para sa partnership at panakasin ng local agricultural enterprise tungo sa mas maunlad na kabuhayan ng mga magsasaka. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Copemix ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Ulan sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa nga Dennis. Samantala, Puerto Princesa muling kinilala bilang highly functional sa LCAT at VAUSI assessment. Katropa natin sa balitang ito, Mike Iscote.
4: Report. Sana namang pagkilala sa patuloy na pagsusunod na proteksyon at kapakanaan ng kababaihan at mga batang na kamit ng Puerto Princesa City Government. Muli nga nakapagtala ng 110% highly functional rating ang Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children o LCAT-VAUSI ng Puerto Princesa City sa 2026 LCAT-VAUSI Functional Assessment para sa Year Under Review 2025. Ito na ay kalawang sunod na taon na nakamit na lungsod ang pinakamataas na 110% highly functional rating. Patunay daw na tuloy-tuloy na pagpapatibay sa mga mekanismo, programa at serbisyong naglalayong protektahan ang mga kababaihan at mga bata laban sa trafficking at sa iba't ibang anyo ng karahasan. Ayon sa city government, sa naging assessment daw, sinusukat ang functionality ng LCAT-VAUSI batay sa mahalagang aspeto tulad ng organisasyon, regular na pagkukulong, mga polisiya, plano at pondo, kaya din ang mga aktual na accomplishment ng komite. Ang LCAT-VAUSI raw ay nasiselbing mahalagang lokal na mekanismo sa pagpapatupad at pagmonitor ng mga batas at programa laban sa human trafficking at violence against women and their children. Kabilang na ang layunin, nakapaloob sa Republic Act No. 9208 at Republic Act 9262. Sa ilalim daw ng paumunong ni Mayor Lucelo Bayron, patuloy na sinusunog ng pamalang palunsod ang mga programang nagbibigay proteksyon, agarang pagtugon at kinakailangan suporta sa mga kababaihan at batang nangailangan ng salinga at seguridad. Kaya ating balita katuhangan, Santon, Golden Balti na tutulong para maibsan ang voted na tiyana. Wala sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa nga Mike. Nagatid sa ating orasan, nagatid na pong 6 na minuto bago ang alas 5 ng hapon. Samantala sa iba pang balita, mga nag-o-operate ng motorcycle taxi dito sa lungsod. Uy, natuklasan daw pong karamihan na ba'y hindi umano professional driver's license ang hawag. Ay naman sa City Council, ba'y dapat daw professional license at kumpleto sa requirements bago raw mag-operate. Katropa natin sa balitang ito, IC Pacaldo. Report.
5: Natuklasan ng sanggunian panlungsod na karamihan sa mga kasalukuyan nag-ooperate umano ng motorcycle taxi sa Puerto Princesa ay non-professional driver's license ang hawak. Binigyang diin ni Consel Epitacio G. Lau, Chairman ng Committee on Public Transportation, na kailangan professional driver's license at kumpletong requirements mula sa LTFRB bago payagang sumailalim sa pilot testing ang mga riders. Pag-uusapan na din sa City Council ang panukalang limitahan sa 500 riders ang pilot testing habang LTFRB pa rin ang magpapasya sa pinal na bilang ng slots na papayagan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IC. Ayun, doon sa mga kumpanya ng mga motorcycle taxi, ha? kang sa susunod na sesyon ng sanggunian panlunsod. Mababanggit na ito, magre-report na yung Committee on Transportation. Kaya nga po dun sa pagbibigay ba ng bilang dun sa para sa ano ba ito? Inihingi ng LTFRB na bilang para doon sa mga motorcycle taxi na i-allow para sa pilot testing. O, ano ba ito? Pilot testing ba yun? O, testing! Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sa kanila pong pagsasagawa daw po ng mga pagtatanong. Karamihan pala daw po dyan, abay, hindi po professional driver's license. Diba, nire-require naman ang ata ng mga company, dapat professional driver's license ang isang rider. Marami pala dyan, ha? Hindi pa, o kaya, nako. Kung gusto mo manatili sa kumpanyang yan, renew ka na. Magpa-renew ka na. Yung mga non-professional, pa-professional na yan. Dahil kapag natuloy ito, mga kabay, mga katropa, siyempre, maghihigpit yung ating city government, ha? Dapat kompleto. Nasa ayos. Yung hindi po mga requirement. Mga kabay, mga katropa, yung sa kumpanya, kaya po mag-inganyo. Sa inyo po mga rider na kumuha na ng mga professional driver's license yung mga non-pro ninyong mga riders, ha? Ito ay para rin po kasi doon, hanap buhay kasi ito, eh. Katulad sa tricycle driver, pagiging tricycle driver, hindi ka pwedeng mamasada kapag ang hawak mo ay non-pro. Non-pro kasi ay pang-service lang, pang-personal, mga kabay, mga katropa. At sa mga jeep and multi-cab drivers, di ba, manglino, di ba, bawal yung non-pro. Kailangan talaga pro, professional. Yun din naman binabanggit kapag kukuha ka ng lisensya sa LTO. Kapag ang inyo pong sadya ay ang lisensya ay para sa inyo pong hanap buhay, ay dapat professional. Kung talagang exclusive lang para sa service, pampamilya, okay na yun, non-pro. Yun lang, ha, mga kabay, mga katropa. Dapat pala, kung sa umpisa pa lang, sa mga motorcycle riders company, naging mahigpit na po kayo, ha? Paano ngayon? May mga membro daw kayo dyan, o karamihan daw sa mga membro ninyo, ha? Ilang motorcycle taxi ang meron dito sa lungsod? Apat? Lima? Karamihan daw sa mga membro ninyo ay mga non-pro, yung hawak, ha? Kayo na po ang mag-push sa kanila. Kung gusto pa nilang manatili dyan sa inyong kumpanya, magpa-pro na kayo, ha? Samantala, mga kabay, mga katropa, ang oras po natin, ganap na pong 2 minuto bago ang alas 5 ng hapon. Babalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika,
6: angat sa komentaryo,
7: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo.
6: Exciting!
8: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Santone Plus Herba Capsule.
3: Ang mga

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at gluten tayo, kaya sa healthy na kape ka na.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Iba ka sa lahat.
12: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Vision X Plus.
16: Marami na ang natulungan.
17: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay.
7: Premium D3 Softgel.
8: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
21: Santone Plus Herbal Capsule.
22: Ang mga

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Oras natin mga kabay, mga katropa. Anim na minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kabay, mga katropa, sa ating pong mga balita. Balikan natin si katropang Ray sa kanyang pong balitang isang lalaki may kasong prostrated murder sa bahay naman ng Aborlan, Palawan, ng arestado na po ng mga otoridad. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
4: Arestado ng Aborlan Municipal Police Station ang isang lalaki sa barangay Apurawan, Aborlan, Palawan dahil sa kaso nitong frustrated murder at tinuturing na rank number 10 bilang most wanted person sa provincial level. Kinilala lamang itong si Alas Daboya kung saan ay naresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inanunsyo ng hukuman na may piyansa namang inilaan para sa pansamantalang kalayaan na nagkakalagang nasa 200,000 pesos. Samantala, sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang akusado para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
3: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala muna natin si katropang Mike. City Tricycle Franchising and Regulatory Board o CTFRB nagkaloob po ng prangkisa para doon po sa mga miyembro ng inagawan kamuning Sub-Tricycle Operators and Drivers Association o INCA Sub-TODA. Lang kaya ito, ha? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Mike Iscote.
5: Personal na ipinakalaon ni Vice Mayor Jimbo Baristela ang National Chairman ng City Tricycle Franchising and Regulatory Board ang mga prangkisa ng mga membro ng inagawan kamuning Sub-Tricycle Operators and Drivers Association o INCAPSOB-TODA. Kamakailan sa cover gym ng barangay Inagawan. Samantala, malungkot namang tinanggap ng mga membro ng INCA Sub-TODA sa pangunan ni Riden Magrata ang kanilang mga certificate of franchise mula sa CTFRB na sinaksiyan na punong barangay Aril Lakaw ng barangay Inagawan at mga membro ng barangay council. Kasama na si Rizaldo Rodriguez bilang chairman ng Rotonda Cooperative at Rodel Muñoz ng CTFRB Secretariat. Ayon kay usapisahin ni Vice Mayor Maristela, kanya pinalalahanan ng mga miyembro ng TODA na maging maingat sa pagmamaneho at laging isalang-alang ang kaligtasan ng mga pasahero. Nagpahayag din ng lapis sa pasalamat si Magrata kay Maristela at sa CTFRB dahil sa ipinagkaloob sa kanilang prangkisa na niya ay matagal na nilang inaasama. Di na ba nabanggit na tanggapan ng Vice Alcalde kung ilang prangkisa ang kanilang na ipamahagi. Yan ang balita katuwang Vice News Plus Capsule na tutulong para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
3: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, Local Civil Registry Office ng Bayan ng Brooks Point nagwagilaro po sa ikalawang pwesto sa isinagawang PSA Nationwide Search for the Most Outstanding Local Civil Registry Office Large Category. Katrapa natin sa balitang ito, Dennis Chua.
0: Live Report.
2: Wangi ang local civil registry office ng LGU Broxpin matapos masungkit ang second place sa PSA Nationwide Search for the 2025 Most Outstanding Local Civil Registry Office Large Category. Iginawad ang prestigyosong parangal na ginanap sa National Convention on Civil Registration and Vital Statistics sa PSA Headquarters sa Quezon City. Ang tagumpay na ito ay patunay ng mahusay at tapat na mabilis sa servisyo ng tanggapan sa larangan ng civil registration at ang kanilang dedikasyon na gawing mas accessible at responsive.

0: Balita rin na balita niya mula naman kay katropang Girly Kadasyo.
1: Tumanggap ang 12 barangay sa Rojas, Palawan ng bigas sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang ng pamalaang nasyonal na ipinangasiwaan ng pamalaang palalawigan ng Palawan, kung saan tumanggap ng tig 10 kilong bigas ang bawat benepisyaryong pamilya. Matapos ang unang 12 barangay, magpapatuloy ang pamamahagi sa mga susunod pa na araw sa iba pang barangay upang maabot ang kabuang 23,293 families sa Bayan ng Rojas. Patuloy ang pagkikipagtulungan ng pamalaang bayan at pamalaang panlalawigan upang maihatid ang mga programang may direktang pakinabang sa bawat pamilyang Rojasenyo. Yan ang balitang hatid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa FM News.
0: Maraming salamat, katropang Girly, at sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog naman po sa ating yan, ng Santon Plus Coffee Mix. At ganoon po ng Santon Plus Herbal Oil. At para naman sa matinding pananakit ng ulo at katawan or trangkaso, narito naman ang Yes to... ang ating Cess the Pain Capsule. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available din po yan sa lahat ng ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 15 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Babalik po ang ating pampalatuntunang asintado pagkalipas lang ng ilang paalaala.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Sister Pain.
6: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain.
7: Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ang mga

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay meron

0: Maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister
5: Pain. Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na pong 22 minutos. Makalipas na po yung alas 5 ng hapon. Maga naman, uwian na. Sa karamihan, ha. By rush hour na sa mga oras na ito. O sa mga bumibiyake, pabiyake pa lang. O pauwi, nang kanila po mga tahanan, ingat-ingat, ha. O nako, mga kabayan, mga katropa. O syempre, yung ating pong paanyaya sa ating pong mga kabayan, mga katropa. Lalo na po sa... yung ating pong mga kababayan dyan na meron pong mga karamdaman, ha. Dapat lagi pong malakas yung ating pong resistensya, mga kabayan, mga katropa, ha. O ito, dagdag nyo po sa inyo pong daily routine, wellness routine, mga kabayan, mga katropa. Yung ating pong Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Mangosteen and malunggay, mga kabayan, mga katropa. Food supplement pa rin po rito. Ito po yung malaking tulong para po pasiglahin, palakasin yung ating pong katawan at labanan yung po yung mga banta ng mga sakit, yung mga bukol-bukol sa katawan. Mga sis, mga sa bukol sa inyo pong katawan, tumutubo na lang. Mga kabayan, mga katropa, malaking tulong po dyan yung ating pong Santon Plus Herbal Capsule. Tandaan po ninyo, Santon Plus Herbal Capsule. Meron nga po itong sangkap na mangosteen, kilala bilang source ng santon. Ang santon, habang yung malunggay naman, ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidants. Mga kabayan, mga katropa, kaya magandang dagdag sa ating pong balanced diet at healthy lifestyle. Para po sa ating pong mga katropa dyan na gustong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi po ng pang-araw-araw na healthy routine. Dagdag po ninyo ang ating Santon Plus Capsule, mga kabayan, mga katropa. Available po yan, mabibili po yan sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Ha? Sir Jacob Krampatanta Bautista, magandang hapon. Kay Manong Ding, Estrella at Ate Josephine Abrogar Estrella dito sa Libis Homeowners Association. Magandang hapon sa inyo dyan, ha? Si Sir Danilo Cañete, ang sarap daw talaga ng Santon Plus Coffee Mix. Lalong na para doon sa laging puyat, aba talaga naman, ha? Maraming salamat, Sir Danilo Cañete, ha? Sa pagtangkilik ng ating Santon Plus Coffee Mix. Ikatropang Eco HLR, Mama Samasaro po na hapo, aba talaga naman. Katrawa pang Eko Etzler dyan sa Barangay Abarwan, Ruas, Palawan. Mamasa-masa daw na hapon. Abay, nasa Airwan pala siya. Sorry. Ano to, katrawa pang Eko Etzler? Pauwi ka ba ng Ruas? Mamasa-masa umulan dyan sa Airwan. Katrawa pang Eko Etzler? Sabi niya kasi mamasa-masa na hapon talaga lang. Ingat, madulas yan kasi mamasa-masa. Katropang Eko Echalar, ha? Okay, katropang Leo Umalde ng Taytay. Magandang hapon. Ma'am Hannah Diaz, magandang hapon din. Ate Maribel Gasita at kay Manong Galo Gasita dyan sa Santa Monica. Magandang hapon. Ma'am Merlin Villones, mayad nga hapon. Mapagpalang hapon. Katropang Ali, kape-kape, Santon Plus Coffee Mix, it's good to your health. Nakapag kape ka na, ginagamot ka pa. Talaga lang. Tamang salamat, Ma'am Merlin Villones, ha? Boss Ast, dito sa Barangay Bulalakaw, mahina ang signal. Lalo na pag nasa liblib na liblib ka na. Sayang lang ang unload. Sayang lang ang unload mo, kahihintay ng signal. TNT at TM, tanggalin na lang ang mga yan. Mahihina kayo. Aba talaga, ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung sinasabi ni Board Winston Arsaga. Sayang nga talaga yung load. Nung ating po mga kabayan, mga katropa na gumagamit nga. Yung dalawang telecommunication na yan. Masasayang lang daw ang load mo, kahihintay ng signal. Papahog-pahog. Bulalakaw. Sa may doon Bulalakaw? South ito, di ba? Batarasa. Batarasa. Eh, ganun? Iba naman ta naman yan, oo. Kaya nga naman yung luload mo, katropang Boss Asta. Dito, sim lang ang pag-asa ng lahat. Yun. Dito, sim lang ang pag-asa nila doon sa Barangay Bulalakaw. Ganun ba? Kapag TM ka raw at TNT, nako. Huwag ka na raw umasa na masusulit mo yung load mo. Ay, nako naman, Boss Asta. Di, dyan ka na lang sa dito. Lina Ribo, magandang hapon. At yun kay Ma'am Norba Aludin. Magandang hapon po sa inyo. Ito, mga kabay, mga katropa. Pabor ba kayo dun sa kahilingan itong si Board Member Winston Arsaga? Na pagmultahin na lang daw ng 200,000 kada araw. Yung Globe at Smart. Doon sa mga lugar na mahina raw po yung internet connection. Mga kabay, mga katropa. Makabawi-bawi naman lang. 200,000 per day po yun, mga kabayan, mga katropa. Base sa binabanggit ni Board Winston, ha, na provision doon sa kanila pong mga nakuhang permit mula sa National Telecommunication Commission. Hindi mo kasi sila makapag-ooperate niyan, mga kabayan, mga katropa, ng kanilang pong negosyo sa amang panig ng ating pumbansa kapag wala po silang permiso mula sa NTC. NTC po kasi sila yung kumokontrol sa mga telecommunication company na ito. At sila rin dapat pong pukpukin kapag mayroon pong mga reklamo yung ating pong mga kababayan na mga konsumidores, kliyente ng mga telecommunication na ito. Ilang beses na rin silang pinagbigyan ng ating pong pamalang palaluigan through paimbita, imbita rito, imbita roon. Ganun at ganun pa rin daw po ang nangyayari. Lalakad yung pong reklamo, dahilan kung bakit mabagal yung kanilang internet service doon sa isang lugar, lalo sa mga munisipyo, island municipalities. Kasi nga daw ko, konti ang kanilang pong customer. Ganun. Mga kabay, ano ba yun? Dahilan ba yun? Nandun ba yun sa provision kapag mahina? O konti lang yung kanila pong mga nagiging kliyente o subscriber? Or subscriber tuloy? Ito, tumatangkilik sa kanila pong kumpanya. Kampanya pala. Ganun na lang. Mahina rin. Unfair naman po yun, di ba, mga kabay, mga katropa? Kaya yung pong kahilingan nitong si Board Winston Arsaga sa National Telecommunication Commission, yung agarang assessment para malaman daw talaga yung pong dahilan ng pagbagal ng internet services sa mga island municipalities dyan sa Northern Palawan. Hindi na nga po Northern Palawan, sabi nga ni Board, buong Palawan daw . Mga kabayan, mga katropa, yung papahog-pahog. Yung pong binibigay na serbisyo nitong mga telecommunication na kanya binabanggit, Globe and Smart. Mga kabayan, mga katropa, pabor kayo na pagmultahin ng NTC ng 200,000 daily. Kapag hindi po sulit yung pong binibigyan na serbisyo ng mga telecommunication company na ito para sa inyo, mga katropa, nararapat ba? Para sa akin, napapanawa na siguro. Kasi kung binabanggit nga po ni Board Winston, nakakailang beses na yung kanilang pong patawag, pakikipagpulong, pakiusap sa mga telecommunication company na ito na pag-ayusin, pagbutihin, ayusin, pabilisin yung internet connection. Wala. Oo. Dahil tila binabaliwan na lang daw. Tamang oo, sige. Pangako. Wala naman pong nangyayari yung pagbabago. Palala pa ng palala. Mga kabayan, mga katropa. Kasi nga, kumahini nga ang bigay nila ng internet speed sa mga island municipality dahil nga nagtitipid sila. Kasi sabi nila, kukunti laman daw po yung kanilang mga nagiging income. Konti din yung mga gumagamit. Posible rin konti. E ngayon sa panahon nito, mga kabayan, mga katropa, di ba? High-tech na rin po yung mga nasa mga island municipality natin. Yung mga estudyante na kinakailangan po gumamit ng mga signal o ng internet. Tapos lahat ngayon, mga kabayan, mga katropa, dumadaan na o ginagamit na. Yan pong telecommunication bilang isa sa mga sandigan po ng kanilang pag-aaral. Ay yung po mga negosyante na gumagamit din po ng internet. Eh, dahil nung mga opisina ng gobyerno, dahil ngayon po nagiging computerized na ang lahat ng mga opisina. Nakikipag-transact ka lang nga. Dati pwede kang mag-walk-in, kukuha ka ng certification. Kukuha ka ng kopya ng iyong birth certificate. Eba ngayon, kailangan mo nang mag-online. Paano kung nga sa munisipyo ka, paano ka makapag-online? Eh, pag mag-walk-in ka naman dito, sabihin mag-online muna kayo. Ba? Naku naman, nakapakahirap, mga kabayan, mga katropa. Kaya siguro, napapanahon na nga. Napagmultahin na lang daw. Itong mga National Telecommunication... National Telecommunication tuloy. Ng National Telecommunication Commission or NTC, yung pong mga internet provider na ito, mga kumpanya. Dito sa lusod ng Puerto Princesa, ang problema rin, isa sa problema, hindi po yung internet signal. Yung mga kable nilang, nagsasalambi. Sampay dito, sampay doon na lang nangyayari. Yan naman problema dito sa lungsod. Mga kabayan, mga katropa, hindi yung signal, yung mismong linya na mga internet. Maliit pa naman mga wire. Doon sa mga munisipyo, sasabihin, fiber kami. Wow! Pinapangako, fiber kami. Walang delay. Mabilis ang Mbps. Pero sa actual, mga kabayan, mga katropa, usad pagong, loading, umiikot. Yung pong mga bilog doon sa mga cellphone ng mga subscriber nila. Mga kabayan, mga katropa. Sa akin lang, mga kabayan, mga katropa, sa tingin ko, napapanahon na. Kapag wala na pong ginawang aksyon, itong huling patawag ng ating pong sanggunayang panlalawigan sa National Telecommunication Commission, multahan na kagad yung mga kumpanya na yan. Lugi, yung kanila pong mga nagiging mga kliyente, diba? Sa kanilang pong kumpanya. Load ka ng load, araw-araw, mag-load ka. Tapos, ilan na yung mapapakinabangan mo? Hindi naman po refundable. Hindi naman po nahihinto yung pag-usad ng data. Pag naubos na yung load mo, load ka na naman ulit. Pero yung pong nagagamit mo, susukatin mo, mukhang hindi sapat. May lugi sila. Basta kapag nakareceive na sila ng income nila, bahala kayo dyan. Yun ang iniisip ng karamihan mga kumpanya. Ng telecommunication, bahala kayo mag-load dyan. Kahit sabihin natin may mga promo-promo pa yung mga binabanggit ng load. May promo si ganito, may promo si ganun. Load ka ng ganito. Pero yung signal nila, papahog-pahog. So, So, hindi sulit, di ba? Mga kabayan, mga katropa. Ito nga pala, natanong din pala. Oo, doon sa DTI, sa kapihan, sa SM, yung DTI. Yun daw pong ito nga, yung sa serbisyo ng telekomunikasyon. Hindi rin po kasi nila saklaw ito eh. Kasi tayo bilang customer, customer na itong mga telecommunication na ito, dapat protektado nga tayo. Sulit yung ating pong binabayad, kapalit ng kanilang serbisyo. Hindi pala sakop ito ng DTI. NTC talaga ito. Kaya yun po yung binabanggit ni Board Winston. Oo, pukpukin yung NTC. Request ang NTC sa gawa ng assessment sa serbisyo ng mga internet connection na dito sa buong lalawigan ng Palawan, especially sa mga island municipality o yung mga munisipyong maliliit. Sinasabi ng mga kumpanya ng telekomunikasyon na maliit po kasi yung pong munisipyo. Sabi ni Boy dyan, hindi ako. Kaya galo na lang ba yung signal nyo? Papahog-pahog. Aray. Kaya yung iba natin po mga kabay, mga katropa, sa sobrang bagal. Napipilitan na lang pong maghanap ng ibang maayos-ayos na telekomunikasyon. Yung isa nating katropa kanina dito, si Boss Ast. Naglipat talaga daw siya sa dito kasi yung dalawa raw, wala ka raw asahan. Doon sa barangay Bulalakaw, sa bayan ng Batarasa. Lalo na pag nasa liblib ka na raw na lugar. Yun lang. Hindi lang po yan dyan sa Bulalakaw. Yung parte ng Rizal, Quezon, Brooks Point. May mga area pa rin po ang alaring signal. Ha? Kahit data, wala. Sa norte, hindi po naisama ni Board Winston yung bayan ng Batara, Taytay at bayan ng El Nido. May mga area pa rin daw dyan na ala talaga. Alang internet, alang signal, alang data. Mag-apply daw itong mga komunikasyon o mga kumpanya na ito sa NTC, siyempre kasama din pangako na magbibigay sila ng sapat, maayos, reliable na serbisyo. Kapalit siyempre ng ating pong mga binabayad sa kanila sa pamamagitan ng mga pagluload natin, pagpapakabit ng internet. Yun, mga kabay, mga katropa, ha? Ako talaga, aga na ito, multa na lang. Diba? Magmulta na lang. 200,000 daily. Ewan ko lang, pag hindi kumilos yan, ewan ko lang, ha? Pero siyempre, dapat ang magpapatupad yan ay yung ahensya ng gobyerno, ito ngang NTC. Ito namang pong resolusyon na inihaan ni Board Winston, nagmumungkahi lang naman. Baka naman, mga taga-NTC, yung pong mungkahi sa question ng aming pong bukal din baka naman po pwede niyong pakinggan. Siyempre, sabi nga man ng board, hindi man basta-basta. Kailangan magsagawa muna ng assessment. Yung NTC. Mga kabayan, mga katropa. Sana nga, sa mga susunod na buwan o susunod na taon, sana umayos-ayos na. Kung hindi man pulido, pero dapat medyo maaasahan pa rin kahit papaano. Maaasahan pa rin kahit papaano. Pwede ba yun? Talaga maaasahan dapat, ha? Pero wala pong mga ganito mga reklamo o mga resolusyon na maiiha o maihahain kontra din sa inyo pong mga kumpanya, ha? Globe! Smart! Sa northern part daw ng ating pong lalawigan, ha? Especially sa mga island municipality, mga kabay, mga katropa. Hoy, 40 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, ha? Medyo pagal tayo ng bahagya. Mayroon tayong lalakarin lang saglit. Oo, para sa pamilya. Mga oras na ito. Kaya, sa nga alam po, ng ating pong nakasama sa bahaging technical, ha? Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Pangunguna ng ating pong station manager, Calo Villarosa. Uy, antabayan nyo bukas, ha? Yun pong pangamin pong pag-turn over nitong dami. Ang daming mga gamit. Maaari pong magamit ng ating pong mga kabayan, mga nasunugan sa barangay Masigla. Bukas po, turn over natin, turn over po ng XFM Palawan, ha? At mayroon pang pakatay baboy para sa pananghalian. ating pong mga kababayang nasunugan dyan sa barangay Masigla. Bukas po yan, natabayanan po ninyo, ha? Mga kabayan, mga tropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong pang-Webes na edisyon ng palatuntunan ng Asintado. Ngayon pong hapon, Oktubre 8, taong 2026. Sa ngalan po ng ating nakasama, nabanggit ko na kanina, ha? Ihabol ko pala ito, katropang Moises, hindi pala po pwede ito. Ba't hindi ko ba tinuloy-tuloy ito kanina, ha? Doon sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan. Oo, total pa uwi na yung karamihan, magre-relax na, di ba? Eh, tapos naman ang buong maghapong trabaho. Ihabol ko lang ito, mga kabayan, mga katropa. Yung bang pag-uwi mo ng bahay mo, siyempre, di ba? Exhausted ka na. Pagod na pagod ka. Isa po yan sa mga senyales, mga kabayan, mga katropa, na yung ating pong immune system humihina na rin pagdating ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, para hindi po agad-agad na bumaba yung ating pong immune system, dapat araw-arawin po natin ang pag-inom ng Santon Vitamin C, ha? Opo, Santon Vitamin C para po palakasin ang ating resistensya nang hindi po pumapayat ang inyong pong mga bulsa o pitaka. Dito, mayroon pong dobleng protection, dobleng tipid combo ang Yes to Health Incorporated para sa inyo, mga katropa. Buy one, take one! Opo, mga kabayan, mga katropa, buy one, take one. Bili ka ng isang box ng Santon Vitamin C. Meron ka na pong libreng isa pang box ng Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa. Ang isang box po ay meron pong 100 pieces capsule, subgel capsule ng Santon Vitamin C. Kapag bumili ka po nito sa ating po mga Yes to Health Wellness clinic or centers, basta bili ka ng isang box ng Santon Vitamin C, meron ka ng libreng isa pang box. Buy one, take one po yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Panalo ka na rito, katropa. Non-acidic vitamin C, kaya sa pagpapalakas ng ating pong immunity, ang ating pong immune system, wala ka pong mararamdamang hapdi. Hapdi sa bulsa, at ganoon din, hapdi sa tiyan. Santon Vitamin C, buy one, take one, bundle promo. Meron pa rin po tayo, mga kabayan, mga katropa, isa pang bundle promo. Bili ka po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, 50% off naman para sa isang box ng Santon Vitamin C. Ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Bili ka ng isang box ng Santon Plus Gold, kalahating presyo na lang sa isang box ng Santon Vitamin C ang makukuha mo, mga kabayan, mga katropa. Bakit panalo? Abay, todo lakas na proteksyon mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya huwag mo nang hintayin pang maunahan, ha, ng ubo at sipon. Mag-avail na po ng promo na ito sa mga Yes to Health Wellness Centers and Clinic dito po sa buong lalawigan po ng Palawan, ha? Sugod na sa ating po mga Yes to Health Wellness Center dito sa lalawigan ng Palawan, katropa. Promo is available while supply lasts. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito na tayo sa siguradong protection at tipid. Bundle promo ng Yes to Health Incorporated. 15 minutos, mga kabayan, mga katropa, bago ang alas 6 ng hapon. Ang gabi na. Mga kabayan, mga katropa. Ako naman, ang ino pong nakasama, ang ino pong naging tagapagbalita. Ngayong hapon po ito ng Webes. Ako si katropang Alison Salvatus, nag-iiwan na po ng isang maganda. Sana naman po'y maging maayos at pampayapang gabi, mga katropa.
6: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
5: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: ay sakit. Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome to welcome yung mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede nyo mabili yan sa ating pong mga authorized dealers. Ha? Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at gano'n rin sa St. Joseph Drug Store. At sa mga local pharmacies sa inyong lugar, ay pwede nyo pong mabili ang ating pong mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ay pagtanong-tanong lang ang ating pong mga products, and hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin, mga ka-wellness. Pwede rin ma-avail ang ating pong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at sa Mercury Drug. At lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede nyo pong mabili sa ating pong online shopping store, mga ka-wellness. Ha? I-search nyo lang Yes to Health 2011. Yeah, pwede kayo mag-add to cart dyan ng atin pong mga produkto.
1: And of course, ang lahat po ng produkto din natin ay available po sa ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. Advantage po kapag kasi Yes to Health clinic po kayo ay bibili, ay meron po tayong discounts, and especially po sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizens ID para maka-avail po ng discounts. And of course, these holiday seasons, papapasok na tayo sa holiday seasons, may buy one take one po tayo sa ating Santon Vitamin C. Yun, until supply last po yan, paunahan, paubusan lang po. Kapag kayo ay gustong mas gumanda ang inyong immune system, and at the same time, mas tumibay ang mga ugat para iwas sa stroke and iwas din sa heart attack, para maging hindi po putok yung mga ugat sa ating katawan, ay Santon Vitamin C. Oh, grab nyo na opportunity ng buy one take one. And of course, kapag bibili din kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, meron po kayong 50% discount kapag bibili din kayo ng ating Santon Vitamin C. And of course, kapag sa ating clinic, meron po tayong libreng konsultasyon sa lahat po ng mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong different or iba-ibang klaseng modalities that we can do personalize para mas mabibili, para mas mapabilis at gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman, especially doon sa mga nagsa-shopping na sa kung saan saan. Yung iba pumupunta pa sa ibang bansa, ngunit hindi pa din nakakamit o hindi pa din naaabot yung kaginhawaan o di kayong solusyon sa inyo pong mga iniindang karamdaman. Subukan po ninyo ang ating pong mga Yes Health Clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program na kung saan ay napakarami na pong natulungan with regards po sa mga degenerative disease. Meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mukbang Korean therapy, biozapper therapy, especially doon sa may mga immunodeficiency. And of course, pagka may bukol-bukol din sa katawan, kalimitan is mula po yan sa mga parasites. Biozapper therapy po ay meron po tayo sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Also, terahertz therapy and also natutrad therapy. Kapag gusto po ninyo magpa-align sa inyong pong mga buto at be relaxed, and at the same time, yung deep tissue massage na kung saan is therapeutic din po para po sa ating pang katawan. Meron po tayong natutrad therapy sa atin pong dito po sa ating Makati branch, also sa Santa Rosa, and by schedule din sa ating Batangas branch, mga ka-wellness.
0: Yan, so mga ka-wellness natin, nagkisong makasubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, puntahan nyo po ang ating mga branches, ha? O, dito po sa Makati. Matagpuan lang po tayo, ha? Sa ground floor ng MP Pass Building. Katabi lang po yan ng Cebuana Lulier, Doc Ron. Ano? O yung ano natin dyan, yung wellness center natin dyan sa ano, sa Makati. Ground floor lamang yan siya.
1: Yes.
0: And then, katabi yan siya nung M. Lulier, at saka yung malaking signage ng Pag-ibig Fund office. Oh. Pero yung Pag-ibig Fund, nasa second floor kasi yun. Pero yung signage niya, katabi lang nun,
1: yes,
0: nung ating pong ano, ating pong wellness clinic dyan. Ano? Madali lang matunto ng ating pong wellness center sa Guadalupe. Pag mag-MRT po kayo, pag pa-northbound kayo, baba lamang po kayo ng Guadalupe Station, and then baba lang kayo ng stairs. Tapos lakad kayo yung konti, bandang kaliwa. Nandun na po yan ang ating wellness clinic, mga kaibigan. Ano? So puntahan po yan, bisitahan ang ating pong Makati branch, mga ka-wellness. Ha? At sa ano naman natin, Santa Rosa branch natin, Natagpuan po tayo sa Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, dyan po sa may barangay Balibago, Santa Rosa City. Tapat lang po tayo ng Max Restaurant, mga ka-wellness, ha. Pwede kayong kumontak sa kanila pong numero 0908-562-4060. At ang schedule mo dyan, Doc Ron, every Tuesday and Friday. At si Doc Windel naman, every Thursday. Mga ka-wellness. Ano? Kaya bisitahan po ating wellness clinic dyan. Sa Batangas branch naman natin, matagpuan po tayo sa GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Malapit lang tayo sa parking lot ng City Mart, mga ka-wellness. Ano? Pwede kayong kumontak din sa kanila pong numero 0962-349-1256. Pwede nyo silang tawagan po dyan. At ang schedule ni Doc Aldi dyan, every Thursday. Mga ka-wellness, kung gusto mo makapagpakonsulta ng personal kay Doc Aldi, pwede kayong pumunta every Thursday. Well, ano naman, Doc Ron, Sunday up to Friday, pwede lang bisitahan yung mga wellness center natin sa Makati, sa Balibago, at saka sa Batangas branch natin. No? Sarado lang tayo every Saturday. Mga ka-wellness. Ha? Kaya sa mga nagbabalak po na bumisita, pumunta sa atin po mga wellness center, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating mga wellness clinic.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. At pag-usapan natin dito sa atin pong episode ay itong kahanga-hanga na binipisyo ng sunthone sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, eh, lagi natin na pag-uusapan, ano? Yung iba't ibang mga functions ng sunthones sa pangangatawan ng isang tao, ano? At dahil lang sunthone kasi is widely researched bioactive compounds. Kumbaga yun yung, so sa mga bioactive compounds, isa siya sa may pinakamarami na mga articles at mga pag-aaral. At patuloy pa rin, ha, na pinag-aaralan kung ano pa yung mga mas malalim na benepisyo at epekto ng sunthones sa versatile, ating pangangatawan.
1: Very versatile kasi ang functions ng Doc L, ng sunthones sa katawan ng tao. And that is why a lot of people are, when they take ating sunthone plus herbal capsule, is natutulungan, especially may mga maintenance medicine, yung mga may maintenance sa hypertension, kaya sa diabetes. And also, may mga bukol yan.
0: Diyan tayo nakilala. Yung trademark natin, kung tawagin. Since nailunch yung Santone Plus Herbal Capsule natin, yung original, yung pinakauna na product ng Yes to Health. Well, hindi pa ano yun, hindi pa Yes to Health yun. Doc Samaritan pa yun before. Way back 2011 or 2013, nung na-first launch yung Santone Plus Herbal Capsule natin, doon agad tayo nakilala. Doon sa mga testimonya ng mga ka-wellness natin, mga kababayan natin, na nakasubok ng atin pong produkto na Santone Plus Herbal Capsule. Dahil karamihan doon sa mga nakasubok ng Doc Ron, yung may mga bukol sa kanilang pangangatawan, either tumor or cyst sa katawan nila, they have one thing in common na na-experience, na unti-unting lumiliit yung mga bukol sa kanilang pangangatawan. Kaya nga maraming katanong, Doc, bakit kaya ganun yung effect sa akin ng Santone Plus Herbal Capsule? Bakit lumiliit yung mga bukol sa pangangatawan ko? At yung iba, napipigilan pa talaga. Yung minsan,
1: pagkalat.
0: Yung pagkalat. At yung iba, naka-schedule na for operation, laking gulat ng mga physicians nila na nawawala, natutunaw yung mga bukol sa kanilang pangangatawan. Alam niyo ba, mga ka-wellness, na ang Santones, dyan sa atin pong Santone Plus Herbal Capsule, tinatawag yun na pharma grade, kung tawagin. No? Pag sinabing pharma grade, yung potency niya ay halos katapat na rin ng mga pharmaceutical products. Yeah. Para hindi natin siya kino-considered as a pharma product since it is a herbal
1: medicine.
0: Herbal supplement. Pero yung potency niya, ibig sabihin, yung nagagawa niya sa atin pong pangangatawan. Ganun ka potent. Yung atin pong Santone Plus Herbal Capsule, mga kaibigan. No? Kaya nga, ito ay tinangkilik mula pa noon, Doc Ron. Hanggang ngayon, nanatili pa rin yan.
1: Mahigit isang dekada
0: nanatili pa rin yan sa merkado, mga kaibigan. Hindi pa rin yan nawawala. Kahit na meron tayong Santone Gold Herbal Capsule, yung Santone Plus Herbal Capsule, nandun pa rin yun siya. Kasi nga, napaka-useful niya at napaka-beneficial para dun sa mga kaubayan natin in terms of yung taas ng potency ng antioxidant ang hanap po ninyo, doon talagang masusulit po ninyo, mga kaibigan, no? Yung mga ano yan, primary bioactive isolates niyan, Doc Ron, na nandyan sa ating Santom Plus Herbal Capsule. Yung pinakasikat na Alpha Mangosteen, kung nakikapapakinggan niyo yan. And I know na ito yung isa sa mga kilala talaga pag sinabing Santons, ang laging nababanggit at unang nababanggit, itong Alpha Mangosteen. Kasi yun yung, kumbaga, malaki yung porsyento na nakukuha niya doon sa Santons, mga ka-wellness. Ano? Very abundant yan. At highly studied yung cytotoxic properties niya or cytotoxic agent niya. Meron din yung isa, yung Gamma Mangosteen. Yan ay napaka-potent na anti-inflammatory agent at malakas na antioxidant, mga ka-wellness. So ang tanong ngayon, Doc Ron, paano ba gumagawa yung mga Santons na ito sa ating pangangatawan in terms sa mga inflammation or mga inflammatory diseases sa pangangatawan ng isang tao?
1: With regards sa inflammation, ang inflammation or chronic inflammation or sa past

0: na ano na pathway pupunta doon sa NFKB nuclear shift na kung saan nagiging active yung mga tinatawag natin mga neurons or what I mean is nucleus na kung saan is yung ROS nagiging mas active doon yung mga ano yung mga cells niyo doon at nagiging cause yun ng inflammatory cytokines kapag tumataas ang inflammatory cytokines sumataas ang inflammation sa ating katawan nagko-cause yung tinatawag natin na environment for tumor to grow o para lumaki yung tumor. Ang ginagawa ng gamma mangosin is tinitigilan niya yung pathway na yun. So it inhibits at tina-turn off o pinapatay niya ng downstream or yung pathway ng inflammatory gene networks na yun. At ang sinusunod, ang kasunod niyan is phosphorylation o nang nagsusuppress ng stress response trigger. So, ibig sabihin, meron kasing may mga ano yung cytokines. Yun yung nagtitrigger sa ating katawan na magproduce ng tinatawag natin mga stress hormones tulad ng cortisol hormones na nagpapatas ng inflammation. Ngayon, yun ay tinitigilan niya, pinipigilan niya. And also, nire-regulate niya yung tinatawag natin yung mga oxide synthase ng ating katawan, especially yung localized swelling. Pinipreven niya yung localized swelling o pamamaga doon. Kung saan, pag namaga na, doon na magsisimula, nag-start ng angiogenesis, nagkakaroon ng unti-unting ugat yung mga unstable na mga cells that cause tumor sa ating katawan. And also, metabolic protection sa tissue level ng ating katawan, especially doon sa pagkakaroon ng insulin resistance. Gamma mangosin which causes our cells to be yung tinatawag natin sensitive sa insulin receptors. Yung mga insulin receptors natin nagiging sensitive para hindi tataas yung inflammation sa ating katawan. Kasi pagka mataas din ang insulin level, pagka nasa normal level sa L is anti-inflammatory. Kapag lumagpas naman siya doon sa threshold, ang nangyari doon sa insulin is nagiging pro-inflammatory. That is why ang functions naman ng gamma mangosin is to make the receptors of our body sa mga insulin receptors to make it sensitive para hindi tumaas. Nasa threshold lang siya na nagiging anti-inflammatory po siya sa ating katawan.
1: The more kasi, Doc Ron, na mas sensitive yung mga receptors ng ating cells, mga insulin receptor, mas madaling makaka-attach yung insulin dun sa mga cellular natin.
0: Yes.
1: Alam naman natin, yung trabaho, main functions ng insulin is to open up the door na papasukan ng mga glucose ano, para maging energy siya sa ating pong mga cellular at magamit ng pangangatawan natin. So, isa yun sa napakalaking trabaho, Doc Ron, or tungkulin ng mga santons po na ito. Ano? Maliban dun sa directly na tinutulungan yung katawan natin para mapabawasan or mapapaba yung inflammation. Mga inflammation sa katawan natin. Kasi itong mga inflammations na ito, Doc Ron, ito yung madalas na dahilan ng mga degenerative diseases. Ano ba yung mga degenerative diseases na yan? Hypertension, diabetes,
0: heart disease, cancer,
1: at iba pang mga ano, pagtubo ng mga tumor sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Alam niyo ba yung cytotoxic at yung gamma mangosteen, no? Sa yung cytotoxic properties ng gamma mangosteen sa mga tumors at saka mga sa mga cancer cells ng ating pong pangangatawan is very potent, mga kaibigan. No? Napakalaki ng ano niya, napakalaki ng kinukontribute niya para doon sa pagpigil ng paglaki at pagtubo. Lalo tigit, Doc Ron, yung pagdami. Yung tinatawag na metastasis. Ng cancer cells sa ating pong pangatawan. Why is that, Doc Ron? Bakit ba, paano nangyayari yun, ibig sabihin?
0: As a basic, sa basic biology, ang pinaka-powerhouse ng cells is mitochondria. Doon nagsisimula yon. Ngayon, kapag kayong mitochondria is hindi siya nagiging ano, hindi siya, mayroon siyang environment na hindi siya mabubuhay, nasisira yung mitochondria. And kapag ka sa good cells, it is a bad thing.
1: Yes,
0: pero doon sa cancer cells, if the mitochondria has no environment to to reproduce and at the same time to multiply, that is a good thing.
1: Good thing,
0: ang target ngayon ng gamma or alpha mangosteen, ang target ng alpha mangosteen, it is cytotoxic sa intrinsic mitochondria mitochondrial pathway. Mm-hmm. So ang ginagawa niya, he makes the environment ng ano ng mga unhealthy cells, especially mm-hmm. yung tumor and cancer cells mm-hmm. na hindi siya mabubuhay. Oh. Yung tinatawag natin na cell death or mm-hmm. apoptosis. Yes. So nagiging toxic siya doon sa mitochondria ng mga tinatawag natin na cancer cells. Ang ginagawa

0: Niya, it activates ng surface ng death receptors mm-hmm. na binabypass yung intracellular survival signaling. Mm-hmm. O ibig sabihin, ang pinaka-term yun is pinipigilan niya na mm-hmm. mabubuhay yung at yung ano yung mitochondria ng cells mm-hmm. para hindi na siya makapag-reproduce mag-multiply oh. And also ginagawa niya is ginugutom mm-hmm. or ini-starve of course kapag wala siyang source kasi ang pinipigilan niya is sinatawag natin angiogenesis mm-hmm. kapag ka meron kasing ibig sabihin ng angiogenesis is yung ano yun yung mga cells mm-hmm. is nagpo-produce siya ng sarili niyang ugat na uma-attach doon sa mga cells. Kapag ka meron siyang ano, may mga ugat siya, of course, kumukuha siya ng mga sustansya mm-hmm. mula doon sa mga sa ating kinakain. Uh-huh. Ngayon, pagka hindi nagkaroon ng angiogenesis o pagtubo ng mga ugat doon sa tumor, of course, wala siyang source of food. Mm-hmm. The natural thing kapag ka walang source of food is starvation o yung tinatawag natin na apoptosis uh-huh. or cell talaga. Death. Uh-huh. Or cell death. Kaya ang nangyari is nagkakaroon ng cellular starvation and metabolic failure mm-hmm. yung mga tinatawag natin yung mga cancer cells. So that is the reason why masabi, tatlong buwan akong nag-inom ng ano, mga testimony, tatlong buwan uminom, dalawang buwan uminom ng Santon Plus Gold. Hindi naman agad na wala. Yung iba is lumambot, yung iba is lumiit, hindi na katulad na kasing dati, yung iba is hindi na kasing sakit. Yung iba, totally, na nung bumalik sila, na nawala na yung ano. Sometimes it surprises the doctor, but it is not, ano ha, it is not yung tinatawag natin na pampalit dun sa chemotherapy. Yes, if you're advised to be on chemotherapy, you need to take that. Mm-hmm. At ang kagandahan nitong Santons, sa Santon Plus, mm-hmm. yung pharma grade na Santon Plus natin, mm-hmm. Santon Plus Herbal Capsule, is synergistic siya ng effect doon sa tinatawag natin sa chemotherapy. So, it provides nutrition doon. Alam naman natin ang chemotherapy, Doc L, na walang pinipili lahat ng cells. And that is why kung minsan nakakaroon ng nawawala ng gana, pumapait yung tila. And kasi nawawala yung mga essential na mga nutrients, depletion ng nutrients sa ating katawan. So, it gives our cell another boost if you're undergoing chemotherapy. It boosts your immune system. It boosts, kasi ang immune system lang natin eh, ang kayang pumili na, ito yung kalaban ko, ito yung hindi. Uh-oh. Kapag na-boost yung immune system natin, is, of course, napipili niya yung dapat patayin, especially yung cancer cells. And at the same time, it provides nutrition doon sa mga cells ng ating katawan. That is the reason why it has synergistic effect. If you're undergoing chemotherapy, you can take Santon Plus Herbal Capsule together with your chemotherapy.
1: Yun ang kagandahan doon. Isa pa sa mga functions niyan, Doc Ron, is yung tinatawag na autophagy
0: yes.
1: sa ating pangatawan. Mm-hmm. Ano? Bukod doon sa cell starvation ng mga hindi kaaya-aya ng mga cellula sa ating pangatawan. Kasi bukod doon sa mga ano, bukod sa mga cancer cells, meron pang ibang mga cellula din, yung mga defective cells
0: yes.
1: sa ating pangatawan. Which is, kinakailangan sila na ma-breakdown na or meron tinatawag na autophagy sa ating pangatawan. Yung autophagy is ginagawa ng ano ni ginagawa ng katawan natin, nire-recycle niya yung mga cellula. For example, meron pa ang pwedeng magamit doon sa cellula na yun. Kinukuha ninyo ng katawan natin and then to produce another healthy cell sa ating pangatawan. Ganun ka ganda yung katawan natin. Ganun ka wonderful nga, 'di ba? Yung pagkakagawa ng ating pangatawan. Ngayon, pagka itong autophagy na ito, Doc Ron, hindi nangyayari ng husto. Bumibigat na bumibigat yung sistema natin. Imagine, napakaraming mga defective cells sa iyong pangatawan, maliban pa doon sa mga cancer cells sa katawan mo. Ano nang mangyayari sa sistema ng kalusugan po natin? Di bagat sobrang dami ng inaasikaso, inatupag ng ating pangatawan to repair, to rebuild, to dispose, ano? At hindi pa nangyayari yung autophagy sa katawan natin, mas lalong bumibigat ngayon.
0: Mas maraming waste material na naka-imbak. Parang katulad lang yan ba? Pagka parang yung nangyayari sa Davao, pinagbawalan ka na ano, magtapon ng basura doon sa tapunan ng basura. What will happen to the environment? It causes toxicity sa environment. But then, our body, yung as na-mention ni Doc L, that our body was able to gather up. Pag na-switch yung autophagy, you're collecting agent ng ating katawan doon sa ano, doon sa pagtanggal ng mga unnecessary cells, yung mga rogue cells, yung mga dead dead cells sa ating katawan. Dead cells is not that much, pero nagiging toxic din siya sa ating katawan. Oh. But kapag ka nagkaroon ng switch ng autophagy, in which is yung santones, ay nagkakaroon ng ito yung nutrition. Kasi dalawang switch.
1: Yes,
0: dalawang switch ang meron sa sa autophagy. Switch is yung fasting and also nutritional autophagy.
1: Yes,
0: dito naman dumadaan o nagiging ito naman yung function, autophagic function ng santones. Bibihira lang sa mga yung tinatawag natin na bioactive isolates na meron sa mga pagkain na nagkukos ng autophagic function sa ating katawan. So kakainin niya yun. Pagkatapos niyang kainin, of course, tinatapon, it becomes waste in our body, it becomes metabolites sa ating katawan. That is the reason why, of course, nagkakaroon na ng room, ng environment to thrive yung mga bagong cells.
1: Para sa palibago.

0: kaya nadidispose na ng ating pangangatawan, ngunit tumatagal pa sa katawan natin. Kaya nga maganda itong autophagy na ito, Doc Ron, ano? Kaya nga, di ba, ito ay nanalo ng Nobel Prize. Nobel Prize, ano?
1: May
0: yung
1: Dr.
0: writer niyan, sino ngayon?
1: Dr. Yoshinori Ozomi. Noong 1996, noong madiscovery yung tinatawag natin na autophagy ng ating katawan.
0: Kaya, kung ito lang, Doc Ron, eh, maiyan natin, ma-switch on natin ito ng maayos itong autophagy na ito, napakaganda ng
1: kalimitan hindi na si switch yun, naka-turn off ito kasi siyam na beses mo naman kumain sa isang araw.
0: Paano yun, ano? Walang nangyayari na ano na autophagy sa ating pangangatawan, kundi ano, puro imbak na lang, pag-imbak na lang.
1: Tapos wala pang nutritional switch na autophagy. Kaya mapapansin ninyo yung mga subukan nyo lang. Ito lang sasabihin talaga natin. It is something worth trying. Walang mawawala po sa inyo. It is inexpensive. Magkano? 14 pesos per capsule. Isang capsule at tatlong beses sa isang araw. That is, kung kumpara ninyo doon sa mga yung iba, pwede doon sa mga hindi naninigarilyo at saka doon sa umiinom, napakamurang investment po yan para po sa inyong katawan. Ay, naisip kasi kalimitan, Doc L, kapag something good, expenses na naman yan.
0: Yun nga, expenses. Kapag ganun ang, kapag ganun yung mindset natin, yes. Napakahirap nga naman talaga. Pero kung isipin natin na investment
1: ito,
0: kumbaga, priority. Priority ito kasi kalusugan mo na yung pinag-uusapan dyan mabilis lang natin magagawa, mga kaibigan, ano? O kaya yun, ito Doc Ron, meron nagtanong bago tayo mag-break. Meron nagtanong, 1 hour ba before meal inumin ang Santone Plus Herbal Capsule?
1: You can take it 1 hour before meal or after meal. Ang absorption rate talaga kasi ng whether may laman yung tiyan mo, wala, is napakaganda. Ang kagandahan lang kapag after meal, let's say for example, if you have diabetes, it inhibits enzymatic metabolism ng mga starch sa ating katawan para hindi siya agad mag-surge doon sa tinatawag natin sa ating bloodstream para hindi tumaas yung blood sugar level. Yun ang benepisyo naman ang kapag after meal. Pero before or after meal is you can take it whether before meal or after meal. Walang problema po yan. Sa mga may upset stomach, it does not, ewan ko lang sa akin kasi wala kasing upset stomach. Kalimitan, ang pinagsasabay ko itong Santone Plus, vitamin C at saka premium D3 before meal. Kung minsan nakakalimutan ng mag-almusal, which is something good na din na kung minsan nakakalimot mag-almusal, para hindi palaging puno yung mga selula sa ating katawan. And it does not give you any effect. I don't know so doon sa iba, if you have an upset stomach, try nyo lang, subukan nyo lang. Kapag hindi, pagka okay po sa inyo na empty stomach, then do it with an empty stomach. It could be better kasi wala siyang interference. Pero pag may diabetes, the best po talaga na meron, or metabolic problem or metabolic syndrome kayo, take it after meal, one hour after meal.
0: Yun. Pagkatapos kumain isang oras, yan, sakto na yun, sasabayan sa absorption process ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya sa mga gusto maka-avail ang Santone Plus Herbal Capsule natin, puntahan po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong lugar. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilhin para po makaiwas sa mga counterfeit, makaiwas po sa mga peke dahil marami na nagsilabasan ngayon yan. At mahirap na ma-compromise ang ating pong kalusugan dun sa mga inumin po ninyo ng mga suplemento na iyon. Okay? Para Doc Ron, pansamantala muna tayo papaalam sa ating pong isang himpilan. Baka may pahabol ka pa mensahe.
1: Ayan po mga ka-wellness, don't forget to have a tinatawag natin healthy lifestyle. Of course, you need to take care of your body, especially dun sa mga nakikinig natin ng mga night shift. Have a good sleep and at the same time kumain ng tama. Have a good choice of food. And at the same time, take it with you. Make it an investment to your body. One capsule 3 times a day ng Santone Plus Herbal Capsule. Ay napakagandang investment po yan para sa inyong kalusugan. Makaiwas pagkakaroon ng tumor and inflammatory problems sa atin pong pangangatawan.
0: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa mga ka-well na sa atin na nakikinig at nanonood sa Facebook live streaming. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ha. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, ang sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pulangin dalangin ng Panginoon Nawa na ang siyang tutulong na magpalakas at magpalusog sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Maraming maraming salamat sa makikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalaga aral. Ang tunay na sikreto na kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas makabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ang mga

0: Samson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samson Plus Coffee Mix.
0: Samson Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samson Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samson Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samson Gold Coffee na.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
7: ko. Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
8: If symptoms persist, call the doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Iba ka sa lahat.
11: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Capsule.
13: Ang mga buk

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: is the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika.
3: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Southern Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Southern Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Southern Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang

0: resistensya mo. Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: XFM.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
4: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel System Pain.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero System Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. System Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
6: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
4: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zinc. Santin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
5: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
6: Premium D3 Soft Gel,
7: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Clear Skin Beauty Soap,

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad.

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
3: The secret of health.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
6: Premium D3. Ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
6: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
3: The Secret of Health.
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
8: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sister Pain.
11: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhit.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
14: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.

0: pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
1: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Centen Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Centen Plus Herbal Oil.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
5: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto, dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ang mga buto.

0: tumabang healthy at glowing ang balat. Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel Sister
1: Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates.

0: NH na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
1: The secret of health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako ng problema ngayon.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Esel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhan Gold Herbal Tea.
5: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santhan Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santhan Coffee Mix.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhan Gold Coffee Mix. We'll be right back.

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister the Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
7: Santhan Plus Herbal Capsule.
8: Ang mga

0: Sunfone Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunfone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunfone Plus Coffee Mix.
0: Sunfone Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa,
0: mabibili
2: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunfone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sunfone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunfone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sunfone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunfone Gold Coffee na.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Sileni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal nang ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
3: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ease the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Ease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika.
3: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Travel Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Pain.
3: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga buk-

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayun, bukol nga sa puwitan ko, mga tisyo siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
7: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket.
6: That's why I take
7: Premium D3
6: araw-araw.
7: Effective talaga, subukan nyo.
5: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin.

0: Ang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
1: The Secret of Health.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: pila pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus,
5: marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
7: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Santone Plus Herbal Capsule, ang mga

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
3: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa,
0: mabibili
2: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samsung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Centen Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Centen Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Centen Plus Herbal Oil.
10: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
7: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain.
14: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Lagi po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
12: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
17: Santon Plus Herbal Capsule.
18: Ang mga buk-

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
3: may gamot ka pa,
2: mabibili
3: sa mga butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Samsung Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Mga katropa, excited!

ang exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Maayat niya timprano, dalawigan ng Palawan. Magandang umaga, lunsod ng Puerto Princesa. Hoy, thanks God, it's Friday. Biyernes, biyernes, biyernes. Ika-sampo. Siyam, apurado. Ika-sampalang. October 9, 2026, mga kabayan, mga katropa. 77 days more to go. Oy, before Christmas. Magandang umaga na po sa ating po mga kabayan, mga katropa, sa buong lalawigan po ng Palawan. Siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Welcome na po sa ating pong pambiyernes edisyon ng programang Exciting Pilipinas. Alam ba nga ka-excite ngayon sa araw na ito, ha? Ano pa man po yung ating po mga gagawin, mga nakaplano sa araw na ito, mga kabayan, mga katropa. Ipagpasalamat po natin sa ating pong pamay kapala, ha? Especially sa mga katulad po natin ginising pa ngayong araw na ito, mga kabayan, mga katropa. Thank you Lord for another life, for another blessings. At gabayan, nawa po ninyo kami sa aming pong maghapong gawain. Diba? Eh, napaka-importante yung pong tayo po ay nagpapasalamat. Kada umaga, pagmulat pa lang ng ating pong mga mata, ha? Biyaya ng buhay. Siyempre, nako mga kabay, mga katropa, narito na ang inyo pong palatuntunang mambubulahang nagigising sa inyo. Para hatiran po kayo ng mga balita at impormasyon na dapat po ninyong malaman at mapakinggan. Sa ngalan po ng ating pumakakasama sa bagyong Technical Engineer Moises Acosta. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong Station Manager Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong tagapagbulakaw. Ang inyo pong tagagising. Para magatid ang balita ngayong umaga o kada umaga. Ako naman po ang inyong katropang si Alizon Salvatos. May nagmamagandang morning na po sa inyong lahat. Ako, painit na po ng ating sikmura. Sikmura lang po painitin natin na wag ulo. Ang sikmura lang po ang ating pong paiinitin ngayong umaga. At syempre, huwag din yung ulo-ulo. Ulo-ulo. Delikado yan. Siyempre sa pagpapainit po ng ating pong sikmura ngayong pong umaga, mga kabayan, mga katropa, ang palagyan po nating nakaka-alalay. Itong pong premium D3 coffee mix. Sabi muna, mga sir, mga ma'am, lalo sa mga kanina po gising at sa mga gising pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin, wala pang tulog. Tulog na kayo, eh. Magkape muna, kape muna tayo, mga kabayan, mga katropa. Premium D3 coffee mix, ang kapeng meron pong vitamin D3. Vitamin D3 na siya po naman pong tumutulong sa ating pong mga buto sa katawan para manatiling matibay, matatang. Ang sa kabila po ng hamon ng buhay, napahirap ng pahirap. Sandamakmak. Sandamakmak na mga sulirani ng kinakaharap natin araw-araw. Iba-iba nga lang. Dapat kailangan matibay. Ha? Matibay ang ating pong mga buto sa katawan. Vitamin D3, malaking tulong po yan dyan. Mga kabayan, mga tropa. Vitamin D3 na inihalo na po sa kape. Yung paboritong pampainit ng nakararaming Pilipino. Kape. At itong kapeng ito, mga kabayan, mga tropa, isa dyan ginawa din po ng Yesterfield Incorporated para sa ating po, mga kabayan, mga tropa, dyan na sabi nga ay ayaw magka-diabetes or meron pong minimaintain na blood sugar level sa katawan. Ito sa kaping ito, hindi mo na kailangan pang mag-alala. Hindi mo na kailangan pang mangamba. na baka magkaroon ka ng fluctuation. Fluctuation ng inyong blood sugar level sa katawan. Oh, dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito, mga kabayan, mga katropa, ay yung stevia. Yung stevia, isa pong uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Natural sweetener siya. Hindi nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Ha? Kasi nga natural. Hindi po siya yung dumaan sa proseso. Although yung mga nakasanayan nating white sugar, brown sugar, refined sugar, eh, dumaan na po sa proseso yan. Ha? Proseso kung saan gumagamit pa ng ilang mga chemical. Ha? Pero dito sa ating pong stevia, natural na natural, mga kabay, mga katropa. Stevia na nasa premium D3 coffee mix. Ano pang hinihintay mo, katropa? Ay, pampainit ang mag-uusap sa umaga. Healthy kaga. Premium D3 coffee mix. Mga kabay, mga katropa, mabibili na po yan sa lahat ng mga butika at mga parmasya dito sa lusot ng Puerto Princesa at ganun din sa mga munisipyo. Sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, good morning! Good morning muna! O, Sir Weng Ara Ilibera. Ngayong umaga na ito ng Biyernes. Mga kabay, mga katropa. Sabi nga ni Sir Weng, may your home be filled with love, your heart with peace, and your life with blessings. Para sa inyo yan, mga katropa, ha? Ngayon yung kanya pong mensahin ngayon ni Sir Weng Hara Ilibera. Good morning, Sir Weng! Ay, nakapag-premium D3 coffee mix ka na ba? Sir Weng? Sana naman yung hinihigop sa mga oras na ito. Ay, yung ating premium D3 coffee mix, ha? Good morning din kay Ma'am Edna Peloni Asibuke. Talaga naman, oh, ha? Thank you, Lord, for all the blessing this week. Happy week unto all. Ayun talaga naman. Sige na ko, mga kabay, mga tropa, sa oras na 15 minutos sa makalipas sa pong alas 4 ng morning. Narito muna. Headlines. Ang mga headlines ng ating pong mga balita ngayong pong araw ng Biyernes. Sa ating pong balitang nasyonal, yun daw pong work stoppage order. Sa operator ng MV June Aster, pinag-aaralan daw po ng DOLE ilang labor at safety violation nakita. Super El Nino, maaari daw pong magdulot ng pagtaas sa singil, sa kuryente, at power outage, sabi po yan ng DOE. At ilang pong balitang international, U.S. President Donald Trump takatakda raw pong kausapin itong si Russian President Vladimir Putin. Ito ay patungkol po sa sinasabing pneumonic plague. Samantala sa atin ang pong mga balitang lokal. LGU Brooks Point at Virginia Food Incorporated abay nagkasundo kognay po sa Christmas party ship ng bayan. Headlines. Baka to ng mga ano ba? Sausage, hot dog. Isang motorista naman sa Nara, Palawan ang nagtamo ng pinsala sa katawan matapos sumunong bumangga sa isang SUV. At 500 slots para daw po sa mga motorcycle taxi. Ini-endorso na ng City Council. Municipal Anti-Drug Abuse Council. Mga madak sa iba't ibang bayan sa Palawan. Nagkasa ng Prospective Dangerous Drug Board Authorized Activity. Dalawang lalaki naman na may kasong statutory rape at child abuse, arestado ng mga otoridad sa Nara, Palawan. At patient referral system, nais na maisaayos upang mapabilis daw po ang paglipat ng mga pasyente sa angkop na health facility. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayon pong umaga ng Biyernes. Andog din po sa inyo yan ng Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. pinakabagong kape ng Yes World Incorporated. Natural pa rin po mga sangkap niya, nandyan pa rin po ang mangosteen powder at moringa powder. Sinamahan lang po ng glutathione at collagen. Glutathione at collagen na mayaman po sa mga antioxidant properties at syempre anti-aging properties. Sa ating po mga kabay, mga katropa dyan, alam mo problema sa mga wrinkles, mga kulubot-kulubot na po sa mukha, sa ating pong balahan. Huwag na po kayo mag-alala dahil sa tulong po ng glutathione at collagen, unti-unti po yung marirepair at marirestore ang tinatawag na younger looking skin. So, abang masabihan ka, oy, blooming, bumabata ka ba? Mag-ano ka na, Santon Gold Coffee Mix na araw-araw, ha? Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, dumandi yan sa masusing pagsusuri ng FDA. Makakasiguro po kayong yan po ay safe at effective. Santon Gold Coffee Mix, available na rin po yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Yeah, good morning sa ating pong mga katropa sa bayan ng Quezon. Checking in around sila. Bayan ng Lara, checking in na rin. Good morning sa inyo. Ha? Ating po mga relay station on-air na dyan sa Nara at Quezon. Kamusta ang Brooks Point? Ang ating pong San Vicente. Good morning po sa inyo, ha? Hoy, 20 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kabayo, mga katropa. Gaya po ng aking sinasabi, magpainit po na tayo ng ating sikmura sa mga oras na ito. Kaya magtitimpla muna kami ni katropang Moises Acosta. Oo, ng premium D3 coffee mix. Bagay yan sa akin. Nagkakaedad na para mapanatili pong matibay ang ating pong buto. Katropang Moises daw, yung gold sa kanya. Para magkaroon ng mapanatili ngayong kanyang baby face. Yung younger looking skin face. Standby lang po mga kabayan, mga katropa. Magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas para

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Santhan Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santhan Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santhan Plus Coffee Mix.
2: Santhan Plus Coffee Mix.
5: May kape ka na,
2: may gamot ka pa,
5: mabibili sa mga butika.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santhan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhan Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhan Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhan Gold Coffee na.
2: Santhan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santhan Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminorrhea.
10: No more.
0: Santhan Plus Herbal Oil.
11: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, mga katropa, 26 minutos na po makalipas sa ang alas 4 ng umaga. Balik muna tayo sa ating po nga pala tuntunan, mga kabayan, mga katropa. O yung oras na yan at ang bahaging ito ng ating pong pala tuntunan, handog naman po sa inyo, ha? Ang, naku, napakasarap at talaga namang tinatangkilik na po ng ating pong mga kabayan na kape. Ito yung ating Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Mild coffee. Yung kape, kape na nararapat sa ating pong, o nababagay doon po sa ating pong, mga kabayan, mga katropa, na meron pong hyper acidity. Opo, yung Santon Plus Coffee Mix. Dahil nga po ito ay mild coffee, non-caffeinated. Non-caffeinated, tapos gawa pa ho yan sa mga puro at natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Talaga naman pong kumpleto, kumpleto, mga kabayan, mga katropa. Hindi po kayo bibigyan ng sakit, di katulad ng inyo pong mga nakasanayang kape. Kaya doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na nakakaranas po ng hyper acidity o acid reflux, nangahap din yung sikmura, nagpapalpitate. Sinyalis lang po yung mga kabayan, mga katropa, nakaw, taas na po yung inyo pong uric acid level sa katawan, ha? Dudulot na po ng sakit. Kaya mainam na pong magpalit na o mag-switch na kayo dito sa ating pong healthy coffee, Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ako, mga kabayan, mga tropa, standby din po yung ating pong mga kabayan dyan sa Barangay Masipag. O ngayon pong araw na ito, magsasagawa po ng turnover turnover, pagte-turnover ng mga tulong, mga gamit, mga damit, mga ilan pang mga bagay sa ating mga kabayan, mga katropang nasunugan na dito po ipinadaan sa inyong pong katropang istasyon. Dami, sandamakmak ko. Kinakarga na po ngayon dito sa aming pong patrol para dalhin dyan sa barangay hall ng Barangay Masipag ngayon pong umaga na ito. At meron pa, may pahalbo, paabol pa. Para doon naman sa magiging pananghalian ng ating pong mga katropa, mga kababayang nasunugan dyan sa Barangay Masipag, may kinatay na baboy para po sa inyong pananghalian, ha? Standby po kayo, mga sir, mga ma'am, dyan sa Barangay Masipag, sa tulong po ibibigay. Siyempre, pinadaan lang po sa ating yan ng ating pong mga kababayan. Tulad dito, ang dami nila, oh. Yung listahan dito. Mamaya, isa-isahin natin ito, ha? Isa-isahin po natin mga pasalamatan yung ating pong mga katropang nagtiwala dito po sa inyong pong katropang istasyon, XFM, na nagatid ng kanila pong mga tulong para doon sa ating pong mga kabayan, mga katropang nasunugan, ha? Mamaya po yan, ang tabayan po ninyo. I-cover na lang po, ay kakabor po yan, ha? Mamayang umaga hanggang tanghali po yan. Andun sa sentro. Dahil yung pong baboy, kinakatay pa lang. Mga kabayan, mga katropa, ha? Yung baboy, yung si Manager Louie, naganap kahapon. Kung saan-saan po nakasuot ito. Para mayroon lang pong may bigay para sa ating pong mga kabayan, mga katropang nasunugan, ha? Siniguro niyang maayos, maganda, may kalidad yung baboy na nakuha niya. Laki, ha, mga kabayan, asal ba yung video ni manager? Mamaya na siguro, mga tropang Moises, ano? Ito tayo mag-extra, i-play natin yan, ha? Oy, alas 4:30 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Punta muna natin yung ating po mga balita muna, ha? Balita ngayong umaga na ito ng Biyernes, Oktubre 9, 2026. Siyempre, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po yung napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po ng XFM Radio Arms sa inyo po mga Android phone. At live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga Mga katropa, narito po ang detalye ng ating pong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal.
0: Unahin muna natin mga kabayan, mga katropa, ang balitang nasyonal. Pinag-aaralan na po ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayun daw pong posibleng pagpapatupad ng work stoppage order. Ako, tigil trabaho. Laban daw po sa Atienza Inter-Island Ferries Incorporated o Incorporated na operator ng MV June Aster na nasunog sa karagatan ng corona noong pong September 9. Ito ay matapos po nung matukoy ng naturang pong kagawaran ang ilang paglabag ng kumpanya sa tinatawag na labor at occupational safety and health standards. Sa pagdinig daw po ng DOLE Central Office, inilahad ng DOLE Bima Ropa ang mga umano'y paglabag. Kabilang daw po rito ang kulang na sahod at hindi daw pa pagbabayad ng overtime pay, night shift differential at iba pang benepisyo para sa kanila pong mga manggagawa. May nakita rin umanong kakulangan sa mga safety program na ang kumpanya. Gayun din daw po ang personal protective equipment at pagkakaroon daw po ng trained safety officer. Kaya naman hindi isinaisang tabi ng ahensya ang posibilidad na maglabas daw po ng work stoppage order laban sa mga kumpanyang mapapatunayang may lubha at seryosong kakulangan sa safety protocols. Baka depende naman ang pagpapalabas ng kautusan sa magiging resulta pa ng inspeksyon. Kabilang daw po ang mga kakulangan na unang natukoy ng labor inspector ng Dolly Mimaropa sa operator ng MV June Aster. Ayon kay Dolly Secretary Francis Tolentino, maaaring ipatigil muna ang operasyon ng isang kumpanya kapag hindi nito natutugunan ang mga kinakailangang safety regulations matapos mabigyan ng pagkakataong makapag-comply. Sinabi pa nitong si Tolentino na ilang beses nang nagtungo ang regional director ng DOLE sa kumpanya para daw po sa inspeksyon. Ngunit hindi umano sila pinapapasok. Hindi rin ane dumalo ang may-ari ng naturang kumpanya sa pagdinig na ipinatawag ng DOLE. Samantala, tiniyak ng kalihim na patuloy na tatanggap ng sahod ang mga manggagawa kung tuluyang ipatutupad ang work stoppage order hanggang makahinto ang operasyon. Nakatakda namang magsagawa daw po ng panibagong inspeksyon ng DOLE NCR bilang bahagi daw po ng kanilang pagsusuri. Ayon pa kay Tolentino, nakabinbin pa ang desisyon sa work stoppage order at isa sa magiging basehan nito ang resulta pa ng isasagawa pang isang inspeksyon.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Daming inspeksyon. Bago lang sila maglalabas sa mga ganitong mga order, mga kabayan, mga katropa, kasi may nangyari na. Hindi wala kakulangan sa pagmamonitor. Hindi lang po yung kumpanya ng MV June Aster na ito. Dapat may no-order na laban. Diba nga, mga kabayan, mga katropa? Parang yung Pilipino talaga pag bago lang kikilos sa pag meron po mga nangyayari na pong mga trahedya. May mga nagreklamo na. May mga mandato ng mga opisina na ito. Ganun na lang ba mga kabayan, mga katropa? Wala na ba humpang pagbabago? Ang bago kikilos kapag meron na pong mga nangyayari, mga ganito, trahedya, may nagre-reklamo. Parang pabalik-balik na lang po mga katropa, di ba? Alang pagbabago.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Hindi ba nila ma-inspection yan kahit na wala pa po nangyayari? Doon naman sa mga may-ari ng mga kumpanya, dahil sa takot din namang makapagmulta, pag may mga inspector o mga inspector na nandiyan sa kanilang mga opisina, ayun, hindi rin pinapapasok. Malabang ngipin, malabang batas. Ayun pong ating pong mga tagapagpatupad ng mga alituntunin. Hindi lang po dito sa sektor ng ano ha, ng hindi lang po dito sa kumpanya ng ano ng MB John Astor, sa lahat sana ng kumpanya. Sasagwa rin lang kayo ng inspeksyon ay sunod-sunod yun nga. Diba? Namang kaalaman kung sino-sino pa mga kumpanya mga lumalabag. Sa mga alatuntunin mga batas na may kaugnayan sa inyo pong mga manggagawa. Ito, walang night diferensya. Hindi rin po nagbabayad ng overtime pay. At iba pa rin pong benepisyo ng kadalang pong mga empleyado. Oh, kita nyo yan, bago lang mauungkat yan. Gato nung may nangyari ng ganito. Hindi na ba naman monitor ng Dolly? Wala na bang sabihin naman kasi ng Dolly, may kulang kami sa ano, sa mga labor inspector. Yan ba ang kinu-question ngayon ni ano eh? Ni kamanggagawa party list, the representative, San Fernando. Bakit hindi nyo hingihan ng malaking budget para makapagdagdag kayo ng mga labor inspector nyo? Pero yung tupad daw, laki-laki ng budget. Bakit naisama ko ba yun? Ito, mga kabayan, mga katropa. Bago. Work stoppage. Paano yan? Yung mga benepisyong hinihintay ng mga pamilya. Anong mga nasawi? Mga kabayan, mga katropa, kamusta kaya? Wala pong bagong inilalabas yung ating pong mga kinauukulang mga investigation body. Wala na po, mga kabayan, mga katropa. Yung huling nilabas po, wala, actually, wala pa nga eh. Yung PNP, yung sa forensic pa lang yung naglabas. 50, 50, 50 mga sample sa point na verifika. Hanggang doon lang, yung mga pangalan wala pa. Hinihintay natin na maglabas yung iba pang yung pinakang sinasabi na lead agency. Okay, dito sa nangyaring trahedya, yung Philippine Coast Guard, ala pa rin po nilalabas. Kailan pa nila ilalabas yan?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ako naman. Mga kabayan, mga katropa, yung pambalitang national na yan ay handog naman po sa atin ng Vision X Plus Softgel Capsule. Marami na po nalalabo ng paningin dyan sa mga taga-dole. Mag-ano kayo? Mag-Vision X Plus Softgel Capsule kayo. Nang luminaw-lino naman yung inyo pong paningin, ha? Ang iba naman siguro, malinaw ang paningin, nagbubulag-bulagan lang. Pero literal na nalalabo na ba yung paningin ninyo, mga kabayan, mga katropa? Mag-Vision X Plus Softgel Capsule na po kayo, ha? Meron po itong kakayahan upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po kasi itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E+, at zeaxanthin. Ang Vision X Plus Softgel Capsule ay aprobado po ng FDA at mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. 40 minutos makalipas sa pong alas 4 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, karagdag ang balitang national pa rin. Ito naman, may kaugnayan naman sa El Nino, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito, maaari daw na makaranas ang bansa ng mataas na singil sa kuryente at power outage. Dahil daw po yan sa inaasahang epekto ng El Nino. Alam niyo ba kung sino nagsabi? Ito si Department of Energy Undersecretary Sharon Garin. Ito'y matapos po nung i-anunsyo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na 106 na lungsod at mga munisipalidad at tinatayang 388,000 katao ang maaari daw pong maapektuhan ng matinding tagtuyot. Patuloy naman ang koordinasyon ng Department of Energy sa Energy Regulatory Commission o ERC upang matiyak na hindi sasamantalahin ang sitwasyon sa pagbebenta ng enerhiya sa kabila daw po ng matinding init at tagtuyot. Ayon po kay Secretary Garin, naghahanda na raw po ang kanilang ahensya ng iba pang mga opsyon upang makatulong sa pagpapalakas ng power supply. Hinihikayat din niya ang publiko na maging matipid sa paggamit ng kuryente. Samantala, sinabi pa ng Department of Agriculture pang nakalipas sa buwan ng Setyembre na naaapektuhan na ng El Nino ang nasa 223,214 na mga magsasaka sa 14 na riyon sa buong bansa. Umabot na rin daw po sa 6.87 bilyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Matinding tag-init, tag-tuyod. Oh, yung iba dyan, nagpapalit na ng ano, ng kanilang mga source of power. Oh, eh, sa ano, sa solar. Tama, tag-init, diba? Matinding ipon na ng ano yan, ng kuryente. Ang solar. May iniisip yung sinasabi dito ng Secretary Garin. Nag-iisip na rin sila ng mga option na para mapalakas daw po ang power supply. Ano kaya mga option yung kanila pong pinaghahandaan para makatulong sa pagpapalakas ang power supply? Isa kaya sa kanila pong option ay itong solar para sa renewable source of energy?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Tanong lang.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabay, mga katropa, ang balitang niya nagatid sa ating orasan na 42 minutos makalibas sa po ang alas 4 ng umaga.
1: Balita sa international.
0: Samantala sa atin ang po ang balitang international. Nakatakda raw po ang kausapin nitong si US President Donald Trump, si Russian President Vladimir Putin ukol sa detalye ng pagkasawi ng isang laboratory workers sa Plague Research Center sa Siberia. Ayon po kay President Trump na gaganapin daw po ang pagtawag nito. Ito nakalipas sa araw ng kahapon, Huwebes. Para po malaman ang tunay na pangyayari. Huwebes sa atin. So, Huwebes sa kanila, Biyernes sa atin. Ano ba yun? Ito ay para daw po malaman yung doon pong tunay na nangyari sa Natura pong research center. Hindi naman po kinumpirma nitong si Kremlin spokesman Dmitry Peskov na magkakaroon niya ng pag-uusap ang dalawang leader sa pamamagitan ng telepono. Tiniyak din nito na ang pangyayari ay base daw po sa standard practice mula sa World Health Organization. Inakusahan pa nito ang media na naglalabas daw po ng maling impormasyon. Una nang sinabi ni White House na mayroon na silang diplomatic message sa Russia na humihiling ng dagdag na impormasyon. Magugunitang iniimbestigahan na ng Russia ang pagkamatay ng 28-anyos sa biktima kung saan ang mga nakasalamuhan nito ay nagnegatibo naman sa hinihinala nilang pneumonic plague. Base sa pagsisiyasat naman ng World Health Organization na ang pneumonic plague ay mayroong maiksing incubation period sa loob lamang po ng 24 oras at ito ay nakamamatay at kung hindi agad na maaagapan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Pneumonic plague. Ito ang pneumonic plague na ito, ha? Sa Russia po ito, mga kabayan, mga katropa, nangyari, ha? Sa isang lab, research lab doon. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Ang pneumonic plague daw po, bacteria. Dulo daw isa ng bacteria na kung tawagin na Yersinia pestis. Isa pong seryosong infectious disease na maaari daw pong mag-manifest sa iba't ibang mga forma. Including daw po yung bubonic, septicemic, at pneumonic. Matitindi pala ito, mga kabay, mga katropa. Yersinia Herpes is a gram negative bacterium responsible for the disease known as plague. It is primarily transmitted to human through the bites of infected mga liliit, flea ang tawag, particular those that infest rodents. The bacterium can also spread through the direct contact with infected animals or inhalation of respiratory droplets from the infected person. Bubonic plague, a common form characterized by swollen and painful lymph nodes, known as buboes. Nakita na lamunan. Sige, mamaya, bigyan natin ng iba pang description itong pneumonic plague na ito, ha? Samantala, mga kabay, mga katropa, yun po ang ating pambalitang international na yan. Andog naman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito, ha, mga kabay, mga katropa, ito ang kinakailangan natin. Yung palagi ang pong pagpapalakas ng ating pong immune system araw-araw. O sa pamamagitan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, mga kabay, mga katropa, kasi pumasa ito sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan para palakasin ang ating pong immune system na upang hindi tayo magkasakit. Kaya mga katropa, ugaliin na po natin uminom ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At yun po sa buong lalawigan ng Palawan. Ito minutos, mga kabayan, mga katropa, makalibas na po ang alas 4 ng umaga. Dakoy na po natin ang atin naman po mga balitang lokal. Na naman sa ating po mga kasamang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita nitong si katropan Dennis Chua. By ito pong LGU Brooks Point. Isa pong Food Incorporated. Processed Food nagkasundo raw po. May kaugnayan na po sa nalalapit na Christmas partnership sa naturang bayan. Ba talaga naman? Babaha ito ng mga processed food. Alamin nga po natin ang detalye ng balita niyan mula naman kay katropang Dennis Chua.
2: Live report. Magandang paramdam ng diwa ng Pasko sa bayan ng Brooks Point, ang Virginia Food Inc. matapos magsagawa ng courtesy call ang trademarking nito October 8, 2026. Sinasabing pagbisita, tinalakay ang planong pakikipagtulungan ng kumpanya sa pamalangbayan para sa nalalapit na Christmas activities tulad ng Christmas Caravan, Christmas Village at Christmas Lighting Ceremony. Ayon sa iyo, malaking tulong partisipasyon ng private sector tulad ng Virginia Food Inc. upang maging mas masigla at makulay ang mas makabuluhan ng pagdiriwang ng Kapaskuhan para sa mamamayan ng Brooks Point. Kilala ang nasabing tanggapan sa dekalidad ng mga pagkaing produkto. Nais rin ang LGU na maging bukas at malapit ang taong bayan sa mga bagay na kailangan ng mamamayan sa nalalapit na Kapaskuhan at bagong taon. Sa kabila nito ay pinaghandaan na rin ng LGU ang mga Christmas activities ngayong buwan ng Disyembre. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, isang motorista naman sa bayan ng Nara, Palawan ang nagtamuro po ng pinsala sa kanyang katawan matapos ibunong bumangga ito sa isang SUV. Ano kaya po ang naging dahilan? Alamin po natin ang detalye niyan sa balita naman ni katropang Ray Elgaran.
3: Live report. Pinsala ang isang motorista sa kahabaan ng barangay Poblasyon, Nara, Palawan matapos bumangga ang minamayang motorsiklo sa SUV na kulay itim. October 8, 2026, ayon sa ulat, papalito na raw sana ang SUV, subalit sakto na mga paparating ang nagamotorsiklo. Kapwa pa rin itong umiwas, subalit nagi pa rin ito ang natura niya sa sasakyan. Samantala, Sa kasalukuyan ay nasa bayan sa makalagayan ang motorista matapos lapatan na kaukulang delegasyon na kapatid naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga biyahero at biyahera na dahan-dahan lamang sa pagmamaneho upang maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Victory Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium Victory Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Garan, XFM News.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, tanan natin si katropang Mike ni Monet Marcaida, nanawagan po ng panalangin para daw po kay City Councilor Luis Marcaida III. Kung nangyari kay Consul Marcaida, alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Mike Scotte.
4: Live report! Live report!
5: Nananawagan ngayon ang panalangin at suporta si Monet Marcaida para sa kanyang asawang si Puerto Princesa City Councilor Luis Marcaida III na kasalukuyang nasa ospital matapos sa unang ma-stroke kahapon. Sa isang pahayag, hiniling ni Monet na sa kanilang mga kaibigan, kaanak, kapatid at mga kasamahan sa kanilang mga organisasyon na isama sa kanilang mga panalangin na kalagayan ng konsehal. Ayon kay Monet, malaki ang pangailangan ng kanilang pamilya sa panalangin at suporta at sa kasalukuyang pinagdadaanan ni Councilor Marcaida. Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye si Monet hinggil sa kasalukuyang kondisyon ng konsehal habang patuloy na hinihintay ng pamilya ang kanyang paggalinga. Sa kanyang panawagan, nagpasalamat si Monet sa lahat ng patuloy na nagdarasal at nagbibigay ng suporta para sa kay Konsehal Luis Marcaida III at sa buong pamilya. Samantala, katropang Ali, ituloy ko na ito. Baka mawalan pa ako ng signal habang papunta dyan. Sinuspin din naman ang Office of the Ombudsman na isang taon nang walang sahod si Attorney Carlo Gomez, Department Head 2 na City Environment and Natural Resources Office ng Puerto Princesa kaugnay ng pag-issue ng clearance para sa rehabilitasyon at dredging project sa Malinaw River sa Barangay Supukan sa Puerto Princesa City. Patay sa desisyon ng Ombudsman na patunayang administratively liable si Gomez sa kasong conduct and becoming of a public officer matapos umanong mag-issue ng clearance para sa proyekto bago makuha ang kinakailangan sertifikasyon mula sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP at bago ang approval ng City Mining Regulatory Board. Kaugnay nito, papila ang mga leader ng Sambayanang Tagbanwak at Barangay Simpukan Incorporated na nagsabing hindi sila nakonsulta at hindi napigyan ng kaukulang pahintulot para sa proyekto ng sakop ng ancestral domain ng mga Tagbanwa. Iginit ang Ombudsman na kinakailangan sundin ng opisyal ng pamahalaan ng mga batas na nagpoprotekta sa karapatan ng Indigenous Peoples, kabilang na Indigenous Peoples Rights Act o Republic Act 8371. Samantala, nilinaw sa desisyon na hindi napanagot ang dating barangay captain, pitong barangay kagawad at SK chairman dahil limitado lamang umano sa pagpasa ng barangay resolution ang kanilang naging participasyon kaugnay ng pag-apaw ng Malinaw River. Yan ang balita katuwang ang Vision X Plus capsule na tutulong para muling may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
4: Ito ang Exciting Babies.
0: Ay, salamat ang katropang Mike. Samantala, 500 slots para daw po sa motorcycle taxi ang ini-endorso or i-endorso ng City Council. 500, kulang ah. Ay, kami nga natin ang iba pa natin ng balita niyan mula naman kay katropang IZ Pacaldo.
4: Live report! Live report!
6: Aabot sa 500 slots kada motorcycle taxi company ang ini-endorso ngayon ng sanggunian panglungsod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB mula sa unang 100 slots lamang na hiniling ng mga Tricycle Operators and Drivers Associations o TODA. Ayon kay Henry Villamore, TODA President sa lungsod, hindi umano sila nangangamba sa panukalang 500 slots dahil maaari pa itong mabawasan depende sa magiging desisyon ng LTFRB. Sinabi Sinabi nitong LTFRB pa rin ang magpapasya kung ilang slots ang tuluyang maaprobahan para sa motorcycle taxi operation sa lungsod. May kabuang 1,000 slots naman na nagalaan para sa mga TODA. Nahahatiin naman ng 22 na TODA sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Podcast.
7: Maraming salamat, Katropang IZ 500 sa ilang company, ang IMC Taxi dito. Mag-aagawa ng slot niya. Ako naman, oh. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang unang bukso ng ating po mga balita ang inyo pong napakinggan. Mandog sa inyo na ng Santon Plus Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa. Oy, oras po natin, alas 4:56 na po ng umaga. Saglit lang ha, isingit ko lang ito, Engineer Moises. Yung pneumonic plague na ito. Isa itong malubang infection sa baga na dulot na po ng bakteriyang Yersinia pestis. Isang uri ng plague na pangunahing nakakaapekto sa respiratory system. Mga sintomas ito, mga kabayan, mga katropa, bigla ang lagnat at panginginig, matinding ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, panghihina. Minsan daw po ay mga may dugong plema. O parang ano rin pala to? Parang kawig sa TB. Tuberculosis. Mabilis daw lumalala ang pneumonic plague. At maaaring maawi raw po sa respiratory failure, sepsis, o di kay kamatayan kung hindi agad magagamot. Gayunpaman, nagagamot ito sa pamamagitan daw po ng antibiotics kapag naagapan. Ang pneumonic plague ay isa raw pong seryosong bacterial infection sa baga na maaaring nga pong kumalat sa pamamagitan ng respiratory droplets na nanggagaling o nangangailangan o ng agarang gamutan. Respiratory droplets kapag siyempre taong apektado, ha? Naipapasa raw ito o para ito kumakalat. Maaari daw pong mangyari kapag ang bacteria ay nakapasok sa baga. Maaari nitong maipasa mula sa taong may pneumonic plague para sa ibang tao, sa pamamagitan po ng respiratory droplets, lalo na kapag umuubo o bumabahing ng malapitan. Yun pala yan, pneumonic plague, mga kabayan, mga katropa. Pero sa ano yan, sa Russia po yun, ha? Ngayon po ay ginagawa na po nila ng paraan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ay magbabalik pa yung ating pong mga balita, ha? Mga kabayan, mga katropa, kape ulit tayo. Umig na yung kape ko. Impra muna kami saglit ulit ng kape, ha, mga kabayan, mga katropa. Diyan lang kayo! Babalik pa rin po ang ating pong palatuntunan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Santon Plus Herba Capsule. Ang mga

0: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na,
2: may gamot ka pa,
6: mabibis sa mga butika.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
11: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ang mga buka.

0: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Mga katropa, excited!

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, igarap na po ang 6 na minuto makalipas na po ang alas 5 na po ng umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang oras na yan andog naman sa atin ng premium D3 coffee mix. Para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, may kape-kape na sa umagang kay lamig. Mga kabayan, mga katropa. Balikan muna natin ang ating naman pong mga balita, mga kabayan, mga katropa, mga karagdagang balitang lokal pa rin. Balikan natin si katropang Dennis Chua. Ito na pong Matag o ang Municipal Anti-Drug Abuse Council sa iba't ibang bayan dito sa buong lalawigan ng Palawan. Nagkasa daw po ng Prospective Dangerous Drug Board Authority Activity. Ano ba itong authorized activity na ito, ha? Alamin nga natin ang detalye ng balita nga mula kay katropang Dennis Chua.
1: Nagsama-sama mga Municipal Anti-Drug Abuse Council umadak mula sa iba't ibang bayan sa Palawan para sa isanagawang orientation for Prospective Dangerous Drug Board Authorized Representative nitong October 7 taong kusalukuyan sa Puerto Princesa City. Pinangunahan ang aktibidad ng Dangerous Drug Board katuwang ang Palawan FADAC at PDEA Palawan Provincial Office. Layunin ang orientation na palakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa problema sa ilegal na droga sa pamamagitan ng mas malalim na kaalaman sa Philippine Anti-Drug Strategy, tamang proseso ng treatment at rehabilitation at kunin ng mga DDV authorized representatives. Binigyan din ang Republic Act 9165 at iba pa pang resolusyon at pulisiya na may kaugnay sa Prevention Rehabilitation Aftercare at Integration ng mga person who use drugs. Ang aktibidad nito ay nasang makakatulong sa mas epektibong pagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa droga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.

0: child abuse. Arestado po ng mga otoridad sa bahay naman ng Nara, Palawan. Katra pa natin sa balitang ito, Ray Elgaran.
1: Live report.
2: Arestado ng Nara Municipal Police Station sa magkahiwalay na operasyon ang dalawang lalaki na may kasong 2 counts ng statutory rape at child abuse sa Barangay Buriraw at Aritiin, Nara, Palawan noong Oktobre 7, 2026. Kinilala ang unang naaresto na si alias Oscar, 22 anyos, na may kinagaharap na kasong 2 counts ng panggagahasa na tinuturing na rank number 1 bilang most wanted person sa municipal level at rank number 2 naman sa provincial level, habang wala namang piyansang inilaan para sa pansamantalang kalayaan. Samantala, kinilala ang ikalawang arestado na si alias Boy, 31 anyos, na haharap sa kasong child abuse na may piyansa namang inilaan ang hukuman para sa pansamantalang kalayaan na nagkakahalagang nasa 80,000 pesos. Sa kasalukuyan, ang mga akusado ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Yan ang balita. Hatid naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na, subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Region Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Patient Referral System. Nais daw po na maisaayos upang mapabilis yun daw pong paglipat ng mga pasyente sa angkop ng mga health facility. Katro pa natin sa balitang ito, Girly Kadasyo.
1: Live report. Live report.
3: Isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng Provincial Health Office at iba pang health at social services programs ang mas maayos at organisadong patient referral system upang mapabilis ang paglipat ng mga pasyente sa angkop na health facility, lalong-lalo na sa mga emergency cases. Tinalakay ang mga programa o problema at pagkaantala sa kasalukuyang referral system, gayon din ang mga protocol para sa land, sea at air medical transport, emergency communication at blood bank referrals. Bubuin ang updated referral manual na maglalaman ng mas malinaw na referral workflows at emergency transport protocols sa mga health facility sa mainland at mga island municipalities sa Palawan. Ito'y upang mapabuti ang koordinasyon at matiyak ang mas mabilis at ligtas na access ng mga pasyente. Yan ang balitang hatid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka nagumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, sa Girly Kadasyo XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropang Girly, at sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Samantala, mga kabayan, mga katropa, oras po natin, 12 minutos, makalipas po ang alas 5 ng umaga. At ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog po sa ating ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng Santon Plus Coffee Mix. Mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa, balikan muna na, balikan. Yan ay yung ating mga balita, mga kabayan, mga katropa. Samahin nyo na, ha? Yung ating pong gagawin pong pagpapakain, turnover ng mga tulong na ipinadaan dito po sa inyong pong katropang istasyon. Mamaya na po yan, ha? Mga kabayan, mga katropa, pakilabas mo muna, Engineer Moses, yung mga larawan nila, manager, doon sa slaughterhouse. Kinuha na nila po yung pinakatay na baboy doon para sa pakain mamaya. Mga kabayan, mga katropa, nasa slaughterhouse na station manager Carlo Villarosa. Ayan o. Diba? May tatak yan ang NMA Ice. Sa slaughterhouse po yan kinatay, ha? At naghahanda na yung ating pong news team, o buong persa ng XFM, ha? To tutungo na dyan sila sa barangay Masipag para itong kanila pong kinuhang kinatay na baboy ay mailuto na para sa pananghalian, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sabayan ng puning yan, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, ito pong mga yung mga gamit pa dito na dito ipinadaan sa inyo pong katropang istasyon. Mamaya-maya ang umaga, siyempre. O, tulog pa yung mga tao doon, ha? Maliban sa mga nagluluto na, siyempre, magpapaagahan sila. Habang nag-aagahan, magluluto na ng pananghalian. At yung pananghalian, yung ulam nila ngayon, sagot na ng XFM Palawan, mga kabayan, mga katropa, ha? Siyempre, sa tulong lang ng ating pong mga kababanding nagtitiwala dito sa XFM Palawan, mga kabayan, mga katropa, ha? Mamaya po yan, mamaya. Tabay po kayo sa iba pang mga programa, ha? Hoy, 15 minutos makalipas po ang alas 5 ng morning. Good morning muna, Ma'am Esmeria, Esneria Omi sa Alpa. Magandang umaga. Ma'am Alona Dagaraga Santino, good morning kay Tay Alon, kay Naijo, Santino family diyan sa Bangko Bangkao. Kay katropang Dance Anderson, good morning, maya datimprano, katropang Dance, ha? Sabi naman ni Sir Pasio Monte Alto, good morning po, katropa. Harangin ng mga barangay official, congressman at senador. Yang El Nino na yan. Kung po pwede lang, Sir Pasio Monte Alto, ha? Kung pwede lang, harangin nga yan. Kaya lang, hindi po pwede, sir. Oh, baka mauna pong matunaw yung mga binabanggit mo mga opisyal na yan, ha? Baka matunaw, masunog. Tag-init, oh. Tag-tuyot po yan, Sir Pasio Monte Alto, ha? Mahirap pigilan yan. Force of nature, ika nga, ha? Oy, samantala, mga kabayan, mga katropa, yung oras na ito, at ang bahagi ng ating pong palatuntunan, oy, by handog naman po sa atin ito ng Santon Plus Herbal Capsule. Opo, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong Santon Plus Herbal Capsule, ito po ay gawa ng Yes to Health Incorporated. Kapsula po ito, mga kabayan, mga katropa. Kapsula na maaari po ninyong idagdag sa inyo pong daily wellness routine. Yung ating pong Santon Plus Capsule with mangosteen and malunggay. Yan po, yung box na yan, yung kapsula na yan, mga kabayan, mga katropa. Naglalaman po yan ng mga ito nga, mangosteen at malunggay. Mangustin po, mga kabayan, mga katropa, kinala bilang source ng santons, habang yung malunggay naman ay kinala sa taglay nito mga nutrients at antioxidants. Kaya magandang dagdag po ito para po sa inyong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa ating po, mga katropa, dyan, gustong alagaan ang katawan, suportahan po ang overall wellness at gawing bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine. Subukan po ninyo ang bisa at galing nitong ating pong Santon Plus Herbal Capsule. O, sa may mga bukol-bukol dyan sa katawan, yung mga hindi nyo alam kung ano mga klaseng bukol yan, mainam po itong Santon Plus Herbal Santon Plus Capsule natin, mga kabayan, mga katropa, ha? Santon Plus Capsule, mangosteen and malunggay. Subukan po ninyo, mga kabayan, mga katropa. Marami na sa atin po mga pumupunta sa mga Yes to Health clinic natin. Itong lagi ang binibili, sabi nila, napaka-epektibo sa mga bukol-bukol. Saka siyempre, sa pagpapalakas ng ating pong katawan, mga kabayan, mga katropa. Kaya yung ating pong Santon Plus Capsule, available po yan sa lahat din po ng mga butika, ha? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at maging sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Available din po yan sa online, ha? Shopee at Lazada, ha? Mga kabayan, mga katropa. Mercury, itong TGP, ha? Watson's, South Star Drug, Generica at Shopee, tsaka Lazada, mga kabayan, mga katropa. Available po yan, ha? At usapin pa rin pong pagpapalakas ng ating pong immune system, mga kabayan, mga katropa. Ito pa, andog din po sa atin ng Yes to Health Incorporated, mga kabay, mga tropa, itong ating pong dobling protection, dobling tipid combo. Yan naman, mga kabay, mga tropa, ha? Sa pagpapalakas po ng ating pong resistensya, hindi po kinakailangan mamayat naman. Mamayat naman yung ating pong bulsa, yung pitaka. Hindi po dapat ganun. Kaya nako, ito, abay yung pong bundle promo ng Yes to Health Incorporated. Double protection, dobleng tipid combo. Narito po ang combo number one. Mga kabay, mga katropa, sa pagbili po ng isang box ng Santon Vitamin C, mga kabay, mga katropa, meron ka na uling libre. Libreng isang box uli ng Santon Vitamin C, mga kabay, mga katropa. Ito yung tinatawag na buy one, take one. Isang box ang bilhin mo, may pasobra pang isang box ng Santon Vitamin C, mga kabay, mga tropa, ha? Panalo ka rito, mga kabay, mga tropa, dahil yung ating pong nanasadik Vitamin C, pampalakas ng immunity, na walang hapdi sa chance, ha, mga kabay, mga tropa. Tandaan po, ha, mga kabay, mga tropa, buy one, take one sa Santon Vitamin C, mga kabay, mga tropa. At meron pa, may isa pa. Sa ating po, mga kabay, mga tropa, na bibili naman po ng isang box ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Abay, makakabil ka rin po ng 50% discount para sa isang box ng Santon Vitamin C. Mga kabay, mga tropa,

0: ating pong mga papromo. Papromo po ng Yes to Health Incorporated. Ito po ay available sa lahat po ng Yes to Health Wellness Center. Sa ating po mga wellness center ha. Yung mga ating mga klinika na mapupuntahan, matatagpuan po ninyo sa limang munisipyo. Sa bayan ng Kuyo, meron tayo sa barangay Tunga-Tunga. Poblasyon Kuyo Palawan, katabilan ng Perroland Hotel. Andyan yung ating Yes to Health Wellness Center. Ha? Sa bayan ng Rojas, nasa Veronica Gabriel Building. Yung building po na yan ay harapan po ng ASMES o dating ASMES. Ngayon ay ASIS na. At siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa, meron din po tayo nasa DCRM Building. Yung building na pahaba sa kanto po ng Barangay San Manuel. Nasa second floor, floor lang po tayo nga mga kabayan, mga tropa. Ha? Sa bayan ng Nara, yung ating Yes to Health Wellness Center ay nasa kanto ng Barangay Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound. At sa bayan naman ng Brooks Point ay nasa door number 1, Jeco's Place, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang po ng Unitop Mall ang ating pong Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Brooks Point. Ano pang hinihintay yung mga kabayan, mga katropa? Sugod na sa ating po mga Yes to Health Wellness Center at i-avail ang ating pong bundle promo.
1: Ito ang exciting babies.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na 23 minuto. Makalipas na po ang alas 5 na po ng umaga. Good morning muna kay katropang Randy Santisas. Sa ating po mga katropa, mga nakikinig na sa kanikil na pong mga radyo. Good morning po sa inyo, ha? Samantala, bagal mag-upload. Ating pag-asa. Alam niyo sana natin na magiging tayo ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Favorable ba? Pero kahapon, may mga pag-ano na lang, ha? Pag-kukulimlim na lang. Malaking bahagi po ng ating bansa. Pahina na ba itong ITCC? Magkabat may mga ilan lugar pa rin sa atin po sa lalawigan ng Palawan yung inuulan pa rin. Pero hindi na po kasing lalakas po ng mga nakalipas sa mga araw. Ingat ha. Intertropical convergence zone pa rin. Yung pong umiiral na weather system sa malaking bahagi nga po ng Visayas, Mindanao at dito sa atin sa lungsod at lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, ha. Ito na si Ma'am Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Alamin natin ang taya ng panahon ngayong araw na ito, ha. Okay, saglit. Ano nangyari? Bakit ganun? Ito po mga kabayan, mga katropa.
2: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong October 9, 2026. Kanina alas 2 ng umaga, may panibago tayong low pressure area na nabuo dito sa labas ng ating area of responsibility. At huli itong namataan, 2,090 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Mababa ang tsansa nito na maging bagyo within the next 24 hours. At ang senaryo po natin dito sa LPA na ito ay hindi naman natin ito inaasahan na papasok ng ating area of responsibility. Sa halip, ito po'y mas lalayo pa sa ating bansa at kikilos pahilagang silangan kung saan ito ay maaaring sumama na lamang sa mas malaking sirkulasyon na malayo sa ating bansa at doon na lamang malusaw. Ngunit, yung extension naman itong low pressure area ay maaaring magdala ng mga pag-ulan dito sa eastern sections ng Southern Luzon and Visayas. Aside sa trough nitong LPA, may dalawa pa tayong weather systems na maaaring magdala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Una, yung intertropical convergence zone ay patuloy pa rin na magdadala ng mga pag-ulan dito sa Palawan, other parts ng Visayas and Mindanao. Itong ITCZ ay yung pagsasalubong ng hangin galing sa northern at sa southern hemisphere. Inaasahan natin itong ITCZ na ito ay magpapersist pa o magpapatuloy ang epekto dun sa mga nabanggit na lugar sa susunod pa na 3 hanggang 4 na araw. Samantala, itong northeasterly wind flow o yung hangin galing sa hilagang silangan ay magdadala din ng mataas

0: na tsansa ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan dito naman sa eastern sections ng northern and central Luzon. Hindi pa po ito ang amihan. Ito po yung mga paunang ihip pa lamang po nung ating high pressure area malapit sa Japan. Para naman sa pagtayo ng ating panahon ngayong araw, patuloy nga yung epekto ng northeasterly wind flow dito sa areas ng Cagayan Valley, Aurora, and maging dito rin po sa ilang bahagi ng Central Luzon. So expect pa rin po natin yung maulap na panahon dyan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Aside Palawan, maximum temperature na inaasahan ngayong araw ay maaring dito sa lawag na aabot hanggang 33 degrees Celsius. Samantala sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius ang ating agwat ng temperatura. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Inaasahan po natin dito sa Eastern Visayas nga ay apektado ng low pressure area or yung extension po nito. Kaya mataas ang chance ng mga pag-ulan dyan, pagkulog at pagkidlat. But other parts ng Visayas, Palawan and kabuuan ng Mindanao ay meron din po tayo mga pag-ulan dulot nitong ITCZ. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning. Ngunit posible pa rin po no, na abot ng hanggang 3.1 meters yung ating mga pag-alon, especially dito sa northern and eastern sections ng Central Luzon. So doble ingat pa rin sa ating mga kababayang manlalayag dahil delikado pa rin yung mga ganitong level ng tubig dun sa mga maliliit na sasakyang pandagat.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Maraming salamat muna kay Ma'am Lian Loreto ng DOST Pag-asa o Intertropical Convergence Converging Zone pa rin, ha, ang magpapaulan na sa malaking bahagi po ng ating pong lalawigan, mga kabayan, mga katropa, ha. Samantala, oy, 28 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntong ng Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Biyernes. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, na sabayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin po napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong nakapartner sa Bangin Teknika, Engineer Moises Acosta. Ako naman po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ang inyong pong palagi ang tagapagbulahaw. Tagagising kada umaga. Ako naman po si katropa nga Alison Salvatus. Ay, maraming salamat po sa ating pong mga katropa at mga kababayang nakinig o mantamay sa ating pong palatuntunan. At syempre, magandang umaga na, Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Santone Plus Herba Capsule.
8: Ang mga buhay!

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Plus at kumpanyang Yes to Health. So mga kababayan natin na gusto maka-avail ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, especially ng ating pong Santone Plus Herbal Capsule, ay pwede yung puntahan ng ating pong mga authorized dealers as well as mga local pharmacies. Yan na rin ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopath. May aksaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kapanayam din natin. Ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po, mga partner.
1: Isang magandang Thursday afternoon po sa ating lahat, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan. At ito ay merong connection, especially ito palagi nating nararanasan, itong pagkakaroon ng stress at kung paano ito nakaka-apekto sa ating physiological body. And at the same time, kung paano ang Santone Plus Herbal Capsule nakakatulong i-reduce yung epekto ng stress, lalong-lalo na pagka-chronic stress ang nararanasan ng isang tao. And at the same time, paano ma-prevent ang epekto nito sa ating mga puso? Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
2: Ay, nagbabalik po ang programang inyong pinagtitiwalaan pagdating sa mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, Doc Algie po ito at ang tanong ko lang, nakapag Santone Plus Herbal Capsule na ba kayo?
0: Yun,
2: ayan, nakapag Herbal Capsule na ba kayo? So mamaya, pag-usapan natin anong binipisyong hatid ng produkto ng Yes to Health at ano ang kaya nitong gawin para matulungan ang mga taong nai-stress.
0: Mm-hmm. Yan. Sa mga kababayan natin, samahan kami dito sa ating puntala kayan, ha? At mahaba-haba ang ating pag-uusapan, mga partner, patungkol pa rin sa mga benepisyo ng mga produkto ng Yes to Health at kung paano din natin iibsan yung mga pasakit na nararanasan natin po, mga kaubayan. Samahan po kami din sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ay po mga katanungan. Pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasela niyo po mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo located, ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At sa mga tumatawag po, paumanhin, hindi atin ma-entertain yung calls po ninyo, ha. Kung meron kayong mga inquiries, text nyo na lang po, mga katropa, mga ka-wellness, okay? Sa mga nagbabalak naman sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade or mga pharma grade na mga produkto, pwede yung mabilihan sa atin pong mga authorized dealers, ha? Mga big pharmas po natin. At ganoon na rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar, ay pwede nyo pong mabili ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. Yun lagi yung lagi nilang i-check, mga partner, ano? Mm-hmm. Yung Tatak na Yes to Health.
1: Yes to Health.
0: Oh. Pagka walang Tatak Yes to Health, mga ka-wellness, ayan.
2: Nandito mo yan. Yan. Nandito yan. Yan. Tatak Yes to Health.
0: Pag walang Tatak Yes to Health, hindi po sa atin yan, mga kaibigan.
2: Oh, pag hindi kompleto, katunog, mm-hmm, pero hindi kompleto, mm-hmm, hindi atin yun.
0: Oh, mahirap na.
2: Kasi marami nang gagaya.
0: Hindi natin alam kung ano yung mga composition nila. Kaya ito yung hanapin nyo sa mga produkto na inyo pong bibilin. Tatak Yes to Health, mga ka-wellness.
2: Yes.
0: At yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ha? Mag-ingat sa mga counterfeit. Mag-ingat po sa mga fake products para hindi po natin compromise ang atin pong kalusugan.
2: Pwede ang sigurado dyan, partner, ang sigurado dyan na hindi mapepeke yung ating original.
0: Yun.
2: Oo, na Santone Plus Herbal Capsule.
0: Yan.
2: Kulay brown.
0: Mm-hmm.
2: Yan. At kinakailangan talaga maging maingat tayo kasi iniinom yan.
0: Tama, Doko.
2: Pag iniinom, kinakailangan sigurado tayo dyan.
0: Mm-hmm. Tama. Ayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin, din lang bumili sa ating pong mga authorized dealers sa ating pong Shopee page. Pwede rin maka-order ng ating pong mga produkto. Search lang Yes to Health 2011.
2: And of course, pwede po kayong bumili sa ating mga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Nationwide po. At ang kagandahan dito, may discount.
0: Mm-hmm.
2: At merong mga exciting promos na pwede po ninyong ma-avail sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. So, bisitahin nyo lang po kasi alam ko, meron tayong mga promo. For example, buy one, take one.
0: Tama, Doc.
2: Doon mo na lang alamin. Alin yung buy one, take one? Di ba? May mga surprising promo. And sa susunod, meron din tayong mga raffle.
1: Raffle.
0: Mm-hmm. Oh, yan ang abangan nila, Doc. Oh, yung raffle natin.
2: Pwede kang manalo ng as much as 50,000, tama?
0: Wow, yes. Oh,
2: 50,000 pesos. Ano? Kaya lang, abang-abangan po natin yan. So sa mga nais po maka-discount sa mga senior citizen, punta lang po kayo sa Yes to Health Clinic. Ang kagandahan, no, meron pa kayong opportunity for consultation sa ating mga naturopathic consultant.
0: Mm-hmm.
2: At yung mga modalities natin sa naturopathy na pwede po ninyong i-avail. Kaya puntaan po natin ang mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy kung malapit po yan sa inyo pong mga lugar.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 ang katuwang po natin sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan natin mga partner dito sa atin pong talakayan itong broken heart. Nako. Ano ba ang real reason nito, ha?
2: Uh-huh.
0: Oh, sa mga kababayan natin, madalas pagka sawi sa pag-ibig, sabi pa nila, broken-hearted daw.
1: Marami makaka-relate pa sawi sa pag-ibig.
0: Pero alam niyo ba, meron talaga yung physiological effect. Itong problema na stress in relation sa pagkakaroon ng problema sa sakit sa puso, mga kaibigan. Ibig sabihin, literal na yan po ay nakakapagdulot ng problema sa atin pong heart area. Ayon po sa isang cardiologist, si Dr. Rachel Lampert. Ayon sa kanilang pag-usuri, mga ka-wellness, isa siyang Yale Medicine Cardiologist. Nakita nila na yung long-term or yung chronic stress ay nakakapagdulot ng high inflammation to the point na ito ay nakakaapekto sa parte ng atin pong heart area. Dun sa mga coronary arteries natin, yung mga pino na ugat dun sa atin pong puso, and even Doc Ron, Doc Algy, dun sa tissues and muscles ng atin pong heart area. Pati yung rhythm ng heart natin nagiging hindi na maganda.
1: Hindi na maayos ang timok ng puso.
0: Hindi na maayos talaga. Oo. Yung iba nagkakaroon ng tachycardia, yung iba bradycardia, at iba't iba pa na problema sa kanilang heart area. Paano ba nangyayari ito, Doc Ron?
1: According sa study, is psychological stress ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng heart attack and major cardiovascular event. Major cardiovascular events, roughly up to 40-60%. Tama ka niyan, 40-60% kapag mataas yung psychological stress.
0: Mm-hmm.
1: At ang according sa study, combined conditions na ang mga tao naman with regards sa yung tinatawag natin na anxiety and depression. Kapag kapareho ang isang tao, may parehong anxiety at may parehong depression, ay tumataas ang kanilang risk up to 32% ng major cardiovascular events or heart attack kumpara doon sa mas mababa yung or meron lang isa. Either anxiety or depression. Pagka magkasabay, 32% pagkakaroon ng heart attack. And according sa Lancet, ito ay napublish sa literature ng Lancet, isang kilalang medical publications sa Europe, na ang high stress and psychological factors are 2.5 times or 2,500 times more likely to experience heart attack ang isang tao na may mataas or maraming stress multipliers. Ang mga specific triggers: work stress nasa 3.2% or 3,200 times percent pagka stress ka sa work. Childhood abuse and extremely early trauma nasa 2.78%. 2.78 yung odd ratios. As general trauma is 2.67. Social isolation. Kuminsan iniisip natin, peace of mind yun. Pagiging nasa isolate ka, mapag-isa ka.
2: Sa una lang yun, masaya.
1: Sa una lang, Kasi sinabi, meron nga tayong kasabihan, no man is an island. Mm-hmm. And that is the reason why, alam nyo ba, na napakaraming nagkasakit sa panahon ng ng COVID time, mm-hmm, na tumataas yung taas ng problema sa cardiovascular disease nang dahil sa social isolation. Kaya lalo-lalo na pagka na positive sa COVID tapos na doon kayo nailagay, quarantine ka ba naman 40 days, ikaw lang mag-isa doon. So 2.47 ad ratios marital stress. Mm-hmm. Ano ba? Mm-hmm. Mag-aasawa pa ba? 2.28. At paano ito nangyayari sa ating katawan? Yan po ang isa sa mga bagay na dapat po nating alamin.
0: Oo, yun ang pinaka ano, no? Sabi nila, pagka may trabaho, maayos
2: mawawala yung stress.
0: Mawawala yung stress.
2: Tapos na magkatrabaho,
0: lalo tuloy.
1: Lalo yung stress.
0: Sabi nila, parang problemado ka, mag-asawa ka na kaya.
2: Nung mag-asawa.
0: Lalo tuloy. So, paano ba nangyayari ito mga partner, Doc Algie? Paano ba nangyayari yung pagtaas na yan ng stress in relation dun sa mga nabanggit ni Doc Ron kanina? Especially din yung tinatawag na emotional distress. Mm-hmm. Paano yan nakaka-apekto sa atin pong physical well-being?
2: Actually, complicated na kung i-explain, pero pag-aani natin ng konti.
0: Yes, oh.
2: So, meron tayo sa katawan natin na tinatawag na hypothalamic pituitary adrenal axis activation. Mm-hmm. So, baga, yung mga psychological or physical threats sa ating katawan, tinitrigger niya yung ating hypothalamus. Mm-hmm. Nasa utak natin yung hypothalamus. Tama, hindi po hippopotamus, ha?
0: Iba yun, ha? Iba yun.
2: Hypothalamus. Na nagtitrigger ito para mag-secrete ng corticotropin releasing hormone, o CARH. CRH, ano? So, yung CRH naman, pag na-release yun, nagsisignal naman yun sa pituitary gland na mag-release nung adrenocorticotropic hormone. Di ba?
0: ACTH.
2: Pag-pronounce pa lang, hirap na hirap na yung iba dyan. Oo. Na pag ito ay na-release, nagtatravel to sa ating daloy ng dugo, ini-stimulate naman niya yung adrenal cortex and medulla. Okay, anong nangyayari? Doon sa adrenaline cortisol molecular mechanism, yung adrenaline, na isang epinephrine, kumbaga, nire-release yan rapidly ng ating adrenal medulla. So, pag nire-release yun, nag-cocus yan ng tinatawag na acute increase sa ating heart rate.
1: Palpitations
0: yan eh.
2: Oo, kumbaga bigla. So, itong process na to, with the blink of an eye ito, hindi ito matagal. Ito yung mabilis na nangyayari.
0: Mabilis
2: ang
0: proseso.
2: Sa proseso sa ating katawan. And yung nagtitrigger yan ng vasoconstriction. Pag tinawag na vasoconstriction, kumikipot yung vaso means blood vessel. Kaya pag tayo ay nai-stress, di ba, kapansin mo, tumataas yung BP. Kasi yun yung process. Nagko-constrict yung mga blood vessels natin at pwede maka-apekto. So yung cortisol naman, isang primary glucocorticoid, nire-release naman yan kapag meron kang ganyang sitwasyon, ano, ini-elevate naman yung blood glucose. Kasi bakit? Pag kailangan kasi natin ng mas mataas sa sugar level during stress. Kasi yun yung parang sinusunog ng
0: source of energy
2: natin. Ano? So, very crucial po yung cortisol na yan sa pag-trigger ng mga stress sa ating katawan. Ano? So, nagkukos siya ng sustained baseline vasoconstriction na nagiging dahilan kung bakit yung artery natin hindi nagiging normal yung kanyang relaxation. Sa madaling salita, eto lang, ganito kasimple sa haba na sinabi. Pag tayo nai-stress at may mga threats sa atin, gumagana yung sistema na yan na ang nagiging dahilan kapag nire-release tayo mga substance in the body, nagkukos ng vasoconstriction or pagkipot ng daluyan ng dugo, nagpapahirap sa puso natin, at nagpapahirap sa daloy din ng dugo.
0: Yan yung mga ano, ha, psychological stress.
1: Psychological disease.
2: Yes. Yung pa lang, ha. Isip pa lang yun.
1: Isip pa lang yun.
2: O, hindi so, pa yung involve yung physical.
1: So, nakaka-apekto lahat. Kaya tandaan natin na yung ano yung tinatawag natin na hindi lamang yung hormonal functions and these chemical signals. Kapag ka-prolong, ang nagiging pinakaunang direct na recipient ng damage is yung endothelial lining ng ating mga ugat. So, ang nangyayari, first thing kapag mataas yung cortisol and yung tinatawag natin na adrenaline sa ating dugo in chronic condition, ang pinakaunang natatamaan is yung atin pong mga linya ng ating mga ugat. In such a way na bumababa yung tinatawag natin na nitric oxide o nagiging deficient yung nitric oxide sa ating mga ugat. Kapag prolonged stress, tumataas ang cortisol, it inhibits nitric oxide synthase or inos sa ating katawan. Ang alam naman natin na ang nitric oxide primarily ang trabaho niya is to dilate yung blood vessels natin. So kaya nga yung tawag doon is vasoconstriction yung cause ng tinatawag natin na high stress. At ang function, ang impairment ito is shift towards vasoconstriction state na nag-i-induce ng local shear stress. Hindi lang yung psychological stress also poses physiological stress doon sa ating ugat na nakakasira sa ating mga ugat. At itong sympathetic tone na ito nagpaparegulate or nagpapataas ng inflammatory cytokines. Hindi lamang inflammatory cytokines, ito din ay nag-i-induce ng tumor necrosis. Kaya yung alam mo, healthy pero palaging iniisip, you are anxious, you are depressed, anong healthy na yung pagkain, nangyari nagkakaroon pa din ng mga tumor growth sa katawan. And itong inflammatory cascade na ito nagpapataas ng low density lipoprotein cholesterol doon sa ating mga ugat at nagpapadala ng macrophages yung ating immune system, which accelerates atherosclerosis or build up ng mga plaque doon sa ating mga ugat.
0: Yan. Kaya yung iba nagtataka, bakit kaya hindi naman ako makain ng mga minantika na pagkain? Hindi naman ako mahilig sa mga karne.
1: Nag-exercise pa ako.
0: Eh bakit ganun? Bumabagsak pa rin yung katawan.
2: Doon mo makikita yung big connection ng brain sa body.
1: Psychological and physical.
2: Sabi na ang most superior sa lahat ng possible reason ng pagbagsak ng physiological function, yung brain natin. Mga namamatay nga na ang sinasabi nila, broken heart syndrome.
1: Broken heart syndrome. Nagkakaroon ng heart attack. Normal ang LDL noon. Normal ang lipid profile.
2: As in normal lahat. Pero because of constant psychological stress. Okay. Kung isamang ba yung physiological yung mga sa body natin. Pwede magdulot talaga ng ganyang malaking problema.
0: Ayun. Kaya nga, when our body is under stress, especially pag naging chronic na po ito, mga ka-wellness, dapat meron tayong hakbang na dapat po nating gagawin. Ano? Marami naman tayong pwedeng pang-intercept dun sa mga ano na yun, mga production ng mga stress hormones, kung tawagin, ano? At isa sa napakaganda, Doc Ron, na isabay natin sa ating diet and sa ating lifestyle, itong Santone Plus Herbal Capsule natin. Dahil ito ay nakakatulong, ano? Dahil sa sobrang concentrated at sobrang taas ng potency ng anti-inflammatory ito sa ating pangangatawan, tinutulungan niya na pigilan yung mga stress hormones na yun as well as yung mga effect nito sa pangangatawan natin, tulad ng mga nabanggit ni Doc Ron, ano? Lagi pinapa-constrict niya, pinapa-inflame yung mga ugat natin hanggang sa umabot na dun mismo sa puso natin yung problema niya, ano? So, nakakatulong ng malaki yung Santones, yung mga Santones na yan, derived from Santone Plus Herbal Capsule natin, para pigilan yun sila at kahit pa paano makakope up yung pangangatawan natin. Ang tanong, Doc Algie, in what channel nakakatulong yung Santones or napapababa niya yung mga harmful effect ng mga stresses na yan sa atin pong pangangatawan?
2: Alam mo, ang katawan natin may mga phases siya. So, ang ating nervous system may sympathetic, may parasympathetic, di ba? Makikita natin. So, ang stress, nagtitrigger siya ng sympathetic nervous system or fight or flight. During that time, talagang ang status ng katawan mo, talagang para kang laging nasa red alert ka. So, during that time, bumabaha sa katawan natin yung mga norepinephrine, mga hormones na katulad ng angiotensin. So, ibig sabihin, puro mga vasoconstriction ang nagiging response ng katawan. So, ang kagandahan, yung Santone Plus Herbal Capsule, actually, yung kanyang content, meron siyang santones, mm-hmm. particularly alpha, gamma, mangosteen, mm-hmm. na ayon sa mga pag-aaral, ito yung mga bioactive polyphenols kasi niya, na nakatutulong para, kumbaga kung meron ang tinatawag na vasoconstriction effect, mm-hmm. yung mga stress, ito naman sinasalungat niya.
0: Yeah, no.
2: Sinasalungat niya yung pathway ng stress ng ating katawan. No? Ino-override niya yun. Okay? So, nagkakaroon ng vasodilation effect.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga phytochemicals, especially santones, based on study, na nakatutulong sa mga tao para maiwasan yung masamang epekto ng stress. Ang mm-hmm. stress nandyan lang eh.
0: Oh,
2: but the problem is, yung long-term effect nito mm-hmm. sa ating daloy ng dugo mm-hmm. na pwedeng maka-apekto sa puso. Kasi, alam mo, yung puso, okay lang sana yan eh. Ang malakas ang puso natin. Mm-hmm. Kaya lang, pagbarado yung mga daluyan, kasi kumipot na, hirap na hirap yung puso natin. Kumbaga, ang santone, based on study, mm-hmm. it acts as natural calcium channel blocker
0: mm-hmm.
2: na isa ring dahilan kung bakit nagkakaroon mga hard deposit sa ating mm-hmm. mga daloy ng dugo. And maganda rin ito para maging maayos yung potassium channel natin.
0: Mm-hmm.
2: Okay, sa susunod, pag-usapan natin yan kasi wala na tayong masyadong oras.
0: Mm-hmm.
2: Na ibig sabihin, once na nagtitake ka ng santones, mula sa Santone Plus Herbal Capsule, eh nagkakaroon ng magandang balance yung ating potassium and other electrolytes in the body. Mm-hmm. Alam naman natin na yung mga electrolytes na yan, nagtitrigger yan ng electrical conductivity ng katawan,
0: mm-hmm.
2: mga signals that is using electrolytes para kaya nga yung mga tao manghihina ka pag wala kang electrolytes.
0: Tama, tama.
2: Diba? So, it affects both yung physical, emotional na aspect ng ating katawan. Kaya ito, very simple, but marami nagsasabi na nagtitake daw sila ng Santone Plus Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
2: Parang may isa pang, hindi ako makalimutan, ito, iko-quote ko yung sinabi ng matanda. Noong nag-seminar kami, sabi niya, alam mo, Doc, nung uminom ako ng Santone Plus Herbal Capsule, mm-hmm. hindi na ako magagalitin.
0: Mm-hmm. Ba?
2: Sabi niya.
1: So, naka-apekto dun sa ano, sa mm-hmm. kanyang cognitive function.
2: Kaya nagtawanan yung mga tao. Ano bang connect nun? Akala natin, walang connect
0: yes.
2: nun. Kasi ano daw siya eh, talagang terror daw talaga siya. Mm-hmm. Hindi niya makontrol ang pagiging magagalitin.
0: Oh.
2: Pero yun yung testimony niya, ang una daw niya napansin, at nang napansin ng mga kamag-anak niya, mm-hmm. Hindi na siya magagalitin.
0: Mas kalmado na
1: mas
0: pala.
1: Kalmado.
2: Yeah. Oh. Yun yung isang napakagandang resulta mm-hmm. ng santones at iba pang phytonutrients inside Santone Plus Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
1: And liban dyan doon, as calcium blockers and also potassium surge doon sa ating katawan, ang santones din ay tumutulong na mag-produce, mag-regulate ng tinatawag natin nitric oxide mm-hmm. sa ating endothelial wall, kaya luluwang. So, ibig sabihin, hindi magkakaroon ng tinatawag natin na pagbara doon sa ugat. Maganda yung flow. And liban dyan ha, sa pag-produce mm-hmm. initiate ng nitric oxide production sa ating mga ugat. It also provides systemic shield against stress-induced high blood pressure.
0: Mm-hmm.
1: Amakin mo yan, providing systemic shield. And this is published doon sa National Institute of Health na epekto ng paggamit ng santones, especially lalo na ganong parehong mga santones ang meron doon sa ating Santone Plus Herbal Capsule dahil pharma-grade mm-hmm. ang ating Santone Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Yeah, kaya kung lagi under stress ang mm-hmm. inyong pangangaton, well, ang stress naman talaga.
1: Hindi may iwasan
0: part yan. Part na yan. Mm-hmm. Part na yan ang buhay natin. Eh, kaya nga, ano. Pero ang mahalaga doon, don't let stress control you. Mm-hmm. Yun yung pinakamahalaga. Dapat ikaw yung magkocontrol dun sa stress mo.
2: Sabi pa ng isang texter natin mm-hmm. dito, no? Basahin ko lang.
0: Sige,
2: sabi niya, maraming uri ng stress at heartache.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Pero ang pinakamahirap sa lahat mm-hmm. ay betrayal.
0: Mm-hmm. Oh. Totoo naman.
2: Ano ibig sabihin nun? Di ba maraming source of
0: yeah.
2: heartaches?
0: Yes.
2: Pero pinaka-worst daw pala ang tama. Yung pinagkanulo ka.
1: Kasi
2: yung trinidor ka.
1: You were expecting something uh-oh. Good because mm-hmm. you trusted the person. Eh.
0: Mm-hmm.
1: You trusted
0: mm-hmm.
2: Tapos nabulaga ka na lang na pambihira.
0: Iba pala.
2: Iba pala. So marami nang
0: iyan. Masakit sa lahat.
2: Sa pag-ibig, sa relasyon, mm-hmm. kahit sa aspeto.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga tama yung sinasabi ng ating texter. Totoo mm-hmm. yan. Kahit sino talaga siguro, pwede mong tanggapin pa yung isang bagay na kitang-kita mo kaagad eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung makita mong bigla,
0: mm-hmm.
2: nakala mo okay pero hindi.
0: Mm-hmm.
2: Totoo yan. It triggers mm-hmm. more stress
0: mm-hmm.
2: that it even can kill mm-hmm. a person. Just kaya di ba marami tayo nakikita sa relasyon?
0: Mm-hmm.
2: Nagpakamatay, tumalon
0: mm-hmm.
2: sa ganitong, kumbaga parang hindi niya kinaya
0: mm-hmm.
2: dahil siya ay pinagkanulo
0: mm-hmm.
2: ng kanyang mahal, minamahal. May mga ganun, iniwan mm-hmm. ng asawa.
0: Oh.
2: So, totoo po yan.
0: Lahat yan mabigat.
2: Nakaka-relate ako sa texter natin.
0: Lahat yan mabigat na situation. Sa, layo na sa atin pong mental
2: kumbaga walang ginawa sa yung physical na pananakit. Pero emotional
4: stress,
2: ang tinama sa'yo.
0: Yun. Kaya sa mga ganito, ay nakakatulong din ang ano. Take kayo ng ano, Santone plus herbal capsule, ha? Any stress sa
2: para
0: katawan natin.
2: Para bumait, ano?
0: para makapag-isip ng maayos.
2: Yes.
0: Yun naman yung kailangan doon. Any stress kasi sa atin pong pangangaton, especially pag sa emotion na or sa mental na, napaka-delikado nun kasi pwedeng makagawa ka ng isang bagay na hindi mo na pag-iisipan ng maayos. Ano? So, kailangan pakalmahin natin yung isip natin even though it is easily said than done. Sabi pa nga, no? Pero pag gagawin naman natin, mga ka-wellness, ano, na mapakalma yung atin pong sarili, eh mas mainam po yun, mga kaibigan, ha? O kaya, bago gumawa ng desisyon, eh magkape muna ng Santone Gold Coffee Mix, uminom ng Santone Plus Herbal Capsule natin para maging sound yung thinking po natin, mabawasan yung mga stress na yun yung nagpapakonstrict sa ating mga ugat para hindi tayo makapag-isip ng maayos, ha? Kasi pagka sobrang kipot ng mga ugat natin,
4: walang oxygen,
0: walang nutrients na nag-nourish dun sa brain natin, eh foggy yung atin pong brain area, mga kaibigan.
2: Kaya yung sinasabi nila daw eh, any decision you made because of anger or ano
4: is something you will regret afterwards.
2: Kasi nga, syempre tama 'yung sinabi mo, walang sapat na oxygen.
0: Tama.
2: Yung brain mo parang confused.
4: Yes, clouded.
2: Clouded.
0: Yeah, hindi ka talaga makapag-isip na maayos, hindi ka makakapag-focus na maayos. Once you're under stress or distress, mga ka-wellness, ha?
4: Mr. Romantic ko na yata.
0: Kaya ugaliin po uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. At yung ating mga healthy coffee, alam niyo ba, pag-inom ng healthy coffee, nakakatulong din yan para elevate yung atin pong mga happy hormones. Kasi yan yung pangontra natin dun sa mga stress hormones ng atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? Paano mga partner? Naka, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawil po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
4: Ayan, sekreto ng pag-cope up with stress ay ang nutrition, tamang pagtulog at pag-iwas doon sa mga stimulants, lalong-lalo yung mga unhealthy coffee. And of course, samahan po ng pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness. At mga doon sa mahilig sa healthy coffee, Santone Gold Coffee Mix ang pwede po ninyong pampaliting. At po ating kalusugan, yan po ay pamana sa atin ng ating pong Diyos.
2: Siyempre, thank you mga ka-wellness sa inyong pagsubaybay at sana ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan ngayong pong araw hong ito. At kung hindi pa nakainom ng Santone Plus Herbal Capsule, okay, try nyo na. Ha, puntahan lang ang mga butikang partner natin. And of course, premium detox softgel capsule, okay? Para sa ating pangangailangan sa essential nutrient, essential fatty acid. Maraming salamat, Dr. Algie, po ito mula sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Doc Algie. Maraming salamat din, Doc Ron. At bago akong paalam, bagitin ko lang isang promo natin. Buy one box ng Santone Plus Herbal Capsule at makakuha rin kayo ng 50% off sa atin pong Yes to Health Vitamin C. Mga ka-wellness. Napakagandang promo niyan, ha? Sa mga kababayan natin na gumagamit ng atin pong Yes to Health Vitamin C at yung gumagamit din ng ating Santone Plus Herbal Capsule. Ayun yung magandang partner, tandem, ika nga mga ka-wellness. Okay? Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong ng plakas at magpagaling sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po, nakabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
5: The Secret of Health.
6: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas makabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: XFM.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Doon,
7: Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Mga katropa,

Sporting Time, mga katropa, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras, handog sa atin ng 1 plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balitang lokal, quarry operation sa Barangay Bakungan, wala din mo ng barangay clearance. Ayon mismo yan kay Kapitan Manaeg.
3: Construction group na nindigan na mayroong accreditation permit mula sa MGP sa ginagawang slope protection sa Barangay Bakungan.
4: Dahil pumapasok ang truck, kasi nagdi-dispose kami ng mga excess which is kasama din doon sa accreditation na binigay ni MGB.
2: Mga nasunugan sa Barangay Masipag, pansamantalang hindi muna pinababalik sa lupa na kinatirikan ng kanilang mga bahay hanggat wala para pong maayos sa daanan sa kanilang dating masikip na eskinita.
5: Masikip katulad ng dati kasi nakaraan mo, talagang mahirap po iskunita dyan.
3: Mga guro sa Soprano Espanyola umaapila ng tulong dahil sa palagiang pagbaha sa kanilang eskwelahan.
6: Yun ang isang dahilan din po na umaapaw yung tubig papunta dito sa amin.
7: Dredging no ma'am, dredging?
6: Opo.
2: 4,500 slots ang inaasahang ilalaan daw para sa operasyon ng mga motorcycle taxi sa lungsod. Kabilang ang 1,000 slots na nakalaan naman para sa mga federation ng tricycle.
8: Magpagkasunduan sa buong council kung ilan talaga ano. Kasi ngayon, ang propose natin 500 bawat company.
3: Sa balitang National Department of Agriculture budget ay sinusulong ng House Agriculture Committee na may taas dahil sa banta ng El Nino at iba pang suliranin sa sektor.
2: Sa atin ang mga balitang international, tatlo nasawi sa pag-atake sa 2 paliparan sa bansang Saudi Arabia.
3: At sa ating balitang sports, Pangulo ng Poland at si Pacman nagsama sa training ng boxing.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
9: Express, Express. Mula sa 104.7 XFM. Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay araw na po ng Biyernes, Setyembre 9, Oktobre 9, taong 2026.
3: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabay niyo pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
3: Gabi rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
9: Express Balita sa umaga.
2: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balitang lokal. Kinumpirma ni Barangay Kapitan Bert Manaeg na sakop ng Barangay Bakungan ang lugar sa Sitio San Carlos dito po sa lungsod ng Puerto Princesa kung saan nagsasagawa umano ng quarrying ang grupo nitong si Ginoong Earl de la Cruz. Ayon kay Kapitan Manaig, may planong road project sa naturang lugar o noong pang nakaraang administrasyon. Ngunit hindi ito na isakatuparan dahil sa kakulangan ng pondo ng barangay. Iginiit naman itong si Kap Manaig na kung bundok na ang hinuhukay at hindi na para sa road construction, malinaw na quarrying operation na ito at nangangailangan na ng kaukulang permit. Ilang residente rin ang nagreklamo dahil debuno sa pagdaan ng mga dump truck na may kargang panambak na nagdudulot umano ng pagkasira at pagputik ng kanilang kalsada lalo na kapag umuulan. Sinabi pa nitong si Kapitan Manaig na nakarating na sa barangay ang mga reklamo at dapat ipatigil ang operasyon kung mapatunayang quarrying na ang isinasagawa. Batay naman sa ebidensyang ipinadala sa XFM Palawan, umabot na umano sa ikalawang layer ang pagkalkal sa bahagi po ng bundok. Nilinaw din itong si Kap Manaig na walang dumaan sa barangay. O hindi raw po dumaan sa barangay naturang quarry operation na isa umunong kinakailangan na unang hakbang bago makakuha ng mga kaukulang permit mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan.
10: May ebidensya naman dito. Patigil mo, Kapitan. Walang permit yan.
8: Ay, okay. Okay, Kalawi. Hmm. Papatingnan natin kay Committee on Invite para makita. Kasi pagkalsada, siyempre kalsada lang dapat ang ano nila. Yung matadaan ng rest, yun ang pwede nilang tikaw. Pero kung bundok sa bundok lang, binumukal, kuwari na yun.
2: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig po ni punong barangay Bert Manaig ng Barangay Bakungan. Express
3: Balita Sumaya. Nanindigan naman ang grupo ni Earl De La Cruz at ABD Construction na may hawak silang accreditation mula sa Mines and Geosciences Geosciences Bureau ng DNR para sa isinagawang paghubungkal kagulayan ng snow protection sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa. Ayon kay Teresa Huguan ng ABD Construction, mayroon naman ang resolusyon ng barangay para sa proyekto matapos nilang ipresenta ang kanilang MGB accreditation at program of works. Sinabi rin ni Huguan na nahihinto ang trabaho dahil sa kakulangan ng pondo para sa krudo ng grader. Kaya ginawa nilang commercialize ang nahuhukay na graba upang makatulong sa gastusin. Samantala, kinumpirma naman ni Kapitan Bert Manaig na hindi umano kailangan ng public consultation para sa snow protection. Ngunit may limitasyon sa lawak ng maaring bungkalin. Ipapacheck naman ang barangay kanilang kinakailangan dokumento upang matukoy ang legalidad ng operasyon kasunod ng reklamo na ng residente sa maputik na daan.
4: Nung pumunta kami sa barangay, ay dala-dala ko ang accreditation ng MGB na galing pa ng Maynila. Kaya nag-grant nyo ako ng slope protection na ginagawa namin ngayon. Kasi continuation lang yan nung mga nakaraang taon na na-stop kami. Kaya hindi kami maggawa kung wala kaming permit. Mayroon po kaming resolution, hawak-hawak ko, hawak namin, na nanggaling sa barangay. Kaya nag-proceed kami sa pagtrabaho doon. So yung kalsada naman na pumuputik dahil pumapasok ang truck, kasi nagdi-dispose kami ng mga excess, which is kasama din doon sa accreditation na binigay ni MGB.
3: Yan po ang tinig ni Teresa Huguan ng ABD Construction na nagkakwar na meron po ginagawang snow protection sa barangay Bakungan. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanya may bisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Walang problema yung proyekto. Ang problema, yung... Bakit? Ano na?
3: Quarry na eh.
2: Quarry?
3: Alam mo bang... Slow protection? Alam mo bang hinarang kami ng taon na yan? May daladalang itak?
2: Ay, ganun?
3: Oo. Yung... Kami ni Konsihal... kasama ko ni Konsihal, dating Konsihal Jimmy Carbonell.
2: Ito ba yun?
3: Ayun.
2: Ayun ba yung construction na yan?
3: Oo, yun.
2: Parang nakarang ano ba yan ah?
3: Oo, nakatagal na, di ba?
2: Hanggang ngayon, di ba tapos-tapos yan?
3: Hindi pa matapos-tapos yung kalsada na
2: Kalsada yun.
3: Kalsada nga ang project eh. Slope, oh, diba?
11: Teka, tingnan nyo yung larawan, ito, mga kabayan, mga
3: protection, diba?
11: Slope protection.
3: Pero bundok na yung ano eh.
11: Bundok na yung ginigiba eh.
3: Ayun,
11: grabe namang slope protection yan. Ano ba yung highway? Ay. Highway ba yan?
3: Oh, nung pinasok namin yan.
11: Highway may... ba yan?
3: Ha? Hindi, doon yan, papasok yan, papunta na dagat yan eh.
11: Ah.
3: Oo, doon may yung mga residente doon, hati yan sila ng ano, ng, yung mga residente, nakaristro sa barangay Santa Lourdes.
11: Ah.
3: Doon papunta na dagat yan eh.
11: Okay.
3: Oo.
11: Pero yung kasi yung discarte nila, parang pang highway yung style eh. Oh.
3: Ha?
11: Yung slope protection, grabe naman, lapad naman yan.
3: Lapad na yung slope protection, diba?
11: Pang highway na ata yung kalsada na yan ah.
3: Bundok na yung kalsada niya na andito.
11: Ay, ano kasada, oh. Tapos yung slope, oh, grabe naman lapad noon.
3: Lapad na nga niyan, lapad na niyan, oh.
11: Okay, makareklamor talaga yung mga residente diyan.
3: Kaya nga, parang pag slope protection, yung... Dito lang.
11: Kunti lang.
3: Kunti lang, eh. Yan ang bundok na eh.
11: Depende kasi doon sa lapad ng kalsada. Yung kasing kalapad, ito ha, base lang po sa aking experience, yung ganyang klaseng lapad ng kalsada, pang highway na yan.
3: Lapad nga, oh.
11: Pang four lane na yan eh.
3: Kaya lapad eh. Eh kasi nga, bumabagsak daw yung ano eh. Pero, nakita mo naman, kung makikita mo talaga doon, parang hindi naman stop protection yung ginagawa doon.
11: Kwari talaga. Ay nako, mga kabay. Oy, MGB, kayo po yung nagbigay daw po ng permit sa kanila.
3: Hindi, wala nang problema doon sa permit eh. So, hala, may permit talaga.
11: I-check nyo lang kung tama pa ba sa permit. Yun,
3: dapat kung tama sa permit yung ginagawa.
11: Sakto pa ba yung sa sukat? Na binigay ninyo?
3: Totoo namang may permit. Totoo namang may...
11: Walang question sa permit.
3: Walang problema doon. Yung actual problema. Na paggawa yan. Yung ano...
11: Namamonitor ba nila?
3: Ayun. Yun, yeah. Dapat yung DNR. May ano dyan. Oh.
11: Monitoring.
3: Tapang ng mga tao dyan ni Earl. Huh? Tapang.
11: Ang tapang ba?
3: Oo. Pero mo...
11: Itak na ang pinangharang sa inyo.
3: Ay... Kung
11: naging mainit-init pala si dating konsehal Carbon.
3: Ayo. May pagkalalagyan.
11: May pagkalalagyan sila.
3: Dating chief of police yun eh.
11: Dating chief of police yan ng Puerto Princesa paglulukuhin niyo.
3: Video yun.
11: Na lang, naging
3: kita sa video ko video. Ano yun? Talagang pag-approach pa lang, kitang-kita, pagbaba ng truck.
11: Bit-bitan na itak.
3: Bit-bitan na itak.
11: Mananaga talaga.
3: Talagang nga, kung lumabas kami ng sasakyan, talagang matataga kami.
11: Aroy.
3: Pero hindi naman kami papayag na...
11: Ganon-ganon lang.
3: Ganon-ganon lang.
11: Hindi po pwede yun.
3: Pero kaya lang, ayaw ni konsehal na makipag-ano pa.
11: Talo pa.
3: Eh. Sabi niya sa driver, ano na. Sinan pa, sinundan pa kami ha?
11: Sinundan pa kayo?
3: Oh, nakamotor? Palabas. Sinundan pa kami.
11: Tatapang ah.
3: Tapang.
11: Kinasuan ba yun?
3: Hindi, pinablatter lang. Pinablatter
11: lang. Atapang nga tao pala.
3: Atapang eh.
11: Sir Earl de la Cruz.
3: Atapang nung tao dyan. Ito sabi, hindi raw nakilala si Consuel Carbonell. Kahit na sabi mo nga...
11: Hindi si Consuel yun.
3: Oo.
11: Eh, kasada yung ginagawa nyo. Public ano yan?
3: Kaya nga, sabi daw din. Sabi sa amin, ay... private ito, private daw.
11: Wow.
3: Private daw, duman kayo sa...
11: Private?
3: Private. Sinabihan kami na gano'n eh. Bakit kayo papasok din sa private? Eh, kalsada nga eh. Pampano yan eh, sa gobyerno.
11: Pampublika, gobyerno. Kung kasama pala ako doon, baka malamang nakapag-ano
3: tayo. Baka,
11: nakipagtalo tayo doon, ha?
3: Kaya nga eh. So, tapang ng mga tao niya. Dalawa yung pinuntahan namin eh. Yung isa doon sa kay Umandap.
11: Oo.
3: Sige. At yung isa, ito nga.
11: Pero kalsada yan, patungo doon sa...
3: Oo, papunta yan doon sa, ano, sa dagat. Doon sa may mga tao yan, doon sa mitabing dagat. Eh. Naka-live daw siya.
11: Sige, ako mga kabayan, mga katropa, sana ma-resolve yan. DNR, MGB, yung pong binigay nyo...
3: Pinatigil na dati yan.
11: Binigay nyo nung pong permit, pakicheck nyo ba nyo kung epektibo pa ba yan. Nasa sukat pa ba yan ginagawa nila.
3: May ano na yan dati, pinatigil na yan, may cease and desist order na yan dati. Ewan ko ba, nabalik na naman.
11: Ganun ba? May connection ba?
3: Malakas eh.
11: Sa magkano? Sa sino ba?
3: May kapit eh.
11: Ay.
3: Alam ko naman kung sino ang kapit niya.
11: Ay!
3: Kasi minsan nagpangita kami doon sa meeting.
11: Ay, ganun! kilala pala niyo kay Katropang Mike. Ay! Express Balita sa Umaga. Mga kabayan, mga katropa, sa oras na alas ay sa 18 na po ng morning, punta muna natin yung ating pong station manager. Na ngayon po ay abalang-abala doon sa Barangay Masipag dahil nga po sa ayan na po si mayroon pong pakain yung pong XFM Palawan, mamaya pananghalian doon sa ating po mga kabayan, mga katropang mga biktima po ng sunog sa Barangay Masipag, ha? Tama na natin, Katropa Mike, si Manager Kalu Villarosa. Manager, good morning!
12: Morning! Tropang Ali at Mike Kagawad, no?
3: Papoy na ba kaluwi? Nagpapoy na?
12: Baga na. Kita ba yan?
3: Kita. Maliit ba niyang baga mo?
12: Hindi, marami yan. Marami sa kabila, oh.
3: Ah, ayun pa pala.
11: Kabilaan pala.
12: Kabilaan yan. Malalaking kaldero. Mike, nandito tayo sa...
3: ayun pa pala.
12: Matipag, barangay Hall, no? Nandito yung mga nasunuga nung arang araw sa naturang barangay. Yung iba nandito ng mga damit. Pakita natin, Ron. Alam mo, yung damit, ang dami na, Mike.
11: Mm-hmm.
12: Sobra na yung mga damit na talagang naibabahagi dito. So, ang ginagawa na lang, ilalatag dito. Pagkatapos,
11: kuha na lang.
12: Ay mamimili sila ng kakasya sa kanila.
11: Yun.
12: O, ganun ang mangyayari.
3: Parang may sapatos pa ako nakita kahapon, Kalu, eh.
12: Marami. Meron pa nga tayong dalang dito, damit.
11: Mm.
12: Na ibababa din ngayon. Kagawad, saan si Kagawad? Yung damit, dito na lang namin ilagay, no?
13: Opo, para po, saan dyan po sila magpipili.
12: So, ang nangyayari pala, pag kami nagdadala, lalagay na lang dyan sa pipiliin. Mike, si Kagawad, Pepay.
3: Kagawad!
13: Ito, magandang umaga.
11: Good morning po, Kagawad.
3: Good morning po, Kagawad. Kamusta na po kayo dyan? Kamusta na yung mga, mga biktima na sunog?
13: Ito po, medyo na babawas-bawas ang pinungkot kasi marami po mga kababayan na tinatumutulong.
11: Mm-hmm.
3: Nako, may dala si Kaluwi ng nagpakatay pa ng baboy. Ano po masasabi nyo?
13: Ito nga po, magpistahan po kami dito sa nasunugan.
11: Ano ba talaga naman?
3: Parang piesta na yan. Na, ano, parang,
13: kaya nga po.
3: Maglalagay pa ba? Baka ba maglagay pa dyan ng singalong, ha?
11: Hoy! Oo, Kagawad. Opo, yung pong ating mga kababayan na pansamantala, hindi po muna papayagan bumalik doon sa kanila po mga dating pwesto. Tama po ba?
13: Wala pa po advice po ng may-ari. Mag-usap-usap po na po sila ng pamilya.
11: Ayun, oo. So, talaga magtatagal pa yung ating po mga kabarangay dyan sa inyo pong barangay hall.
13: Opo.
11: Mm-hmm. So, busy-busy ngayon, Kagawad.
13: Kaya nga po.
11: Well, anyway, siyempre, ayan po ay handog po ng XFM Palawan para po sa ating mga

0: pag-usapan.
1: Ah, wala pa na pag-usapan. Opo. Pero hindi niyo pa po nalapit sa ano, sa City Housing?
0: Hindi ko po maano kay Cap ko naka ano na po siya kay Mayor Byron. Ang pag-ugnayan na po siya.
1: Pero kahit paano nabigyan na rin sila ng ano ng CSWD ng tulong, ng cash.
0: Opo. Opo.
2: Sige po, kagawad. Oh. Alam mo namin, busy-busy kayo ngayon dyan. Okay. Maraming salamat po muli, kagawad.
0: Opo. Maraming salamat din po sa inyo.
2: Iyan, sige po. Oh. Okay. Okay. Manager. Iyan, oh. Busy-busy sila. Oh.
3: Naga-prepare na sila, kagawad. Bawa muna natin yung gamit natin, mic, yung iba, para may lagay na natin din dito para nasama doon sa pagpipilian nila. Idala din yung ating stasyon na mga damit. Ito yung mga galing doon sa ano, Mike. Galing doon sa ito yung icebox natin, Mike, no? May lamang karne to. Galing na to sa ano?
1: Slaughter.
3: Galing na to sa slaughter.
1: Ayun.
3: At pinakatay na natin isang buong baboy.
2: Iyon.
3: Para maluto mamaya. Mike, nung gagawin natin, dadalin muna natin doon sa dulo para mahiwa, matatag.
2: Yan.
3: Takpan na lang muna natin pa rin. Mamaya.
1: Yung ulo ba, lilitsunin?
3: Ha?
1: Yung ulo, lilitsunin?
3: Oo. Luluto natin lahat ito, isang buong baboy ito, para ito sa mga kababay nating na sulugan.
1: Akala ko dyan si Kuya Boy para litsunin yung ano eh, yung ulo eh.
3: Lulutuin natin ito lahat. Ito, nagpre-prepare na rin
1: para sila dito. Para piyesta dyan, Kaluwi, ha? Piyesta?
3: Oo. Mabuti, nakautang tayo ng baboy kahapon. Para dito, panangalian nila ito, Mike. Adobohin lang, no? At saka dinuguan at yung iba pa na maluluto. Takpan mo muna, Kuya. Takpan mo muna pa rin langawin. Baba muna natin yung ano? Baba muna natin yung damit. Takpan lang muna yan. Dali, ah. Mike, baba lang namin yung mga damit, Mike. Yung mga damit pa rin ito, Mike.
1: Mukhang marami pa, Kaluwi. Marami pa.
3: Ito, meron pang babalikan tayo dyan sa ano?
1: Meron pa dito sa may pinto, eh.
3: Station. Dyan lang natin ilagay sa ibabaw. Kagawad! Kasi kagawad. Dito lang siguro. Dito lang. So, yan. Mike at Ali, yung sitwasyon dito, binababa natin. Babalikan pa natin isang hakot pa tayo dyan sa...
1: Marami pa to, marami pa.
3: Dami sa pa. Ating istasyon, bukod sa mga damit, may mga relief goods din tayo, may mga pasta yung ita-turn over dito. Tapos, doon na lang muna. Tapos, sasagutin natin yung kanila. Dadagdagan na lang ni Kapitan Ulit yung kanilang tanghalian ngayon.
2: Yun.
3: Kasi ang listahan natin, Kagawad, ilan yung ano natin, individual? Number? 100? 100, babae. 97. Oh, yun. So mga 200 din, may kasama na yung mga opisyal. Sana magkasya yung isang buong baboy natin dito na pinakatay.
2: Yun.
3: Para...
1: Kakasya yan.
3: Oo nga, gagawin natin yan lang. Sisig para kasya lahat.
1: kaya nga.
2: Karabi na nipis nun,
3: ah. Oo. So, yan yung ano, yung mga ano, unti-unti na rin silang ano, ito, pakita mo ito. Unti-unti na silang nakaka-recover, no?
2: Mm-hmm.
3: Dahil doon sa mga tumutulong din sa kanila.
2: Mm-hmm.
3: Dito.
1: Kaya alam mo kung hindi pa sila napayagan na ano eh, bumalik eh.
3: May mga gulay, ang dami.
2: Uy, oo. So, mga...
3: Kaya lang yung iba, nalanta, hindi naluto.
2: Ngayon.
1: Naku, sayang
3: yan. May mga buto-buto tayo dito, baka pwede natin sigang yung
1: nalang. Yan! Masarap yan!
3: Ayan, mga gulay, oh.
2: Ayun.
1: Oh, naku, sayang, oh.
2: Mga talbos.
3: Mga dinala.
2: Mga talbos.
3: So ito, Mike, yung nakikita mo, nilalatag mo na dito. Para pagpipilian na lang ng mga ano natin. Ayan o, ninilatag na natin yung mga dala natin. So pinagpipilian na lang nila. Parang okay-okay lang ang dating. Ganyan yung sistema dito. Ilalatag. Pagkatapos, pipilian Bahala nila na. Yung mga damit. Bahala na. O, tapos mamaya, iba itong sa damit. Mamaya, ito naman yung lulutuin natin. Halika to, dito tayo sa kusina. Okay. So, ito Mike, parang ano to eh. Parang style ng... Pistahan ba?
1: Pista?
3: Ay, medyo malibang-libang naman yung... Mamaya, papatugtog tayo ng Christmas song dito.
1: Ayun, so, meron ba tayo ano dyan? Karaoke?
2: May dala-dala si manager.
1: Meron maganda dyan. Birthdays ngayon eh.
3: So ito, Mike, itong dalawang box na to, may karne ito. Yan. Pinachap-chap na natin yan. Busam na to kaya para ngayon. Ayan, ganyan lang. Di kulog.

0: Okay. O oh, yan. So pagkatapos natin mag-report, report si Wahiwain na to.
1: Yan.
0: Tapos pagkatapos si Wa, sila kagawad, ipay, at sila kapulit ang magluluto.
2: Ay, talaga. Magaling magluto
0: yan. Walang problema sa ano. Walang problema sa bigas dahil napakaraming bigas dito. May darating pa nga yata mamaya na magbibigay sa kanila.
2: Kaya,
0: so, Biyernes ngayon, Mike, pinapatupad pa rin yung ano, yung apat na araw na pasok, no? Sa or ibang day, mga ahensya.
2: Walang pasok sa City Hall. Or
0: this work week. Oh. Oh. So, yung mga gusto pang mag-abot ng kanilang tulong, eh, walang pasok. Bukas, Sabado, Linggo, eh, pwedeng umano rito, pumunta.
1: Mm.
0: Pero Mike, yung iba kasi katulad ng mga gulay, tamba si Kagawad. Kagawad pa mga gulay na nalanta.
3: Medyo may ano na rin po, pagdating.
0: Pagdating.
3: Aba.
0: So ano yung mga dapat yung mabigay yung para hindi masira, hindi masayang? Na yung mga ihahabol pa po.
3: Tulad po siguro ng mga cup noodles, mga
1: grocery.
0: Ayun, mga
2: ganun. Yung ano, yung hindi kagad nasisira.
0: May pag yung gulay medyo na ano siya eh.
2: Pag hindi naluto pag agad, pag masisira hindi naluto, eh.
0: Masisira.
1: Masisira.
2: Mga canned goods, no? Siguro kaloy, canned goods.
0: Oh, mga canned goods. Ito, nagbili rin tayo ng konting enteng para mamaya eh, maalmusal muna natin.
1: Hmm.
0: So ito yung sitwasyon dito, Kagawad, Mike. After nito, maghihiwa-hiwa na kami ng karni natin para maluto na nila, para aabot ito. Hindi aabot ito ng almusal, Kagawad, tanghalian talaga, no? Oh, tapos magkasahing na sila, Kagawad, magsabol-salo tayo dito.
1: Mm-hmm.
0: So yan, Mike, yung sitwasyon dito, busy na yung mga
2: pumipili, no? Dami na pumipili. Pumipili ang dami.
0: Kasi unahan din tayo, kasi pagka naunahan ka doon, alin na magkasya sa'yo.
1: Mm.
0: Kailangan yun din magkakasya sa'yo yung pipiliin sa katropang Mike.
2: Sige.
0: Lika, dali. Alika to. Magbawas ka ng isa, maghiwa tayo ng konti.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Dali, papahiwa ko, Mike, ng karne para makita mo din kung paano hihiwain to.
2: Alaka naman, oh. Yung ano dyan, yung...
0: Dito,
2: yung pork chop.
0: Kagawad, meron na lang ako ng lalagyan ng mahihiwa para maluto nyo na. Pagbawas lang muna tayo para mag-video lang natin.
1: Mm.
0: Ayan.
2: Yan, yan o.
0: Ito. Okay.
1: Yan, hiwa na.
2: Yan.
0: Galing pang ano to, galing pang bakungan tong... Ayan, ayan. Yan mo na hiwain mo. Parang di lang kami, laki natin. Ito, Mike.
2: Meron ka ba ano dyan? Meron ka ba? Ay, meron ka tantara dyan. Ayun. Baka ayun, tantara.
1: Lapad ang tantara nila. Lapad, oh.
0: Anong unang bibiray mo, pareko?
4: Balikat.
0: Ha? Balikat.
2: Balikat.
0: Pang adobo balikat. To, ha? Adobo, tsaka dinuguan,
1: ha? Iyan.
0: Ayan, yung in-import pa natin to. Galing ano to? Galing slaughterhouse.
1: Ba talaga naman, oh.
2: Lupit,
0: oh.
2: Oh.
0: Ayan.
2: Talaga
0: so,
2: naman,
0: yan, Mike, no? Yan yung unting pampasaya lang dito sa mga kababay natin na mala sa barangay Masipag. Alika na to, dito na tayo. Kasi may mga pula-pula yung hiwa-hiwa ni Kuya. Baka mapula-pulahan natin. So yan muna, Kagawad, Mike. At tropang Ali, mamaya babalik tayo sa bulsay para dun sa kabuuan ng mga balita pa natin mula dito sa ating gagawing operation ngayon, ano, para dun tulong ito para sa mga kababayan natin. At maraming salamat dun sa mga nagbigay, nag-abot ng mga tulong. Ito na, nakarating na sa kanila yung mga tulong po ninyo na babalikan pa natin yung iba dyan. So yan muna pa, Mike at Ali, para may pasok yung ibang balita natin. Mamaya magbabalik tayo sa bulsay. Maraming salamat. Balik muna sa inyo.
5: Express Balita sa Umaga.
1: Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong station manager, Carlo Villarosa, kasama po yung team ng XFM. Operation tulong ito.
2: Iyon talaga naman. Yan, ito pong... ito ay pagbibigay ng pagmamahal ng XFM.
1: Oo, ganyan po magmahal ang katropa.
2: Yan.
1: Nagpapakatay ng baboy.
2: Yan. Sabi nga, magtanim ka ng pagmamahal.
1: Yeah,
2: para bandang
1: aani
2: ka rin ng pagmamahal.
1: Pagmamahal.
2: Kahit hindi ka niya mamahal ngayon, mahalin mo rin siya.
1: Iba yun.
2: Hindi ganun yun eh. Kailangan na kung ano nga tinanim mo.
1: Iyon ang anihin mo.
2: Iyon ang anihin. Pagmamahal ang itinanim mo.
1: Pagmamahal din ang anihin mo.
2: Pagkagalit ang tinanim mo.
1: Galit din ang anihin mo.
2: Ano pipiliin mo?
1: Hindi pagmamahal.
2: Yo!
1: Yan ako mga kabayan, mga katropa. O yung situational report na yan. Nagatid sa ating oras na nagkadapta po ng alas 6:32 na po ng umaga.
5: sa umaga.
1: Samantala, ito na nga, dugtong na natin ito. Lubos ang pasasalamat naman ng Barangay Masipag sa tuloy-tuloy na tulong na natatanggap ng mga residenteng nasunugan dyan po sa kanilang lugar nga, mga kabayan, mga katropa. Ayon po kay Kapitan Oliver Reynoso ng Barangay Masipag, nananatiling 52 pamilya yung pong apektado ng sunog. 36 ang mismong mga may-ari ng bahay. 175 individual ka ang lahat. 103 o 103 ang mga kalalakihan. Habang 72 naman ang mga kababaihan. Kasalukuyang nga pong nanunuluyan pa rin sa Barangay Hall ang nasa 19 na pamilya. Ang iba naman ay nakikituloy sa kanikanila pong mga kamag-anak at kakilala. Nakausap na nito ang may-ari daw po ng lupa kung saan pansamantalang hindi muna pinababalik ang mga nasunugan sa lugar hangga't wala rin pong maayos na daanan. Hinihikayat rin ang mga nasunugan na kung makapagpapatayo ng bagong tirahan na kung kakayanin ay huwag na raw pong gumamit ng mga light materials.
4: Siyempre, ayusin baka po kung sakaling bumalik na sila doon, mas maayos po nang mabigyan sila ng taktong area na hindi na po matikip katulad ng dati kasi nakaraan po talagang mahirap po iskinita dyan. Opo, yun nga po, Kalu, taos puso nga rin po talaga nagpapasalamat doon sa maraming mga ganda talagang puso na dito sa lungkot ng Puerto Princesa. Ganun din po sa aking mga kaibigan na talagang nandyan din.
6: Kap, si Kapitan Oli. Ay, sige,
4: para
6: sige.
4: Para po doon sa mga kabarangay ko.
6: Oh, sige, Kap, ayos lang namin. Baka bukas kami naman. Meron bang lugar dyan na pwede tayong mag-katay ng baboy dyan, pantanghalian nila? Meron ano? May lugar ka dyan?
4: Meron naman po, Kaluino. Pwede naman po.
1: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang tinig ni punong barangay Oliver Olic Reynoso ng Barangay Masipaga. At ang balita niya, mga kabayan, mga katropa, handog naman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, katropa, dapat araw-araw tayong iinom ng Santon Vitamin C na mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
5: Express Balita sa Umaga.
2: Sa iba pang balita, humingi po ngayon ng tulong ang mga guro sa Punang National High School sa Barangay Punang sa Provincia Española dahil sa tuwing umuulan at bumabaha ang ilog ay naapektuhan din ang kanilang paaralan. Ayon kay Teacher Head Rodelen Verdad, taon-taon na lang nakakaranas ng pagbaha na turang paaralan kapag bumubuhos ang malakas na ulan. Itong araw po na Miyerkules, pinauwi ang mga estudyante upang maiwasan ang anumang insidente matapos ang pagbaha sa kanilang paaralan. Mayroon din umanong mga ahas na naglabas na lumabas nang nagkaroon ng pagbaha sa kanilang eskwelahan. Posibleng nanggaling sa bundok ang tubig ulan ang dahilan ng mabilis na pagtaas ng baha. Naniniwala mga guro na maaaring mapigilan at magawa ng paraan ito dahil kung matatakpan ang daanan na kanal na ginawa noon papunta sa eskwelahan at ang ilog ay mabawasan ng graba dahil halos pantay na sa pangpang kaya kailangan umunong magsagawa ng dredging sa lugar. Nailapit na rin umunong ito sa barangay. Ngunit ang sagot sa kanila ay wala umunong budget para sa krudo. Tumulong na rin umunong kanilang alkalde. Ngunit nagka-problema pagdating sa bayaran na isama sa may-ari ng lupa 3 na nang nakalipas. Bagaman mayroon na rin umanong paglilipatan ng paaralan na inilaan ng lokal na pamahalaan dahil wala pa umano silang ibang malalapitan ng tulong kaugnay sa pagbaha na narasa ng paaralan. Umaasa naman mga guro na muling matulungan sila ng mga kinaukulan habang hindi pa nailipat ang paaralan sa ibang lugar.
7: Kung matakpan po iyon, parang kanal po ba na ginawa dati, napunta dito sa amin, sa school.
8: Pagka tinakpan niyo, ma'am, anong epekto, ma'am?
7: Maaring hindi na po kami babahain lagi.
8: Okay. Doon sa iba, ano ma'am, sa inyo, okay. Hindi na kayo babahain, pero baka may maapektuhan din sa labas?
7: Maaring wala po. Lahat po kami siguro masisave kahit mga kapitbahay. At kung yung ilog po, sir, kung magawasan po siya ng graban, kasi halos pantay na po yung graban sa kampanya, yun ang isang dahilan din po na umaapaw yung tubig. papunta dito sa amin.
8: Dredging no, ma'am? Dredging?
7: Opo.
2: Yan po ang parehan ni Gerald Gales kay Head Teacher Rodelyn Vertad ng Punag National High School.
1: Samantalak, ayon naman kay Kapitan Delphine Endricoso ng Barangay Punang sa Puranyo Espanyola, isa po sa nakikitang paraan ang long-term solution na gawan ng flood control upang maibsan na nga po ang palagi ang pagbaha dyan po sa Punang National School sa Barangay Punang sa Puranyo Espanyola, Palawan. Mayroon na rin mo ng plano ang barangay at LGU na mailipat ang paaralan dahil masyadong mababa ang area na kinalalagyan ngayon ng nasabing paaralan. Mahirap din umano ang daan papunta sa ilog mula sa paaralan na dapat isagawa ang dredging para pansamantalang mabawasan ang pagbaha. Sa ngayon habang inaayos para po ang iba pang mga dokumento na kinakailangan sa para tuluyang mailipat ang kanilang area, ay sisikapin muna daw po ng barangay na magsagawa ng pag-ukay muna sa ilog na isa sa naging dahilan ng pag-apaw ng tubig na nakakarating nga hanggang sa paaralan ng Punang National High School.
4: Subukan namin tingnan kung ano yung pandoon.
8: Yan. Oo, sige, Kap, itry natin. Hingi lang tayo ng tulong sa mga magulang, PTA, pati yung mga volunteer natin sa barangay. I-acknowledge din natin kung... Sabihan mo lang ako, Kap, kung kailan ito. Kasi gusto rin natin maipakita yung pong mabilis na tugon dito ng barangay.
4: Sige po, sir.
8: Sige. Sabi lang ka pa kung kailan yan para pumaano natin. Tatry ko rin po na mapuntahan yan para di lang tayo basta nagsasalita. Gusto ko rin mapicture talaga yung sitwasyon. Baka usap din si Bayor tungkol sa problema na yan, ha?
4: Opo, sir. Mas maganda ngayon, sir, na matulungan nyo kami para at least medyo mabilis yung improvement natin sa sakali.
1: Mga kabayan, mga tropa, ang tinig po ni Kapitan Delphine Endricoso ng Barangay Punang sa Bayan ng Espanyola. At ang balita niya, mga kabayan, mga tropa, handog naman sa atin ang Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Aprobado pa ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Pero na palang paglilipatan.
1: May paglilipatan, pero wala pa rin ano.
2: Yan ang problema kasi doon. Bawa maglipat, matatatayo ano muna ng building.
1: Siyempre, kung paglilipatan mo, kailangan pang patagin. Pondo kailangan.
2: Naguluhan lang ako dito sa ano, yung sa nabili daw. Nabayaran.
1: Oo. Ano ba yung nabayaran?
2: Naisama sa bilihan. Ano ba ito?
1: Mayor, ano ba ito?
2: Oo. Hindi ko na, doon ako naguluhan ng konti. Kung yun bang yung area ng ano na yan.
1: Tumulong na rin ang kanilang alkali, ngunit nagka-problema pagdating sa bayaran. Anong bayaran?
2: Ito natin sa writer.
1: Baka magulo rin doon yung kwento.
2: Basta, maibsan yung ano?
1: Pagbaha!
2: Yung baha.
1: Iyong isa po sa nakikita nga po nung head teacher, dredging. Sa ilo kasi pantay na raw yung mga graba doon sa pangpang.
2: Alam mo, ang hirap kasi ang gobyerno, ang tagal pagdating sa dredging.
1: Kasi nga, nagagawa kasing negosyo.
2: Kaya,
1: pero kung ito babantayan ng ahensya ng gobyerno, hindi naman
2: kung may political will lang yung mga leaders natin.
1: Political will lang kailangan dito.
2: Kasi dredging sa DPWH, no?
1: Nagagawa nga. Bibigay nga sila ng permit, di ba?
2: Sa DPWH kasi yan kukuha pag dredging. Pag ang ang ano kasi niyan, hindi ko alam kung sa munisipyo ha. Sa munisipyo kasi ng Espanyola, hindi ko alam kung meron silang ordinansa tungkol sa ganyan. Ang definition kasi ng dredging sa sa general, sa DPWH yan nga, pwede mo magamit yung
1: magamit yung kukunin.
2: Pero dito sa city kasi
1: bawal.
2: Ang definition ng dredging, sa gilid mo lang siya itatambak. Hindi mo siya pwedeng i-utilize. So ang pero ang term kasi dito rehabilitation.
1: River rehab.
2: Oo, pag river rehab pwede mo magamit. So, hindi ko lang alam sa munisipyo ng Espanyola kung meron silang ordinansa at kung ano yung meaning na dredging sa kanila.
1: Wala bang general rules ang DPWH sa pag sinabing dredging, dredging? Ano yung IRR niyan?
2: Pagka sa DPWH, walang problema eh.
1: Walang problema.
2: Oo, dredging.
1: Yun ang masusunod.
2: Meron sila ano doon eh. May kasi, joint memorandum eh.
1: Kasi yun ang memorandum, di ba?
2: Oo. Kaya lang, siyempre, kung yung isang LGO ay meron siyang
1: definition, sariling definition.
2: Sariling definition na...
1: Pero yung definition na yung memorandum is national. It is
2: national. National, kaya nga, di ba?
1: Di ba? Yun ang dapat mo sundin.
2: At saka doon ka kukuha ng permit sa... sa ano? Sa DP.
1: O, DP nga.
2: Sa DP.
1: Ano ba yung masusunod? National o yung LGU?
2: Yun din. Meron din kasi...
1: Pero...
2: Meron din ano yung LGU kasi.
1: May control. I mean, may pakialam.
2: May pakialam din
1: Ito, pwede naman kasi nilang mamonitor naman yan. Kung
2: pero parang mas madali kasi pag sa DP. Pag sa DPWH, parang mas madali yung makakuha ng permit.
1: Sino ba yung nagme-maintain?
2: Pwede kasi private, pwede rin gobyerno ang magano.
1: Sino ba yung nagme-maintain ng mga ilog? Hindi ba DP?
2: Ha?
1: Under sa kanila yung mga ilog.
2: Depende sa sa ilog.
1: Hindi. Katulad niyan, malaking ilog yan. Ayan. Sa Punang. Pag umulan sa bundok, baba ang tubig, ayan, baha.
2: Ayan. Siguro ano na lang ito. Pag-usapan talaga sa Committee on Education ng Municipal Council ng Espanyola para mapatawag yung DPWH, mapatawag yung kanilang Municipal Engineering,
1: Pag-aralan,
2: yung DNR, yung Municipal Enro, para mapag-aralan talaga. Ano bang gagawin dyan?
1: Ano ang mas magastos? Ang paglilipat ng lugar at pagpapatayo muli ng mga school buildings o ang mag-dredging kayo? Kasi yan lang mukhang nakikita nilang solusyon. I-dredging yung ilog dahil pantay na doon sa pangpang yung pinaka... parang kanan na lang.
2: Kaya nga.
1: Talagang babahayin kayo ba? Bahayin talaga yan. Pero kung sa pag-aaralan po siguro, na mga kinakaukulang ahensya ng gobyerno, o dyan sa lokal na pamalaan ng Supreme Espanyola, yung dredging, baka naman mas may epekto. Kaysa magpapatayo, maghahanap ka pa. Although, sabi, meron lugar na, pero yung pagpapatayo, hindi po basta-basta.
2: Matagal pa yun eh, matagal pa.
1: Mabuti kung pwedeng buhatin yan. Hindi mo pwedeng buhatin yan
2: So, siguro, ang gagawin, yun nga, or patawag ni Mayor yung DP, patawag yung Minro, yung Municipal Engineering, DepEd, mag-usap talaga. Hold the nation approach.
1: Yan.
2: Kasi hindi ito madaling solusyon eh. Kailangan yung mga ahinsya na pamahalaan magtulungan.
1: Magtulungan at dapat magkakasundo.
2: Yun.
1: Na ito lang ito. Itong proyektong ito para dito lang.
2: Kaya nga.
1: Sana nga po. O sino lang nga, diba si Mayor ng Soprano Espanyola ang...
2: I think this is Mayor Tesorio.
1: Tesorio. Siya ang yung Mayor's League.
2: Oo. Kung nga pala.
1: Presidente.
2: Presidente.
1: Dito sa Palawan chapter.
2: Alam na natin, maliit lang yung munisipyo ng Espanyola, yung kanilang pondo, maliit din. So, kailangan talaga dyan ng national government, DPWH.
1: Para matulungan natin itong ating mga guro at syempre yung mga estudyante.
2: Ang pinaka-concern man talaga dito, yung estudyante at
1: yung kaligtasan nila.
2: Kaligtasan ng mga guro at mga estudyante.
1: Kita nyo, may ahas na kasama doon sa baha. Diba?
2: Normal lang yan, may ahas ka sa libro.
1: Yung sa libro hindi gumagalaw. Yung sumama dyan, buhay. Delikado.
2: Siyempre, may yung bahay naanod.
5: Express Balita sa Umaga.
2: Samantala sa iba pang balita, abot po sa 4,500 slots ang inaasahang ilalaan para sa operasyon ng mga motorcycle taxi sa lungsod. Kabilang na po 1,000 slots na nakalaan para sa mga TODA. Ayon kay Consul Epitacio G. Lau, Chairman ng Committee on Public Transport, Chairman ng Committee on Transportation sa City Council, 500 slots ang hiniling para sa bawat motorcycle taxi company habang ilalahad sa sesyon ng Sangguniang Palungsod sa Lunes ang mayiging pinal na alokasyon para sa bawat kumpanya. May memorandum circular na umano ang Department of Transportation kaya maaari nang mag-apply sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga motorcycle taxi operator. Sinabi ni Konseyal Lau na ang konseho ay mamagitan lamang sa pag-endorso ng slots habang ang LTFRB pa rin ang may pinal sa pag-aproba ng mga aplikasyon. Mayroon ng resolusyon mula sa committee level na nagtatakda ng slots na nairekomenda sa LTFRB at inasang ilalahad sa committee report sa plenaryo sa Lunes.
9: Kahit pigilan natin, hindi pwede yung pigilan kasi mayroon ng ano sa DOTR.
2: Mm-hmm.
9: Anytime, pwede na sila mag-apply sa LTFRB para mm-hmm. bibigyan sila ng para sa pilot testing.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
9: O, tayo lang, nilimitahan lang natin kasi kung hindi natin, hindi tayo mag-endorse ang konseyo, baka umabot ng 10,000 ang mag-apply doon, eh, di ba?
2: Mm-hmm. Correct.
9: Kaya
2: mm-hmm.
9: kailangan ng endorso para malimitahan din.
2: Mm-hmm.
9: So, o, kaya... sa Monday, sa dalating na plenaryo, i-report ko na doon na magpagkasunduan sa buong council kung ilan talaga ano. Kasi ngayon, ang propose natin, 500 bawat company.
2: Yan po ang tinig ni Konseyal Epitacio G. Lau, Chairman ng Committee on Transportation sa Sangguniang Palungsod.
1: O kaugnay naman nga mga kabayan, mga katropa, magpupulong naman itong 22 Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa lungsod ng Puerto Princesa upang pag-usapan din yung paghahati naman sa 1,000 slot na inilaan para sa kanilang motor o sa kanilang pong operation. Papasok din po sa tricycle o amp. Meron naman yan, di ba?
2: Yung kanilang TODA app. TODA app.
1: Ayon kay Ginoong Henry Villamor, ang TODA President sa lungsod ng Puerto Princesa, katumbas ito nang humigit kumulang sa 45 slots o riders para sa bawat TODA kung pantay na hahatiin ang alokasyon. Sinabi yun itong si Villamor na wala silang nakikitang problema sa 1,000 slots na inilaan para sa mga tricycle group. Kahit 100 slots lamang kada kumpanya ang una nilang ang una nilang hiniling para sa mga motorcycle taxi sa lungsod. Samantala, 500 slots kada motorcycle taxi company ang kasalukuyang ini-endorso na po o i-endorso ng City Council sa LTFRB, ngunit maaari pa ito magbago dahil ang LTFRB pa rin nga po ang magpapasya sa bilang ng slots na tuluyang maaaprubahan.
10: Bali po dito po sa bayan natin na sa 22 data po tayo dito involved.
2: No, 22 TODA. Sandali lang ha. 1,000 divide 22 TODA. No, tag 45. Kung ganun. 45 drivers.
10: Motorcycle taxi.
2: Oh, 45 motorcycle taxi. Per TODA, kung hati-hatiin natin.
10: Apo, yun ang kalalabasan yan. So, malaki pa rin yung ano, kulang.
2: Oo, yung isang TODA, ilan pa ang membro niya? Marami yan, di ba?
10: Hindi pwede. Ang pinakamalaking membro po ng TODA rito is yung past TODA, nasa 1,200. Yung tarif na may bang TODA, may mga 200, 300. Ganun lang po yung mga bilang ng mga members nila.
1: Ang tinig po ni Ginoong Henry Villamor, ang TODA Federation President dito po sa lungsod ng Puerto Princesa.
2: Express. Sakit sa ulo, no?
1: Sakit sa ulo yan. Pero dapat, ito'y hakbang para makontrol.
2: Yun, makontrol.
1: Kasi ang napaka-importante nito mga kabayan, mga katropa, yung makontrol.
2: Draw lots na lang siguro kasi kung sa tuwi nito TODA, tag 45 sila. Draw lots na lang.
1: Draw lots. Malamang, ganun ang gagawin niya.
2: Oo, kasi ang hirap. Sino ba ang...
1: hindi ka pwedeng magturo lang. Papalag naman yung iba.
2: Oo, kaya...
1: kailangan draw lots yan.
2: Ay, malakas kasi kayo, presidente. Walang ganun.
1: Oo.
2: Ano na yan? Draw lots na lang.
1: Para patas. Draw lots. Yung makakaabel, edi congrats.
2: Kaya nga.
1: Pero 45 per TODA, okay na yun.
2: Oo, kininta ko lang yun sa competition natin. Kasi 22 eh.
1: Oo. Iba pa yung aktual.
2: Oh.
1: Okay. Pero ganun pa man, mga kabayan, mga katropa, ito'y mahakbang para makontrol ito.
2: Oh. mahirap naman ang pagka marami masyado, hindi na nakikita.
1: Oh, wala lang. Oh, kasi sabay-sabay ka lalabas, wala rin.
2: Kaya nga eh.
1: Hindi, babalik ka sa dati, sa common. Namasada ka na lang, ikot-ikot ka na lang.
2: Kaya. Samantala sa iba pang balita, tuloy-tuloy po isang linggo pagsasagawa ng clearing operation ng city anti-squatting sa temporary shelter sa Barangay San Pedro, Lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Barangay Bagong Sila, Kapitan Rene Balacanta, ang mga obstruction sa daan ang tinanggal na lamang ng demolition team kung saan napagbigyan ang hiniling na konsiderasyon ang mga ginawang extension ng mga bubong ng mga residente sa temporary shelter. Mananatili rin ang mga karinderya na itinayo ng mga nakatira sa shelter hanggat hindi nakakaabala sa mga daan. Pakiusap pa rin ni Kapitan Balacanta ng Barangay Bagong Silang na idaan lamang sa maayos ang ginagawang clearing operation sa lugar dahil lahat naman umano ay nadadaan sa magandang pakiusapan.
11: Daan lang sa magandang usapan, pagudawaan, kasi itong mga demolition team talaga, ito order lang dito sa kanila. Ngayon, itong naapektuhan, pakiusap po na lang din. Total, nakikiusap naman din tayo kung ano yung ng nararapat lang. Yung talaga nakaharang na din talaga sa kalsada, ibigay na lang natin kasi yun ang utos din sa kanila. Wala rin tayong magagawa. Total, nakiusap naman din ako. Yung mga atip-atip ninyo dyan, yung mga tindataan lahat ninyo, hindi naman mawawala yan. Yun nga lang, i-minimize lang natin yung obstruction sa kalsada.
2: Yan po ang tinig ni Kapitan Rene Balacanta ng Barangay Bagong Silang.
1: Oras natin mga kabayan, mga katropa, 7 minuto bago po ang alas 7 ng umaga. Sa atin lang po mga balita mula sa ating po mga kasama mga field reporters. Unay na po natin itong balita ni katropang Ray Elgaran. Isang lalaki di manong nangunguha ng nyog ang nabagsakan ng isang buwig. Sinugod po sa pagamutan dyan sa bayan ng Sopronio, Espanyola. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
12: Sinugod sa pagamutan ang isang lalaki matapos malaglagan ng isang buwig ng niyog habang ito ay nagkakarit sa barangay Iraray, Sopronio, Espanyola, Palawan noong Oktobre 8, 2026 ng umaga. Kinilala itong si Gerald Sintik o mas kilalang Sito, may asawa at residente sa naturang barangay. Ayon naman kay Amri Baclaw Sintik, bago umano mangyari ang insidente ay nagkakarit si Gerald ng niyog. Subalit sa hindi inaasahan ay tumama ito sa kanya dahil rito mabilis na sinugod sa pagamutan ang biktima matapos magtamo ng ilang pinsala sa ulo at muka habang patuloy namang umihingi ng dasal ang pamilya para sa agarang pagpapagaling nito. Samantala, inaasahan naman ngayong araw ilalabas ang magiging resulta ng ginawang CT scan ni Gerald Sintik. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis the Pain na sigurado tanggal ang pananakit ng katawan, kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
2: Dapoko Rizal, nagpatupad ng rotational power interruption sa buong bayan kaugnay sa pagkasira ng kanilang tatlong makina. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
13: Report. Ati sa pagbibigay ng supply ng kuryente ang Palikaw Rizal sa ilang barangay sa bayan ng Rizal, Palawan matapos i-announce na tatlo sa engine units ang napukuran sira dahil sa limitadong kapasidad ng planta. Pansamantalang magpapatupan ng rotational power interruption upang mapanatili pa rin ang serbisyo sa mga apektadong lugar. Ayon naman sa update na ibinigay ni Vice Mayor Sapanta, patuloy na ginagawa ng paraan ni Palikaw General Manager Engineering Contribida na makapagpadala ng bagong engine units sa Rizal upang masolusyonan ang suliranin sa kuryente. Kaugnay nito, marami namang mamamayan ang bumabatiko sa Palikaw at Napukur dahil sa hindi umano magandang serbisyong hatid nito sa mga consumer. Apektado rin ang mga business owners na may frozen products dahil sa power interruption na umaabot ng halos isang araw bago maibalik ang supply dahilan upang malagay sa alanganin ng kanilang paninda at kabuhayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping sig-sig sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Express
1: Balita sa Umaga. 4 minuto bago po ang alas 7 ng umaga. Ito naman po ang suspended Nara Mayor Randy Danao, personal na nagtungo dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa upang magpaabot ng tulong sa mga nasunugan sa Barangay Masipag. Katra pa natin sa balitang ito, Girly Kadasyo.
14: Personal na nagtungo si Nara Mayor Gerandi Danao sa mga nasunugang pamilya sa Bonifacio Road, Barangay Masipag, sa lungsod ng Puerto Princesa upang magpaabot ng tulong. Aniya, ang ilan sa mga ipinaabot nitong tulong ay mula kay Vice Mayor Giorgio Gastanes at mga residente na mula sa bayan ng Nara at bayan ng Aburlan. Nagbigay rin ito ng mensahe para sa lahat ng mga nasunugan na maging mas alerto pa na sa susunod upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Samantala, paalala pa ng alkalde na sana mag-ingat ang lahat dahil mainit ang panahon at malapit tayo sa sunog dahil sa El Nino. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo XFM News.
2: Baga National Road sa Barangay Marangas, Batarasa, nasira agad ng isang taon pa lang na nagagawa. Pinuna po ng sangguni ang palalawigan. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
15: Pinuna ng sangguni ang palalawigan ng Palawan ang kalagayan ng National Road sa Barangay Marangas, Batarasa, matapos umanong masira kahit halos isang taon pa lamang mula nang matapos ang proyekto. Sa privilege speech ni Board Member Al Iba, iminungkahin niyang ipatawag sa committee hearing ang AR Lost Tree Construction Corporation, kontraktor ng proyekto, upang hingin ang paliwanag kaugnay ng pagkasira ng kalsada. Ipinunto rin ni Board Member Iba ang mga solar street lights sa lugar na hindi gumagana at hiniling ang kaukulang aksyon dito. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Oras mga kabayan, mga katropa, 2 minuto bago po ang alas 7 ng umaga. Inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Palawan.
2: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bahay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan. At yun din po sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
2: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas! Express.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herba Capsule.
4: Ang mga

0: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
3: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule.
7: Ang mga

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Iba ka sa lahat.
8: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus.
11: Marami na ang natulungan.
12: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
6: Santone Plus Herbal Capsule.
7: Ang mga

0: Southland Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Southland Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Southland Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Southland Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Mga katropa! Excited!

Mix FM Time 7:15 ng umaga. Oras, atid sa atin ang Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
2: Good morning! Magandang umaga ho! Morning, morning! Gandang umaga sa inyo mga katropa! Aba, araw ho ngayon ng Biyernes! Pagpasensyahan nyo na ha, kasi ako yung nakaupo ngayon dito ho sa palatuntunan ng Bullseye! Tayo hanggang alas 9 ho ng umaga. Kasi si station manager po, si Kalui, ay nandoon ngayon sa Barangay Masipag, lungsod ng Puerto Princesa, kasama yung pong mga nasunugan. Nasa Barangay Hall ngayon ang XFM Palawan at mamimigay ho doon ng tulong galing ho sa ating mga katropa na nag-donate dito po sa XFM Palawan. At maliban dyan, yung pong mga kinata, ay may mga kinatay, salam pala, at least kumatay, di ba? Yung pong kinatay na baboy, bihira o. Oh. Eh, nandoon na rin ngayon, eh, inihahanda na ho para ipakain, ano, doon po sa mga nasunugan. Yan, tapos mayroon pong pakape, ha? Ako, gising na kayo, gising na, yung mga nasunugan. Mayroon pakape yung pong XFM, nandyan po yung Santon Coffee Mix. Sama-sama ho kayong magkape kasama si manager Kaluwi Larosa dyan po sa Barangay Hall. Boarding ha sa mga barangay official kay Kapitan Olig at sa mga kagawad ni Kapitan Olig dyan sa Barangay Hall. Good morning, magandang umaga. Siyempre sa mga tanod, mga barangay health workers, sa mga volunteer. Ano po, kila Lenny Crown, yung mga tumutulong para ho asikasuhin yung pong mga nasunugan. At sa mga nanonood sa Facebook Live natin dito sa XFM Palawan, good morning, magandang umaga sa inyo. Pwede ho kayong mag-comment sa live natin para sa inyong mga pagbati, mga pa-shoutout para mabasa at maaga pa lang mabati na natin kaagad. Tulad niyan si Muhaymen Asmad Jr. Good morning, paring Gerald Gales. Always pogi. Talag ka naman. Mas pogi yung batch ko, di ba? Napaka-sipag na guro dyan sa Palawan National School. Yan kay Raybon Biatingo. Always good morning, Idol ka, Gerald. Pa-shoutout naman dito sa Napsan Idol. Morning ha, dyan sa mga taga-Napsan. Sabi ni Raymond Biatingo. Ganon din kay Hannah Diaz. Thank you sa pag-share. Salamat ha. Sige, share nyo lang po ha. Kay Maricel Tampos, ganon din. Maricel, salamat ha sa pag-share. Kay Weng Hara Elibera. Thanks God, it's Friday. Morning, Kagawa Gerald. Good morning, Weng Elibera. Friday ngayon, October 9, 2026. Yung mga nakikinig sa radyo, ha? Naka-XFM 104.7. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning! Welcome dito po sa Bullseye. Na napapakinggan din po sa mga himpilan ng XFM sa mga munisipyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, ang ating pong palatuntunan ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic Nara.
3: May nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakal 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
4: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
3: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala, patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
4: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation.

Ayan ha, alam nyo, kinausap ko yung mga secretary ng Yes to Health Clinic. Ako sabi ko, kamusta yung mga nagpapa-check up? Yung iba at karamihan pala sa kanila, nirekomenda lang din nung mga pasyente na unang nagpa-check up. Ibig sabihin, maganda yung resulta sa kanila, nirekomenda nila sa iba, kaya ho pumunta yung mga panibagong mga nagpa-check up, nagpagamot. Yan ang serbisyo po ng Yes to Health Clinic. Saan ang merong Yes to Health? Dito po sa Puerto Princesa, nandiyan po sa Barangay San Manuel. Ha? Tapos diyan po sa munisipyo ng Nara meron, sa munisipyo po ng Rojas meron din. Kung sa tingin niyo malapit ho kayo sa mga munisipyo na 'yan, pwede ho kayong dumirekta pumunta. Meron pong secretary para i-schedule kayo doon po sa doctor, naturopathic doctor. Yung mga Santon product ha, pwede niyo pong bilhin diyan po sa Yes to Health Clinic. At syempre mga katropa, dali lang po na. Aba, eh, gusto mo bang madagdagan ang iyo pong daily wellness routine? Talaga naman ha, pinapakilala ko sa inyo, ito pong Yes to Health, Santon Plus Capsule with Mangosteen and Malunggay. Talaga naman, oo. Maganda ho sa katawan itong Santon Plus Herbal Capsule. Ito po ay merong mangosteen, kilala bilang source ng santon. Habang ang malunggay ay kilala rin sa taglay nitong nutrients at antioxidant. Kaya magandang dagdag sa inyo pong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa mga katropang gustong alagaan ang katawan, suportahan ang overall wellness at gawing bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine. Subukan po ang Santon Plus. Yung pong Santon Plus. At mga katropa, health is wealth. Pero mas masarap kung meron pong discount. Gusto mo bang lumakas ang iyong resistensya pero ayaw mo namang mamayat ang iyong pong pitaka? Aba, eh, good news! Dahil may pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated. Sigurado nga probado ho ng inyong bulsa. Kaya huwag nang patumpik-tumpik pa. Narito na ang dobling protection. Dobling tipid combos para sa inyo. Dalawa ito ha, ang promo 1. Aba, eh, buy one take one. Isang box na bibilihin mo, may pasobra pang isang box ng Santon Vet C. Yan, buy one take one ha. Ito pong Santon Vet C. Ano po ito? Ascorbic acid. Sodium ascorbate. Bumili po ng isang box ng Santon Vet C. Meron kang free box. So, ang isang box ay 100 capsule, magiging 200 capsule ito. Isa lang ang babayaran, free, ang isang box. Panalo, di ba? Bakit panalo? Aba, eh, non-acidic vitamin C po ito. Pampalakas ng immunity ng wala hong apde sa ating sikmura o satyan. Ito pong promo 2. Buy one box, get 50% off. Ang ibig sabihin nito, pag bumili ka ng isang box, aba, eh, kalahati na lang ang presyo. May discount ka. Grabe, 50% off. Ito ang ultimate health combo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Oh, 50% yan, ha? Bumili ng isang box ng Santon Plus Gold, kalahating presyo lang ang inyo pong babayaran. Ang isang box ng Santon Vetsimo, free. Panalo rin, di ba? So, todo lakas na protection mula sa 5-in-1 Herbal Powers ng Mangosteen, Ampalaya, Balunggay, Garlic at Spirulina. Huwag nang hintayin pang maunahan ng ubo at sipon. Mag-avail ho ng promo na ito sa mga Yes to Health Wellness Center and Clinic Nationwide. Sugod na sa pinakamalapit na clinic. Promo is available while supply lasts. Stay healthy, live strong, iwasan ng sakit, iwas gastos. Dito na tayo sa siguradong proteksyon at tipid. Mga katropa, pakita ko lang sa inyo ito po mga tulong. Yung unang video natin, Bon. Ito ho yung mga naiwan dito ho sa XFM na nakaschedule ho na ipamigay. Ngayong araw ho ito ha mga katropa. At nandito yung listahan. Alam ko hinihintay ninyo yung mga pangalan ninyo. Mamaya ng konti babanggitin ko yan. Ha? Pero ito yung mga papakita ko lang sa inyo mga donation ninyo na ihahatid dyan po sa mga nasunugan. Ito. Mga katropa, magandang araw po sa inyo. At ngayon po ay araw ng Biyernes. Ito na ho yung schedule natin para pumunta doon po sa Barangay Masipag para dalhin itong mga ibinigay ninyo.

0: i-denominate ninyong tulong para ho sa mga nasunugan. Kita ho natin dito, bukod doon sa sabi ko, merong mga bagong jeans na ibibigay, meron hong sapatos, meron pong baling. Tapos marami dito mga used clothes. At nadagdagan pa ito, ang gabi, kahapon, yan. Meron pang mga, ang gagawin pala doon, so pagbigay nitong mga used clothes na ito, ay magpapakapin ng Santon, yung pong XFM doon. At wala pa kasi, hinihintay pa natin yung sasakyan, pero yung sasakyan sa mga oras na ito ay kinukuha na ako sa slaughter yung pong baboy na kinatay. Dahil ang pangako po ni Station Manager Carlo Villarosa ay pumunta bilang magbigay ng tulong kundi magpakain na rin doon po sa mga nasunugan. Yan ang gagawin ng XFM Palawan ngayong araw na ito. So muli, maraming salamat sa lahat po ng mga nagbigay ng tulong dito po sa XFM. Magandang umaga po.
1: Thank you, maraming salamat sa inyo ha, sa mga nagbigay po ng mga used clothes, sapatos, bag, bandig, marami pang iba. Manager nga, nandun na ngayon, no? Manager, good morning, dyan sa Barangay Masipag, kamusta dyan?
2: Morning, Jay.
1: Morning, morning.
2: Umaapoy.
1: Ha? Umaapoy na? Teka, ano yan? Bon, wala bon. Teka, merong umaapoy. Ano yung umaapoy na yun, ha? Manager, nandun ako sa Barangay Basipag ngayon. Actually, kaninang madaling araw pa sila nandun, eh. Dala yung mga used clothes. Dala yung mga donation, ho, ng mga katropa natin. Manager, may umaapoy. Ano yan?
2: Ito. Nag-iihaw na sila, katropang. Kawa ka mo.
1: Kala ko kung ano, eh.
2: Hindi, ihaw to. Ayan, oh. Ah. Si Kagawad Pepay ay nagsasalang na ng konting liyempo at meron pa doon sa kabila.
1: Aroy! Grabe kasi, naman yan.
2: Inati na lang natin to. Pwede naman pang almusal. At yung iba naman, katropang Gerard, ay pang tanghalian.
1: Yan,
2: isang buong baboy, yung ating, pre, ano mo muna, pakitabi mo muna yan. Ito yung, malos.
1: Teka, anong plano dyan sa inihaw na yan, Aroy?
2: Kalahati.
1: Ito kalahati baboy ito. Na. Isang buong, manager, isang buong baboy ito, yung kinatay, para dyan sa kanila.
2: Isang buong baboy. Kinuha natin ito sa Barangay Bakungan kahapon, doon sa kaibigan natin.
1: Nadaan ka sa biro, manager. Nadaan sa biro, natutuhanan tuloy.
2: Mira, kanina nung isang araw, in-interview lang ito si Kagawad Pepay. Sabi ko, ano lang yan eh. Narinig pala ng buong mga...
1: Ay, yung bira.
2: Kababayan natin na sunugan dito.
1: Naka-XFM yan sila.
2: Naka-XFM sila, oo. Kaya ito, Jay, ito. Adobo to, pang tanghalian nila to.
1: Yan, oo.
2: Meron pa doon sa icebox. Nilagay na namin doon. Kasi kanina, kinuha namin sa ano yan. Huwag mo napakita, may dugo yan eh. Kinuha namin sa slaughter kanina, pinakatay na natin doon para hindi na masyadong matrabaho.
1: Teka, ang usapan, di ba, tanghali lang? Manager, di ba ang usapan, tanghali lang, damay na pati agahan?
2: Oo, nagkuha na lang kasi nandito na, pakita natin.
1: O sige.
2: Yung sitwasyon dito. Ito mga, nag-iihaw na sila Kagawad, dagdagan lang pa natin ang...
1: Kasya yan, agahan tanghalian?
2: Ayan, oo, ayan, liyempo.
1: Yan talaga! Ang bihira naman, oo.
2: Si Kagawad Pepay, kasapin mo muna.
1: Kagawad Pepay, good morning.
3: Hello, good morning po.
1: Ang bihira ang aga ng gising mo, Kagawad, ah.
3: Kaya po.
1: Aba. Natutuwa naman ako may, kahit papaano, alam natin, nasunugan ka, pero nakakatawa, nakakangiti. Salamat sa positive vibes sa umaga mo, Kagawad.
3: Kaya po. Nagiging masaya na rin po kahit papaano, nabawasan po yung lungkot namin sa dami po ng tumutulong sa amin.
1: Yun na nga, oh. Kagabi, kita natin eh. Diyan, naghahalungkat pa ng mga damit. Dami pa na nagbibigay ng tulong, ano?
3: Opo.
1: Yun, oh.
3: Kaya po, sobra-sobra rin, pasasalamat po namin.
1: Oo, yan ang maganda sa Pinoy, lalo na sa ating mga kababayan. Tulong-tulong talaga pagka may mga ganitong pangyayari, may mga nasunugan, ano?
3: Opo.
1: Yun, oh. Si manager, maaga pa rin na nandyan. Kagabi pa ako kinukulit, eh. Kaya napunta ako dyan, eh. Excited na mabigyan kayo ng tulong, mapakain, eh. Nandyan na kaagad, kanina madaling araw pa lang?
3: Opo, pagdating po nila dito, nakatay na. Ito nga po, nag-ihaw-ihaw kami para may pangumagahan.
1: Yan, oh. Ihaw-ihaw muna tayo. Kasya ba yan, pangagahan pati patanghalian? Kasi kung ano, dapat dalawang baboy sanang nahihanda ni manager, pero kasya na ba yan?
3: Opo, Pangawagan po. Akasena po. Pagkakasahin po namin.
1: Ayan. Agahan pati tanghalian, ano? Pagkasahin.
3: Opo, opo.
1: Sige, oh. Opo. Para kahit papaano, hindi lang basta lugaw-lugaw, maiba rin kasi maano na rin, yung iba na asawa na rin yata sa lugaw, eh.
3: Hindi naman po. Okay lang po yun.
1: Ayan, oh. Pero maliban dyan sa ano, nahiwa-hiwa na, na-prepare na para pang ano natin, pang luto na?
3: Opo, may naggagayat po. May nag-ihaw. Tulong-tulong na rin po.
1: Tulong-tulong na lang din.
3: Opo.
1: Yan, o. Oh. Kasi nadaan lang, sabi ni manager, biro lang eh. Yung pala, totoo pala yun?
3: Kaya nga po. Nakakatakot po pala itong biro yung si manager ninyo.
1: Oo, oh, kita mo, di ba?
3: Tinutuo agad.
1: Tinutuo ka agad. Na, eh, kahapon lang, tapos bigla na niya nakagad yung baboy. Ginawa niya kagad ng paraan eh. Hindi, iyan naman ay ano rin talaga, nasa puso rin talaga ni manager na tumulong. Alam niyo naman, matagal na ganyan ang gawain. So nandyan ngayon yung baboy. Pero maliban dyan ha, yung mga ano pa, used clothes na dyan ha?
3: Opo, dito na po, dumating na rin po.
1: Oo, second batch na ito yung dala ng XFM. Iyan naman ay tulong. Opo. Galing sa mga ano lang din, sa mga kababayan natin na dito dinala sa XFM.
3: Mm. Opo.
1: Ayan, hindi ho galing sa XFM yan, kundi galing doon sa ating mga katropa. Ayan, dinala sa XFM na i-donate naman dyan sa inyo, kagawad Pepay.
3: Opo.
1: Ayan, o. Tsaka may pakapi ha, may pakapi yan dyan, yung Santon, di ba?
3: Opo, maaga pa po, may pakapi.
1: Sana si kagawad na naghanap ng kape. Si ano, sino ba yung kasama natin kagawad kagabi?
3: Si kagawad, ano ay si kagawad Burha po.
1: Ayan, o. Eh, pambira na dyan na yung kape niya. Yan ang sabi niya, kape. May Santo na kape nandyan para sa mga barangay official natin, health worker, tsaka sa mga nasunugan, ha?
3: Opo, opo.
1: Ayan. Ano po ang masasabi natin, kagawad, XFM at kay manager?
3: Muli po kami nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat po ng sumusuporta at nagdala po ng iba't ibang tulong dito sa amin, sa station po ng XFM, sa pangunan po ni manager Caloy La Rosa, sa lahat po ng kanilang staff, maraming salamat po.
1: Yan. Bukan ko rin na kagawad Pepay na.
3: Oo.
1: Bukan ko na habol diyan para makasama ko rin kayo, na kahit kunti lang makakain, basta makasama ko rin kayo.
3: Opo.
1: Thank you, kagawad.
3: Sige po, maraming salamat po.
1: Okay, sige. Balik na lang kay manager.
2: So yan, Tropang Gerald, kapag dadarating lang ng patrol natin.
1: Sir! Sir!
2: Si Kagawad Mike, ito yung ang nangyayari dito.
1: Nandyan na sir, yung second batch. Second batch na pala, yan.
2: Ayan na. Lapit mo doon, Will.
1: Oh,
2: yan yung ginagawa, Jay, no? Dinadala mo na dito, tapos magpipilian nila, Jay.
1: Okay, oh.
2: Kasi marami siya at masyadong damit. Yung dala natin, ito na yon.
1: Yan na.
2: Ito na yon.
1: Kaninang madaling araw pa pala kayo dyan na nagdala yung first batch kanina?
2: May series to. May kape, kinting pandisal. Ito yung damit. Tapos ito na ngayon, yung pananghalian. Dire-diretso to, Jay.
1: Kasya ba yung ano? Kasya ba yung isang malaki baboy dyan na kinatay ninyo? Kasi kung baka kulang pa. Manager?
2: Sandali.
1: Sino yan?
2: Tabi mo muna to.
1: Kasya yan? Kasya yung baboy na yan na kinatay?
2: Lapit mo rito. Ito, Jay, oh.
1: Kasya ba yan? Kung kulang yan, magsabi lang, ha?
2: Ikaw, yan ka na naman, eh. Magsabi mo na naman yan. Okay na to. Meron pa dun.
1: Kung mga
2: dalawang ganito pa. Dalawang pata. Ano ba ang tawag dito, kuya?
1: Pata.
2: Balikat. Ito, balikat. Isa pa doon.
1: Balikat.
2: Dalawa pa doon.
1: Anong luto? Naghalo-halo na yata? Anong luto ba?
2: Adobo, may... Sabi ni Kagawad, may sabaw. Yung pata,
1: sabawan
2: natin. Para may sabaw sila dito. Tapos adobo. Tapos dinuguan. Lagyan natin ng puto.
1: Yan talaga. Masarap yan.
2: Katropan dira. Tignan tayo si... Mamiya si... Kagawad Mike, ikaw naman. Si Kagawad Mike muna. Nag-aayos ako ng mga panluto.
1: May isang baboy pa naman, manager, no, na pwedeng maano mo kung sakali man kulangin?
2: Magpapakapi rin pala tayo.
4: Magpapakapi pa. Katropang Gerald, si Katropang Mike Leto.
1: Ayan, oo. Sakto na yung baboy, no? Kasi kung kulang, masabi lang kay manager, ha? Tanongin mo, Rochoy, kung ano?
4: Sabi lang kay manager. Sagot ka rin, manager.
1: Kung kulang pa na baboy. Binasa na ni manager. Baka maobliga madalawa ng baboy.
4: Kaya na. Si ate, magandang umaga po. Ito sa XFM. Kumusta po kayo dito?
5: Medyo okay na din po kahit pa paano. Kasi maraming dumarating na mga tulong.
1: Ito, seryoso naman tayo dito. Sige, Choy, makausapin natin sila. Kamustahin natin yung mga nasunugan. Kailan ba sila lilipat doon? Sisimulan ba na?
3: Wala pang ano.
1: Ay,
3: kasi
1: ma'am.
3: Yung...
1: Oo.
3: Hello po.
1: Yes,
3: good morning.
1: Ma'am. Morning. San po, anong pong pangalan?
3: Jocelyn Requesto po.
1: Oo. Ma'am, saan banda bahay ninyo, ma'am?
3: Ano po, sa... Diyan na po sa Bonifacio. Kasama po, kasama nasunugan din po.
1: Malapit ba kayo doon kay, ano po, kay Kenneth Batalya?
3: Yes po, katabing-katabi ng bahay ko po.
1: Aroy, parang pangalawang bahay ka na nasunog, parang ganun. Kasi sa kanya ang una nasunog, di ba? Pagkatapos nun, yung mga katabing bahay niya,
3: po,
1: yun na.
3: Kumalat na po.
1: Mm-mm. Ayun. Wala po na isalba noong time na yun?
3: Wala pa. Meron din naman sa akin kunti po, pero yung doon sa kabila kasi ang napuruhan.
1: Siguro kung maganda-ganda yung daan ninyo, baka marami pa kayo na isalba na gamit, ano?
3: Yes po.
1: Oh, yun ang problema pala natin, makitid yung daan sa inyo?
3: Opo, maliit lang yung daan po sa amin.
1: Okay, pero maganda doon po, ligtas naman lahat, di ba? Walang napahamak.
3: Mm-hmm. Yun po yun, ang pinakano sa lahat, walang may nasaktan.
1: Oo, oh, maano lang talaga, nakaka-down lang talaga kasi ubos yung pinundar, ano?
3: Kaya nga po.
1: Gano'n na po kayo katagal nakatira dyan?
3: Halos almost, ano na po, mga 25 years.
1: Ay, matagal na.
3: Matagal na po.
1: Oo. Yung bahay mo ba up and down din?
3: Yes po.
1: Oh, malaki-laki rin pala. Magkano sa tingin mo yung gastos dun sa bahay mo at saka mga ari-arian, yung mga gamit?
3: Mga siguro po nasa 500 na rin po.
1: 500,000?
3: Paunti-unti, opo.
1: Aruy. Kita mo, di ba? Saglit lang. Kumaga, 25 years mong pinundar.
3: Sana
1: po. 25 years mong pinundar, tapos...
3: In-interview.
4: Mapili.
3: Kaya nga, this is Sir Nay nagtulong sa akin magpili.
1: Sige, Choy, pilian mo lang nga. Nakakaano, ma'am, no? Nakakapanlumo, ma'am, gawa na 25 years mong pinundar, halagang 500,000 lahat-lahat, tapos minuto lang, ubos, di ba?
3: Yes po.
1: Yun, pero ma'am, babangon, ma'am. Kaya yan, gamit opo. Yan na kayang i-provide naman, di ba?
3: Sa maraming tumulong naman po.
1: Yan,
3: yan nga lang ang kailangan namin panimula talaga.
1: Kaya nga.
3: Para makapagpatayo kami uli ng aming bahay.
1: Oo. Magkano pong natanggap ninyo na cash galing po ng gobyerno?
3: Sa ngayon po, sa akin lang, nasa
1: 16,500?
3: Opo, yung sa iba naman at nasa 21. Nasa 21 lang.
1: Paano lumaki, ma'am? Kasi diba 10,000 sa mga totally damage?
3: Opo.
1: Ikaw totally damage po?
3: Totally damage, sir.
1: Ayun.
3: Pagkata- nasa 21.
1: Oo, tapos maliban doon, saan pagaling iba na dadagdag? Yung iba mga ano rin po, mga ahensya ng gobyerno po, nagbigay rin? Maliba
3: opo, sa
1: DSW.
3: Meron naman po. Ayun. Pero may mga parating pa rin po kasing tulong.
1: Ayun, oh. Daddy, anong plano natin sa 16,000 pesos na hawak nyo, ma'am? Pwede na pambili materyales?
3: Opo, opo.
1: Eh, nagpayag na ba yung may-ari?
2: Dali, istorbe mo natin. Ayaw mo na si Kagawal kasi namimili. Inabaan mo naman yung tanong sa kanya. Paano yun muna natin sila ng damit na ganda
1: sige,
2: na
1: sige.
2: Natin?
1: Magpili mo na sila. Magpili mo na.
2: Yan, o. No. Ito, nakaready na to, Jay. Halika.
1: Ano yan?
2: Yung almusal.
1: Aroy.
2: Yan.
1: Yan na.
2: Ihaw na.
1: Aroy.
2: Pag na si Kagawad, Mike, o.
1: Ano bang partner? Ay, kanin. Siyempre, kanin, di ba? Aga pala.
2: Lempo.
1: Lempo? Ayun, o. No, merong namumula. Alam mo naman, paborito ko, manager, yung namumula. Bakit kinuna ni Mike? Bakit kinuna niya hindi siya kasama?
2: Hindi pa rin siya nag-almusal eh.
1: At tinikman niya lang.
2: Sabi ni Kagawad Mike eh.
1: Tinikman niya lang.
2: Ito, marami pa naman to. Gerard, no, yung buong baboy itong daldala natin. At,
1: sili, oh. Yan. Mukhang ibang lahi ng sili na yun ah. Mabutsog-butsog eh.
2: Siling demonyo yata yun. Di ba may demonyo sili? Saka siling labuyo o ano.
1: So, yan,
2: no? Yan katropang Gerard, mayroong
1: dumating
2: din dito ng mga bigas kanina, no? Galing kay Senator Bongo yata 'yon. At marami pang iba.
1: Paano 'yan?
2: Ang kulang lang talaga rito, 'yun nga, yung
1: ulam.
2: Puro bigas eh.
1: Ayun, ulam talaga. Ulam.
2: May mga gulay.
1: Mm-hmm.
2: Sakto 'tong dala natin kasi may bigas.
1: Mm.
2: Yung sa ating dala, ulam.
1: Ayun, pang ano 'no?
2: Ang daming puro bigas eh. Ang halos nadadala dito sa atin naman yung pang-ulam, so, sa buong baboy. So, saktong-sakto, terno.
1: Pang
2: Gerald.
1: Paano ta? Pang-balance, ha?
2: Tapos, Jay, meron pa tayong ano rito. May dala tayong 10-ton coffee. Magpapakapi tayo dito, patitikimin natin yung mga nasunugan.
1: Yan,
2: Dito sa mamaya, titiplanito.
1: Pwede rin ba, maano, matanong yan sila mamaya ni Katropang to kung ano yung lasa ng 10-ton coffee, di ba?
2: Matatanong yan. Si Kagawad Mike, tingnan mo yung sitwasyon doon sa loob. May mga bigas. Sandali, papasa ko sa kanya, Jay, para makita natin yung... Yan dito kami sa labas.
1: Luto na lahat ng mga inihaw? Luto na?
2: Hindi pa. Yun naman, yung pandinuguan.
1: Pandinuguan.
2: Yun yung pinapakuluan doon. Yun,
1: parang ikaw lang yata manager ng ano, ng ganyang setup. Ah? Yung ano, na dyan ang tulog, dyan ang luto.
2: Hindi, la dito. Alam naman, magluto ka doon sa loob. Baka ito naman barangay huling nasunog.
1: Hindi.
2: Kasi sa labas
1: Hindi, ang ibig sabihin ko, yung iba kasi pag nandyan, luto na, ibibigay na lang nila. Pero ikaw talaga, sinamahan mo talaga sila dyan. Kasama ka nagluluto para makasama.
2: Kailangan nating mayroon pang ako sa tayo dito na nagbe-birthday. Saktong-sakto.
1: Ah, ganun?
2: Binigyan na natin ng pang-ihaw para may maihaw-ihaw siyang investing. So, nung pinubos na yung bar niya, Katropang Gerald.
1: Maruy.
2: Sandali, si Kagawad, Mike. Pasok tayo dun sa loob, Mike. Mga bigas, may nagbigay din dun. Sakto to, may pang-ihaw tayo.
1: Oo. Anong? Kailangan ng partner. Kailangan ng partner niyan, Yempo.
5: Yes.
1: Kanin. Ang partner niyan. Sa agahan.
4: Okay. Tropang J.
1: Oy. Sige.
4: Oo. Parating kasi dito daw si Consel Elgin, may dalang bigas. Dito. Mukhang ito na nga. Ito yung mga bigas. Galing kay Consel.
1: Nawawala yung signal mo, ha? Nawala signal mo. Pula yan, ah. Pulang ano yan, ah. Pulang sako yan, ah.
4: Hello?
1: Yan. Choy! May dumating na tulong, Choy. May dumating na tulong.
2: Hello?
1: May dumating na tulong, ah. Manager?
2: Mayroon din yun.
1: Pula yan, ah. Pula. Pula yata yan? Pula yata yan?
2: Pati yung kay Kagawad at Senator Bongo yata yun. Iba. So ito, Jay, tulong ito. Kahapon, kaninang umaga, tuloy-tuloy naman yung mga tulong na binibigay. Alika, i-check natin dito sa loob. Kung ano yung...
1: Kulay-pula yung ano, ah, yung sako. May tatak ba?
2: Meron na ito.
1: Anong tatak?
4: Katropang Gerald, dito tayo sa loob ng Barangay Hall.
1: Okay.
4: Nandito yung staff ni Consel Elgin Damasco. Nagdala ng mga bigas, no? Marami itong mga bigas. Oo, to turn over dito sa mga barangay official itong mga bigas na to. So, kay Consel Elgin, bigas sa atin, ulam.
1: Yan,
4: kompleto na.
1: Kay Senator Bongo?
4: Oo, kaya nga. Tanungin natin itong inaala ko. Ilang sako itong tala mo? 53. Yan, 53 sacks.
1: Oh, dami, yeah. Yan, malaking tulong yan.
4: 25 kilos. Oo, kaya.
1: Okay, Consel Elgin, maraming salamat, ha, dito sa ano na itong mga bigas para sa mga nasunugan.
4: Yeah, donated pala ito ni Talias Chowlong sa kanil Senator Bongo.
1: Oy, masarap yan. May Talias Chowlong at kay Senator
4: Bongo. Senator Bongo.
1: Ayan. Yeah. Melka, thank you, ha. Pakipaabot kay manager, kay Sir Elgin.
4: Anong amigo pala yung boses ni Melka?
1: Oo, kabisado natin.
4: Si Melka yun, eh. Kabisado natin. Yung inaanak natin, eh.
1: Yan. Mukhang yan, ano yata, tag 20 kilos yata, no?
4: 25 kilos. Darating din si Consel, mamaya na kore daw.
1: Ang nagbigay ay kay Senator Bongo at saka...
4: Si Kung Hil. Saka si Kung Hil pala, darating din dito.
1: Si Kung Hil, magbibigay rin ng tulong.
4: Oo, pupunta pala dito si Kung Hil, saka si Councilor Elgin Damasco na dito rin.
1: Melka, Choy, pwede pa tanong, si Melka daw? Melka?
4: Interview ka daw ni Gerald.
1: Melka?
4: Si Katropa Melka.
1: Oo. I-ano lang natin kung sino yung mga ano nag-donate para ma-ano natin. Good morning.
5: Good morning. Good morning, Melka. Po, Sir Gerald.
1: Oo. Yan at sino-sino yung mga nagbigay ng tulong? Mukhang daming bigas naman ito. Tsaka ang isang sako ba, 50 kilos or 20? Malaki-laking sako eh.
5: Sa isang sako po is 25 kilos po.
1: 25 kilos. Ayun.
5: Opo.
1: Oh.
5: Bali, 53 pieces po ito na sako. Tapos may mga groceries.
1: Mm-hmm. Maghati-hati sila. Maghati-hati sila dito sa isang sako kasi marami naman eh.
5: Sa pamilya po merong isang sako.
1: Ah, okay, sige, sige. Tapos meron mga ano pa, may iba pang
5: groceries
1: mga
5: po.
1: Groceries,
5: tapos konting financial assistance po.
1: Ayun, oh, sino-sino naman ang mga nag-donate?
5: Ang mga nag-donate po nito sa mula po sa office ni Concejal Damasco,
1: mm-hmm,
5: pati po yung Talias Chowlong at saka sa office po ni Senator Bongo.
1: Ayan, okay, sige. So, maraming salamat, Melka, ha? Kay City Councilor Elgin Damasco, lagi nandiyan pagka mayroong mga sunog.
4: Ayan, yung ating
1: Choy.
4: Mabait na inaanak,
1: Choy.
4: Si Melka. Yes, Choy.
1: Ang nagbigay raw yung Talias Chowlong, pakitanong daw kay Melka, masarap ba yung Chowlong? Ng Talias?
4: Chowlong doon?
5: Ay, masarap.
4: Masarap yun, doon ako kumakain, Choy.
1: Ano na? Tinatanong niya.
4: Sa kanto ng bungkag?
1: Tinatanong ni Axel Bon kung masarap, paano ba natin mapatunayan yan?
4: Ha?
1: Paano mapatunayan, Melka? Pwede ba?
4: si Consuel na daw sasagot. Si Kuya Al, Carlos, nandito din.
1: Sino yan?
4: Si Gerald. Si Kuya Al.
6: Gerald!
4: Toy! Si Kuya Al.
1: Ayun, Kuya Al, good morning!
6: Gerald, kamusta ka na?
1: Ayos lang, ito, naka-live tayo. Kamusta? Pwede. Anong dala natin?
6: Alam mo yun, de, nasunugan ako. Tunawang bahay ko.
1: Aroy, tayo ba nakita ng gabi? Tayo ba nakita ng gabi yung kasagsagan ng sunog?
6: Oo.
1: Aroy, nadamay ka pala. Sige, nandyan si manager, nag-iawihaw na.
6: Oo nga, andyan, pwede na siyang bumbaboy.
1: Pwede na ba?
4: Kasama pala to si Kuya Alo sa Nasurukar. Ito yung uncle ni Tati Blue.
1: Ang akala ko nga, kako sabi ko, baka may magbibigyan ng tulong. Yung pala, kasama pala na sunugan.
4: Kaya nga.
1: Kaya, pakisabi sa kanya, nandyan na si manager, iaw-ihaw na.
4: Oo, nakita niya na. Nakita niya na si manager.
1: Magsimula na ba? O na kumain ba? Nang agahan?
4: Wala pa.
1: Sige.
4: Wala pa.
1: Nandito
4: na rin si Kabanderang Gino Damasco.
1: Wala pang tulog yan. Oo.
4: Madaling araw ito eh.
1: Kasama ko yan. Kaninang madaling araw.
4: Kasama mo madaling araw.
1: Yan. Morning. Gino, good morning.
4: Sir Gino, si Kang Gerald.
1: Yan. Morning.
7: Morning.
1: Ayan.
7: Morning, Gerald.
1: Grabe ah. Magkasama tayo kaninang madaling araw. Wala pang tulog.
7: Oo.
1: Dumiritso ka na noon. Wala na siguro. Hindi ka na natulog kasi ilang oras na lang eh. So yan, nandiyan na si ano mo? Si Papa mo?
7: Papunta pa lang. At pupunta rin dito si Congressman Hila Costa.
1: Ayun.
7: Junior.
1: Oo. May tulong na galing kay City Councilor Elgin Damasco. Ayan, yung mga bigas para sa mga nasunugan. Okay, sige, itinel natin ha. Sir Elgin.
4: Si Kabanderang Gino Damasco ang kasusunod na kagawad ng San Jose.
1: Yan, talaga naman.
4: Ano ito, kapitan? Kagawad lang muna. Ayan, kapitan.
1: Yan, sige. Thank you kay Gino.
4: Si Kalui.
6: Je, nakikita mo ito, Je.
1: Si Al.
6: Itong longganisa na to. Alam mo ba kanino galing to?
1: Kanino galing yan?
6: Kay Mayor Danao kahapon.
1: Aroy, ang sarap naman yan. Pwede ba patikip yan? Paano? Wala kasi ako dyan eh.
6: I-message ko na lang sa'yo. Tikman mo ha.
1: Oo.
6: Ito, galing kaya na to. Galing kay Mayor Danao kahapon. Dala-dala niya. Inuulam nila almusal. Ito yung sa akin galing. Ngayon, almusal.
1: Parang masarap yung ano na yan. Longganisa na yan ha. Pwede pasimilya ng ano, ng sili. Yung sili sana, yung kakaiba yung sili. Pasimilya naman ng isa.
6: Wala na, nandun na. Nilagay na doon sa dinuguan.
1: Pisimilya natin yun. Masarap yun
6: yan.
1: Kakaibang sili. Patabi ako to ng isang sili. Similya ko yan.
6: Ito.
1: Oh, manghang yan eh, na sili. Yan, kakaiba yan eh. Hindi yan ano, hindi yan bill paper eh, di ba?
6: Bill paper ba yan? Sili ba to? Bill paper to, di ba?
1: Bill paper to. Okay, sige, siwag na. Kala ko, yung manghang na sili. Mahaba. Hindi siya matambok eh.
6: Oh, yan. Ito, Jay, meron pa tayong pasanton dito, Jay, ah. Ayan, oh.
1: Sige nga. Nandiyan na yung pasanton?
6: Oo. Okay na ba yan?
1: Si Al Carlos, nasunugan din pala.
6: Pwede na magkape?
1: Aro, yan na. Yan na, oh, santo, no?
6: Ano na?
1: Ano, pasugurin na natin sila? Magsugod na ba? Sugod na?
6: Oo, puntayin mo na dito. Pwede magkape na. Ito, santon, libre to. Pasikimin natin sila ng santon coffee.
1: Yan na. Ay, wala pa yatang tubig. Nagpapakulo pa.
6: Ito si Bem. Ay,
1: Bem.
6: May kasalanan ako kay Jam.
1: May tubig na ba?
6: Jay, umingi ako ng paumanin kay Jam. Alam mo kung bakit?
1: Bakit naman?
6: Dali ah. Dito siya. Dito siya si... Ito si... Ano to? Musileo. Musileo.
1: Musileo?
6: Ito, Jay, oh.
1: Oo.
6: Nabasa, Jay. Yung ano, Jay? Yung...
1: Ano?
6: Eh, mapalitan ko na lang.
1: Anong nabasa? Eh. Arohoy! Wala na tayong tubig na mainit. Paano makakape yung mga...
6: Mainatapon na tao na tubig niya, ano eh.
1: Wala na. Wala na tayong kape niyan. Paano pa makape yung santon? Walang tubig. Tayo.
6: Meron naman, nabibili nito. Ikaw naman.
1: Okay. Sige.
6: Dito. Kinabi ko na dito sa amo si Leo kasi cementerio. Ililibing na lang natin. Palitan na lang natin ito.
1: Sige. Diyan sa barangay. Sa barangay may mainit na tubig. Magpakulo na lang tayo ng tubig.
6: Diyan na lang. Dito, malapit na. Ayan, maraming pa ito. Natatad. So magpapakapi tayo.
1: Sugod! Mamaya pa, wala pa palang tubig.
6: Nice, kagawad LG, nandito rin.
1: Ah, nandiyan na.
6: Kagawad LG.
8: Patro Pansirat, si Kagawad LG, nandito din.
1: Ayan, no. Pwede mo na makausap, Choy.
8: Kaya ka, si...
1: Kailan, baka busy pa, baka nagkakamay-kamay pa.
8: Kumakamay-kamay pa, dito pa.
1: Yeah. Sige lang, ayaw mo na natin.
8: Yeah, si Conseller Jir, kasama natin kan Gerald. Sir, maganda umaga. Letter sa SFM Palawan, sir. Kung may dala kayo mga bigas.
9: Ay, opo. Katulad ng mga nangyayaring kalabidad, trahedya dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nakahingi tayo kaagad ng tulong no kay Senador Bunggo. So, meron tayong financial assistance na ibibigay mamaya, mga groceries, at tag-iisang sakong bigas no ang bawat pamilya. At maliban pa dyan, meron ding inaasikaso si Congressman Hila Costa na financial assistance. Noong nakarang araw, meron ang binigay ang opisina ni Congressman, pero ngayon magdadagdag si Congressman Acosta. Kasama natin siya ngayon. Pupunta na ito yung ating minamahal na Congressman. Okay? So, yan ang tulong natin sa ating mga kababayan. At maraming salamat sa XFM. Nagpapakain kayo dito. Nandito si manager. Pwede pala maging kusyal na talaga itong si Kalu Villarosa. Oh. Okay ba yun? Pwede. Ha? Pwede. Si Gerald.
1: Consel Elgin. Consel Elgin, mukhang ano ah, mukhang hindi 10 kilo, malaki-laking sako yata yung dalang bit-bit nyo po ngayon para sa mga nasunugan. Matagal-tagal na konsumo yan.
9: Oo, at saka jasmine rice ito talaga.
1: Ayun, yan po. Ang nagbigay po ay mukhang yung Talias Chowlong, ganun din po. Sir Elgin?
9: Opo. Nagbigay din yung Talias Chowlong, yung ating kaibigang may-ari ng Talias Chowlong. So, ayan, marami tayong mga kaibigan na nag-donate din. So, pinapasalamatan din natin sila.
1: Ayun. Thank you, Consul. Sa lahat ng mga nasunugan, lagi po kayo nandyan na nagbibigay ng tulong. Mabilis pa na nagbibigay.
9: Ganun tayo. Salamat ka Gerald at sa inyo sa XFM dahil may inisyatibo din kayong ginawa para sa ating mga kababayan na sunugan.
1: Okay, thank you po. God bless po, Sir Elgin. Thank you.
8: Yeah, si Consul Elgin. Sa kalilak, bigas sa atin ulam.
1: Choy, pakitanong si Sir Elgin kung masarap ba yung chowlong, yung Talias chowlong.
8: Sir Elgin, sabi ni Gerald, tinatanong niya, masarap daw ba yung Talias chowlong?
9: Ay, masarap yun.
8: Baka gusto niya raw matikman.
9: Sige. Sabihan ko.
8: Punta ka lang doon, pero magbayad ka.
9: Lahat ng media.
8: Oy! Pero magbayad kayo.
1: Hindi. Ayun na, yan na. Sige, susugod yung XFM.
8: Approve na doon.
1: Approve na. Sige, susugod kami doon.
8: Approve na. Si Paring Chris nandito rin, oh.
1: Ah. Oh, yan. Not, ayan,
8: nag-almusal ito, Choy.
1: Ha?
8: Yan, sandok na. Umpisa na yung almusal. Ito si...
1: Almusal na?
8: O, ito. May pakape pa.
1: Yung kape? Oh. Walang tubig. Nabasag ni manager yung thermos. Paano makakape yan?
8: Ay, meron na, ano? Meron ng thermos dito.
1: Meron na ba? Meron na?
8: Oo, meron na. Meron na.
1: Yan na. Oy! Sugod na. Pwede nang gano.
8: Nakikita niyo yung live namin, Choy?
1: Oo, nakikita ayan, natin. Ayan. Yung...
8: Ayan, bumalik na. Oh, naputo lang kanina eh.
1: Naputol. Oh, naputol. Oh,
8: okay na.
1: Naputol.
8: Naputol?
1: Oh, ayan na ba? Ayan, bon?
8: Nag-relive tayo.
1: Ayan, relive tayo panibago. Yan, kita natin. Oh. Yan na, nakatutok sa Santon?
8: Oh, yan, ito nakatutok sa Santon. Ito na.
1: Ayan na, oh.
8: Oh, yan. Yan, natin sa'yo ng Santon plus coffee mix. Yan, yung pakapi natin dito.
1: Ayan, masarap ba itong Santon? Ano bang lasa, Choy, ng Santon? Para sa, ano, pwede mo bang, ano? Malinamnam siya na matamis. Ano, no? Yung kaya sakto lang yung tamis.
8: Meron. Oh, kaya sakto lang yan. Sakto.
1: Hindi siya matapang na kape. Tapos pang ano siya, pambuhay talaga.
8: O, ito si Kaluy mo. Si Kaluy.
6: Okay, nag-almusal na yung ano, mga...
1: yung pa natin. Yung sa likod ng sa likod ng Santon nakikita ko nagtatadtad pa, mukhang marami pang baboy na ano marami na pa. Tinatadtad.
6: Sige po, mauna na po kayo.
1: Pila na?
6: Ito yung almusal to. Yan. Ito yung gala ni Mayor Danaw.
1: Maroon yung ganisya, oh.
6: Ganusya. Aroy. Ito yung sa atin, yung Liempong Nihaw.
1: Yan talaga.
6: Ito yung bigas galing sa mga kababayan natin.
1: Yan, oh.
6: Yan. Okay. Meron pa doon dyan, walang tigil yung lutuan.
1: Yung ano, yung kape, walang ano, tubig.
6: Ano
1: yung kape, parang piyesta. Yan ang masaya.
6: Ito pa marami pang lulutuin dyan, oh.
1: Oh. Malungkot yan sila, Kaluwi. Yeah. At least yung pagpunta ninyo, may saya para sa kanila. Di ba?
6: May saya, yan sila, oh.
1: Yung thermos basag, manager.
6: Marami pang dumarating dito, no? Ibang mga kababayan natin ang hingin ng tulong.
1: Oh, bibigyan ng tulong, oh. Aroy, nandiyan na yung mga karne, oh. Lutuin na yan! Kailan pa lulutuin yan? Baka mamaya, hindi makaabot ng tanghalian yan!
6: Pantanghalian to.
1: Iba pa.
6: Almusyal.
1: Abali, ang agahan natin, Liempo. Yan.
6: Liempo, tsaka Longganisa, yung dala ng Mayor Danaw.
1: Yan, o. Oh, yun yung ano. Yung kape, walang ano, walang tubig. Yan, o. Oh, kumakain ho sila, o. Oh. Ako. Sa mga nasunugan po, ha, baka nasa lupa ng barangay hall, labas na po kayo kasi, ano na, nilalantakan na nila. Aroy, wala na, Longganisa, ubus na.
6: Yeah.
1: Ubus na, Longganisa, ubus na! Wala na ang Longganisa, wala na.
6: Mabenta yung Longganisa ni, ano? Santon mo, yan, Santon coffee.
1: Yung Santon, walang tubig.
6: May ayan, no, Jay,
1: Ito na pala, heater na.
6: May heater na, kompleto na to.
1: Okay.
6: So, titikman na lang to ng mga kababayan natin.
1: Kapi na kayo dyan.
6: Pakitin lang para may file natin.
1: Yan na, oh. Kapi na ho kayo dyan. Yan. Santon yan na, Santon Coffee.
6: So, kasama yung ano, sakto yung dala natin. Ito, pandinuguan. Ito yung pandinuguan natin, kuya.
1: Saan?
6: Ito, tinan mo.
10: Doon pa yung mga laman loob.
6: Yan.
1: Yan talaga. Umputo. Ah, wala palang puto. No?
6: Puto.
1: Mamaya,
6: ano to,
1: mamaya.
6: Yung aluan pa to ng laman. Anak ni Kagawad, o.
1: Oh. Tangkad. Basketball player yata yan.
6: Basketball player.
1: Ayan. Aroy, may nilalaga. May nilalagang ano, pork chop.
6: Mabenta yung longganisa ni Mayor Danaw. Bus na, o. Oh.
1: Mayor Danaw, maraming salamat sa longganisa mo, ha. Ano kaya yun?
6: Pork chop, pili po. Bus na rin.
1: No? Gawa niya kaya yun? Danaw, longganisa.
6: Dating yung mga kababayan natin dito.
1: Oo.
6: At dito ni... Inaano natin sila dito na magkape.
1: Kape na ho, kape. Yung iba kasi
6: man... Kape, gagawad. Ayan,
1: oh. Yung iba kasi hindi nag-almusal, kape lang sa kanila.
6: Yun.
1: Diba? Kape, tapos tanghali sila, ano? Tanghali sila, babawi ng kain.
6: So, Jay, yan yung ano ngayon, ha, sitwasyon. So, naano kasi ako katropang Gerald, no? Yung nakaraan.
1: Oo.
6: Yung, ano, yung halos natadala lang, puro bigas lang siya.
1: Bigas. Oh.
6: Puro bigas. Tsaka lugaw. Mga canned goods.
1: Lugaw ba?
6: Mga lugaw. Eh, alam naman natin itong ano, wala nang ano, magluto, magbili. Wala rin silang pambili ng karne. Magkano yung 1 kilo sa palengke?
1: Oo.
6: Nasa 300 din yan.
1: Kita mo na.
6: So, nisip natin na para hindi naman puro lugaw, ano. Bigyan natin ng ano. Kasi kung paunti-unti, isang baboy na kagaw. Yeah.
2: So ito yung
1: iba ang ano mo?
2: Patikim natin sa kanila.
1: Iba ang ha? Iba ang diskarte mo.
2: Ano rito?
1: Iba yung diskarte mo.
2: Dito?
1: Yan, ganyan.
2: Dali ata si Kagawad, parang ano rito? Parang piyesta.
1: Parang piyesta.
10: Parang piyesta po nagpakatay si Kaloy.
1: Oh, iba ang ano no, ibang diskarte niya, iba yung ma
2: Dali si Kagawad.
1: Kagawad.
10: Hello, hindi po. Barangay admin po.
1: Ah, admin.
10: Opo. Isa sa nasunugan din, sir.
1: Oo nga eh. Nakapili ka na ng mga damit, admin?
10: Yes po, nakapili na po.
1: Okay. May mga ano dyan ha, may mga bago-bago dyan ha. Yung mga jeans, mga bago-bago, tignan nyo lang.
10: Kaya nga po.
1: Yan o. Kayo po palang admin ng barangay. Opo.